0: ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Di may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo dang ako nanu da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lan tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitoan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisag ka po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Mighty C, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
2: yes Sir JP, no? In addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
0: dasi
2: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang naga-edad kita, ang aton selula naga-edad man Sir JP.
0: Tira, kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati, amuna na pari Richard, thank you gid sa
2: so ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen? So,
0: okay.
2: Kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
0: Oh.
2: Kung lang tawon mo ang content ng serum, Sir JP, makita mo gina, antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
2: No? So, ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts,
2: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
0: Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Pulo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani oh.
0: Sige ah, daw mahamot o sang piki ang gagamit AI ako. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no?

0: Why ni aga pa dula bao ilok ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect kamo kung inom kamo dito expect banded mabuligang kala niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya sir boys ang ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na. Ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga Pisser Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kampiyon ng akon kape DTX coffee mix. Amo ni permigi na pangapi ko Sir Kevin kay nga.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba.
1: Mm-hmm.
0: Ang akon niya DTX coffee mix nami.
1: Swabi.
0: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka.
1: Mm-hmm.
0: May yatag karon si Sir Kevin nga kape simo nga mas nami pag gyud akon may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX coffee mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag-DTX premium coffee, no? Ang DTX premium coffee, ang parehas, manis na sang DTX coffee mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin, ngalin sa gano'ng mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin kon sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul butangan lang nila sang buluban yusang amang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no?
1: Mm-hmm.
2: Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP. Nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na ka mo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut no ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga clinicas probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes. food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sa basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na, hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasong buhay ang plan, nakikit siyang muscle mo.
1: So, sakto lang ini, kampiyon.
0: Gasudo, gasulod. Sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ining unod sa D3Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo, eh butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo D3Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buo o kagtun mo man lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige, tawag na sakit chan. Ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarim, no? Amo nga tawag ng mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, daw mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programang Impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
4: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Spearhead Times, kaya ang programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Adlaw man yung Domingo, welcome sa itong karong programang Spearhead Times with your Sarge Nathan
1: and Sarge Malan.
0: Sumuugan nun kahapon, partner, no? Na igo, we kita sa imbitasyon ni Doc, doktor na, kapitan pa. Kap, ano niya itong anak, full name ka na?
1: Si Kap Unong.
0: Oo, si Kap Unong. Mm. Ito tagalero ko, ano? O klinika nga rait, mga kugang sa alkohol.
1: Ah.
0: Oo, ay nga wa ko itong partner. Pag ito natunto ay, kwan, yun nga maguyas, handa. Pero tag, na-analyze ito, partner, do, alcohol deficiency syndrome. Aghatoghungan, akong pilara o kinahanggan, partner, ay mapagsikot na yun. Gatakad sa bukid.
1: Gatakad kita si Bawad Bubong. Takot ni Trapal.
0: Oh, ay salamat kin sa taga Minaa, sa ibahay sa pag-imbitar ka to naghugat isa nat pilot ang oras.
1: Mm.
0: Gayo tabi among biyahe, may halin kami sa Mindan.
1: Mindan.
0: Ag nagbiyahe kita going sa Kalibo, ay may ugan sa dagan, may ugan man to sa may Villarigador ko kanami ko kung may bisikleta ka, gusto ni muro
1: challenging, oh, challenging terrain.
0: Nga terrain. Ag gusto mo mag-abot di imong dila sa imong partner nga tuhod. Ikto kaagi Villarigador pa agto sa may
1: Kabugaw.
0: Kabugaw ag Ribera papanaog to sa
1: Munlaki Aparicio.
0: Ag Aparicio hasta makaabot ka sa may Tulay ita Minaa. Kung gusto mo pagit mag-hiking diretso lang mo partner sa may Yawan.
1: Mm-hmm.
0: Safe po taro mga lugar nga ron. Wako ikaw nakikita nga kontra siguro imong kontra ko imong hapo.
1: Mm-hmm.
0: Masamaran kat bisikleta. Gina-introduce naton doon. Dahil ko ano muray destination ni mura sa mga may plano nga mag-hiking, may plano nga magbisikleta, o bisan magmotor lang. Dahan yang galing kun maugan ay bisan ako kahapon na kubaan ako sa Badanlog, gauna taro buli sa aton karang kwan nga motor, mabubaho biraton karang na motor nga sakyan, nagmaisot pa lang kita. Ay di medya kwan ay buko na kon ita kabisado rodagan, may mga landslide nga na bilin partner. Nga bukod man doon sa gait gobyerno del natural occurrence na di kong lugar, nag-aiswag, taro gapok, tungod sa... Abo, mangkahoy eh. Siguro sa linog yung partner, no? Nga hindi na mapansin. Wasak, taro karsada. Del yan eh, sa pag-erode it, doon nga rang bukid. Galing kung tiibong i-rate imaw, bukod man imaw it, yung palpak, taro pagkaobra. Nga sa kabugat, siguro partner, ito yung porsyon nga nag-us-us nga bato.
1: Ag ro nang obra ta on partner nat dagan hag ro eskwelahan na ro aton nga
0: engineering
1: battalion una sa dingli ano 552
0: oh.
1: Engineering battalion under sa 53rd brigade.
0: Ag salamat man sa kapatiran ha, nga nag-welcome katon una kay Kabibing sa mga dating RPABB sa mga dating armado nga nag-istorya katon nga nagaguha-guha patagani partner patyag mo kita nga wat at kudiguro na. Bukod dahil nakatagay it pilang kabuti, di ka matuuran. Right? Or mga tao nga masadya para kanda nga balikan do mga, ano ba, mga makasaysayan nga hitabo sa nang kabuhi. Nga kita yas datag, ay wa na ito na-experiencehan dahil wa mata kita kaagi. It natawag nga ra nga bagting baga sa agahon, bagting sa adlaw, ag bagting man sa hapon. Nga ginahuyap ko no, pati kwan partner no, kung pilaro kinita sa imo karang lingkad.
1: Mm-hmm.
0: Ginahuyap kung pila katong oras nagpanaog sa Idagom ay basi kung kay isino ka nag-report.
1: Mm-hmm.
0: Mm, aga na pang gindumdum gani nga dati man lugar nga sir no man's land ra. Ito at wa ta tao nag-star dong diyan sa pag-abusar man it raya nga ng CPP independent.
1: Yes.
0: Ay mako na ano pag ido dati mako nag-abusar ay siyempre man na sir na kato man na nabulagan kita ro PC man nga ra. Ay, hindi man dabi nato matuga on partner.
1: Mm-hmm.
0: Nga kasaysayan. Nga ginapangayuan nato at pasensya ron ay wa man kita sa panahon nga to galing nagsuksok kita at uniforme siya nga galing sagat at gobyerno ron sa pagpamuno ka to naging tadlong man kuli ang kuli man yan eh ro mga hinti man nga ron nagabusar man ni ka to naging palayas mananda no aga fruitful mat ah naging kabudlayan it dating mayor kay mayor ni Vera Flores nga naging gobernador na to naging congressman man makaron agni Honorable Carlito Marquez man doon, kung nga andan na ikatong gipatigayon gidro mga nauna nga pamaagi nga madeklara rayang rang aklan as insurgency free.
1: Yes,
0: partner, so. Sa imong mga greetings, basi kung di yung kita karakawa, hugam itbaso nga may sugod niya kape.
1: Mm. kay Auntie Inday Pertarilo na bara no kay Auntie Nabs ag siyempre kay masasadyang kli na bara kay Tatay Nabs una ag sa anang mga ungang kapamati sa atong programa makala kay Nikki Pearl, Nicole Faith ag siyempre sa anang cute nga guman ko nga si Bibi Maro kay Sir Andy Norada kay Sir Oscar Chudosio na sa may Dumlog, New Washington ang kapamati mga sa atong programa kay Sir Victor de la Tonga kay Major Swalog ita i-issue makato ROTC unit kay Major Candelario Recommendant ita Altabas ROTC unit kay Sir Herman Baltasar kay Ma'am Jane Macabales kay Sir Margil Villanueva ag kay Nung Biray una ita Napukasya kumusta na itong mga amigo nga rasan Napukasya
0: ay, as usual unresolved pa ron bukod mat buwa man kinamba naton nga wa na solusyonan doon ba pero most probably ay wa tayo mukabot sa rate nga 75 ron dagong
1: wow
0: abo pataabi nga numalihiya tapos in oman karon no nag-ubrat katuntuhan na ikabay pang mamuslok ka na o, hey. Dapat buo nyo tani Lord doon mga animal nga nang nag-corrupt sa atong panggobyerno dapat buo nyo tani Lord
1: ay pag hibawin mo ni Lord partner hayro hibili na gitar problema
0: problema hibili niya at least kung may gasurugabugos kung tak mangkana itang makataot resolusyon
1: basi malala pa man rubugos ay,
0: malala ay bugon man gyapon kabay pa maduga lang masandaron
1: basi yung kilaya ba nga to partner nga kung kita na kubaan sa buaya dinosaur pa kita gaya to.
0: Dinosaur ta gid ko.
1: Malala
0: gid ano. Mga baton tot 15% 35 ta.
1: Ah, sus, grabe. Out of 98 million ay 45 kita.
0: Abi ni mo kabut buot kita imaw. O kabut buot kita. Agto pa ni on partner sa tanan nga biktima it sunog patay. Mga na disgrasya kara ka pangbulig pa gali ray mangurakot grabe ta.
1: Kabudlay, no?
0: Oo, kailaga man ninyo sa Black Adlaw ron, ah. Kapadagaagan yung manunod sa eleksyon.
1: Mm-hmm. Kung hidumduman ka tuwing political season
0: naman. Ay, present ba tayo mo, karakon? Partner, kabut-but kita. Ano, smiling face ito ganun. Pero meron partner. Kaparapol, parang na. Kaparapol, parang partner.
1: Saan ba? May rapol?
0: Oo.
1: Ito ako mandayan, partner. Dayang eleksyon sa November ba yan?
0: May huun na. May... November to ta ogang kun ano mapabasin kun wa matabit magguwa patang ad yung layi sa nga mapapundor eleksyon madayon na siguro kani nga gaumpisa ron ko sa atong mayad atong mga barangay kapitan mga kagawad nga mapili ay mabawas-bawasan do mga manakaw sa kalibutan sa Pilipinas lang anay anay ayo bilog kalibutan ay buong matang manakaw sa bilog kalibutan agrayer makabawas-bawas man no ay gaumpisa niya ni partner it mugo ro wa dati ka mugo
1: aba
0: Oh, hay sobiahan man aton kahapon turon.
1: Gapadumdum.
0: Nagapadumdum. Oo. Nagapasakay yun yan, partner sa motor do datong tawo nga dati gani house ligson ka lang nana.
1: Oo. Oh. After election ay medyo ligson ka, oh, pero election. During election ay sakay oh. To. Ne, sakay ka mo.
0: Oo. Oh. Kapangamusta ta? Ani ka gamapundo kita imo kay mo.
1: Oh, kung may baseball ba to? Bakugo. Buy plastic ka.
0: Oo. Oh.
1: Huh? Grabe ano ro ay taw lamang bala uta karon si Lord partner agaro niya ni ro ginapinangamuyo man ni atong mga tigpamati sa atong programa nga ra nga kabay pa hay magbag-uon no ay siyempre ro pagbag-o magkaumpisa gapon katon don dahil kita ro gaboto kita gabutang tanawan ninyo kung sino ro sa tanaw ninyo ro tama aga karapat dapat hindi nga porke gintawan kat 6 mil ha Intawang kat 2,000 ay mo ting iboto.
0: Oh, ginaside bit na mun dadel sa inyo insurgency. Nagumpisa ron sa isyu sa bilog karon do corruption. Haman ro mga NPA nga ra nagaabo sa bilog sa nang best propaganda is the corruption within the government.
1: Yes. Oh. Aga ro niya part na gagamit na ron dahil mismo nga ro mga masa nan sa bukid gabatsag. Ha? Nga may mga programa galiya sa idayom sa banwa nga wa taga-abot ka nito.
0: Wa nakasamit.
1: O wa isa nakasay gurong may AX.
0: Wa ganin sa naka. Ay may ay speaking of AX partner istoryahan tayo doon. Ano sa ginagamit ako na sa pag-eskwela at atong kilayang atong commander man.
1: Aba?
0: Sorry, oh. May, di ba nag-careless whisper kung man kimo rin mong atong kakilaga?
1: Ay, oo.
0: Oh, pero napatayo na, eh, partner, yung greeting siya.
1: Ay, oh, sige, sige.
0: Ba si hidilwahan nyo, takita at kape ka na kung di kita na itong maubosan daron.
1: Yes, oh. Sa pagbalayan ko partner no kay Sir Jobert the Farmer Tinoryo.
0: O ay mauruwa nakapabugong kahapon. May itong analysisyon partner it alcohol deficiency syndrome kunta to sa bagay ni Doc Kapudong. Galing wa imo kay ngabot, igatabok kadabit suba iwa. Abi ko ta kahapon wa may tulay pa ta. Guba galing nanod galit baha di nagusog kita naka sapatos kita naka gusog lang kita sa tubig tong matin aw ro tubig kung gusto magpaligas mapaligo sa suba kaya ko na it maagat igto kamo agto sa may minaa kanami randa katong kuan
1: gablo blo kapin baon tagsila kon partner ka as in katinaw kita
0: Bukod at masyadong dagom partner tagaliog at ah
1: ma rin yung partner may mga portion mataon na kung madagom especially kung mabasko gro ugan nga ra sa bukid pero sa mga makarang chimpo ay mahina
0: para o pag matinaw sure kita partner nga kayabanan 90% wa gagapaw sa liog ro
1: yes
0: o pwede tay mo sa mga unga magapad ra andang medyo hunasan nga ra kabagasan no kanami rubato pa man
1: ni ba partner pag tabok nato nga to ya kita nato nga rutubi ay nagakuan sa bato no gailig
0: ha
1: kita mo kita hay masayran mo aging manabaw
0: manabaw imaw maano ay magangas rutubi ay makita mo ra nang karang pagili
1: kung masanga gani ko rutubi partner hay manabaw ron safe pero kung once mihipos ko noron ha iyaw kita tabo kay base kibot ka
0: oh, pag- thank you gali sa nag preparar kita it patuyaw it ugang nga to ka hapon ginugat kita kuno ako ay sa dandang paborito na tondo ay pamuyo pa ni ako basi makon partner may kuan pag ito ano ni ratong ina taon nga ra nga halin sa bukid man tag dahon nga ra
1: halipat ako kung kailangan ano nang ganing kamote ano?
0: Bukon ay gina taga tubo at ay mami kupern ba
1: ay ano era taga ning lipat yun ako paborito kita ni moron
0: gina tubsan ko tatbaka tigban 5 pesos ra na karong binugos
1: ay kung gusto mo partner kababoy ito
0: ay kagayo manabi sa Dimas nga to sa kwan pero ako ni siguro sa sigida sa ugan nga ra abo karon eh
1: actually abo ron partner especially makarang tag ugan
0: May hindi kita magkaon pero kita kilaga ko na.
1: Hala, ne, iyo nun sa isip ko kasi nalipat siya ako partner.
0: Uwa, biya katon ko to, boss.
1: Yes, o. So, pagpadayin ko partner, no, kay Boss Eddie the Farmer, ha? Anang body-body ni Sir Jobert Tenorio nga ra. At siyempre kay Ma'am Jisibel Sigubiar o President at Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosali, Sir Magnot, Sir Rilly, Sir Orel, kay Boss Rami, kay X-Cap Udong, ha? Masalamat kid sa pag dawat ka mong mainit-init pa. Ha? Gahangawa, tayo ang partner, may ay, dama ko ratuhod nga, dos mo. Halit, hagabo, tagli.
0: Base, kwanto sa sobrat, aron partner, nanda nga priparar. Thank you gali sa aking patumban yung kanding.
1: No.
0: Ag manok nga at tumbahan man itwan.
1: Tumbahan, it kapayas. Kapayas. Nga timing pagkatumbas, kapayas iping ng ilang rokwan. Ro, ano na. Hindi ro, kuwain nga ro, ano, lipat ako, taga ano, ginahalo sa tinulang manok. Ro, tangad. Ngoy, timing kaagi ro manok sa tangad, ha, tumumbat, ro, kuwain yung basko guhangin, inigo, imaw, di, pares.
0: Saya, patat galit manok to, no?
1: Sayat manok, eh, nagpatanga-tanga, mani mo. Ag, siyempre, partner, basi malipat kita ro, anang baboy nga nagadayan-dayan nga to nga, ay, hakatayan, kid.
0: Oo. Manami matag ito kung sa baryo, kung mga medyo magapit, manami tagabalik to.
1: Yes, so.
0: Hangin, do. Iba pag ito ambience, manami partner.
1: Environment, yes, so.
0: Randat ang huyog ay malinong nga pagpangabuhi.
1: Correct. Ag mabatsagan mo kita ang partner, no? Ro, imong pag-abot pa ay mabatsagan mo kita, ro, ginatawag natin nga raanay ka to. Katong panahon, ha? Mag-ado ka sa mga baryo ay, ro, mainit nga pag...
0: So gaangon ka pa,
1: ihatod kapagid. Ihatod kapagid, bisan kay gayo.
0: Ha? Kung magapit yung aniruban noon, natod pagitanda kita sa kahapon eh.
1: May kagayo, itong mild partner.
0: Oo. Thank you kita sa anda karang akomodasyon ka doon sa mga taga-igto ron.
1: Pagtatap.
0: Oo, sa taga-igto nga mga...
1: Mga amigo
0: na ito. Kung magitatot kilaga, gid, pero nag-attend, nag nagpangamusta man gaton nag nag ano man partner no nagkisagawsaw man sa aton karang ginistoryahan nga mapuslan no na
1: Panjaig to si Uncle Johnny subuangan naton kahapon si Uncle si Johnny Bungi
0: ay
1: yes, sa may Kabugaw nag di ba nag silong kita ka to
0: oo
1: ay tayo may mga di ba nag istorya pa ni kami nga to si Uncle Johnny to
0: gayo tanda ko ako na bintan aura kon nga pasang motoro basi makon kung kalbo na birabuli ka motor gi akon tong gin pupipiha ti utak
1: isa na nga dayon ito ni Uncle Badong magkibahan ga drive si Uncle Badong na basa si Uncle Janet ama ko na Janet ama ko pagtawag ko ah, muna praya ka. Ay, siyempre ma ko. As usual.
0: Ay, awa, wa nakaiba si Kuan, si Tagoy.
1: Ah, what is Tagoy to? What is Tagoy?
0: Ah, sige na ba
1: si Kuan?
0: Napabilin siguro. Wa siguro taga-bahog sa anda to partner ng mga Kuan, mga sinakpan.
1: Oo. Pero ito si Uncle Johnny ag si Uncle Badong, no? Ah, kibot siya, no? Abot mo, gamuriya. Ay, siyempre man, ay, abo-abo rang parinter ya, kapamarinte
0: mo tami ko no. Ako siguro sa partner, kapamakay man siguro itwan ning kanyugan.
1: Ah, ay, abo lingkad to.
0: Ay, sanda it lingkad.
1: Mm-mm. Agaro niya yung partner, abo pagin nga bago ito, nintig ka abo-abo ta. Kung bago ka ta, restoryahan naton. Papadayin ko na kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, kay Sir Junior, kay Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. Aga, pa-shoutout lang galing una sa Gapabugon at Ingron. Yes, may malinaw, partner, boss. Sino to baro Gapabugon at Ingron nga rae? Kabay pang hibugon, nagunmaduga ano sakit. Mm-hmm. Kay Maisel, kay Marjeline, kay Auntie Maylin, at siyempre kay Ka Yuli una, no? Kay Junicio Magsipok, so, Placido, pamili. Ha, nga kapamati sa atong programa, makara. Aga, ro niya na, you know, na medya, kuhan ko no, medya kabuhay at amanan na mungwa na habatean imong limog sa radyo ay wala tayong magagawa eh. Galin talaga tayo sa Maynila eh. Ha?
0: Bago na ako malipatan no, kay Ma'am Ellen at kay Sir Concon sa New York,
1: USA. Wow, oo. At siyempre sa atong Kabayan Action Group, Boracay Chapter, na kay Sir Jerry Lee Manso. Sa Kabayan Action Group, Malay Chapter, na sa Misambiray. Sa Kabayan Action Group, Buruan ka chapter kay Chairman Ray Barintos, kay Atong, kay Chief Bongbong, kay Boy Boy, kay Toto, ag siyempre una kanday Ganggang una, ag si Uncle George Valentin, ag si Boss Rio. Ag, rin yan eh, no? Si, sino na partner, nagnamatay? Si, ay, mong istorya pa.
0: Oo, ginaistoryahan ko pa. Imaway, akon pa ganing Harry Croto. Nga magbubantay, baga. Ay, gagising-isi, malang abig akon, tagagaw, kaya binuotan ni Lord.
1: Yes, so ay alin na nato na ito gilang ko nung gabi mawa nang inom.
0: Tapos ay siguro ay
1: ikaw siguro.
0: Baga nyo tayo moron nga mapahuway ka gun. Condolences lang sana karang pamilya. Hopefully nga makasurvive sanda sa kwan doon mga bilbilin na bini. Datong kilaga naton. Na sa may Greenland builder sa namatay. Trabahador man ton una. Ay, kwan partner, naton ka lang ang mga amigo gali sa may sila share na puro dos sa may proxies na. Mga membro at asosasyon na nagpamaligya mga kortbugas. Hopefully ay maariglo naton do anda ka lang ang mga problema.
1: Yes.
0: Sa bulig ni Cap Neil. Iya sa Poblasyon Kalibo sa Barangay Council.
1: Ag sa pag monitor man ni Secretary Michael no Minyes una. Imoro maidiid ka lang magkwan eh.
0: Ay huro na eh, kung amat yan eh, lilipatan na utro pagulingon kon ka overtime. Pati Sabado, kung naman ka-duty, misanda ron. Domingo, ikaw na, man, kikita man natin kung amat.
1: Pag gabi yan, partner, kung amat, garubing tanod, kibahan pag itimaw.
0: Kibahan pag itimaw.
1: Madya, all in one ka makon ah.
0: Ay kung amat ay, siyempre nasaligan mo ni Kapitan Panaw. Ba?
1: Yes, o.
0: Nagraan naman ang mga kagawad nga,
1: yes, o.
0: Nag-risgo man, kay kagawad Milgarejo, no? Kasunod yung tapirmi, basta may mga raid nga. Kasi minuag po sa Milog, kung guwapuhon na lang sa basketball man, kaibahan pirmi ni, ano, ni Mayor Juris.
1: Sino man?
0: Malipat yan ako, basta bata pa ron yung kagawad man. Abtik pa nuna.
1: Yes, oo. Actually rin yung partner, no? Malipay kita, gaban kita sa mga bago mga karang henerasyon ay nakikita mong aktibo, ga-participar. Sana obligasyon, no? Andang tungkulin mag ginatrabaho mat na ginapakita na sa tabo partner nga gain takato nga panahon nga kung si kagawa di mo na makita sa barangay makarahay una gita nakatutok
0: hindi maginaton matanan nga makuroy mi una gid mang mga lugar nga kung amat ay
1: ayawan na kita no
0: di mo makita ito sa nang bagay gaag ko
1: adto kita ita
0: ito sa nang bagay
1: alas 10 ha ag alas 9 ay ro barangay at tawo may pero paano ro
0: agyan nato no ko last 2 years no nga may portion iya sa western sa eastern side nga alas 3 pagkatawo to tawo
1: o tawo ro barangay
0: agtunan mo it alas 8 wa magapot tawo kolehi ni report sa DILG ngakig pa naglikramo pa eh. Dahilan ka pa nga pilang basis kita nagbalik
1: yes so
0: Pasaro yun aton obserbaran na ikbukot at punctual doon ang tawag nga unang pamaagit korupsyon. Binotar ka pero wa sing kalintogan di mong obligasyon. Anyway partner no, sa aton nga mga ginatalakay magaron ni guard. Aton natutukan sa gyapon no West Philippine Sea. So mga aktibidades it CPPNPNDF magaron nga hindi makita sa diaryo, hindi makita sa TV, hindi makita sa aton karang kilid-kilid. Kundi makita mismo, mabatian mismo sa anda karang mga amigo man. Nga amigo man aton. Nga nang ginapangabay, ang ginapangabay man aton. Ay, ano yung nakikita na aton partner na anda karang sitwasyon pagi sa atong karang mabatian nga careless whisper.
1: Oo, oh, medyo jakanta yan.
0: Pero bago rin partner, no? West Philippine siya ni kita. Sa makaroon mga nga panyempo, mga katodo, nagapatigayon, no? No China kara it, amat-amat nga pag inbidar o pagsuhod sa Pilipinas. Bukod mata ginahambag nanda nga peaceful ko no. Pero sin paano ka maging peaceful kung iyaw taga pamunit do in check sa aton karang sular?
1: Yes.
0: Sa exclusive economic zone within 200 nautical miles. Nakipag-agawan sandara sa Vietnam, sa Malaysia, sa Brunei, sa Rayangarang Indonesia, sa Taiwan, ibig sa Japan, kahit mga teritoryo. Ag, sambilog ka rasanda, ginakulilat, permi, ginabuli, Pilipinas kita ra. Although makaroon nagapansyon kita partner, ginatutukan natin parang national defense, pero kabuhay yun, since 1970, pataranda nga pag inagaw nga ra. Agharaw niya ni, swerte kita, may social media, mabasko, graton karang yung qualified ag natawag naton karang nga hayag mamba naton nga mas madinayagon mas may katmatuuran nga pagdipinsa sa aton karang nasyon sa teritoryo it aton karang nasyon sa mga kaislahan kara yapit abi sa Palawan ag tanawon kun tanawon nato no sa mapa lagi na publish man dat Indo-Pacific publication no na publish man dat bisan anang pro-China controlled media. Saan na naman yung US nga US controlled media man. Sa aton man mismo, aton Philippine Defense, ay kagayo-gayo sa mga paro Chinese Communist Party nga na. Anda ka ng republika, kagayo-gayo ta. Kung iya sa may Spratly Island, swerte nga niya, bunaton do Pag-asa Island nga na. Pero no portion di karon sa palibot at Pag-asa Island nga gin man-made ra gitabunan gin kuan partner gin dredging nanda gin butangan yut at military bases
1: yes
0: idaya nga ra nga gin militarize yut at mga incheck nga ra nakipag-compete man yan sa kaaking bat Vietnam mga todo na aking mano Vietnamese nagbutang man sanda kara it mga isla man
1: nag-ubra man sa artificial island.
0: Anda man, may ano man yan di karon, may diyong portion man di karon Taiwan, tatlong bilog randa di karon, daywang may sambilog maisot, sambilog mabaho, sambilog daywang maisot. So, ruin do competition. Ay wa pa tanan kontento ro ano nga ra, daya nga ra nga Chinese government, ro mainland China. Araw man andaw man da partner nga gin sugod no gin palibutan kuno abi nag conduct sanda it research sa may Scarborough Shoal sa may Scarborough ay masakit aron ay wapat iyat ang bandaron partner sa may Sambales kitaon da di karon isla nga ron ag kun amat partner nagasugod ta ni sanda within the economic zone naton ngayaw ta sa tunga-tunga guta na it Sambales magapit ito pilalat ang kilometro kitaon mo taro anang arang barko China sa sige na tong iniwas iniwas ma

0: nga reposisyon nga ra it Chinese government ha in fact imbalido. Hindi ko tayo mura natin dapat batunon pa aside sa aton karang diyon nga pagprotesta sa media, pagprotesta sa international karang sa social media natin, no? Abong nga protesta. May una taga ni Barton kada publish it daya nga rang nga China controlled media. Buwag tayo maghambag, Pacquiao latara nang ginasign. Takita nga lang. Doon latara nang ginasign na. E natakaan nyo, siguro mo't binasa. Ang kung tanahon mo, China controlled media nga ra. Hagos Pilipino man ikaroon. So, manami man atong pamatyaga, no? Nga may nagadepensa, nga gasabat, ro mga Pilipino. Ay, total, ro mga Pilipino nga ra, nga mayad mata sa doon nga ron nga geopolitical nga analysis, ay naintindihan ang daro posisyon it daya nga ra, nga Pilipinas, no? May una man nga nag-react AI tagani tanawon mo ta partner andang format English ChatGPT ta agwa tag reply bukod ay ana bang response nga ray bukod at ning tawo robot aro ga kwan AI aro nag reply
1: sino man kung ga gusto mo at mga imong gustong i-post ba may una nga AI kon partner nga pinapapili ka man ba kung ano imong gusto, professional, expert o simple ang mga pag-post kung ginabagi rin sa pag-AI partner.
0: Agin pili niya ni ngararo sa rogin hambaga ni kwa ni Gibo Chodoro. Nga randa nga rang agin obra ay violation da sa dati utang nahayag nga ro Pilipinas ay pero yung mga isla nga ginsugod mata nato na iya mata sa atong exclusive economic zone. Sabi logro na sa arbitral decision nga ra ito yun nga on close doon na karat United Nations convention sa Law of the Sea nga patakaran ay naandat ang ginahinambag it China. Ngayon, dapat man may code of conduct kita. Ano pang klaseng code of conduct kay membro mo itong close? So, rambay ka na ni Secretary Gibo Chodoro. Gusto na ito't kapayapaan. Pero dapat humalin sanda or we're able nga mag-prepare kita na ginaubraw niya ni Macron partner. No, nga prepara rin kita gabaka kapahaom mo magbaka it aeroplano sa Korea. Kapahaom mo niya magbaka it ipapagid ka rin mga barko. No? May mga donation man ka ton no Japan, no?
1: Yes.
0: Mga missile na to, kita na to na agro US.
1: Nga even Russia partner dati kay former president Rodrigo Duterte, no, nag-donate man do Russia.
0: But so far makaw may lamat abi, may conflict ray ngarang Russia.
1: Ag Ukraine.
0: Siyempre US nga ra, una nag-support. Ay, waron, di mo mag-support iya. Naduga na itong tema na may changes eh. Pero mabaskog na makaw nag-apinan. Ito, belt nga ra, Japan, Taiwan, portion ito, Malaysia, ito, Indonesia, bilasan Singapore, ga-apin mo yan eh. Sa linya nga ron, itagagyan it. Daya nga ra nga road trade. Ita sa sea, sea route gali it kana as economic karon it or economic route ngon it daya nga rang West Philippine Sea ang di karon sa South China Sea. Ay kun ato na big pabayan da maduga ang posisyonan na daro para sa Paracel Island may kaugay umuni ka toro Vietnam ay posisyonan na daro daya nga rang mabaho nga porsyon it Spratly Island which is una man yan isanda. Randang kontra makaron nature ay ginaguba sanda kara it hangin, bagyo.
1: Oo, oh, grabe ro ko.
0: Unlike sa Pag-asa Island, stable taro gugta. Hindi mo basta-basta matibag. Randa, abing ato, gin-dredging nanda. Wa tayo mo at mga kahoy. Puro at structure. May una man di karon nga may mga kahoy, pero Taiwan taro gabuyot. Bukon ta na ita China. So, Taiwan nga ra, although ginakonsider mo nga China gihapon, at ibang nasyon na galing ay gusto mata magsiparar daw which is baka ron ginatake gani nga ra it daya nga rang mainland Chinese pero daya nga rang Taiwan ginaro ro isla nga pinakamagapit sa Batanes no? Ay tatlo ka area na to no, gusto na nagawon ay ro pinakapunta at Batanes daya nga Scarborough daya nga rang Spratly. So, kung hibunan daro yung area partner ay waon di kaot international si wow, tagagyan garon do. Ro daya nga rang international route. Yan malibot sa Pacific ron para safety.

0: So tanan andang kontrang nasyon like Japan, hindi mo kaagili karon. Posibilidad dahil posisyon nandun magkagira gid. Ang kita sa aton nga porsyon mata, siyempre preparado kita. Kung may major pa di karon nga apektado is di Palawan Island. Masikibot kita parte sudlot anandaro Palawan, no? Mag-attack pasanda by force di karon sa mga isla it Palawan.
1: Agaro niya yung partner ginapreparahan mataro na ato mga armed forces, no? Na in caso ginoon. Pero madya malabo man guro partner. Kay bisan pa paano ay okay pa mataro atong pang diplomats, no? Pero nakadepende yan eh sa rayong mga sitwasyon.
0: Sa inabir ka buyot it baton mo kon.
1: Ako yes.
0: Taro buyot baton. Gasinilinggit kita, haigpit yung kita. Gasinilinggit kita, baliwala takanda. Ay, ubrown talaman na namon. Ay, kung mga Amerikano siguro kita, pag sumuhod ka, ikaw, bumbat.
1: Bumbat, agiron. Oo.
0: Okay, unang sa may Sambales, sanda. Ikara sa may Batanes, sanda gaagi. Hindi ko naon sanda sa may Ruskalburo, sa sugod dato na eh. Ano yan, haba kukimo dati, nakapangisda ako di karon. Biya Cavite. Ay, magapit akaton doon. Ay, kung una ko saan dahi, ginatabog raton nga
1: mga fisherpox.
0: Fisherpox, ginabumbahan. Ako sa uwaw niya, igahalin ko. Nung baga niit daton nga, yung nga ano, sa media, mabasa man naton. Uwaw ang gahalin do, Chinese vessels. So, do yun, no? Kabay nga aware daton karang pamuguyo.
1: Yes.
0: Oh. Willing kita mag-support. Kabisan di karal lang nga, no? Ako niya ginapang ubra mga karoon. Do, daya nga rang mga website, it one, Chinese, nga nag-propaganda. Babo tabi, ginatos asiguron. Basta umagi sa akong page, gina-block ko. Gina-block, gina-report na ron. Dapat i-report na ron. Agad, hindi ba nga, mga nakabasa na ito, mga inunga, watatauan na ito ng doktrina sa eskwilahan, ay basi mapatit ang China ito, kiiya ko nito, ang isla. Hopefully, mabawasan da. Hindi man kita kamba, kara partner, nga milagro at one day ra. Pero kung kitang Pilipino, porsigido nga panindugan do aton ay hindi man ko magpati nga kung magkagira gid ba na hindi kita magbuhay. Kabuhay kita kataga sustainer kita kara.
1: Yes.
0: Sa ano pa kabaho ro nasyon nga ro China.
1: Ag Pilipino sa ro sa ikaw man partner sa atong history nga pila ang kitang basis king gira king raid king colonize.
0: Wa ta kaagit gira external do China nga ra. Andam lang in pinang-away tag mong maintok na nasyon nga pana ro gamit Mongolia. Tibet, Nepal.
1: Japan partner lang yung raid na ro China nga ron.
0: Ay, wa sa nakasarang. Wa sa nakasarang. Wa sa nakaabuto sa mainland. Pero Japan, pag World War II, that's why nga bukong kita at good ro China, ro Japan, nagsugod ro sa may Manchuria. Nagsugod ra yung arang Japanese gin-invade nanda ro
1: yes.
0: China. So, that includes the Philippines, ginsugod man in Japan. Pero makaroon, the term a bit, Japan is ng reconciliation eh. So kita, kuunta man o kamaturan, kung Pilipino kag magtok sa Japan, much welcome kag itay mo. Abot ang oportunidad. Hinusugan man dun ita andang emperor.
1: Yes.
0: So far makaundo relation ni Japan, agro-Pilipinas, kung tanawo ni mo, 100% good.
1: Yes, oo. Sa atong Facebook Live partner, no, may mga nag-comment, basahan ko anay, kay Sir Brando Santitas. No? Happy listening to Randy Santitas, ha? Kapamantay makalas atong programa. Kay ex Jan Briones, ha? Good morning sir, watching your program from Makati. Wow, sa Manila pa.
0: May baha una. Base sa Davao ta. Ay pero nabi sa kuan ay sa aton karang kita sa vacation partner kuan ay. Grabe sa Manila.
1: Yes, so ro mga baha makara. Kay sir RB Torre, ha? Permigid ka pamati sa atong programa. Ay salamat, may nagabasa yun it mga comment section ay lintig ako, tara.
0: Oy, wabi ako gi-intra ka ron, may kakon do yung rongkwan.
1: Okay, ay kung isa lang nag-anggora ay wa laman na nakakakon, basa sa live screen. Iyan ako sir, nakabalik ha, from Manila. Kay Sir Andy Norada, no? Good morning mga Sarge, no? Kay Sarge Malang, Sarge Nathan, kamusta? May kami sir. Sir Andy, long time no hear. Agaro niya yung nakakomment si Sir Arbitore nga, Haman gali, di maligal do in PA. Kaysa sa RPA, IBB nga legal yon. Ano rog diferensya? Sir, basi ma-explicaran mo sir para matauan gin ba't kalinaw ro since, mga question.
0: Since 1968, gitawan yung tachansa ron aton, it Pilipinas, panahon pa ni Marcos. ano lang naging obra ko 1968? Grabing pagpanalakay sa Pilipinas. Sa butahe. Pati rupi MA ka ito, isugod eh. Mm. Tandaan mo si Juan, si Lieutenant Tagamulila.
1: Mm.
0: Naging convert nanda into NPA nga namatay. Tapos maging declare ko 1972 to martial law. From that very period, pagtungtong it 1973, bilogo no CPP and PNDF, March 29, 1968, December 26, ro CPP, di ba?
1: Mm.
0: 1969, ro Juan, March 29, 1969, do NPA. April 24, 1973, ro Raya nga nga NDF. Kabu-abo utang amnesty program, mag-umag utang amnesty program. Pagsugod it 1992, kitingwa at gobyerno nga ma-allow sanda nga ma-recognize Induga ro Republic Act 1700. So wao nit anti-subversion law. Actually, this is a tax nga kung NPA ka at humambal ka sa tubang it munisipyo, humambal ka sa tubang it police, nga NPA ako, agwa ka matitkaso, legal ka di mo.
1: Mm.
0: Ayaw at bit-bit, it illegal nga armas. Legal utas ng kabuhay-buhay, since 1987, ko pag-ubra it aton karang ng bagong konstitusyon. Wago na it subversion law nga lang ginapatupad. Kung 1992, di karon man nag-umpisa ro anda karang pagpaka-paksyon-paksyon, matasiyam nga paksyon da eh. Sa bilog sa pinakamabaho nga paksyon, Raya nga, RPEBB, which is now the Kapatiran.
1: Yes, Aklan.
0: Mm. Sa bilog sa Aklan, doon ay abo ron, bilog ng Pilipinas, which is natapos mo 18 years. Nagkaroon, nakita, nabasa ko ng libro ko 2003, nga may anda karang programa, Raya nga sa amnesty, Rupamana program, nga rin bato nanda. Gradual doon. Sa bilog sa pioneer karon ro pilot project, ro sa Ibahay. That's why, doon yung ginabalik-balik na kon bisan, abo akong kadiskusyonan karay, abo akong ka-dialog karay. Eh, manari mong inahambal nga mga tao, mga manakaw man doon. Mga manakaw si Mira Flores, manakaw si Juan, si Marquez, yung inahambal ako. Di, pero ako ang akong ginahambal. Sin oro nagpasimuno, naging tatay, nga ro aklan maging insurgency free. Dayang daywaro nagdusas, itandang kabuhi. Dayang arang dating mga kongresman
1: nag-gobernador.
0: Gobernador. Dayang daywa si Joben, ag si former Job, former Carlito Marquez nga gobernador man. Itaya nga aton nga diyon nga
1: probinsya.
0: So gintaw at chance sa doon. Actually may mga peace talk kita sa Norway, may sa Hague, may peace talk ito sa Netherlands. Nga ginpadayon. Ay ugaling yan eh. Pero demand danda, gusto nandang matuman. Sa, ano sa bilong demand? Pag-uon nandang mga prisoner. Ginobrat Pilipinas? Partner, di ba ginpagawa?
1: Yes, so. Agro, iba na ikaw ang partner.
0: Ginpagawa, pro-political prisoner, ginpagawa. Pilang bisis.
1: Abo uta.
0: Oo,
1: kawa. Sa bilog kata si Kuncha, ano yung partner?
0: Pero ginpangayo at Pilipinas, no? Sa balyo nga ginpangayo mananda, ipanawag yung armas.
1: Mm.
0: Ay, paano ka magpag-istorya kung di ka magpanawag armas? Ay, matabo pa tanang gusto ng dairo. Army ko, norog, sundalo, dapat sa kampugang.
1: Magagawa ang kongyera ag chimpo it disaster.
0: Oo, oh, no? Doon ang gusto. Ay, maano, butang bagon, sandal at amawarang.
1: Mm-hmm.
0: Pangayuan ang naging pangayo, dapat ay may sarili ko ng teritoryo sanda. Which is one aton pag-grant. Ay, kung may teritoryo sanda, ako nandang bilog Pilipinas, aprobahan aton. Ga-declare sa that state of belligerency. Ay, wamadgira nga aktual sa Pilipinas nga, kumbaga, balidoran ang ginahambal. Hindi natin mapasugtan doon dahil yan, isayid kitang nasuportahan sa the Chinese government that time, umpisa pa nga, gin-deklara nandarandang sarili as revolutionary government. Gumatandaan ta 1971 gindagar atong ato partner nga MB Karagatan.
1: Tagatong atong kababo
0: nga bill nga tong na nabalda. Actually buko niya sandaron. May isang kadato pa sa Mindanao nga nag-approach man sa China before Nur Miswari. Ro Mindanao Independent Movement doon man do Ros pangayuwa nga insurgency. Daywa pero insurgency sa Pilipinas eh. Pero communist insurgency which is supported by Chinese government during Deng Xiaoping era ang ni Mao Zedong. Agraya nga ra nga Mindanao Independent Movement. Itsang kadato nga to. Nalipatan kong rana karang pangagan partner dato. So, nahimo ron imo nga MILF. Mag-MNLF ito sa Mindanao makaroon. Now, ro amnesty nga rana ginapadayo nun almost every 6 years kada administrasyon. Ang sa bilog sa nagbunga karang nga nakahambag o nagsugot, ano malang ro simple nga tabo sa RPA. Ruandang armas if gin surrender gin parehistro gin bayluhan it livelihood. Basic example naton haron sa may Kabugaw ibahay maigto man sa Negros di ba maigto man sa Porsyon Mindanao gusto niya Porsyon man it Luzon ano lo gin ubrat NPA gin pamatay ng daro RPA agro iba pagin nga paksyon nga nagsugot sa gustot gobyerno ay kung ako man no pistok lata. Amnesty mataos sa taga-surrender so panaog. Pistok never kun siguro ano pa itok na ton kanda. Ay nobra kita nandang gago. Sa kabaabo nandan kita pangayo, gin pa posisyon sa DSWD, gin pa posisyon sa DIP. Eh tanan kabaabo partner gin padagagan sa politika. Gin obra ro yung Republic Act rayang ranga 7941 the Party List System Act for the purpose sa kanda. Because they want representative for the unrepresented and marginalized sector that time. Ay, pagdagaog nanda nung natabo, we know it. Randa nga mga researcher coming from Gabriela, coming from
1: Kabataan
0: Partilis. They became NPA. Ay, kung makaroon ako na ako may posisyon, or even yan eh, civilian kita ang ordinary, simple man lang ako mahambaw sa gobyerno. Hindi ako kita magpistok. Pamatyo na doon sanda kung kinanggan. Doon. Wawon, pugos na doon kung kinaubra. Ginago ko to sa Pilipinas.
1: Agaro yan eh, no? Into-intoon kang nanda. Oh,
0: kung ka-surrender, welcome. Pag hindi mag-surrender, mag-abot sa bukid, patay.
1: Siyempre, mag-subuhang nanay ka mo, may mga armas ka mong daywa.
0: Oo. Agakatabo mga kaon doon. Sino nang ginabala? Mga haintoan na doon estudyante. Wagan, hindi mo ano makita.
1: Pero mga ultimo, mismo nga membro nga haagyan nga naging recruit okay ron mga estudyante nga partner kumbaga may label sa nara eh
0: ay doon yan eh ron mga mapusok kan ron intamnan ta binandat sa kang ideolohiya binala pero anda nga mga mayor kumbaga ah daw sa kongreso yata sa babaw ora gani mong istoryahan makaron sino ni partner nag careless whisper kay mo nga to may istorya binaton
1: ah tagi mo nga to nga kilaga partner nga akong kilaga man nga I think daywa gitaron sa partner
0: taga Aklan pa pre ho
1: taga Aklan
0: no grabe no
1: Rosambilo kon partner ay nalipat ako sa anang kuan nga galing ay medyo layason ni Mora eh
0: ah layason
1: layason aga ro niya ni Sambilog sa mga nagatao it pagtuunan nga madayom riya sa area 8 Aklan ag Rosambilog mismo high commander
0: aba Baka ko tulong partner. Kay edad ko partner?
1: Kay edad mo rin yung commander partner
0: tagaki.
1: Eh. Tagaki. Oo.
0: Ay, tagbayi. Ano rin ang common denominator ka na partner, be?
1: Ay, kung obserban mo ka sa nara partner, ay ro anda ka rin mga inong akong obserbahan mo, ay nag-eskwilat sa mga private schools.
0: Aba, ay mahal taro private yan. Kakulit yes. Yan eh, ako makaroon nga iyan sa public akong nga estudyante.
1: Mm-hmm. Ay, private anda.
0: Aba. Ha?
1: Yaron ro sa Aklan no sa unga ni Commander ngon sa G.
0: Ah sa G.
1: Sa G. Oh. Agro anat sa bilog ko layason nga to.
0: Ay sin guys
1: ko. Ito sa U ag I.
0: Ah, di ba mahal sa Iloilo ro ano partner no boarding house?
1: Ay what at problema ah, kanda partner.
0: Hay ro bagon partner.
1: Ay what man problema kanda.
0: Grabe no.
1: Oh ay siyempre partner ikaw ba applyan it AX. Pilaro AX makara Gmail.
0: Ag base kung kwantaon partner tig may iba-ibang pangaga no?
1: Ag iba-iba git ang pangaga. Nahangao nagreklamo git aro miyembro partner nga akong pangagan man na ging papirmahan ang daging pa-applyan ka kon. Tapos mga kat nag-abot yut aro raya nga budget sa AX. Ro nag-claim bukod at sanda.
0: Mike yo pagiyan akong baton kon. Tama ba garo hambag itaton karang nga taga-hutik nga Basta gani man na gapit lang magtapos ro semester ag manug-enroll sa ring semester, gabo ta man na ro ginapagwa nga AX.
1: Aba.
0: Mm-hmm. O gina-request itagali ng down partner?
1: Yes, oo.
0: Ah, siguro partner, pang tostos saan na itong unga? Ay, kagwapa na ako nung unga, partner.
1: Mm-hmm.
0: Permit ako nung gakaon sa Jollibee.
1: Ah, sana all.
0: O, di mo tamalata ang ano, no? Poor?
1: Ang poor.
0: Ano man si tatay? Poor?
1: Mm-hmm.
0: Bukod na gali?
1: Bukod na? Mm-hmm. Ag pareho rin sa partner nga, matya iya sa Banwa at L?
0: Ah. Una tadi karon. Hay, jawa man ko no trabaho no, pero ngawa ka timo nga sa private school taga eskwela ro nga.
1: Ay, kangawa-ngawa git aron.
0: Aba.
1: Kung ama chan iko na nagabubaligya remote mga kamote. Galibod-libod man.
0: Ana tang props.
1: Props na tagali. Ay ra nang suit at anang bag ha, libo-libot ah.
0: Wa karon pa nang kakita partner gabaligya at kamote. Nagabaligya partner ed yung saging. Ngawa taga kulit.
1: Mm-hmm.
0: Bisan ka pa eskwela.
1: It's a private.
0: Sa private school.
1: Mm-hmm.
0: Ay, natong sa bilog itang ano, partner, ay katambay itang ano. Kaduyan-duyan itang ganito.
1: Kaduyan itang
0: ano. Pero may allowance ako no partner nga ning 5 digits rana karang daywang ko nga.
1: Agay. Grabe na.
0: Nga nag-eskwela sa letter G.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, bukod na tornaryo kung private school, no?
1: Mm-hmm. Mahaga.
0: Kuha ka tayo mo 50 mil sa daywa mong orang kaunga, hindi ka din ka-survive ka ron.
1: Oo.
0: Oo. Kapa-enroll ka pa yung partner, kakulit ka yun.
1: May semester per semester pa ron.
0: Ay, may bagon doon.
1: Bagon. Ay, may siyakyan man na partner.
0: Ah, may siyakyan pa?
1: May siyakyan.
0: Aba. Grabe, ano? Kanami siya nating kuon nga daywa, no? Alam? Ah, nahiro ka tinao nga rait revolutionary taxes. No? Maghuna-huna, kamuawa. Tarong gaagto sa mga dapayan it revolusyon. Gaagto tarong sa busa it mga komisyoner nanda nga partido membro. Randa karang pinakalideres. Or party member. Pero ultimo nanda yung mga katauhan nga ginahumba ambang na ng dahilan nga matkinangan magrevolusyon. Ay wa ta karo katuon kung pilaran yung gin koleksyon, bilandang yung gin koleksyon. Chain hag to paano gin liquidate? Pero wa mat karapatan sa nang mangutana. Antong mga hangaway nga baguhanon o wat utok o sang kirera utok, o mahamba na dang hangag nga to sa kabukiran. Ay ultimo pambakal it sabon uwa. Ha? Sa masa pagasalig. Guyagon da si Kate Telenikang pero anda karang lideres siya. Ay mamangdanan niya tang manaog, ay may agtunan. May meeting sa idagom sa mga tao sa white area. Ag pagusto kung hinono mabalik. Doon yung katabo makaroon. Ano ginakubanan na kara partner? Basi madali man siya na pare sa naikuntya. O sadyang tuso lang gin siya dahil sa idan daro kamaturan. Ngawat pagdaog, randa karang revolusyon. Pero kinangan ng guminansya.
1: Yes.
0: No, no, sitwasyon makarot mga revolusyonaryong baog. Hindi daw magunga. Paano ka mo magpaabo kung maroon mismong halatang-halata ang kwarta? Punyo tayo na partido ay partida.
1: Ultimo nga na ikonogina mo partner nga para sa masa, ging negosyo pa.
0: Ay, otro mangidaan ng partner in crime is dagom sa white area, no?
1: Oo.
0: Nga naga-practice per me partner it one yung...
1: Nagresita.
0: Nagresita.
1: Oo.
0: Karisita it alas King Queen Jack.
1: Dok, kamusta? I miss you.
0: Ay! Di ba ganyan matarisita ito ni Kapudong?
1: Iba man ito. Iba man ito.
0: Parang ito sa alcohol deficiency syndrome.
1: Oh, okay, ito at least nakakabulig tayo Kapudong ito.
0: Ay, what na naging utanga sa baraka?
1: Mm-hmm.
0: Ay, pero yung kakilaya nga na partner, nagabangka.
1: Nagabangka?
0: Nagabangka ito ron.
1: Oh, bisa yung trabaho, nagabangka.
0: Nagabangka ito, grabe ito. Ay, pangpalipas oras mo na niko, no?
1: Hey.
0: Grabe ang rason, okay. Kita man na yan, makaw na itong rason sa itong kwan, mapapalipas sa itong oras. Okay, okay man doon? Okay na siguro sa itong mga misis kung wata kaintindi, no?
1: Oo. Ay, paano yan, partner, ay nalipay man si misis na. Ag, siyempre, hindi gid ko nung maiwasan ng partner dahil, tawag ka na, ging manaw, taroon ko, no?
0: Ging pamana. Side ka man. O, ging pamana. Ito, doon man sabat, ito, anang mother?
1: Ay, ging manaw, nanay.
0: Lipas oras mo lang, abe, man.
1: lipas oras. Pero mabaho taro tayaan.
0: Kibot ka tinga ni. Pero di pag nangitang dayo partner.
1: Aha.
0: Mako mo to ko pag datong ato na agyan nato niya, nagtog paro aek sa kibot nato dito sa salambingan. Naga... Kibot na kita no, ito kito sa may pag-agi nato, ito sanda.
1: Oo. Oh,
0: nakapundador pa.
1: Sana all. Ayun to partner, nagpuno ka tagi na to tambay-tambayan.
0: Karsada to.
1: Agent at karsada to.
0: Lugar nga milagroso sa kanipaan.
1: Dating, basta kada Pebrero, Valentine's Day, partner, ay madyabo, itaon ng tabo. Oo,
0: tapos, gadudutan, sanda ako mag-Oktobre sa ospital.
1: Mogid doon. So yun.
0: Chismoso, kita kitang daywa, no? Kita kitang ginakuan niya, ginausisa. May basta na itong ginausisa ang ray, may kat, may dayan, pagtos, kamatuoran, nga nakita nato ito, ginaubrang katuntuhan, itayang nga mga membro, HCP, PNP, NDF.
1: Yes, correct.
0: Andang legal nga ra, granda, karang mga armado. O nga hindi yung ganyan kita kahamba, kara kung ano para, revolusyonaryo o komisyoner. Ay, kung sumisyon yung ito, ginataon ang dagrestawo, hindi natin makita, o dagagan, itanda karang pagdaog. O nga kita kita partner, nga nagdaog pa sa andaya.
1: Huwagin. Puro kaperdihan gin.
0: Ay, isa nga gan, nga sustainer, mantener, disponer, tugod may kwarta, ay una sa anda. Ay, pangabay nato na, gaduha-duha pa, gaduha-duha una, kaysa gadaiwaw, nagaduda, unang sinyong kaibahan. Nga ginainto lang gid kamo, agsay ninyong rukwarta, wa magagto kinyo, gagto sa ibang tawo, sa mga tawo nga kuno abi inyong leader. Nagwa kamot karapatan karang mag-question kan dai pag binagbinag kun kamo may chance pa kamo mag-surrender.
1: Gabi yung gid partner do mga natindan nga meeting nga ra no, nga ginapasurrender o cellphone, nabuant baterya ag SIM card.
0: Oh.
1: Kaduda-duda gid aron.
0: Sige na mo kita ya ka sa syudad, bawag ta cellphone, bawag ta mag nauso yan, nakapkapan ka pa, basing may imong listening device.
1: Grabe. Kung ikaw nga na yung partner,
0: no? Mimbro ka, dudahan ka.
1: Mangawa ka gito. Ay, simple lang raw, sabat ka ron, mga sindikato ron. Dahil kung limpyo ng tinutuyo ka ron, aga diretso, sakto, wala nga manduyo. O galing nga na isang nga yan nga, syndicated organization.
0: Oh. Bawal pa picture, ha?
1: Bawal picture. Matik ang mana ay siyempre kung ikaw abo pagwa mo abo kang ginaisip lipat kagaw ko
0: man to sir pwede natong picturean imo nga rong ina-lecture ay hindi tama na pwede ron bawa may picturean
1: napasurrender na si pertain napasurrender na pa-collector o cellphone ha buwan battery ag buwan SIM card grabe na ako na
0: ay
1: aga na comment kay partner na si Sir Arbitore iya sa Maynila hay boses mo pwede yon matugad. Pangloko sa mga pamilya mo, makapangayit kwarta obra 8 AI. Pangtawag ko sa cellphone. Aga nag-runyani sa kay Ma'am Junlin Biga, no? Good morning mga sir. Good morning kay Ma'am. Ay sir, Andy Norada, no? Di, nakamo kabalik, iya sa amon, ah. Bawa, ay madyabisi, ginami sir. Runyani, halin pa ako sa Maynila. Makarang ako kabalik. Aga kay Sir Arbitore, no? Pangpalipas oras gali, ah. Pati mana na 4-piece itim ng prinda. Sakto, gid. Hangangawa na ako karoon, no? Nga, number one, nga, gakontras ko, biyerno, wako not pugos. Pero, membro, 4-piece.
0: Makita ba nato, naka-t-shirt, patupad.
1: Tupad, bagid. Ay, sus, kuya. Abi, i-briefing, matmayad.
0: Huwag man tagahambang, huwag kita try mag-question sa government. Mahuya, man kita, bikun amat. Ang baon pang, waka mo ka batot, pasagamat. Gobyerno, ano nang pasayamat ka, ano? Kita umang kinyong bulik, no? Eh, hindi na binatong pwedeng isalig tanan. Pero di tagani kami ng mga middle class kara. Aman, kabahit na kami buwis. Di kami pwede ka kabuot in certificate of indigency nga kung hospital kami, malibre man kami.
1: Oo. Oh.
0: Ha? Bawon at zero balance na among bagayran sa akil ko.
1: Bawag na kita ka, no?
0: Oo, oh, wala kami discount. Pero kuyas, Pilipinas, grabe utang pag... Guhod it gobyerno kara sa mga pobre nga mabuligan. Pilang bugan makaroon nga ro mga gin-consider nga indigent sa zero ra bagayran sa
1: Kilko.
0: Kilko?
1: Basta 50 oh. Ano what?
0: Ma-hospital ka. Pag na-hospital ka,
1: indigent ka.
0: Indigent ka, what
1: bayran? Zero.
0: O samantalang kita nga ra nga press mo lang ana itang what kwarta. O kung may una man kugang. Ay obligado ko kayo maghutot, magpakahugas para kung ma-hospital ka, magmasakit ka, mainugbayad ka. Doon yun, doon. Kaya nga, ano pa kidanda karang baso sa gobyerno? Oh, what perfectong gobyerno, pero iyakaton kung pisaron para magmayad kita.
1: Yes.
0: Obra gani it, do yung Singapore. Ngayaman katon doon nagatanaw dati nga maurang matabo. Baka ni former President Marcos, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.
1: Si senior doon.
0: Oh, senior doon ha. I mean, atood aron. Kung gaulikid kita sa atong nasyon, iwasan tara yung aramang NPA, yung aramang kabuhay-buhay yung kumanugdaog sa aron. Hindi yung tabutan si Quintanios ra. Ay, makawin partner ay. Tao, bukong yung tayo. Bukong yung tarat kwan. Doon yung tanga ning kamayad eh. Kaungasan yung tarandang arang obra. By the way, partner, finally, gusto nga ipadumdum ginyo sa mga nagpagamati. Bukod perfecto ang mga programa nga. May mga pasaway man gamit ko rin na obra ko naman. Pero tandaan nyo, nga mga butang, inesuryahan na mo niya, may halo geopolitical, ideopolitical, socio-economic, natoy ratanan sa peace and order. Agro mga taong involbado nga gin sambit na mundi kara, mga organisasyon yung isambit na mundi kara, ruyon sa daro may pag-intindi. Kung bukod pag-intindi, perwisyo, manang daga. Pasalamat kami sa dating mga NPA, dating mga RPA, yung ibang nakasayod sa rayang arang problema ng induot sa Pilipinas, itayang arang insurreksyon. Ang nagatao ta kamon gihapot giya, gatao kamon itpamaagi, nga maintindihan namon kung ano ginaubra makaroon, it, dayang arang CPP, NPA, NDFP sa aton karang nasyon. Partner, finally.
1: Agaroon niya yun, mga ginikanan, ginarimind yung manaton, ro, ato mga inunga, especially ro, gabay ang karapatan ng mga broken family mga ginarecruit ng nakara, mga unga nga madyawa ginapansin na sa bagay, ang hingawa ka lang ba, pag uli iting unga ay madya ibaw tara ng tunot busis, kung manabat imo ay madya kaaya mo ta, abot ang laye mo nga sayran, o bawal mo taman ako sakiton.
0: Sa bagoon at kalibutan.
1: O, gusto na ako nung bagoon o kalibutan, tanang problema ay sulbaron. Pero problema na sabay, hindi na masulbar sa sulbar.
0: Ikaw
1: gas pinggan. Ay, i-remind lang natin, base ro, mga barkada o mga grupo nga ginasundan gali, ibawon makala ginagamit ang partner eh. Bukong yung matata anak bayan or kabataan partilis, ibaw man andang ginagamit makara.
0: Kasi may local version sanda.
1: Oo.
0: Kato mga agi ha, nga
1: yes.
0: LGBT nga membro ha, ano, kaya bana na nang ina-target makaroon. Ang kita't oras partner, alas 10:33 yun. Sa uman, kami ninyo karang underball yung naguya sa kanina sa Spirit Times. Sarge Nathan.
1: Sarge Malan.
0: May dayad nga, agahon. Mga kasimanwa, inyong kabatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, at skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, at skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, at crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabay nga do grasya, itatunya ginoong Hesus Kristo, dugma at Diyos nga Amay, agropagpagkikabinit, balaan niya Espiritu, mangin una, kunta, kinyutanan, mangigmanghod namun kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Para sa kinandaan, salamat sa Diyos. Adlaw mga Domingo, magamitan na kita kung mga pungit ato niya mahal nga Diyos. Nga anagin makaroon kinababantala. Pagi sa ato niya, simbando, simbahan, katoliko. Amen?
1: Amen.
0: Pagani nga malipayon naton, ang bugay naton niya ginabalita kinyo nga rumisa, kanin pa kayo na. Mga pungit ato niya mahal nga Diyos. Ay ginumpisan nun dito sa St. Peter Square, dito sa St. Paul's Basilica sa Vatican City. Hasta aron sa pinakamagayo, ubos, o ano man niya klase, kapilya sa nasyong Pilipinas, o siya man niya bahin, it kalibutan. Amen?
2: Amen.
0: Bulahan kita. Pag-isarayang programa Divine Mercy sa Kabuhi, ay kaibahan kita, o kaibahan kami, mga pamati, mga paambit, kuday nga mga pungit, ato niya mahal nga Diyos. At siyempre, mga aron ay adlaw nga Domingo, Augusto 30, Ayon no Smil 26, ika-22 nga Domingo sa aton nga ordinaryong panahon o aton nga liturgical calendar at aton nga simbahan katoliko. Siguro, good, ngayag bagay kita magbaton kung mga bugay, agrasit, aton nga mahal nga Diyos. Ayon, bisanta ron sa paghinusog atong mga nahimong kasalanan kung mga nagtaliyon niya natlaw o inurasman, Domingo, binugan o dinaguon niyon ka atong gabuhi. Ayon sa aton mga kakawan sa aton nga mahal nga Diyos. Magtunod kita sa una-una at sa mga tiyagon, pagi sa papamuno ni Brad Baing, bro.
1: Oh Ginoo, kabug at gid, roakon niya mga daga. Rokabudlay, itpagpangabuhi. Rokapubrihon, ro mga kautangan, agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi, nga ginapasan ko, sa agong abaga. Ro akon niya mga bagatian, agro mga nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar ko akon nga trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo ko akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob, nga tuga o akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kagag o imong presensya. Agwagi, didbisan anong butang, ro makabuoy karanga kauhaw, yuwas yamang o imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asaba. Kinakukuki mo Ginoo, agin pabungubungugan ko, ro imong pagpanawag. Ginlalis ko, ro imong mga sugo, agin talikdan ko, ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay, sa guwa ko imong agandong, agayom ikasubo, ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga nabot ko raya nga kadagagan. O ako gid maagom rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo. Yabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao o mga saya kontra sa akon niya kagag. Maguoy kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, batuna ko ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton, bilang sang kaunga, batuna ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton, bisan ulipon. Basta'y mo akong ginaangkon, bisan ulipon, basta wawna ko it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mga ikaton na Diyos ka mga gaam sa matanan at sa pagpatawanan ako aton nga mga saya. Kabay nga gihangkit na nangkita pa ito sa kabuhing awat katapusan.
1: Amen.
0: Kaluoy ako o Ginoo, Nagapangayo ako, pangamuyo ako sa imo sa bugos nga adlaw. Maayo ka kag mapinatawaron. Kuno sang mga pinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Mga muyo kita may manghod namon kay Kristo. O Diyos nga makagagahom, tagtuga sa mga butang nga maayo. Itanom sa amon mga tagipusoon ang paghigugma sang imo ngalan. Agod nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espirituhanon. Imo pagid dugangan ang amon kaayo kag sa imo mahigugmaon nga pagbantay. Imo initipigan sa amon. Paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Diyos sa tanan. Nga mga tuig sang mga katuigan.
1: Amen.
0: At para sa mga kaigmangura naton sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng kalibutan, pamatian naton doon ang bagasahon. Pagi kay Brad Binorbro.
1: Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. O Ginoo, imo ako gindayaan, kag ako nadayaan sang mas makusog. Ikaw sang sa akon, kag ang imo gindaog, ginyagot ako sang tanan. Kag ginkadlawan nila ako sa bugos nga adlaw. Kun ako maghambal, nagasinggit ako sing mabaskog. Palugusay, laglaganay, o Ginoo, ginyagot ako kag gintamay sang tanan nga tion, kay ginawali ko ang imo pulong. Pero kon magsiling ako, kalimtan ko ang Ginoo. Kag indi na ako maghambal sa iyang ngalan, dayon ang imupulong kaangay sang nagadabdab nga kalayo sa akon tagipusoon. Yara ini sa sulod sang akon mga tulaan, ginakapuyan na ako sa pagtago sini, kag indi ko na ini mapunggan. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Salamat, bro. Ang para sa itong salmo sa pagsabat o kalantahon sa pagsabat, magsunod kita sa una-una, magpartisipar kita, magigmahod naman kay Kristo sa bugos niya pagpaubos at sa bugos niya bagatsyagon sa pagpamuno. Sa uman ni Brad Paing, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Ang akon kala ginauaw sa imo o Ginoo nga akon Diyos. Sabat.
0: Ang akong galang ginauhaw sa imo, o Ginoo, ang akong Diyos.
1: Tuguti ako nga makita ko ikaw sa sanktuaryo. Ipakita sa ako ng imo pagagamhanan kag pagkadungganon. Sabat.
0: Ang akong galang ginauhaw sa imo, o Ginoo, ang akong Diyos.
1: Ang imo mapidadayunon niya gugma, maayo pa sa kabuhi mismo. Gani, dayawon ko ikaw, tubtub nga buhi ako, magapasalamat ako sa imo, bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa imo. Sabat?
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo, nga akon Diyos.
1: Ang akon kalag magapayaw-ayaw kag mabusog, kag magakanta ko sa imo sang masadya nga mga ambahanon sa pagdayaw sa imo. Samtang naghihigda ako, ginadumdum ko ikaw sa bilog nga gabi, yara ka sa akon pangunauna. Sabat?
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo, o Ginoo, nga akon Diyos.
1: Nagakapyot ako sa imo, kaginauyatan mo ako sing malikon, agud indi ako maano. Ang mga nagatingwa sa pagpatay sa akon, magapanaog sa kalibutan sang mga patay. Katapusan niya sabat.
0: Ang akon kala ginauhaw sa imo, Ginoo, nga akon Diyos. Para sa atong ikaywang bugasaon, kusin nga ni ginhamba ni San Pablo, nagapagitluoy ako sa inyo, ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Diyos. Nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag sa iya nahamutan. Pagi kay Sister Karen, mamati kita ko ikaywang bugasaon. Yes.
2: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga-Roma. Gani mga utod, tungod sang dako nga kaluoy sang Diyos sa aton, nagapakitluoy ako sa inyo. Ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Diyos nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag sa iya na hamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Indi kamo magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sini nga kalibutan, kundi tuguti ninyo ang Diyos sa pagpabag-o sang inyo kaugalingon, paagi sa bugos nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Dayon, mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Diyos. Kun ano ang maayo, ang iya na hamutan, kaghimpit. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
2: Aleluya, aleluya. Ang amay sang aton Ginoong Heso Kristo nagahatag sing kapawa sa inyo, agud inyo mahibaluan kun ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo.
2: Himaya
0: sa imo, Ginoo. Nagambal si Jesus sing matag sa iya mga gintutunan. Dapat ako magkanto sa Jerusalem kag maganto sing tuman sa mga katigulangan sang mga Hudiyo. Sa pangulo nga mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon ako. Gindala siya ni Pedro sa ulunhan kag ginsaway, Ginoo, ang Dios indi magtugot sini. Hindi na dapat mahanabo sa imo. Naglisu si Jesus kay Pedro kaginsing ganan siya. Palayo ka sa akon, Satanas. Ginbalabagan mo ang akon alagyan. Tungod kay ang imo mga panghunahuna, iya sang tawo, kag indi iya sang Diyos. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, ang bisan sino nga luya magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya krus kang magsunod sa akon. Kaya ang bisan sino nga luya magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi bangod sa akon, makita niya ini. Ano bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang bugos ng kalibutan, kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang mahatag ang tawo agad mabawi niya ang iya kabuhi. Kayang anak sang tawo madali na lang mag-abot sa dako nga gahom sang iya may kaupod sa iya mga anghel. Kagdayon maghatag siya sing balos sa tagsa katawo suno sa iya mga binuhatan. Mga igbanghod namo kay Kristo, dumay dayon niya balita at kawiwasan ko aton niya Ginoo.
3: Dayawon ka, O Ginoong Heso Kristo.
0: Gabay nga sa pagbasa at Santos Ebanghelyo, mapatawad gitanan ro aton nga mga saga.
3: Amen.
0: So man may niya gahon sa mga igbanghod namo kay Kristo. Kung nagdaliwan niya Domingo, ano ni raton nga Ebanghelyo, di ba ay pero pagtukod mismo kung ato niya Ginoong Heso Kristo, kung anang simbahan, makita natin doon sa Mateo 16, versikulo 18. Ginambangin na nga si Pedro. Si ikaw nga, anang hambagaw sa Mateo 18, ay kung ikaw, ikaw Pedro, nga kung sayo ron, bato. Pag isay mo, pagatukuron ko ang akon iglesia. Amen?
3: Amen.
0: Ibang iplasta natin kayo, nga ginpanghiwalay mo tatlong beses ni
2: Pedro.
0: Ni Pedro, si Jesus, di ba?
2: Amen.
0: Pero di karayo man yan eh, oh. Ginhambagani mo ni Jesus, palayo ka sa akon, Satanas. Sakit, no? Ay, pero sa piya karon, makita natin kung paano kabuot, kung ano kamay gugmaon, makita natin kung paano mapinasensyaon, makita mo natin kung paano magkaguoy, ang kung paano makaintindi ka tondo ato nga mahal nga Diyos.
2: Amen.
0: Amen?
2: Amen.
0: Nga sa piya ko anang ato nga mga kasanganan ay haragin hamba na niya ni nga kung gina-istorya abidi ka sa Ebanghelyo nga ramakaroon ay kung gina-istorya sa tao sa anang mga kitutunan ay roan ang pag-antos at roan ang kamatayon. Amen?
2: Amen.
0: di karangani natin makita kung ano kagamhanan imaw bilang Diyos, si Jesus. Amen? Apa sino abiro tao, preskaton makaroon, sino makasahid kung ano ratong kapalaran, pagpaliwa natin sa kalibutan, o masiya pa sa, kita sa kalibutan, di ba nakadepindi lang kita sa mahal nga Diyos?
4: Amen.
0: O iba yung nakadepindi kini sa swerte, basi pa lang, basi yun lang. Amen?
1: Amen.
0: Oo. Ay, sa Ginoo, watait kwan ay. Watait. Watat paswerte. Amen? Ay, maski rin itong kung nagtaliwan nga Domingo nga ito, medya propesya nga ito ay. Naubrahan na ng pundasyon, naubrahan na ng leader ka ng simbahan niya pagkatukuron. Si Pedro, amen? Pero natabo, di ba? Ang makarunaharoon niya nero simbahan. Pero simbahan katoliko. Amen?
2: Amen.
0: Nga ginakilaga sa bilog ng kalibutan, nag-abo niya ni ng mga nagsangasangang ng mga religion at ng pag-istoryahan. Amen?
2: Amen.
0: Oo, ay.

0: Tuan nga ginasilibrar sa bilog ng kalibutan pagi sa simbahan Katoliko nga ada gintukod. Kung tayo nga rin ang mga aktividades natin kung Simbahan Santa. Amen?
1: Amen.
0: Oo. Ay, kunuha natin ang ginasilibrar sa simbahan at libu-libong ka mga tumugo. Ay, ba't ang bagon ay iwa kita at gina amat ginakumimurar do din do eksakto nga amat ginakumimurar dahil natabo ag nakasuot sa Biblia pati ruday nga nang madason karang hitabo ora nang pagabanaw di ba ay lang adlaw siguro basikon maagyan man naton do. Amen. Yan siguro magapit lang sa kwan basi sa Simbahan Santa nga mga ebanghelyo. Amen. Pero may ginhambal imo digaraw sa ebanghelyo si Jesus. Ginabalabagan mo akong alagyan tungod kay ang imo mga panghunahuna iya sang tawo kag hindi iya sang Dios. Kita mauraman eh. Amen. Ang masami. Ako hagyan ko man do estado nga maura. Ra akong panghunahuna hay ana itawo. Amen. Amen. Ay wa pa naton makilala ro Ginoo. Ay wa pa naton hibaton it bugos ro ato nya Ginoo. Pagi sa anang balaan niya Espiritu.
2: Amen.
0: Ibang na lang, inamba na itong primero, Juan 14:16, gintugan kita na nang ipanagar o balaan niya Espiritu. Amen. Agroding nga nga, una sa Juan 14:26 nga, imama na rin magaturo kinyo, magatpadungdum kinyo ka akong mga ginhambal. Amen.
1: Amen.
0: Morgan nga, kung nagtaliwan nga ebanghelyo, di ba ay ginpangutan na ginanatanan doon ang mga apostoles? Konsyono imaw? Ibangin sabat nga ni Muni Pedro nga ikaw mga anak sang Diyos. Ah, ikaw mana ang anak sang Diyos. Ay, ikaw ang Kristo nga anak sang Diyos kabuhi. Amen?
1: Amen.
0: Ay, waman niyo mo nakapag-istorya ka nun do God the Father eh. Waman ka na magsugid si Jesus.
1: Amen.
0: Hindi ba ano ro nagsugid kay Pedro? Pagi sa nagtagipuso ko, nagawa sa anang bibig.
2: Amen.
0: Nga si Jesus ay imoro Kristo, ag unga itiyos kabuhi. Diba, the Holy Spirit? Amen.
1: Amen.
0: Kung atong i-regulo na sa Lucas 1 ron, ginambay mismo yung anghel kay Mama Mary. Nga, pagtunday yung anghel kay Mama Mary, nga ikaw man yung mga busong, ito siya ka bata ng lalaki. Pag-ingalan mo siya kay Jesus, ikaw man yung manging hari. Diba, amen?
1: Amen.
0: Ay, hamba ni Mama Mary, paano man ako magbusong man, ay magunga man, ay ulay man ako. Di ba ginhambayit ang helon sa Lucas 1:37? Sa tao man ay hindi na mahimo, pero sa Diyos, mahimo initanan.
1: Amen.
0: Di na sabat ka na, di ba? Amen?
1: Amen.
0: At di ba ginhambayit, sa inman kita, ginhambayit ni St. Paul doon nga, Ronag Banhaw. Although sa kita nga Ronag Banhaw kay Jesus ay Roga de Father, pero Ronag Pangarima. Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Agamon niya ni kita, may ginhawa kita, mga nga ginhawa pa kita, dahil ko Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Moro niya niya, dapat, ay ratong panghunaw na, ay ratong buka tiyagon, ay bukon, ana itawo. Amen.
2: Amen.
0: Ay araw, ano bala ang makuha sang tawo kung maangko niya ang bugos sa kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Si Jesus man nagsabat mismo. Wala gid. Di ba ratong ginaubra masami ay gasinunod kita sa abong grupo? Sa abong tawo. Maski wag kita kasayin kung sin paagto, mahingan ba kita ko sa Biblia nga prasbuya kita ko ayam. Kaayam ba nga rin kung siyeng gadagagan do ibang gagahay, gadagagan ay masunod man kita ay basi may kung ano ito, pag-abot sa punta, wag alin kita kasayod. Kung ano ginagahay. Amen?
1: Amen.
0: Ay maroon kita. Basi mahamba kita, oh, wak naman na kamon, di ba yung mercy man ako. Sini mo ron? Oo. Ano ni bro, ha, recess mo, taga kinabang ato kimo. Tag Lucas 11:19.
2: Lucas 11:19.
0: Oo. Ay, maroon niya katabo ka nandun, haman, ay, lahat ng panghuna-una, suno sa Ginoo, ay, ah, naghihapot tawo. Airo katapos

0: niya bagara ni Jesus, oh, kagayon maghatag siya sing balo sa tagsakatawo suno sa iya mga binuhatan. Ay, paano kita makatuman ito aton yung mga makaubrat ato mga ginaubra nga mahamutan ni Diyos. Ay, atong ginasunod ay tawo. Validation ni tawo. Kung ano rin ginahambay tawo. Basi may mahambay rin tawo. Kung dahil ubra ko. First kasi sa first reading yun na pagpamandungan ka doon ni Brad Binur. Ay, ginyaguta si
1: Jeremias.
0: Amen.
1: Amen.
0: Naga silinggit yun mo para magbantala kung ginapahambay ka na at Ginoo. Amen.
1: Amen.
0: Ay, paano kita kung kontrahan kita Pasko, isang Domingo ka? Bumana bro, magalait kayo. Pabayay ang sanda kung maglait sanda. Ay, kung si Jesus Christ, pangutan nun ay, una patamana ako, nandang ako yung ginubaro naman. Ay, arani, ginahambal nga ni Jesus. Rana pag-anto sa kamatayon, di ba? Amen?
1: Amen.
0: At sino nag-ubra? Sino nag-ansang ka na sa krus? Di ba, tao? Ano mga kaibahan pa? Amen?
1: Amen.
0: Ay, maroon yan eh, nga, mahilig kita mag-iniba kapingkot abo ng tao. Amen? Nami uniform, oh, bayad-bayad ba, pa-imprinta man na kita, uniform, agad abo man na kita, pa-picture-picture, Facebook pa. Amen? Pero wat na natin, wat na kita nilang ibahon, do Ginoo nga hindi makita. Amen?
1: Amen.
0: Oh, simple mo lang eh. Simple lang. E di ba sa first reading yung mga nanay, pastor ni Brad Binur, na dapat ay, o oh, second reading ni Sister Karen, na dapat gamito na ito atong gawas sa pag-alaga sa Diyos.
1: Amen.
0: Amen. Ay, sa ano na itong ginagamit? Para sa validasyon ni tao. Ay, harangan ni hamba ni Jesus eh. Ano bala makuwas ang tao kung maangko niyang buko sa kalibutan kang magdula niyang iakabuhi? May grupo ka, may kwarta ka, guwapa ka, guwapo ka. Pero mo kunimot kay bando Ginoo sa tanan niya oras. Ama, nasikway mo rin ang balaan niya Espiritu. Gusto na itong tao. Ay gusto na itong ibatian na itong pagdayaw ka itong niya isig ka tao. Pero kung naman, ay asera mo lang galing itong pagtalikod mo na itong ginalibak mo na nagdah kita. Amen?
1: Amen.
0: Ay, Ginoo, what harong ka? Bukunat ma, what aga, panglibak, Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Waman mo gudayaw. Pero hambangan din nga na si Ebanghilyo, magatag siya sing buwabalo sa tagsakatabo, suno sa iya. Binuhatan. Mga binuhatan. Agara, sa Roma 8-8, gamon ko siguro, hamba ni St. Paul, oh. Ang mga nagatuman sa ila tawhano niya kinaugali, hindi makapahamuot sa Diyos. Ay pamatiibuya kung ano, masiyamonot abo ka mo. Kung baga ay raton yung mga ginaplano, yung ginaplano ay suno ba sa namutan at mahanga Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Ay rohang bagilatan ni Jesus, Matthew 8:20, kundi ang duha o kung tatlo nga nag-hipon sa akong ngalan, yara ako sa tunga nila. Ay halilipatan na natin do, Ginoo. Naman, ay may litsyon. Nami ro apritada ro kung ano-ano pa. Amen.
2: Amen. Abong pilihan, bro.
0: Oh. Abong kwarta. Kung ano-ano pa. Amen.
1: Amen.
0: May mall pa, may beach pa. Amen. Oh, balikan na galing rin si Brad Binur isang Domingo tabi ang preparasyon ka rin. Sige, bro. Para sa first reading, kung ano gitaro, kung maonoro, agyan ni Jeremy Mayas sa pag-alaga na nasa mga nga Diyos.
2: Sa umano, may anyagahon ka itong tanan, brothers and sisters. Siguro, manami kita kung manay. Layabi nga rin sa first reading naton, ay karaya rin kung natong ipanggid manda, ay si Jeremias nga rin, samtang nagawali imaw o nagakuan sa pulong ito sa makatawan, ay mayaw na man ginagamit no panugay nga makiagaw sa anang atensyon.
1: Amen.
2: Nga hindi pwede imaw makapadayon sa anang pagbantala. Kung nato niya balikan kayo sa Ebanghelyo nga ginahambay ni Ginoong Hesus nga si Pedro ay palayo ka Satanas. Pero anang tinutuyo ni Pedro kontra na may anang concern kontaron niya hindi matabo pero yung bagay nga pagapatyon si Ginoong Hesus at sa katlong adlaw pagabanhawon. Hey, sana nga kwan sa literal katong matong pagkatawo, patyon ka tapos mabanhaw ka. Agwa na ton sa ring mabanhaw ka pa kon patay ka gun.
0: Wa pay mo ka sayod ko pagabanhaw eh.
2: Amen.
0: Agwa pa na eh purbahing matabo eh. Hay maron man kita makaron pero ako kita kay nagbasa at Biblia, nagpamati sa mga sermon naton niya pari. Agabuhon naton nga mga experience man ko suno sa pugit aton yung mga Dios. Kapati kita may pagabanhaw.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Agdi karon bro. Nga natabo nga ni ko sa natong tatlong bisyo na naging pangniwala si Ginoong Hesus nga imaw kay kibahan, di ba ka?
1: Amen.
2: Pedro. Oo. Ay kapras man katon doon. Apa mana masugid ka nga kaibahan ikaw kung yung mga tao nga ron niya sa natong misyon o kung sing gagadto nga to ay kung doon nga na ratawo nga ron ay bukwa na ila ay mamay ka man yawa, di ba ka?
1: Amen.
2: O mamay ka man ito, tama na kami marato-marato. Pero ginagaw ratensyon ko nanungod sa atong kabubuton ka atong mga Diyos, brothers and sisters. Ay para sa Jeremias nga ra, kung ima nagawali, ay ikarabi sa verse 8 to, kung ako maghambal, nagasinggit ako sing wabaskog, palugusay, laglaganay, ay siguro rin yung mga butang aron ay, bukod yung aron anat ginoo kung nagakompetisyon kita, gagawan, in aton niya mga mensahe nga rin nga ginatawag nga gusto man aton ay lahaton niya itong ginahambag ay datugid o tama ay pero rupanugay nagagamit man at mga tawong kaibahan paragang hindi matabo ng mga butang nga mabatian aton roka kabubuton at mga nga Diyos sa pagwali ka anang mayad niya mga inubrahan doon brothers and sisters. Agrikaryon si Jeremias ginayaguta. Pas magkaton. Aron man na maroyon. Pero hambay nga ni Rikaron, kun anat amanat ginuoro nagapadayon taron.
1: Amen.
2: Diba? Amen.
1: Amen.
2: Ay kun ako nya experience han man yan eh may mga atong mga kaibahan nga paragang hindi gan siguro mag rodis gustuhan ay hay preskara pagagawan niya ra ba ho? Kung namatay na napaagil lang na Jeremias sa pagsinggit ro anang pagwali ay pero ay wa man gihapon it puson ay wa man sandagi na ay mao ginapamati eh ay ro yon giniago ta imaw dahil ginawali na narupulong it Dios ay may makaron ay ikaw magtugot mat at mga sa spiritual na yang aranga may mga grupo-grupo kung di tawa to paon sa bilog ubrang dewang grupo agod na yang may anamat ang helikoton ko sa bilog, may anamat sa helikoton, pero sangkap, tinutuyo. Ay gagawa dahil karon, pero competition niya ginatawag, brothers and sisters. Agri karon, gani, ay, di ba ga, ay, o naging mataro pagbahin-bahin, brothers and sisters?
1: Amen.
0: Aba, nakita mo hundo, anong korinto on sinibi?
2: O, anong korinto? Ba?
0: Sige, diritso tayo mo.
2: Okay.
0: Anong korinto on sinibi, ay, pag-ibasa sa sister Karen?
2: Ay, na yan nga, kung di ka ron pagbinahin-bahin ay tinatawag. Sa pagbinahin-bahin ka ron, yung competition na gagawa ka ron. May abo manaraamon niya mga source, amon mga maraya, kung kinangan yun na maruyon, abo matawad ng source. Pag-abot man sa espirituhanon, ay medyo pupubri. Wa na ito natutuki, roan ang kabubuton at mahinga Diyos. Kundi natutukan naton, ratong tawhanon yung mga handom nga maging leader, magkilanon kita nga maraya-maraya.
1: Amen.
0: Magkilanon pero na to na pagkilaro Ginoo.
2: Amen. Oo ren.
0: Era ha bagani si Ibang Leo. Ano bala makuha sang tawo kun maangkon yang bugos sa kalibutan? Kay bahayon ni Karundo kadayawan ag mangga, di ba? Amen.
1: Amen. Amen.
0: Oo. Kag madulan yang iya kabuhi kun ma impierno ka mo lang. Wala gid.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Jesus, wala gid.
2: Ay matod man. Kung imo nga i-sugid ng kabubot at mga Diyos sa mga tao, ribat akaroon wanilag pamati. Pero kadayawan, kung mga arayong mga tao, imo nga i-kuan, abot ang pamati karon maraya-maraya.
0: Ay, haroon ako si Jeremiah, gariklamo yan imo sa Ginoo eh. Indayaan man ako, indayaan man ako Ginoo.
2: Oh.
0: Pero nakalibrot aron mga ginhambang ni Jeremiah. Iyan sa Biblia, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Oh. Maron dapat ruga lagay kita sa Ginoo kung kapasakog kita sa gahom ito nga mga Diyos. Amen.
1: Amen.
0: Masiginayag ko ta kayo. Sige.
2: Padayon, nagayaman bro. Di karami sa verse 9, no? Karatong niya basahon. Pero kung magsiling ako, kalimtan ko ang Ginoo, kag hindi na ako maghambal sa iyang alan. Dayon ang imupulong nagadabdab subong kalayo sa akon tagipusoon. Yara ini sa sulod sang akon mga tulan.
0: Again mo ron bro, again mo ron.
2: Oh bro, matapos mga akon magigid ni mo ron, pati napaya ka kara bro.
0: But again you get aron. Ruin yun niya, tagawa kita at programa ko, pandemic. Nga gusto ko magbalik ito sa Sibagwan o kung sin man yung Bible study yung medyan eh, kinagtunan ninyo ako ni Bert Paing. Nga umpisa na yung programa yan sa Todo Tele Radio. Ay kung hupong ka ito yung Diyos ang hindi ka makapautwas para sa kay Jeremiah, eh, again mo taro, no?
2: Amen. Agli ka rin po, hindi kita nimo mapunggan na nga, hindi kita nimo ika bantala rayang mga pulong itos.
1: Amen.
2: Ay, ato lang na obserbahan sa atong may mga kasisters kita, brothers. Kung gamiton it Ginoo nga pahambagon sanday, kung hindi siya nakahambag ay gapayagayin na lang pamatyag, hindi na namitindihan ang
0: nga. Ano rin ang ginahambag ko, no?
2: Sa, kung ginapagamit sa at Ginoo nga magpahambag sa mga mensahe, baga nga bro, ah. Ay, ang damang testimonya ay kung hindi na naikahambag ay magpahinakit man na nga kagawasan ang marun-maruyon ay depende kung ano rong mensahe nga napabot atong mahal Diyos sa rayong atong mga brothers and sisters. Pero kung ano matabiblikal matimaron ay siguro may kwan man niya manging tama man o kung hindi. Depende sa atong niya pag pamangandong brothers and sisters. Ay para sa kay Jeremias na nga na ay nakasugat ay sa Bible sa verse 9 nga hindi ano mapunggan ag imaurahay nagapangayain na ng pamatyag kung hindi na na maobraray ang mga butang aging sogo ka na itmahal nga Diyos.
1: Amen.
2: Agrikaraya, one abi, kung natong pamandungan, bisan sa atong tawanon man, kung amatman ay bukong ginato at makakuan niya, makontrol atong dugalingon nga dakpon man kita ka atong kalibutanon yung mga pagkatawo. Pero yung hambay nga ni Ginoong Jesus kay Pedro, nga ang imo, hambago niya, hambay mo ni Pedro, palayo ka Satanas. Kaya ang imo, panguna-una, iyas ang tawo. Kung namatay, roan ang paninoabi ko tawo, di na itong mahambay nga. Hindi magabawan, gusto imo permi dayawon, imo permi nga nakilaga dahil sa anang ginaobra, pero saga galit brothers and sisters. Ay kung anat ang kabubot at mahal na Diyos, bisan ginayagota ka, ginatamay ka, kung matpugos, ginahambay kimo, pero importante, nagapadayon ka sa pagkabuhi ko rin ang aranga mga pulong na ginwali, kaparehas ni Jeremias. Ay kung sa aton man yan yung mapagpamanuan, no, kung mga nagasimba nga ron, wawot ako na rin ka ron kung amat, kaya kapit ko nagadali ko ta nga ron, mga kabuhay, tama na atong pare nga magtao tumili niya. Ayroon yun doon mga brothers and sisters.
0: May una ay kasunyo ito sa simbahan, tapos ang miliya.
2: Tapos ang miliya, oh bro. Ayroon yun doon ay, kaya nga, mabuhay dahil wa kita na ila magbaton kung ano nga kabubuton at mahal nga Diyos.
1: Amen.
2: Dahil lusod ka itong panahon na tawhanon. Ay dato niya pagsimba, may dagang ugay yun doon, brothers and sisters. Masimba man ako, daga panindahan. Masimba ako, ay maroon-maroon. Ay maroon doon ay, ngani, samtang nagahumiliya ro pare. Ay wata sa
0: atin. Ay bro, klaro eh. Mateo 17:5. Ano ba sa transfiguration? Klaro lang ito. Ang ba ni Itgay the Father? Amo ni ako ni kong mga anak na akong ginahamutaan. Pamatiin ninyo siya. Ay, ro pinakaburing nga bahing ka itong kabuhi primero ga pamati it pong it Diyos.
1: Amen.
0: So, masyaga mo ga pamati makaroon. Kunwa, katong dubalaan yung Espiritu. Boring ra. Kasi diba makaroon yung katugon. Oo. Oh. Pukawa ba yung kagalingon, pikpika ba yung uyahon, ano, hanggang pamati. Pakamo kung bug. Oo, oh, pugtaw pakamo. Hige bro.
2: Pero ba ganit bro, karay, kung di ko na sa nagduigon ay, garosari ko na sanda, di kaya katapos, bilang ka,
1: misteryo.
2: Misteryo ay, isa ka misteryo ay, tugon. Pero yun ta, ginobrata ba natin niya,
0: pampatugog.
2: Pampatugog. Pampatugog.
0: Sleeping, ano?
2: Oo. Ay, okay man, paipaya kagin matulis spirit, karon kon. Ringin ba tari mo?
0: Sigurado ka, so, basi kung bad spirit yung game mo nagpatugog. Ako hindi ka makatapos pag rosaryo.
2: Amen. Pero yun yan eh, bro. Kung pulongit Diyos at
0: ang pero rosaryo na yung waro ang may namon bro, may karo, maghimaya ka Maria.
2: Pabalik-balik.
0: Oo.
2: Ay, kunamat yan.
0: Ay, sino game mo nagpatugog? Ginoo ba ya?
2: Kunamat yan.
0: Oo.
2: Kunamat yan eh, bro. Ay, inyo, ato nyo halipatan. Bisan ka ako man yan eh. Kunamat yan ron ay nalilipatan ko. Ano ba yan? Kung ano, tama daso. Siyempre, dupilo ko. Ting. Pero yun man doon ay, siguro man doon ay, depende sa ato niya pag-ambo, sa atong mga Diyos, brother and sisters.
1: Amen.
2: Hindi natin iyaktan niya tawhano na itong kakakuan na itong kapan. Baskara.
0: Balay mo tao kaning kakatuhog ito ron lang, nagtapos nag-rosaryo kat gabi, ay, hindi yung katimo ron. Amen.
2: Amen. Ay, kakuan pa bro, ay, na yung,
0: Papagsik, at ingkaroon ko noon naging Holy Spirit. Amen.
2: Amen. Amen. Agraton tangin ampo sa atong mahal Diyos king kita talaga ko nay bukod at sa anang kadayawan kundi aton ang kadayawan mga katawhanon
0: nga ginambay mo ginambay mo
2: ay hindi ta pwede ron brothers and sisters dapat aton tay pay mababaw ra atong mahal Diyos ay sibisa ng oras nga matabo sa makaron nya tiempo din aton masayran no gaabot katon dapat preparado kita ta brothers and sisters
1: amen
2: ang dapat natong pamatian dayang mga pulong ang rinawali kaparehas ni Jeremias
0: magugabi ang pangating yun na iwang ni ka ako king saga wag ka pangitpatawad king saga wag ka magkapakasalamat sa mga Diyos
2: amen
0: kung ano dapat pasalamatan amen
2: amen
0: ay katungan niya kita ron
2: ang di karon do sa panyani aton ang handumon ang preparahan kon san o raan ang kabubuton ni Diyos nga matabo katon ay hindi man kitagid mag kuan iya sa babat kalibutan niya ra kundi tanan agyan naton ag magampasanda kon kaibahan naton atong mga Diyos bagi si balaan niya espiritu
1: amen
2: brothers and sisters amen. Sa atong adlaw nga buhaton maging preparado kita ay pers nagkatabo makaron
0: iya sa dayeng ra nagtugatugod kay kuan kay Jeremias nga iwali gid upo ni Diyos Holy Spirit.
2: Amen.
0: Amen. Oh, amoron dapat kita makaroon yun. Sa itong karang spiritual life. Amen.
2: Amen. Amen. Agri karayo, matin promisa ka na karang mga manggad na pabuton kay Jeremias nga na. Kundi,
0: ginalim yung parumanggad rin mga ganun na sa pati rin yung inubrahan o na sa Biblia. Bawa. Ano yung paramanggad yun? Amen?
2: Amen.
0: Abo, manggaranon sa kalimutan niya, kaming kong tinakawan, tamanggad, wagi kasugat sa Biblia.
2: Amen. Agmaduwa lang, bro. Kaparehas ko ginagya tubig nga tong mga ginpatindog. Ay, may una man yan yung naghambal. Inadayaw na rin itong sambilog nga bagay nga itong malingkot amana ay binasahan naman dahil niya itong nagpatindog at bagay-baga sa suba nga ranga kung anang pundasyon ay bukot maligon, mag-agero, mag-out niya timpo, ay i-anod ba lang, manginwat pugos. Pero kung namranat ang pundasyon maligon, pwaprayas ka itong pagtuo, ang raton may preparasyon. Kaya kung umabot man ang mga bagay, ay kita haom, brothers and sisters, kung ano man naman tabo.
0: Pero Majis 17, itong pundasyon dapat ay puong i-Diyos. Bukot at puong itawo. Amen?
2: Amen. At di karon, napamatod at aron brothers and sisters ang mga kalamidad niya nag-agi may mga sunog kung una o grasya it Diyos may mga imahin nga wat na nasusunog kung ano man yung mga butang nga ana it spirituhanon yung mga butang nga ginagamit ay hindi na maalin maroon lang dapat kita brothers and sisters kung unagin man o katagagman sa itong kabuhi preparado kita nga rumahal ng Diyos bagi sa balaan niya espiritu ang nagigitang apinan sa tanan niya oras.
1: Amen.
2: Balik kita brothers and sisters. Abo mo kita manghuran makaron. Wa pagid nakabati. Kung ginahambay nga rin ni Jeremias nga propita nga pulong it Diyos. Nga naroon tayong haunta sa mas templano nga kita ay mapagsikpa, makaatot simbahan, makasimba. Balik kita sa atong mahal nga Diyos.
0: Amen.
2: Amen. Adi ka na ako bro, abugin siya man.
0: Siyawat mo bro. Sir Garin, para sa secondary reading sis?
1: Sa uman, may dad niya agahon gid mga brothers and sisters ag aton nya balikan ni karo aton nya second reading ag kun aton nya ni matandaan bro ko last Sunday hamba ni San Pablo hay gin padumdum na kita kung mauno kita sa aton pagdayaw sa aton mahal nga Dios nga rutanan nya butang hay kana naghalin imaw nagtuga nga ni hay itaon aton kana ro kadungganan nga uwait katapusan Ag makaron, hay naga paabot ka to si San Pablo, pagi sa anang sa atong second reading, ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon, subong isa kabuhi nga halad sa Dios, nga natugyan sa pag-alagad sa iya, kag sa iya nahamutan. Amo ini ang matuod ni pagsimba nga dapat ninyo ihalad. So makaron mga brothers and sisters, ay ginapadumdum kita ni San Pablo nga bilang isang ka unga it Dios, bilang isang ka tumuo o ag sumunod ni Kristo, ay ihagad naton amo ni San Pablo aton nga kaugalingon, subong isa ka buhi nga hagad. So kita at araw ginahugat itatong mahal nga Diyos, mga brothers and sisters, nga buhi nga hagad, nga natugyan, agpaagiraya sa aton nga pag-alagad ka na, kung ano roan na nga nahamot, ano pagsunod sa ana nga mga sugo, sa ana mga bilin. Nga ni hay, do padumdum ka ni San Pablo, makaroon mga brothers and sisters, ay hambangan ni aton kay na, aton nga pagpangabuhi, si babat kalibutan, ay masyado tay mo nga busy kita, Brad Bugskin, ang busy kita, abo aton nga rason, abo aton nga balibad, abo aton nga mga dahilan nga hindi kita makarong adlaw nga Domingo, nga hindi kita makasimba. So pero iya ginapadumdum kita na San Pablo nga ro aton nga kaugalingon na ihagad naton sa aton mahal nga Dios, dahil hambay na nakulasi kay kana naghalintanan do aton nga kabuhi, ro kalibutan, ro aning gintuga, tanan-tanan halin kana nga niraya hay ro kadungganan, hay ibalik naton kana agrosang bilog nga ginakahamutan ni tatong mahal nga Dios, mga brothers and sisters, ay ro kita mismo, ro aton nga buhi nga gawas nga sa makaron, hay iya pakita sa ibabaw't kalibutan, itao naton kana, ibalik naton kana, ay kun ako nga ni madumduman, mga brothers and sisters, ay permi ang gina amon nya pare isto sa amon nya lesog, permi nga ginapadumdum nga kun may magmisa nga ron sa patay nga kunta mana, hay tagbuhi pa kita, hay magsimba kita, magpagapit kita sa atong mahal nga Dios, hay paalin makarahay iya kaun isud sa simbahan, ginhakwat kaun it apat nga katawo,
0: anom
1: katawo, oh hindi kaun makapangamuyo para sa imong kaugalingon. Nga ni mga brothers and sisters, hindi ano paghugaton di nga nga nga oras nga kita hay masud sa simbahan nga hindi naton makaya nga magbaton kugawas ag dugo ita tong mahal nga Ginoong Jesucristo.
0: Tawag ina ba na sa 2 Corinto 6 bersikulo 2. Ba ni Saint Paul ay makaron tama na ro kagawasan bukod at kung mamatay kay ito ka magawas.
1: Amen.
0: Buta ba na buhi ka pa ay ubra mo gamiton niyo naton atong gawas para sa mga namutan nga mga butang ato nga mahal nga Dios, agud magawas kita. Amen.
1: Amen bro.
0: Eh ron ni bangoy nag-anunsyo ni mo, nag-prophesize ni mo ko anang pag-anto sa kamatayon ng Ebanghelyo. Amen.
1: Amen bro. Amen. Agraya man mga brothers and sisters, hamba man ni San Pablo kara sa verse 2 nga hindi ka magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sininga kalibutan, kundi tuguti ninyo ro Dios sa pagpabag-o sang inyong kaugalingon kag pagbaylo sang inyong panghuna-huna. So mga brothers and sisters, iya kita sa tion nga ro naga panghikot ya sa aton nga pagpangabuhi ro mga nirubalaan nga espiritu, imorugin gin aywanan katon ni Ginoong Hesukristo nga magagiya katon, magabulig katon. Nga ni hay hamba ni San Pablo, tugutan naton rubalaan nga espiritu sa pagpabag-o sa aton nga panghuna-huna.
0: Amen.
1: Pamatian naton imaw ya sa aton nga tagipuson, mga brothers and sisters. Hindi naton imaw
0: para imaw harasis imong ginabag dugang na ko no.
1: Amen bro.
0: Gusintro kita sa Biblia mismo.
1: Amen.
0: Unang Corinto 6, di sinibig, pirmin natin ginauman-uman da. Di ba? Amen?
1: Amen, bro.
0: Tandaan ginaton. Kung halipatan natin kung ano, tandaan natin makaroon kuritan sa Biblia. Unang Corinto, Kapitulo 6, Versikulo 19. Wala bala kamo makahibalo nga ang inyo mga lawas. Di ba sa second reading, gamitin natin gawas?
1: Amen, bro.
0: Wala bala kamo makahibalo nga ang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo, di ba? Espiritu Santo Dios.
1: Amen bro.
0: Gaginhatag sang Dios sa inyo. Oh, din pinakamanay mga regalo ay.
1: Amen.
0: Alin sa Dios? Oh, imo mismo ra na bala niya Espiritu. Di ba? Na istorya naton primero nga do nag Espiritu Santo ro nagpa aman namang nagdabdo si Mama Mary.
1: Amen.
0: Ano man ginbanhaw, nabanhaw si Jesus.
1: Amen, bro.
0: After 3 days. Dahil ko Espiritu Santo. Anong paradong kinausing agamhanan? Halin sa taong gahaw, malin sa tao. Kung gamitin nato na itong gawas, agtuuhan natin, batunan natin imaw pagi sa itong gawas. Agsiin nga bahayin ka itong gawas. Tama kasi sa tagipuso na iho. Paginatag sa Diyos sa inyo, kag-ining Espiritu nagapuyo sa inyo.
1: Amen.
0: Kapuyo sa inyo. Wat natong kinarecognize, balik tagiabong kita sa tawanan, nabi ay, hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Aman, ay harang kinaprofesyas kanin ni Jesus, ay harang pagkato sa kamatayon. Para sa verse 20, ginbakaliya kamo sa dako nga bili, ganit, gamitan ninyo yung mga lawas sa maghimaya sa Diyos.
1: Amen.
0: Para no, kinaba na sa Ebanghelyo, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Ginbakal na kamo sa inbakal na kamo sa dako nga bili. Ana yawas, ana kasakit, dugo, ginuga na ana kabuhi para katon.
1: Amen. Amen.
0: Ay, kanya pa kita madepende sa tao, sa Diyos nga. Matapos yung mga ginpatlahin na banaw pag abot tatlong adlaw. Amen.
1: Amen.
0: Kaya rin na yung mga tao. Wagid eh. Pero atong kinanasairan ay nagmugto mga nasikwan nga to. Nagbalik naman, nagmugto, tama na imaw. Teha. Kita gabinuhi ka aton nga mga inasinugin na kaya. Sige sis?
1: Amen bro. Nga ni hay mga brothers and sisters, harap pagidaan nga hamba ni San Pablo iya nga kita abi hay gintawan kita atong Diyos it nanari-sari nga buhaton dahil tanan kita isang kagawas pero iba-iba ro aton nga ubrahon. Hamba yan ni San Pablo bro, huwag mo nagakot sa atong nga release nga kung ginhatagan kamo sang hiya sang pagwali, sang pulong sa Diyos, dapat gamiton nyo ini, suno sa aton pagtuo. Kung sa pag-alagad, dapat mag-alagad. Kung sa pagpanudlo, dapat magpanudlo. Kung sa paglaygay, dapat magpanglaygay. Sa bisan sino nga may autoridad, magmaukod, magbulig sa iban, dapat maghimo sinising malipayon. Suraya mga brothers and sisters, to mga pilambilog nga example ni San Pablo nga kung paano naton gamiton ro aton nga lawas nga bilang isang kahagad nga buhi sa atong mahal nga Dios nga kung ano ro aton nga naron man bro di ba sa Ebanghelyo nga hamba ni Jesus nga kung ano man ro imong ginaubra sa labing kubos na kun nga igmangho de ginubra muraya ka kun suruy nga nga mga butang mga brothers and sisters ay mga pamaagi ron mga buhaton doon nga sa bilog nga bagay nga mapakita nato nga kita hay nagaalagad kita hay nagahagad ko atong kaugalingon bilang isang kabuhi nga tinuga it Dios nga ni mga brothers and sisters ay term natong ginhambaw wat ulihi wat hauna katon sa atong nga pagtuguhan habang uwa paga wa parution nga magaabot si Ginoong Hesukristo dalwa kita nakasayod umpisahan naton nya kita hay makabalik gid kana dahil nagatinguha ro aton nga simbahan nagatinguha ratong mahal nga Dios balaan nga espiritu nga kita tanan gid ro ana nga gintuga ro pinaka special nga nagintuga na nahay tanan gid hay uwa it mawasi ginatinguhaan gid nya kita tanan hay makabalik gid sa ana nga sabak. Asa lang ko ri karon bro agmed ayad nga agahon sa man.
0: Thank you sis. Para pagidu balik-balik kun ta permi Galatians 5:16 kira pero haba-haba unta ay asa ra it versikulo 25 ay 26
1: ay. Amen.
0: Diba Roma 8:8 ginambay ni St. Paul ang mga tao nga nagatuman sa ila kaugalingon ay nga pa ay hindi makapamuot sa Dios. Pero man dohambay ni St. Paul gyapon no Galatians 5:16 amoy ni ang ginasiling ko magkabuhi kamo suno sa pagtuytoy sang espiritu. Ay ano yatong aton ang ginagawa na pagtuytoy at grupo.
1: Amen.
0: Amen. Group 1 and group 2. Sa bilog at arodi, divide nyo na. Bukod na daywar. Ay kung daywar, ay divide yuta. Divide mercy. Kag hindi ninyo pagpasugdi ang mga handom sang tawhanon niya kinugali, hey, ano ro, handom primi. Ang kunon dubilog na kalibutan kung si Jesus pa sa Ebanghelyo. Ay hamba ni Jesus ay huwagin. Oo. Pero ginapagin matyan na ito niya mga Diyos. Pero ito niya kagag.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Pero ito na gina problema pero may pero ito niya gawas. Amen.
1: Amen.
0: Kaya kung isubrahan niya na isa litsyon, sa kung ano pang pagkaon ay ano ra yun? So, gastuhan yun, problema yun. Araro, sa verse 17 na raw, kaya ang luyag sang aton tawhanon niya kinaugali, batok sa luyag sang espiritu. Ay, ano pagit ang explanation na aton niya ginausoy? Amen?
1: Amen.
0: Pagbatok sa espiritu, ay batok ka sa Diyos.
2: Amen.
0: Amen. Amen. A third person to Holy Spirit. Amen.
1: Amen, bro.
0: Although, saan milog mula yung Diyos? Pero tatlo ang persona. Kaya ang luyag sang espiritu, batok sa luyag sang tawhanon niya kinaugali, di ka na kita. Di ka na kita. Agud abo ratong migo, abo atong grupo. Group 1 na group 2. Ining duha nagasumpunganay kag nagakahulugan ini nga hindi ninyo mahimo ang luyag ninyo himuon. Di ba gagawad pisto primingaron? Sa simbahan man o kunsiin. A grupo man, amen.
1: Amen.
0: Masisasugod bagay, baron premier eh. Nanay, agro tatay, gagawin pastor, kasi nung dapat pati yun. Ako na, umbos premier. Tama, higi. Marang bangayin ako na eh. Ano man na, paing naubra, habang mga. Lulis, Martes, tama si mama mo. Ay, Merkulis, baby. Tama si mama mo. Pag, ay, Sabado, Domingo. Ako gihapon sa nga, Korean kong pista official doon. Ipin mo yung mga pista official ba doon ka? Kung ang espiritu na gaitutoy sa inyo, hindi na ka mo siya dalom sa kasaguan, marong yan eh nga, hindi tagkatawa, i-disregard yun na itong 10 commandments, basi hihapas na doon. Kung niya ka doon, Holy Spirit, ay, imo katoy-toy ka doon eh, haman niya ka sa kita, nakakamitin kita siya, haman, ay gabalik kita sa tawahan doon eh. Amen.
1: Amen.
0: Tingnan balik din kita eh. Oo. Masa ko tingnan taro pala ang Espiritu. So, ganyan ba na yung Brad Book, si Maun Mana, kibahan man na kami. Oo! Kibahan kita ka to, pero makang ginoot ang kibahan. Amen.
1: Amen.
0: Magani nga, wa na tao yan sa kalibutan nga, sarang magmahal, maghugmakimo, maghuwas sa mahal nga Diyos.
1: Amen. Tandaan
0: natin doon.
1: Amen.
0: Ay ba na, ay ang asawa mo na. So, kaya doon, tanando asawa nga masin nagpirma pa sa marriage contract, kaunong ginkay mo ay? Amen?
1: Amen.
0: Sa ibang lugar, abong nag-divorce yun eh. Matag kayo sa verse 19, matag kayo ang ginahimu sa tawhanon niya kinagoli nga mo ang pagpakikihilawas sa raundo, manami yung gara, maigo kagmalaway nga mga buhat, pagsimba sa mga diyos-diyos kag pagbabaylan. Ang mga tao nagasumpungan ay nag-inaway, nagapangimon, nagapangagigag, naghahandom sing mataas. Di kung tapagbasahan yun dahi, di yun nga. Ay, basi, wama na ibasa, basi, tama na ko'y sakpiri ka to ah. Ay, basahan na nung, kundi sakpan kita tanan. Nagabinahinbahin sila, kag nag-grupo-grupo. Tama kin bro, nga ba, may grupo na grupo to. Mahisa sila, palahubog. Eh, yung inuman ba na si Brad Boggs niya kuna? Oo! Nagapatuyang sa pagkinalipay ka nagabuhas ang ibang pagid. Nga mga budang kaangay sini, karon ginapaandaman ko kamo, aba ni St. Paul. Subong sa magpaandam ko anay sa inyo, ang nagabuhat sini nga mga budang hindi makapanubli sa ginharian sang Diyos. Ay, haba ko mo, gantos ang Ginoo.
1: Amen.
0: Magapatyo ni Mao. Para mga maangko na ito do, makapunubli kita at pinarihan ni Diyos para i-adto kita sa anang ginatigana ng lugar sa kami. Tapos kita at ano, harap na kita. Amen? Eh, ano pa andam ni St. Paul? Umano na kung ang nag-abuhat sinin ng mga budang hindi makapunubli sa ginaharihan sang Diyos. Ay, ito kita hiyak doon sa una sa Revelation chapter 20 verse 14. Haraw ta. Di ka natin masayran kung matuod ka o ginayakaton dubalaan ng Espiritu. Pero ang Espiritu nagpatubas ang gugma. Bukod kaot maawa yun. Kalibay. Bukod kaot buringot. Bukod akik pirmi. Bukod mainawa yun. Pagidait. Gusto mo malinong. Pagbatas. Matinison yun kita. Pagka malulo. Pagkaayo. Buot yun. Pagka matutom. Pagka mapainubuson. Wera na mabudlay yun. pagpugbong sa kag pagbugong sa kaulingon. Dayon do mga kuno. Wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang amba ni St. Paul. Kag ang tanan nga iya ni Kristo Jesus tagpatay sang ila tawhanon nga ginaugali upod sang ila lawas nun nga mga kailigbon kag mga handom. O di ba ngot si Banghilyo? Di ba? Amen.
1: Amen.
0: Ang Espiritu naghatag sa aton sing kabuhi o haron. Klaro. Wala naman na himong ani mong magnabdo si Mama Mary dahil sa balaan ni Espiritu. Kag siya man amo ang dapat maggahom sang aton kabuhi. O klaro, di ba?
1: Amen.
0: Kaya matawot atong ginapagahom sa atong kabuhi. Masunod man ako kay Kwan man ito. Gagagto man na kami ito. Di ba? Amen. Pagtapos marineklamo ka mo pag sinukton ka mo yung bayad, mamasahi. Amen.
1: Amen.
0: Pero ginapadaghan, ginahugatan, katot ginuhay, Juan 14:1-2, sa langit ang kita ginapagtun at ginuho. Amen. Amen. Naman kung sinsin, na kita gapangadto. Sa pito na abi kita ni makaraig to, ay sunod na kita. Amen.
2: Amen.
0: Ay mahilig kita sa grupo-grupo. Abi, huwag kita at grupo, basta kaibahan mo rin ginuho. Amen.
1: Amen.
0: Unay, agimo-gimo eh. Aba ni St. Paul eh. Hindi kita magpabugal ukon magkinakigay ukon
1: maghinisaay.
0: Maghinisaay. Eh maski may group 1, may group 2, may group 3 kung tawhanon kayo, hinisaay lang kung magkaroon. Amen. Sigumag to. Ay, sa problema ron. Amen. O, klaro yung siguro katong tanan, no? Amen.
1: Amen, bro.
0: Kaya kita sa pangamuyo sa mga tumulo, bro, o. Mga magkunda mga Kristo, mati kita ko atong mga pangamuyo. Ara.
2: Magpangamuyo kita sa langit no niya may, nga tinloan niya ang aton mga tagipusoon, kaghimpiton ang aton pagtuo, agod nga makahalad kita sa iya, sang nagakaigo nga pagsimba. Sa aton nga isabat, dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
3: Para sa nagadumala kag nagaalagad sa simbahan, kabay nga magpamati sila sang pulong sang Dios, ibantala nila ang ila ginatuhan kag magpangabuhi suno sa ila ginabantala. Mga muyo kita.
2: Dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
3: Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay nga kabigon nila ang ila kaugalingon bilang mga alagad sang Dios, pagsang banwa, paglikawan ang pagpabugal, pagpag-abusal sang ilagahom, mga muyo kita.
2: Dungga mong mga muyo Ginoo.
3: Para sa tanan nga nagaantos tungod sang katigulangon, kamingaw kagbalatian, kabay nga buligan sila paagi sa aton pagtatap sa ila, mga muyo kita.
2: Dungga mong mga muyo Ginoo.
3: Para sa mga katapos ang pamilya, ang mga katilingban nga Kristiyano, kabay nga wala gid sing magpabugal, nga wala sila sing kinahanglan sa iban, kag wala man sing kubos nga magagsiling, nga wala sila sing mabuling, kabay nga ang tanan maghangpanay kag magbinuligay, mga muyo kita.
2: Dungga amon mga muyo Ginoo.
3: Para sa aton tanan nga nagatipon sining programa, kabay nga ang misa nga Domingo kabuligan hindi lamang sa kasuguan nga dapat sundon, kundi pagsaulog sang misteryo ni Kristo nang gahatag sa aton sang kabuhi kag kalipay, mga muyo kita.
2: Dungga nga mga muyo Ginoo. O langit nun niya may pamatiang amon kubos nga mga pangamuyo, hindi gid pagpabayi ang imo mga anak nga imo ginaagda sa pakipag-ambit sa sini nga misteryo ni Kristo. Imo anak kag amon Ginoo.
3: Amen.
0: Amen. Gina assume na mo ba nga nakakumpisar kita mga imangod namon kay Kristo. Sa wala ka kumpisar ni usuan ato ang mga saga magpaubos kita sa atong kaugalingon at magpasakop sa grasya ta kun jambahan Dios pagisaan ang balaan ng Espiritu ug magsunod kamo sa una-una ko atong nga healing and salvation prayer. Ay matahamit lang kabira nga hindi ko pag-escape makaroon ng episode ng programa eh. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me.
3: Amen, Lord.
0: I ask you to take away my sickness, infirmity, and pain, and restore me to health.
3: Yes, Lord.
0: Heal me, O Lord, and I shall be healed.
3: Amen, Lord.
0: Save me, and I shall be saved.
3: Yes, Lord.
0: For thou art my praise.
3: Yes,
0: I
3: Lord.
0: I trust in your power and grace that sustain and restore me.
3: Amen, Lord.
0: Loving Father, touch me now with your healing hands.
3: Yes, Lord.
0: For I believe that your will is for me.
3: Yes, Lord.
0: To be well in mind, body, soul, and spirit.
3: Amen, Lord.
0: Lord Jesus, I come before you.
3: Yes,
0: just
3: Lord.
0: As I am.
3: Yes, Lord.
0: I am sorry for my sins.
3: Amen,
0: please,
3: Lord.
0: Forgive me.
3: Amen, Lord.
0: In your name, I forgive all others for what they have done against me.
3: Yes, Lord.
0: I renounce Satan, devil spirits, and all their works. Yes, Lord, have your way. We trust in you.
3: Amen, Lord.
0: We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor are yours forever and ever.
3: Amen.
0: Amen. Gabay pa. Mayad yung kita sa itong mga batian. Naisayad man kita nga ginabuong kinmi kita. Kita ito niya mahangi Diyos. Agtuuhan natin, batihan natin. Nga imogil lang raton nga healer. Imogil lang itong manubuong. Amen. Siguro kabay nga binisyon ng kita at mapinalanggaon, mahigugmaon, matinatabon, manugbugong at mapinatawaron. So Diyos nga mga gam sa tanan ng Amay, kagang-anang kagang Espiritu Santo. Amen. Kaya pa ka natin palihog at nga mga Diyos. Kaya matin Lord, si mga po kabay pa nga binisyon na gina sa tanan ng oras. Totodo tila radyo, sa yung programa, Divine Mercy Kabuhi. Kamu nga nagpamati, pero may nagpartisipar sa pagpamati kung mga po kita at nga mga Diyos. Iyagip man kami ninyo sa inyong mga pangamuyo.
3: Amen.
0: Amen. Salamat gid sa inyong pagpamati.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
0: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapag sik sa ato.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon mga kababayan. Nagbabalik po ang inyo pong programa, no? Dito po sa Radyo Todo 88.5 Aklan. Ito po ang inyong programa, The Voice of Hope, hosted by Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist Church. But nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng pagkakataon, mga kaibigan, na tanggapin itong hamon upang ipagpatuloy itong programa. At sana po itong gawain natin ay nagiging pagpapala din sa karamihan ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa bayan ng Kalibo, kundi sa probinsya ng Aklan at maging sa mga naaabot natin saan mang lupalop ng daigdig, no, kutob it may mga Pilipino, no, side naton raaton yung mga kababayan una somewhere sa may Middle East, sa North America, sa Europe, sa siin man, no, gabalik tanaw gid it mga programa iya sa aton nga nasyon para makibalita it kung ano ro mga nagakatabo iya sa aton nga pinalanggang Pilipinas. So this is the Voice of Hope, no, and I'm your host, Brother Don Manikan. Kasama natin si Sister Casey Casquejo, Brother Errol Pareñosa, and behind, no, na hindi nyo nakikita, meron tayong kasama si Brother Arian Jones Panaligan.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, nabiyun na Muhammad wa ala alihi wa sabi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salam.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng buong sanlibutan. Mga kapatid, kababayan, saan man kayo naruroon, sa inyong trabaho, sa inyong pamayanan, sa inyong bahay, nawa ay bigyan nyo kami ng oras sa inyong pakikinig upang sa ganon magkaroon kayo ng aral mula sa aming pananampalatayang Islam. Ito ang programang hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, kundi nagpapaalala sa ating mga puso, nagpapataas sa ating mga iman, at gumagabay sa atin tungo sa kabutihan. Ito ang boses na Islam sa probinsya na Aklan, isang tinig ng katotohanan, awa, kapayapaan at pagsamba kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang Ang Boses na Islam sa Probinsya ng Aklan. Ito po ang iyong lingkod, Romel Abdurrahman Tarusan.
3: At ako naman ang inyong kapatid, Jamal Isidro.
4: At ako naman yung kapatid, Abdurrahman Baiz.
1: Mashallah, alhamdulillah. Muli niyo po kami makakasama sa loob ng isang oras upang sa ganon, kami po ay makapagbibigay ng mga kasagutan sa mga ilang katanungan. Alhamdulillah, bago po tayo magsimula, ay nais ko munang ibigay ang unang pagbati mula sa ating butihing stud na si Ustad Abdurrahman Baiz. Stud, assalamu alaikum, stud.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiya bada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gaya ng nasabi, at alhamdulillah, at pagkatapos kong pasalapatan, dakilain ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at magbigay ng salawat sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumasa kanya nawa ang kapayapaan, at sa lahat ng mga propeta at sa lahat ng mga taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. At syempre, pagkatapos kong pasalamat, magpasalamat din ako sa Todo Radyo sa binigay nilang magandang napakagandang programa na ito upang sa gayon ay maihatid namin ng maliwanag kung ano ba talaga ang Islam at ano ang sino yung mga Muslim, ano ang Quran, sino si Propeta Muhammad, sa kanila nawang kapayapaan at ang lahat ng mga propeta. Naway hiniling ko rin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway buksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang puso at isipan ng lahat ng nanonood ng programang ito.
1: Mashallah, alhamdulillah. Napakainit na unang balita na pagbati mula sa ating butihing stud. Muli, ibigay ko din ang unang pagbati sa ating butihing stud mula kay Ustada Jamal Isidro. Assalamu alaikum, Ustad.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba' al-huda. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, at naway ang kanyang biyaya, pagpapala, kapayapaan ay mapakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa mga kasamahan niya, at ganun din sa mga pamilya niya, at sa bawat tao na tinahak din ang tinahak nilang landas. Kapayapaan po sa mga taong tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah, at andito na naman ang programang Ang Boses ng Islam, maghahatid sa inyo ng mga mensahe patungkol sa pananampalatayang Islam. So inshallah, bago natin simulan ang ating mga tatalakay, na inais muna nating batiin yung mga kababayan natin na hindi pa Muslim, na magandang hapon sa lahat, at inaanyayahan namin kayo na makinig at matuto rin sa reliyong Islam, dahil sa panahon tayo ngayon, kumbaga andyan na yung mga halos magkakasama-sama na tayo sa lugar na kung saan hindi na bago sa mga kababayan natin ang reliyong Islam, kasi meron tayong social media na kung saan kumakalat na ang reliyong Islam, na kung saan hindi ito basta-basta ang relihiyon na kung saan sabihin o husgahan natin na mali, at may mga pruweba tayo na alhamdulillah ay ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan, at relihiyon na tuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama. At ganoon din gusto natin batiin ang ating mga kapatid sa mga sulok ng mundo, at nais nating banggitin yung mga nagpapa-shoutout sa atin dito, yung mga kapatid natin na sila Dinsel Isidro, yung kapatid ko, ganun din si John Harley Malbas, at ganun din si Ron Mel Udirab Bidas o si Yusuf at ganun din si Abdul Jamal na sa Kalibo na usahan ay mga binata natin kapatid na inshallah ay biyaan kayo ni Allah ng mga mabubuting asawa.
1: Allahumma amin.
3: Yun na siguro bilang pauna muna sa ulit magandang hapon sa lahat at assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid.
1: Shalastad na bago tayo magsimula sa ating programa, sagutin ang mga ilang kasagutan. Ipagpatuloy muna natin ang mga unang mga pagbati din na papashoutout sa atin. Unang-una dyan kay Jamar Aguilo na taga Pudyot, Tangalanaklan, kasama ng kanyang bahay na si Mia Lynn Flores Aguilo, kasama ng kanilang dalawang anak. At dyan kay sa isang preacher dyan na sa kay JR Gomez na ishoutout din natin kasama nila, inshallah. At sa lahat po ng mga tagapanood po dyan sa Barangay Tamalagon, especially po dyan sa Sitio Tagaytay at Sitio Danawan, maraming salamat po sa inyo sa pag-antabay. At mula po dyan sa Antique, gusto ko lang batiin stad yung mga nakinig sa ating kahapon dyan sa Antique, mga kasamahan ng mga kababaihan na nakinig sa atin dyan sa Antique. At gusto ko rin batiin dyan sa ibahay ngayon, dyan sa mga pamilya ni, ni Brother Matthew Ascanio. Diyan nga mayroong kasalan diyan ngayon, alhamdulillah. So bago tayo stad magpatuloy sa ating programa, ito stad ang mga ilang katanungan sa atin. Ang unang katanungan dito, nabigyan natin ng linaw kasagutan, pero bakit kahit sa Islam, sabi ni Jesus Christ, babalik siya upang humatol sa sanlibutan, not Muhammad. If Jesus is coming back to judge the world, so meaning he's God, because only God can judge. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So ito, Ustad, gusto natin bigyang linaw to, Ustad Abdurrahman Baez, na ano ang masasabi mo dito, Ustad? Sinabi niya kasi, nasa Islam daw na alam din natin yung mga Muslim na babalik si Jesus Christ upang humatol sa sanlibutan. Hindi daw si Muhammad. Kung si Jesus Christ daw ay babalik at mag-judge, so ibig sabihin, Diyos daw si Jesus Christ kasi siya daw ang mag-judge sa atin. So ano masasabi mo dito, Stan, sa katanungan?
4: Alhamdulillah at napakagandang katanungan. Hindi katanungan yun, kundi question mark yun sa atin. Bagkus gusto lang namin na ipaalala at ipabatid, no? At ibigyan namin ng linaw yung usaping ito na unang-una, hindi kami maging tunay na Muslim kung hindi namin paniwalaan, mahalin, igalang si Jesus Christ. Ngunit bilang isang propeta, isang dakilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos siya ay kasama sa lima na isa sa pinakatanyag na propeta at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos si Jesus Christ sa kaalaman ng lahat upang malinawan tayo nito, siya ay binanggit din ni Propeta Muhammad, suma sa kanya nawa ang kapayapaan. Ano ang sabi niya? Si Isa ibn Maryam ay ako ay malapit sa kanya sa mga tao. Sapagkat bakit nang galing sila sa isang ama? At walang propeta na sa pagitan nilang dalawa. At hindi lamang yun. Bagkos bakit sa tanong ng ating nagtatanong, nagsisiliksik ng kaalaman, ay buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong puso at isipan. Kaya bakit babalik si Jesus Christ? Sapagkat siya ay hindi namatay. Wama kataluwa masalabu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay niligtas, itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang langit. Kasi kung isipin natin, kapag ang ikaw ay patay na babalik ka pa ba? At isa sa mga layunin kung bakit sa paniniwala ng Islam, kung bakit siya ay bababa siya sa araw ng Friday, okay? Sala ng Fajr, meron siyang hindi natapos. Meron siyang obligasyon dito sa lupa. Isa sa mga obligasyon niya sa lupa, unang-una ay pasinungalingan siya na siya ay namatay sa krus. Pangalawa, pasinungalingan niya yung sabihin na pinaintulutan niya yung pagkain ng baboy. Pasinungalingan niya at tatanggalin niya yung buwis, yung jizya na tinatawag. At siya ay mamalagi dito sa mundo. Yun ang mga sign ng malaking araw ng paghukom. Okay? Mamalagi siya dito sa mundo ng 40 na taon. Upang ngunit hindi bilang isang propeta, kundi siya ay susunod sa batas na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling propeta na si Propeta Muhammad, suma sa kanya nawa ang kapayapaan. Bagkus sa Quran, ang unang-unang himala na hindi nabanggit sa Biblia, ang unang himala na banggit sa Biblia ay yung tubig ginawa niyang alak ni Jesus Christ. Sa Biblia yan. Okay, di ba? Ngunit sa Quran ang unang himala ni Jesus Christ, siya ay nagsalita nang nasa na bitbit siya ni Maryam alayhi salam. Nagsalita siya, ano siya na wakala? Inni Abdullahi, sabi niya, katotohanan, ako ay alipin ng Allah, propeta ng Allah. Binigyan niya ako ng aklat yung Injil at ginawa niya akong propeta. So napakaliwanag. Napakaliwanag sapagkat siya, sa Islam siya ay propeta, hindi siya namatay. Nakakalungkot, saman sa ibang paniniwala, siya ay anak ng Diyos, Diyos, ngunit siya ay namatay. Diba? Hindi ba tayo nakapagtataka dito? Kaya ang ano ko dito ay buksan natin ang ating puso at isipan at kaya tayo binigyan tayo ng talino at kaisipan upang malaman natin ang katotohanan. Ihambing natin. Okay, Ustad, siguro ano yan at si
1: bigay
4: natin.
1: Masha'Allah, alhamdulillah. Napakaikli yung paliwanag pero mayroong laman para maintindihan natin ng mabuti. Siyensyala, Ustad Jabal Estrella, baka may kalagdagan ka sa bagay nito.
3: Siguro may dagdag ko lang, Ustad, sa mga tanong na ito. Kasi ito talaga ay napakagandang kumbaga, tanong ng aking kababayan na kung saan, kumbaga si Jesus Christ ay, kumbaga sa panahon na tayo ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan. At bilang propeta natin si Propeta Muhammad, ba't babalik pa si Jesus Christ? Napakaganda at napakatalinong tanong yon. Naway matawfikan yung mga ganitong mga tanong kasi napakagandang paglilinaw ang ganitong mga tanong. Inshallah ay mailinaw natin. Una-una, mayroon akong tatlong naisip na kasagutan sa ba't si Jesus Christ yung babalik at hindi si Propeta Muhammad, sumakanya na ang kapayapaan. Kasi sa lahat ng mga propeta, ito yung unang punto. Sa lahat ng mga propetang ipinadala ng Diyos, sila Abraham, Noah, Moises, David, Solomon, napakaraming mga propeta, si Jesus Christ lang ang isinamba ng mga tao. Walang sinimbang mga propeta sa mga nauna at kailanman hindi rin itinuro ng mga propeta na sila isambahin. Kahit si Jesus Christ, hindi niya tinuro yon. So bakit si Jesus Christ, una-una, mayroong dalawang relihiyon na nagkamali sa kanya? Ano yon? Una, yung mga Hudyo. Ang paniniwala ng mga Hudyo kay Jesus Christ, siya ay bulaang propeta, anak ng mga ngalunya na si Maria, at maduming babae na si Maria. Yun ang paniwala ng mga Hudyo. Kaya hindi sila naniwala si Jesus Christ ay sogo, at hindi rin sila naniwala si Jesus Christ ay Diyos. So, ang mga Hudyo, masidhi ang kanilang paniniwala kay Jesus Christ.
1: Binaba nila masyado.
3: Sinabi ang mga ngalunya si Maria, ang kanyang ina. Subhanallah. At pangalawang reliyon naman, yung mga Kristiyano. Ang paniniwala naman ng mga Kristiyano, tinanggap nila si Jesus Christ. Pero naman, ito'y kanilang sinamba. Kanila naman itong inalaya ng pagsamba. So bakit bababa si Jesus Christ? Una-una ditong layunin niya upang ilinaw sa mga tao kung ano talaga si Jesus Christ. At ito nga, ang unang pagbaba ni Jesus Christ, siyempre ililinaw niya sa sarili niya na siya ay sugo, propeta ng tagapaglikha. At sasabihin niya sa mga Hudyo na ako'y sugo ni Allah. Ako'y tunay na mapagkatiwala ang propeta sa inyo. At ganun din sa mga Kristiyano na sinamba siya, ako ay hindi Diyos, ako ay sugo lamang. Hindi ba't sinabi din sa Biblia? Ano ang nabanggit sa Biblia? Sa 1:17-3, ang sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na iisang Diyos. At ang iyong isinugo, isinugo sino yon? Si Jesus Christ. So yun ang sabi sa Biblia.
1: Maliwanag yun.
3: Maliwanag yun. Mm-hmm. Kung pagpapalawakin natin yung pag-unawa natin. Pero dahil sa kahit ganun pa rin ang nabanggit sa Biblia, ang mga tao pa rin hindi naniniwala. Kaya babalik pa rin si Jesus Christ para ano? Para ilinaw ang sarili niya na siya isugo at alipin lamang ng Diyos at siya ay propeta at hindi siya dapat sambahin. So, yun ang una na isa sa mga layunin kung bakit babalik si Jesus Christ. At pangalawa dito, si Jesus Christ, isa sa mga layunin niya at alam kong paniniwala din ito ng mga kababayan natin na mga Kristiyano, si Jesus Christ ang papatay sa bulaang propeta na tinatawag nilang Antichrist na si sa Islam ito tinatawag na Dajjal. Kung hindi bababa si Jesus Christ, hindi mamamatay ang Antichristo na ito. At ito, take note ha, may mga kababayan tayong sinasabi na tayo ang Antichristo. Pero ang paniniwala sa Islam, ang Antichristo ay si Dajjal at madarating si Propeta Jesus Christ o si Propeta Isa ibn Maryam na anak ni Maria upang papatayin niya ang bulaang propeta na ito si Dajjal. At tinuturuan kami ni Propeta Muhammad kung paano magpakupkup kay Allah laban sa kay Dajjal. Ito kasi pag bumaba ang Antichristo, subhanala, napakalaking dilubyo, napakalaking fitna na tinatawag na maaring maakay kanya. Hindi ibig sabihin na malakas yung pananampalataya mo, ipanatag ka na, hindi. Ang nabanggit si Dajjal, kaya niyang ibalik ang mga namayapa mong pamilya na para bagang ipapamuka niya sa iyo na ito yung pamilya mo. Tapos maniniwala ka ngayon na kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang bawiin ang buhay at kaya niya rin magpapatay. At ikaw na tao na wala ka rin kalam-alam, sasabihin mo ngayon na Diyos siya. Pero ang totoo, yun ay panlilin lang lamang. So nagbabala si Propeta Muhammad kay laban kay Dajjal na iyon o si Antikristo. So yan ang pangalawang layunin ni Jesus Christ. Yung papatayin niyo ang Antikristo. At ikatlo naman dito ay ang pagbalik ni Jesus Christ para siya ay maghukom. Kasi doon nabanggit sa tanong, di ba yung tanong doon ay bababa si Jesus Christ para siya yung magiging judge
1: maghahatol.
3: So hindi, parang sa kanila big deal kasi yun. Ba't si Jesus Christ yung judge, di ba? So parang sa kanila, Panginoon yun si Jesus Christ kasi siya yung judge. Pero ang totoo, bababa si Jesus Christ, siya yung judge, pero yung batas na ipapatupad niya, hindi sa kanya. Ang batas na ipapatupad niya ay yung batas pa rin ng ating tagapaglikha. Pinapatupad niya lang, pero hindi talaga siya yung judge. Bakit? Bakit may kakayahan ba si Jesus Christ na kontrolin ang mga bagay-bagay? Eh, sa sarili niya nga, di ba sa Biblia, wala akong magagawa sa sarili ko, kundi sa kalooban lamang ng Diyos. So, kakulangan yun. Kung siya pala ang Diyos, ba't hindi niya kayang gawin ang mga bagay na kaya niyang gawin sa sarili niya? So, lahat ng mga ginawa ng Jesus Christ, panggagamot, pagbubuhay ng patay, paggamot ng mga kitungin, pagpapatilat ng bulag, yun ay sa pangyarihan ng Diyos. So, hindi siya pwedeng sabihin natin na siya yung judge. So, ilagay natin sa tamang posisyon si Jesus Christ. Hindi po sa Diyos, at siya po ay isa lamang alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, siguro, medyo mahaba-haba kasi tayo yung tanong na ito. Mayroon pang kasunod dito na ang sabi niya dito is
1: I am the Omega.
3: Oo.
1: Alpha Omega.
3: Alpha and the Omega. So,
1: the
3: ang
1: first
3: ganitong
1: and the
3: paniniwa,
1: last.
3: So, ang paniniwala sa Islam, si Allah lamang ang una at huli. So, wala nang nagmamay-ari ng kumbaga ganung klaseng kapangyarihan. Si Allah ang una, si Allah rin ang katapusan. So si Jesus Christ, siya ay tao lamang alipin na nabanggit niya ni Sheikh na siya ay propeta na pinagkalooban ni Allah ng kasulatan at ginawa siyang propeta. So yun lang siguro yung maipaliwanag natin, inshallah.
1: Inshallah, alhamdulillah. So karagdagan ko rin stand doon sa bagay na yun na sinasabi nga si Jesus Christ ang magbibigay ng pagjudge o paghahatol sa araw ng paghuhukom. Kung titingnan natin sa sinabi pa dito, karagdagan na sinabi mga stand, I am the Alpha Omega, the first and the last, the beginning and the end. Kung ang tinutukoy nun si Kristo, bakit siya agad namatay sa pagkasabi nila na ipako sa krus? Katapusan niya agad dun. Ibig sabihin, kung nabanggit mo nga kanina, ang lahat ng mga propeta ay namatay at wala na silang kadahilan na pang bumalik. Kaya nga sa paniniwala ng mga Muslim dito sa Islam, si Kristo ay babalik dahil sa katotohanan hindi pa siya namamatay. Hindi pa natapos ang kanyang misyon. Pero hindi ibig sabihin sa pagbabalik niya ay maghuhukom na. Sa Islam, napakaliwanag, ipinaliwanag nito kung anong araw babalik si Kristo, saang lugar, anong oras, at ano ang mga kadahilanan, nabanggit nga kanina ni Ustad kanina, ang kadahilanan na siya ang papatay sa Antikristo o sa Antidadyal. Saan? Anong araw? Araw po ng Biyernes siya babalik. Saang lugar? Sa bayan po ng Syria sa Damascus. Anong kadahilanan? Ano, paano siya pagbaba? Anong oras? Bago po sumikat ang araw sa pagdarasal ng mga Muslim sa madaling araw, hawak-hawak niya ang dalawang pakpak ng anghel. At nakilala siya doon agad ng mga Muslim na si Jesus Christ na anak ni Maria ay bumaba. So isa yun sa mga kadahilanan at pagbali niya sa mga krus at pagpatay niya sa mga baboy. At sasabihin niya sa mga tao, kailanman ay hindi ko ipinag-uutos na sa inyo na ako inyong sambahin at ang aking ama inyong, at ang aking ina ay inyong sambahin. Hindi ito tinuro ni Kristo. Bagkos ang itinuro ni Kristo, kaya sa kanyang orihinal na lingwahe, Shema Israelo Alohado Adonai Ihad, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin. Pag sinabing natin, kasama si Kristo, ang Panginoon natin ay isa. Tinutukoy ni Kristo ang iisang Diyos na itinuturo niyang sambahin natin. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag po yun. Kaya balik tayo natin ang Biblia, wala pong itinuturo si Kristo na siya ay sambahin. Bagkos lagi itinuturo niya, na ang Allah o nag-iisang tagapaglikha dapat lamang sambahin. At kung paano magdasal si Kristo, maliwanag po ulit sa Biblia. Mateo 26:39, pagkalayo ng konti siya ay nagpatira pa, isinubsob ni Kristo ang noo sa lupa at nagdasal. O Diyos ko, kung maaari bagay, layo niyo sa akin ang sarong o ang paghihirap nito, sundin ang loob niyo, huwag ang loob ko. Kung Diyos si Kristo tagahatol sa atin sa pagbalik niya sa mundo, Bakit siya nagdasal sa Diyos? Yun ang malaking katanungan sa ating mga kaisipan na dapat nating buksan ating mga puso at isip upang sa ganon magnilay-nilayan natin kung tama ba talaga ating pinaglalaban. Tama ba talaga si Kristo sa pagbabalik niya, siya ang hahatol sa atin. So siya last time, bigyan na dagan ulit tayo dito na naway mabigyang lina ulit natin patungkol ito stud sa Quran na tinanong niya ulit. May nakasulat ba sa Quran na I am Allah, sambahin ninyo ako? So yun stud ang katanungan ulit stud na nawa inshallah stud Abdurrahman Baez na ikaw mag makapagsagot dito stud inshallah.
4: Dagdag doon sa kay Jesus Christ.
1: Ah, inshallah stud.
4: Ito yung hamon. Sa mga nagtanong unang-una, buksan natin yung ating cellphone, di may internet naman, libre naman, i-google natin.
1: Inshallah, oh, mas may
4: ilang. Ano yung mother tongue, yung salita, ang totoong salita ni Jesus Christ? Ano ba ang nakasulat yan? Di ba ang mother tongue niya is Aramaic?
1: Mm-hmm.
4: So paano nagkaroon ng Jesus Christ? Samantalang ang Jesus Christ is English. Mm-hmm. Sa salitang Aramaic, walang letter J.
1: Walang letter J,
4: so doon natin malalaman ang katotohanan. Okay, doon sa tanong mo. Ano ang tanong, sabi doon, nabanggit ba?
1: Nakasulat ba sa Quran?
4: Ay, napakarami tayong pag sinabing nakasulat, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi, sabi niya, nagpakilala siya kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Sabi ng Allah, noong si Musa ay nandun na sa bundok.
1: Linawin natin, stad. Sino si Musa, stad? Si Moises.
4: Si Musa, yun ay si Moises. Okay? Pero ang totoong pangalan niya talaga ay Musa. Pero binalitan na naman. Sige, ano lang natin, Moises na lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises, sabi, nagpakilala sa kanya ang Allah. Sabi niya, innani ana Allah, la ilaha ila ana, paabudni wa akimis salata lidikri. Napakaliwanag. Katotohanan, sabi ng Allah, katotohanan, ako ang Allah. At wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya't sambahin ninyo ako at mag-alay kayo ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alala sa akin. So napakaliwanag. Sa isang ano sinabi niya, kul, sabi niya, inutusan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad. Suma sa kanya, nawa ang kapiyan, ang huling propeta, kul, huwa Allahu, sabihin mo sa kanila, ang Allah ay nag-iisa. So napakaliwanag. At sinabi pa dun, at napakaraming ayat sa Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala anong sinabi niya, ang ito upang malaman ng tao na siya talaga ang dakilang tagapaglika. Dito pinapakilala, pinapakita ng Allah subhanahu kung paano niya nilika, isa sa kung paano ang kanyang pagkalika sa tao. Sabi niya, Allahu akrajukum min butuni umatikum la talamu syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah, napakaganda. Kung ano to, sabi niya, ako si Allah ang naglabas sa sinapunan ng inyong magulang na wala pa kayong kaalam-alam. At pagkatapos binigyan niya kayo, anong unang binigay niya? Pandinig, pakiramdam, at mata. Subhanallah. Upang sakaling kayo ay maging mapagpasalamat. Ibig sabihin, sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong mga ano, napakaraming ano natin, hindi maubos ang oras natin sa pag-ano, sapagkat ang Quran ay dito, huling revelasyon na ibinaba upang ibalik ang turo ng mga propeta. Kasama na dun yung turo ni Propeta Jesus Christ na sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa at walang kapantay sa kanya. Huwag sambahin yung mga kanyang nilika. Okay. Maribol, tatama.
1: Masyaallah, alhamdulillah. So, napakaliwanag. Karagdagan sa Jamal Sirin, inshallah, sa bagay na ito. Inshallah.
3: Siguro medyo malinaw naman yung sagot ng Sheikh natin, inshallah. Yung sa akin lang doon, napakaganda talaga sa Islam na kung saan nilinaw na ni Allah sa Quran na kung sino yung sambahin, sino yung dapat iwasan. Napakalinaw nabanggit ng ating Sheikh na si Allah ay nagsabi sa Quran na inani ana Allah. Na si Allah ay la ilaha ila ana. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. So ito hamon sa mga kababayan natin. Meron silang tinatawag na Biblia. Kung silang sinasamba nila si Jesus Christ, saan sa verse sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ, ako ang Diyos, sambahan ninyo ako? Matagal lang hamon yan at ito yung nakakalungkot sa mga kababayan natin. Wala pong naipatunay na kahit isang verse man sa Biblia na naipakita. Anong masasabi doon? Anong palagi sinasabi Jesus Christ? Ako'y sugo, ako'y propeta, ako'y alipin ng Diyos. Pero pagdating sinasamba, wala siyang sinabing ako ang Diyos. Anong sabi niya palagi? Isa lang ang Diyos mo, isa lang din ang Diyos ko, yun ang sambahin natin. So yun lang po siguro ang gusto kong maidandag, inshallah.
1: Inshallah, stud, no? Pag-usapan natin dito. Dahil ito sa mga kababayan natin, stud, na sinasamba nila si Kristo dahil sa kahima-hima lang paglikha kasi sa kanya eh. Mm-hmm. Kumbaga, lagi nilang iniisip, si Kristo walang tatay eh. Mm-hmm. Virgin si Maria, kaya siya ay Diyos ng katawang tao o Diyos na bumaba sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ito kasi lagi stad ang mga binibitaw ng mga karamihang mga ngaral at mga miyembro dahil sa himalang-himala na ginawa kay Kristo, kaya nila ito sinamba. Kung titingnan natin maigistad, no, pag-uusapan natin dito yung himalaan mismo ni Kristo, kasi dito tayo nakapokus kay Kristo talaga eh. Kung talagang ang Diyos ng katawang tao o Diyos nagkaanak, kung titingnan natin dito stad, kung ano ang pinagkaiba ni Adan kay Jesus, mas malaki ang pinagkaiba ni Adan. Si Adan mismo nilikha sa paraiso, walang nanay, walang tatay, sa paraiso sa agad. Pero bakit hindi siya sinamba ng mga tao? Dahil alam ng mga tao, si Adan ay hindi anak ng Diyos. Samantalang si Adan walang pinanggalingan. Ito kasi stad na malinaw dito yan na kung paano nilikha ng Diyos ang tao para maintindihan ng karamihan. Unang-una, nilikha ng Diyos ang tao, si Adan ang unang nilikha, walang pinanggalingan kundi galing sa putik. Walang nanay, walang tatay. Pangalawang paglikha, si Eva, galing sa lalaki na walang babae, galing siya kay Adan, ngunit walang babae. At ginawang kapalis ito na siya ay naging babae. Pangatlong paglikha, kabaliktaran naman ni Adan. Kung si Adan walang nanay, walang tatay, si tayo naman merong nanay at merong tatay. Kabaliktaran tayo ni Adan. Ikaapat na paglikha upang ipakita ng Panginoon na siya ay makakapangyarihan. Kaya niyang likhain ng lahat. Walang ano sa kanya, walang imposible sa kanya. Kun fayakun, ang mangyari ay mangyayari. Nilikha niya ulit ang ikaapat. Kabaliktaran naman ni Eva. Kung si Eva galing sa lalaki, si Jesus Christ naman galing sa babae na walang lalaki. Maliwanag ito. Galing walang nanay at tatay, galing sa lalaki, may nanay at tatay, galing sa babae. Ganun nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao. Ngunit hindi ito nanaunawaan ng ibang mga kababayan natin. Bagkus lagi sa isipan nilang nilalagay nila sa isipan, kaya nila sinamba si Kristo dahil sa kahima-himalang paglikha. Yun ang katotohanan. So, inshallah, stad karagdagan dito kay Jesus Christ, inshallah, stad Abdurrahman Baez, no? Patungkol pa rin kay Jesus Christ tayo.
2: Kapag Jesus Christ.
1: Kasi, halos ito kasi stad ang naging talakayin ng karamihan eh, at lahat ng pinapangaral, lahat ng mga mangangaral patungkol kay Jesus Christ. Kasi akala nila lahat kasi ang mga Muslim, anti-Christ. Hindi ito naman naiintindihan ng karamihan eh. Ang sinasabi ko nila, eh, Muslim kayo, si Muhammad kayo, hindi kayo naniniwala kayo, anti-Christ kayo eh. So, anong stad ang masasabi mo dito sa bagay na to na sinasabi ng karamihan na parang anti-Christ tayo patungkol kay Kristo?
2: Ay, yun ay pinang 100% na mali. Sapagkat kung bubuksan lang natin ang marangal na Quran, si Jesus Christ binanggit sa Quran 25 times. Ang kanyang nanay nabanggit sa Quran 34 times. Si Propeta Muhammad na pinadala ng huling mensahe ay nabanggit namin 4 beses lamang. Tingnan mo yung pinagkano. Paano ang Muslim, paano ang mga naging anti-Christ? Bagkus kaming sa ngayon lang eh, sa ngayon lang. Si Jesus Christ, di ba may balbas? Sino ba yung may balbas ngayon? Si Jesus Christ, kapag nagdarasal siya ay nagpatira pa. Sino ba ang nagpatira pa ngayon? Si Jesus Christ, nag-aayuno ng 40 days. Sino ba ang sumusunod sa kanila? At kung sasabihin natin, ipagpalitan pa rin natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos o Diyos, doon malaking katanungan ito. Sapagkat meron bang Diyos na may pinagmulan? Saan nagmula si Jesus Christ? Kung saan tayo lumabas, doon din siya lumabas. Ang ano nga lang natin sa pagpaliwanag ni Ustad Abdurrahman, ay siya ay walang, may nanay siya, ngunit wala siyang tatay. Ngunit walang, ano, binuntis din siya ng siyam na buha. Tayo binuntis rin ang ating magunan at lumabas kung saan lumalabas yung ating dumi, doon din siya.
1: Walang pinagbago.
2: Walang
1: pinagiba.
2: Tapos sasabihin sa sambahin natin, samantalang siya, ano sabi niya? Ito pa sabi niya, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'abuduhu hada siratal mustaqim. Napakaliwanag, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon, inyong Panginoon, sambahin siya sapagkat ito yung matuwid na landas. Pag sinabing matuwid, ito yung pinaka the best na iyong madadala pagdating sa araw ng Panginoon. So, at hindi lamang yun. Ang pinagmulan ni Jesus Christ, tingnan natin ha, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, Inna Allaha astapa Adama wa Nuhan alal Ibrahim wala Imrana. Tingnan mo, si Allah ay itinaas niya, kinuha niya ang lahi kay Adan. Pangalawa, si Nuh. Binanggit si Propeta Nuh at si Propeta Ibrahim. At sa lahi ni Imran, saan dito nagsimula, dito nang galing ang lahi ni Jesus Christ. So napakaliwanag. Si Jesus Christ ay tao, ngunit binigyan siya ng kasi na siya ay maging propeta. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ang pangalang Jesus Christ ay tao. Siya ay may pangangailangan. Siya ay kumakain, natutulog. At kapag nagdasal siya, saan siya nalangin? Siya nag-isang Diyos, kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ang kaligtasan sa time niya. Wa idqala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaykum. Maliwanag. Mm-hmm. At si Jesus ay nagsabi, ya Bani Israel, o kayong mga lahi ni Israel, katotohanan, ako ay propeta. Minsahiro lamang ng Allah. So napakaliwanag. Sugo.
5: Mashallah.
2: So yun ang
1: napakaliwanag. So madaling sabi sa hindi tayo matatawag na tunay na Muslim kung itatanggi natin si Kristo. Kung mahal ninyo si Kristo bilang mga kababayan natin, mga Kristiyano, no, mas duble ang aming pagmamahal kay Kristo. Bakit? Kasi kahit titi natin yung stud, magagamit ito ng verse ng Biblia yung sabi, Mr. Kristo, I am the way, the truth, and the light. So doon lang tayo, huwag natin patuloy na. Way, pamamaraan ni Kristo. Ano ba ang mga pamamaraan ni Kristo habang siya ay nabubuhay? Kung titingnan natin, pag-uusapan natin, sino ngayon ang sumusunod sa pamamaraan ni Kristo? So bago natin pagpatuloyan, siya lang stadya malisido, baka may kanagdagan ka dito, para, patungkol sa pagiging anti-Christ daw tayo mga Muslim, patungkol kay Kristo.
3: Para sa akin, okay na siguro yung sagot niya siya, alhamdulillah, malinaw na yun, alhamdulillah.
1: So baka may ibang kanagdagan ka stad, patungkol pa rin sa bagay na iba. Wala na?
3: Wala na siguro. Pero inshallah, mamaya pag may oras pa tayo, mas maganda talakayin din natin yung mga nangyari sa Nepal.
1: Kasi parang mayroon kasi na yun. Kasi ito yung stud yung napapanahon eh. Mm. So, mas maganda nga ito. Mm-hmm. Upang sa ganun maging awareness na rin sa karamihan, mm-hmm, kung bakit nangyari yung pangyayari sa Nepal. Mm-hmm. Kasi kumakalat yung stud sa social media, mm-hmm, sa Nepal kasi stud, may sinunog nila ang Quran, mm-hmm, nabuldos nila yung pinagsisira nila ang masjid, mm-hmm, sinunog nila ang loob ng masjid, mm-hmm, sinira nila yung taas. After 2 weeks ta yata, mm-hmm, nangyari ang napakalaking dinubyo. So sa lastad, ano ang bagay na ito ba ay talagang napapanahon lang ba nangyari o nagkataon lang ba? O sadyang parusa ito ng dakilang tagapaglikha? Ano masasabi natin dito, stud?
2: Alhamdulillah, at ito na yung kung ating gagamitin lamang, bubuksan natin yung mga history. Hindi ito bago. Mm-hmm. Sa time ng Propeta Nuh, alayhi salatu wasalam, mm-hmm, ano ginawa na Nuwa pala. Ano ang ginawa ng mga tao noon? Sinamba nila yung mga rebulto na mamabuting tao. 950 years na nagbigay ng mensahe, mm-hmm, si Nuwa na sambahin lamang si Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa, at huwag sambahin yung kanyang mga nilika. Ngunit ang tao ay pinagtatawanan siya. 950 years na pananawagan. Ano ang anong sinasabi nila, sinabihan pa nila. Ganun naman ang anong mga propeta. Sinasabihin ang mga propeta ay ganito. Lahat ng masamang salita. Kaya tayo mga Muslim, hindi na tayo magtaka. Kung ano sasabihan nila. Sabihin nila tayo daw ay mukhang kambing. Pero sabi ko naman, ako naman ang pinakagwapo sa mga kambing. Diba? So ibalik natin yun. Ano naman yun eh. Siyempre natural yun. Tanggap natin yun. Pero ang ano lang natin dito, maipadating ang tamang mensahe, ang katuruan. Okay? So hindi ito ano yon. So bakit nangyari ito? Sapagkat kung ano yung ginawa ng tao, merong ayat sa Quran. Napaka-isi lang. Sabi na Allah, wa in udtum udna. Subhanallah. Kung ano ang yung ginawang kasamaan, ibabalik sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang sinamba ng, ganito na lang, sa pagsamba na lang. Diba ang pina, kahit sa Ten Commandments eh, yung pina kasalanan na walang kapatawaran ay yung pagtambal, yung shirk, pagtambal sa dakilang tagapaglikha.
1: Tapos ang number 1 stud sa pamutos ng Diyos.
2: Number 1 talaga 'yun. Ano ba ang ginawa nila? Ano, sino ba ang sinamba nila? 'Di ba? Sila ay mga Buddhist. 'Di ba? Kaya nga tingnan mo, sabi sa ayat, sabi niya, "Daharul pasado fil bar wal bahar bima kasabat aydinas." Sabi ng ating mupasyon, nagtafsir sila dito. Anong sabi niya? At ang karagatan at ang kalupaan ay napuno na ng kasamaan na ginawa ng kamay ng tao. Sabi ng nagpapaliwanag dito, yung pasad dito, ito yung shirk al-akbar. Mm-hmm. Kung ano ang ginawa ng tao ay ibabalik sa kanya. Kaya bitingnan mo, hindi lang kundi ito ay babala. Sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Manursilu bi ayati illa takwifa. At kami ay nagpadala si Allah Subhanahu ng mga ayat niya. Tingnan mo yung kanyang ano, mga baha, mga lindol, mga ulan upang magbigay babala sa tao na sambahin lamang si Allah at sundin ang kanyang mga batas, hindi ang batas na kung saan taliwas sa aral ng Islam. Kasi pag sinunod natin ang aral ng nag-iisang Diyos, maging mapayapa tayo. Maging mapayapa ang tao. Kapag sundin lang, kasi katingnan mo ang kanyang babaya, upang kayo ay matakot. Subhanallah. Baha pa lang yun. Paano pa kaya kapag magunaw na ang mundo?
1: Allahu Akbar.
2: Subhanallah. Malaking ano ito, inshallah tatalakayin natin sa sun kasi yung oras na 50.
1: So inshallah sa Jamal Silo karagdagan dito sa patungkol sa nangyari sa napapanahon tungkol sa Lipan.
3: Alhamdulillah, gusto ko muna ipaliwanag sa bawat isa sa atin, lalo sa mga tagapanood natin, na lahat mang na nangyayari sa kalupaan, sa kalangitan, sinabi ni Allah sa Quran, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَيَّ بَأَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْكِكُمْ أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئاً ويضيق بعضكم بأس بعض. Sabi ni Allah sa Quran, yan ang natin sa Tagalog para maunawa ng mga tagapakanood natin, na si Allah daw ang may kapangyarihan. Wala nang iba, si Allah lang may kapangyarihan na magpadala sa atin ng parusa mula sa ibabaw natin. Ano yung mga tafsir ng ating mga ulama, paliwanag ng ating mga ulama? Ito yung mga bagyo, malakas na ulan o pagulan ng mga bato na nangyari din sa mga naunang mga nasyon. Aw min tahti arjulikum, o di kaya yung mga parusa na nanggaling sa ilalim natin at nangangahulugan din ito ng paglindol, pagkabiyak ng mga lupa na nangyari din sa mga naunang henerasyon. So ang gusto kong puntuhin dito, anuman ang mga nangyari sa mga paligid natin, wala nang ibang nagdudulot kundi si Allah. Hindi po yung mga sinasabi nila na mother of nature dahil sa pagkaputol daw ng mga puno ay nagalit daw ang inang kalikasan na sinasabi nila. Ito po hindi totoo. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na magpadala sa atin ng mga sakuna. So ang tanong dito, bakit ba nagpapadala ang Diyos ng mga sakuna? At ito nga ang nabanggit sa Nepal na nagkaroon na subhanallah hundreds yung mga namatay, iyadan bila, bata, matanda. So ano ba ang dahilan kung bakit nagpapadala si Allah? Tignan natin sa Quran, sinabi ni Allah, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Sinabi ni Allah, anuman ang mga dilubyo, sakuna, mga kalaminad na mangyari o dumatal sa inyo, ito daw ay galing sa mga kamay natin na nangangahulugan dahil sa kasalanan ng ginagawa ng mga tao. So, ibig sabihin ko, anuman ang mga dilubyo na mga ginagawa ng mga tao ay binabalik ito ni Allah na nabanggit ni Sheikh. At ito nga ang nangyari, ito nga ang mga sinasabi nilang pagpunit nila sa Quran, ang pagsira nila ng mga masjid, ito'y babala sa mga kababayan nating hindi Muslim. So banal sa amin ang Quran, banal sa amin ang masjid, tapos ganun-ganun ninyo na lang. So anong mangyari? So napakalaking balik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana ay magising yung mga kababayan natin. At ito rin, marapat din sa bawat isa sa atin talaga bilang mga tao na kailangan nating kung ba hanggat pigilan natin yung ganitong mga kasalanan, ay pigilan natin. Huwag tayong maging bulag sa mga kasalanan. Dahil kapag magpadala si Allah ng kasalanan, ng parusa, damay tayo lahat. Wattaku fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum qasa. Katakutan ninyo yung mga parusa na hindi lamang ang gumagawa ng kasamaan yung dadatalan ng parusa na yun, kundi buong komunidad.
1: Lahat
3: kaya
1: damay.
3: Nangyari sa Nepal, subhanallah, walang pili yun. So, dapat ang marapat para sa atin, pag nilay-nilayan palagi, ito, babala ito sa mga kababayan natin. Na bumalik na kayo kay Allah sa pagsamba sa Kanya. At sa mga kapatid natin na, kumbaga, nalilihis ng landas, ito'y panggising. Na bumalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nangyari sa Nepal, sa Mindanao, sa Luzon, na mga bagyo at kalamidad, marapat para sa atin na pag nilay-nilayan natin yun lahat. Pero, ito palagi ang ating pag nilay-nilayan na bumalik tayo sa tamang sinasamba natin na si Allah, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala iba siya kung magalit. Yan pa lang ang parusa sa mundo. Paano na kaya kung sa kabilang buhay, subhanallah, napakasidhing kaparusahan ang mangyayari sa araw ng paghukom, lalong-lalo na sa impyerno. So yun lang siguro ang may dagdag ko,
1: inshallah. Tama nga Ustad, sinabi mo Ustad na dito ay panggising na rin sa ating mga Muslim na rin eh. Hindi lang basta sa mga Muslim, hindi rin sa mga hindi Muslim eh. Pati na rin sa mga Muslim eh. Kasi marami na rin mga Muslim totally na nakakalungkot maisipin na nalilihis din talaga. Nakakalimot din talaga sa pagsasala, sa paggawa ng sala, sa paggawa ng ibada. So, dapat ipagpasalamat pa rin natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi hanggang ngayon, binigyan pa tayo ng kalakasan ng Allah. Binigyan pa tayo na magkaroon pa tayo ng tauba o magsisi pa tayo sa ating mga kasalanan na hindi katulad sa ginawa ng sa Nepal na biglaan na lamang na binigyan ng parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito'y pagpasalamatan din sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagkus tayo ang magkaroon pa tayo ng pagsisisi na makapag-tauba pa tayo sa ating mga sarili. Pero bago tayo magpatuloy, nais muna ating batiin ang mga ating manonood sa ating ngayon. Diyan sa Antique, kay Brother Abubakar, nandun tayo kahon, napakasarap ng kape dyan, mashallah. Nawa ay biyayaan. Nawa ay biyayaan ka pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mashallah. Alhamdulillah. Diyan sa Boracay, kay Jidlin Taratarahanding, na laging nanonood sa atin dito. Wala dyan kay Analisa Espino. Siya din ay ang patay ng mga baboy at mga at bali or pawasakin niya ang mga krus. Ito yung kanina eh.
3: Jesus Christ.
1: Oo, kay Jesus Christ na pagbabalik ni Kristo, pagpatay ng baboy at pagbabali ng mga krus. Mula dyan kay Sister Rema Baez, mukhang ito ay may bahay mustad. Ang mga Muslim lamang ang totoo at tunay na nagmamahal kay Jesus. At ang mga reliyong Islam lamang ang may ang nagtatanggol kay Jesus at kay Maria. Kasi sa kanila, sa kalahi nila, ang mga Islam lamang ang may nagpakatotoo sa kanya tungkol sa kanyang pagkatao at pagkapropeta. Totoo po yun. So sa mga Muslim lamang o sa Islam lamang, inilagay lamang sa tamang kalalagyan si Jesus Christ bilang isang propeta. Mula dyan sa Boracay kay Abdullah Dennis Mau, nanonood sa atin ngayon. Mula dyan sa Barangay Tundog, Remilin Dihua, nanonood sa atin ngayon. Ang sabi niya, hilo po. Mula kay Sister Rima Baez, ang Allah ay mawain, ngunit nagpaparusa din kaya palaging magbalik loob kay Allah. Totoo po yan. Na nawa ay lagi tayong magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama nga sabi, ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala, ngunit ang minamahal na Allah ay yung nagbabalik loob sa kanya. So inshallah, stal sa 5-10 minuto na lamang at hindi ito lumalabas sa akin. Mula kay Imam, mashallah, ito yung ating minamahal na Imam dyan sa Boracay, si Imam Sulaiman Dawood Maguindanao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ustad, watching from Boracay, barakallahu fiko, mashallah, Imam. Nawa ay biyayaan ka pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at makasama ka pa namin ng matagal-tagal, inshallah. Allahumma amin. So inshallah, ustad, sa 9 minuto, magbigay tayo ng mensahe na rin sa mga kapatid ng mga Muslim at sa mga nanonood at mga kababayan patungkol sa ating pananampalataya, patungkol na rin sa mga parusa na dumadating sa ating buhay ngayon, inshallah.
5: Sheikh, alhamdulillah. At siguro, no, ang yung mga kukuha na natin ng aral, yung mga pangyayaring ito, dapat maging maano ang mga Muslim, maging alerto dapat sila. Kasi sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Fastabiqul khairat." Mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Dito pa lang napakaliwanag yung utos ng Islam eh. Fastabiqul khairat. At magmadali kayo sa paggawa ng kabutihan. Ano mang klaseng kabutihan, ano mang klaseng maitutulong mo, ano man, lalong-lalo na sa pagpalaganap ng mensahe ng Islam. Kasi dito, isa sa naging problema ng mga Muslim ngayon ay dalawa. Dalawa lamang. Mag-ano lamang tayo. Ano yun? Ilm wal amal. Cool, walang, hindi inaasikaso yung paghanap ng kaalaman. At pangalawa, walang pagsasabuhay. Diba? Kasi itong bagay na kapag sinabi, kasi kapag pinaliwanag natin ang salitang Muslim, ito ay naglaraon, isa sa mga ano, ito yung pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Isusuko mo talaga, aslam, isusuko mo ang sarili mo. Ano man ang lahat ng pangyayari, sinuko mo. Isusuko mo yung sarili sa pagsunod sa Allah, sa dakilang tagapaglikha. Kung ang mobile na ito ay nakakaharang sa atin sa pagsamba, kaya Allah Subhanahu, bitiwan mo yan. Sapagkat ang mobile ay nasisira, ngunit si Allah ay shadidul ikab. Siya ay matindi magparusa. Yes, mapagpatawad si Allah. 24/7, nandyan ang kanyang kapatawanan. Pero, kulo napsin daikatul mo. Ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. At hindi natin nababatid. Kita mo yung baha na yun, kung paano
1: biglaan
5: ang kamatayan ay mas matindi. Bigla-biglaan. Kaya nga ito, sabi ng ating mga pantas, mas mainam sa isang tao na siya ay hindi kaagad bawian ng buhay na biglaan. Sapagkat maaring siya ay manumbalik sa dakilang tagad o makapaghingi siya ng kapatawaran.
1: Mm-hmm.
5: Kisa sa biglaan, wala, hindi ka makakahingi minsan ng kapatawaran. Maliban sa yung ginabayan ng Subhanahu wa Ta'ala. Yun lamang ang aking payo, Ustad. Siguro ay...
1: Sa 7 minuto, Ustad. Inshallah, Ustad Alessandro.
5: Ang bilis.
3: Inshallah, Ustad, baka may mga ano pa tayong idagdag natin sa mga kapatid natin na inshallah, siguro may dagdag ko lang dun sa mga kababayan natin na kung saan napakaliwanag po ng relihiyong Islam. Kung sino ang dapat natin sambahin. Kaya itong mga sa paligid nating mga sakuna at dilubyo ay talagang dapat na pagnilay-nilaya natin yan. Dahil sa, simula nung mga naunang mga propeta, makikita natin kung ba't sila pinapadalhan ng Diyos ng mga dilubyo ay dahil sa sumasamba sila sa iba. Diba? Nung nabanggit ng Sheikh natin sa panahon ni Noe o ni Noah, dahil sumamba sila sa mga ribulto, sila ay pinarusahan ng baha sa panahon na yun. Sa panahon ni Moises, di ba? Sila ay ipinaliwanag na sa gana ni Moises kung sino ang dapat sambahin. Pero ang sabi nila, hindi nila nakikita yung Diyos. Anong nangyari? Gumawa sila ng gintong baka at yun ang sinamba nila at sila ay pinarusahan ng Diyos. At napakarami pa. Sa panahon pa ni Propeta Abraham, ganun din sa panahon nila, lahat naman po, Solomon, David, lahat. Kumbaga, yung mga sign na sa paligid natin ay bumalik loob na tayo sa dapat nating sambahin na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mga Muslim, alhamdulillah, alam namin na kami mamamatay. Pero dahil tama ang relihiyon namin, tama yung sinasamba namin, andun yung kapanatagan. Kaya kung gusto nyo na makaramdam ng kapanatagan at naghahanda sa kabilang buhay, isa lang po ang dapat ninyong gawin. Kayo po ay yumakap sa pananampalatayang Islam at mararamdaman yung kapanatagan at kapayapaan na tayo sa mundong ito ay isang pansamantalang buhay lamang at tayo mayroong patutunguhan na walang iba kundi ang paraiso na inihanda ni Allah. So, bilang karagdagan na rin, may oras pa konti lang, isisingit ko lang dun sa mga kapatiran natin mga Muslim. Mm-hmm. Na kung saan ito ay sabi nga ni Ustad na ito hindi payo lang sa mga kababayan natin na mga hindi Muslim. Ito rin ay payo sa mga kapatid, sa ating lahat, kahit sa ating mga sarili, na kung saan mag-unhan tayo, sabi nga ni Sheikh, sa paggawa ng kabutihan. So, anong kabutihan ba ang pinakamalaking dapat natin gawin? At walang iba ang pag-aanyaya sa mga kababayan natin tungo sa Islam. Iparating sa kanila yung kaisahan ni Allah. Huwag tayo maging selfish na para bagang sa atin na lang yung kaligtasan, hindi na natin ibabahagi sa iba. Huwag tayong ganun. Si Propeta Muhammad ay binabahagi niya ang Islam. Pinapaabot niya kung sino yung dapat sambahin, sino ang dapat nating sundin. Kung tunay talaga tayo nagmamalasakit, ay kahit sa paunti-unting mga pamilya natin, sa mga nakapaligid natin, inshallah, ibahagi natin yun. Kahit mamatay man tayo, importante, meron tayong nagabayan sa Islam. Kahit mamatay man tayo, meron tayong mapaalalahan na nabot sa Islam. Kahit mamatay man tayo, ay meron tayong nagawang kabutihan na kung saan yun ang magiging dahilan na nawa'y tanggapin ni Allah na ikapasok natin yun sa paraiso. Hindi naman natin Amen. Alam na kung saan doon ang tatanggapin ni Allah. Pero ang gawin natin, gumawa tayo ng kabutihan at inshallah ay tanggapin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala at isa yun sa mga baon-baon natin sa araw ng paghuhukom dahil walang ibang makikinabang sa mga ginagawa mong kabutihan kundi din yung sarili. Kaya ito ay payo ko rin sa mga kapatid natin na inshallah may darating na da'wa tayo dyan sa Mabilo, New Washington at nais nating batiin yung kapitan dyan na si Kapitana Miriam Malunusan.
1: Magandang hapon po ka.
3: Patuloy sa aking tita na kagawad dyan na si Irene Isidro Malunusan na sina-shout out natin sila. Na inshallah sa mga kapatiran natin, kung gusto natin gumawa ng kabutihan, kung gusto natin magkaroon ng ambag sa ganitong kabutihan, inshallah sumama tayo. Hindi kaya kung anong gusto mong itulong para kay Allah sa landas na yan, sa reliyon ni Allah, kung ikaw kaya mong magtulong sa financial, kung kaya mong tumulong sa physical, kung kaya mong tumulong sa dua, gawin natin. Dahil walang ibang makinabang yan kundi ating mga sere. So inshallah kita tayo doon inshallah. Mag-a-announce din tayo inshallah. Siya mayroon pang idagdag.
1: Kasi sabi mo nga sa niya kanina, ito yung landas natin ay magpainyaya. So sa susunod na linggo wala po kami dito. Doon po kami sa barangay Mabilo dahil isa po yun sa palawagan din ng mga taga roon minsan ng mga pamilya din doon kasi marami na mga nag-Muslim doon. So isa rin to sa mga kailangan nating obligasyon na maipaabot talaga ang mensahe ng Islam. So tawag nga nang bagay ni Ustad kanina. Shoutout natin yung kapitan dyan. Maraming salamat, Cap, sa pagbibigay mo sa amin ng pahintulot sa lugar na yan. So, inshallah, baka may uli pang mga dalawang minuto, mahaba-haba pa ito.
3: Dalawang minuto, okay.
1: Babatiin ka pa?
6: Siguro, payo ko naman sa mga wala pa sa pananampalatayang Islam o maging ano tayo. Kasi unang-una, isa na dito yung tinatawag na, ano na lang natin, ano lang natin, yung pagmuni-muni. Paglabas natin, tingnan natin sa ating pamay, sa taas ay kalangitan. Nandyan yung mga pananim. Ito, nag-reflect dapat to. Diba? Pag nakita natin, ang ganda naman. Ngunit, ang ganda ng ilog, lahat kagandahan. Hangin, ang ganda ng simoy ng hangin, ang init, ang ganda tingnan. Ngunit, dumating na ba sa punto natin
5: na tinanong ang ating sarili na sino kaya ang lumika nito?
3: Masya Allah.
5: Mm-hmm. Gusto kong makilala man lang ang lumika nito upang mapasalamatan ko. Mm-hmm. Sino ang lumika sa akin? Meron akong kamay, merong akong mata, merong tinga, kumplito, pinagkaluban ako ng asawa, anak, lahat ng ano. Hindi ko man makuha ang lahat, pero ang gusto ko namang pasalamatan yung lumika at nagbigay nito. Mm-hmm. Dumating na ba yun? Dapat ang iniisip natin. Di ba? Kung talagang naghangad tayo ng kaligtasan, dapat pinaghahandaan yan. Ang kaligtasan ay pinaghahandaan.
1: Hindi kinakatakutan.
5: Hindi kinakatakutan. Ang kamatayan, pinaghahandaan. Hindi kinakatuyan. Kasi lahat tayo ay mawawala. Lahat ng bagay ay mawawala. So dapat unang-una, mamatay tayo na sumasamba lamang tayo sa nag-iisang Diyos at kilalanin natin ang mga propeta hanggang sa huling propeta, si Propeta Muhammad, sa kanila nawa ang kapayapan, sapagkat ito lamang ang iyong madadalang kabutihan. Maging mabuti ka man sa iyong kapwa-tao, sa iyong nanay, ngunit hindi ka mabuti sa dakilang tagapaglikha, ano ang silbi sa iyo nun?
1: Useless.
5: Useless. Kaya, habang nandito pa tayo, habang binigyan pa tayo ng hininga, sa hospital binabayaran yung oxygen, ngayon sa atin libre. Sa hospital, gusto nila makasuot ng sapatos ngunit hindi na putol na ang kanilang pata. Tayo meron pa. Pwede pa tayong magtanong. Sa hospital, hindi na sila makapagsalita. Ngunit ngayon, meron pa. Kaya pwede ka pang magtanong kung ano yung aral sa ng Islam at ano ba ang kaligtasan. Yun lamang ang aking muling payo dahil wala ng oras.
1: Mga manamahal na tagapakinig, dito na po ang tatapos ng programa. Naway ang mga paalaala, kalamang aming nabanggit, ay maging maliwanag sa ating mga puso at gabay sa ating pamumuhay. Tandaan natin ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Ngunit ang kabilang buhay ay walang hanggan. Kaya habang may pagkakataon, pilitin nating gumawa ng mabuti, magbalik loob sa Allah at mamuhay ayon sa kanyang patnubay. Muli, ako po ang iyong lingkod, Romel Abdulrahman Tarusan.
3: At ako naman ang inyong kapatid, kababayan, Jamal Isidro.
5: At salamat po sa lahat. Maraming salamat. Naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako yung kapatid at yung kababayan, Abdulrahman Baiz.
1: At ito ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Wow.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music.
4: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapaksik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa Idagom, ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay magbakal.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Yo, man.
10: Yo.
9: Open up, man.
10: What do you want, man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: The who?
9: The girl next
10: catch you?
9: I don't know what to do.
10: So it wasn't you.
9: All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at namin

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retrado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Chinuma na, Hinebra na,
6: Jeans na, Lalo promo na.
5: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
6: ng Hinebra products.
5: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
8: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: na.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Okay, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli po, sasamahan niyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Dito lamang po yan sa himpilan ng Radyo Tulo 88.5 FM, ang radyo na kung saan ay kaibigan mo. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. And of course, nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng himpilang ito sa kanila pong butihing CEO na si Sir Jonathan Cabrera, and of course sa pakipagtutulungan po yan ng ating butihing kapatid na sanggunian panalawigan ng Aklan, walang iba kundi si Brother Jupiter Erd Galinero. At simple po, bago tayo kasama din po natin sa technical side ang ating kaibigan si Ding Dong Rubiso. At bago po tayo dumako sa pambungad na paunang panalangin, tayo muna po ay magpakilala ng ating mga sarili. Kaya kasama ko po ang makikisig at masisipag na ating tagapaghatid ng mabuting balita ng Panginoon. Sino umauna sa inyo magpakilalang dalawa?
1: Lord, isa pong pinagpalang hapon po sa ating lahat, sa lahat pong nanonood at nakikinig sa programang ito. Isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Ako po si Brother Arpel Bonifacio, ang makakasama ninyo sa oras nito.
2: Praise the Lord, pinagpalang umaga, pinagpalang gabi sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kasamahan po kami sa loob ng isang oras. Ako po yung kapatid niyong makakasama, Brother Alan Rosales.
0: At ako naman po, si Brother Jeannie, ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. At samahan niyo po kami sa pagninilay ng Ebanghelyo sa araw na ito.
2: Amen.
0: At well, of course, kung wala na pa kayong... Dadako na po tayo sa unang pambungad na panalangin, Brother Alan.
2: So tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagpala, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy kami na nagpupuri.
1: Amen.
2: At nagpapasalamat sa hapong ito muli sa pagkakataon na sa amin na inyong pinagkaloob.
1: Amen.
2: Na kami po

0: ay makapagbahagi ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito at ng himpilang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong pagsama sa amin. At hayaan niyo po ang mensahe na ibabahagi ng iyong mga lingkod sa aming mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Sila po ay mapagpala ng inyong mga salita. Ano man, Lord, ang kanilang mga kalalagayan, ano man ang kanilang mga problema, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay, dalangin namin, Lord, ang iyong mga salita ay magbigay sa kanila ng lakas, sa mga may karamdaman, ay magbibigay sa kanila ng kagalingan. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa tagumpay, sa iyong karangalan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: Amen. Praise God. Amen. At kagaya po ng nakasanayan natin, bago po tayo tumuloy sa ating programa, ay kung mayroon po tayong nais na pasalamatan o batiin o kung saan man ipaalala sa ating mga aktibidad sa susunod na linggo. Sa pagkaalam ko po, meron tayong darating na diocesan.
0: Amen.
1: And of course, pasalamatan natin yung mga taong sa tingin natin ay yung mga attenders natin po sa Cathedral, Brother Alan.
0: Amen. So, patuloy namin ipinapaabot yung aming pagpapasalamat sa mga kapatid natin na walang sawa na tumutulong, sumusuporta sa gawain ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa kabuuan ng PFCC 15 Aklan. So, from Area 1 to Area 5. So, maraming salamat sa ating mga manggagawa na patuloy na nagpapagamit sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. At yun nga, naniniwala tayo na bawat pagpapagal na ginagawa ng mga kapatid natin ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. Praise. At binabati ko rin yung mga kasamahan ko po dyan sa Area 4, lalo na po dyan sa may Malinaw kanina na nagdiwang ng kanilang first year Thanksgiving celebration sa simula.
1: Kung hindi ako nagkakamali, Brother Alan, unang anibersaryo yan ng Malinaw. So, for the first time, ano?
0: First time na nagkaroon sila ng
1: gawain.
0: Thanksgiving celebration simula nung magkaroon ng opening yung gawain natin dyan, Brother Jeannie. Kaya salamat sa mga kapatid natin na hindi po nagdalawang isip para ipagdiwang yung gawain ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa pagkatunay nga po na ang Diyos naman, siyang Diyos na punong-puno ng biyaya, Brother Jeannie, Brother Arpel. So, yung ating kapatid, Sister Christine Ilio, Sister Margie Noblesa, si Brother Archie, yung kanyang brother husband, Brother Jun Sinal, saka si Nanay Claire, at saka si Tatay Bart Igkas, dyan po sa may Leso. So, binabati po natin sila ng pinagpalang hapon at pinagpalang pakikinig. Ganon din Sterling Dimapilis sa kanyang brother husband, Brother James Dimapilis. Si Maminel, saka si Tatay Dintor, Brother Jeannie. Ngayon, possible nakikinig din sila.
1: Opo.
0: Kasi lagi nakikinig yon dito sa ating programa.
1: Amen.
0: Ng ating dakilang Yahweh El Shaddai, sina Brother Nilo Incognito, Sister Wing Incognito. Saka isama na rin natin sa pagbati yung mga kapatid natin ngayon, yung mga choir natin na nandyan sa may opisina, na sila po ay nagpa-practice yung mga youth natin in preparation sa ating nalalapit na
1: diocesan
0: sa September 5. So, pinagpalang hapon po.
1: Brother Arpil?
2: Praise God. At ako naman po, mga kapatid ko, Yahweh El Shaddai, nais ko lang batiin, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking pong mga kasamahan din. Doon po sa Puis chapter, ayan, binabati ko po ang aming pong coordinator. Walang iba kundi si Sister Myrna Qualis, ang kanyang nanay, Sister Thelma Qualis, at ang aking pong, aming pong Area 2, ayan, binabati ko rin po lahat-lahat na nakikinig po, mga kapatid ko sa Panginoon. Siyempre, ang ating pong mga Zoe, Brother Jeannie,
1: yes,
2: ayan, mga dancer, ang bagong-bagong dancer
1: tayo po. Tayo'y nagagalak, Brother Arpil, na sila ay nagkaroon ng interest at pagpapakita na sila ay willing na maghatid ng kanilang kaalaman ng pagsayaw para sa paghandog sa ating Panginoon, Brother Arpil.
2: Amen. At walang pilipiling edad yan, bata, manong matanda, pag ibinigay mo yan kay Yahweh El Shaddai, ang buong puso mong pagpupuri ay talagang babata po tayo. Amen.
1: Amen.
2: Yan po.
1: And well, of course, batiin ko na rin bilang council monitoring po sa Area 5. Okay. Ito po ang mga sumusunod na gawain doon. Buruanga, sa panguna po yan ang kanilang coordinator, si Sister Dulieta Sualog. Fragante, si Sister Elby Aranas. Biyernes din po yan, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Tabon po, si Sister Teresita Masangkay. Sabado po, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Then, followed by Boracay, ang coordinator po dyan, si Brother Nuli Galan, ang Nuli of course. Binabati ko po kayo, Brother Nuli, at saka yung inyong may bahay na, si Sister Wife, si Jackie Lina Galan. And of course, andyan din po yung Nabas, na sa yung coordinator po dyan, si Sister Nuli Jimena. Sabado din po yan, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At siyempre pa po, yung cathedral po natin, meron every Tuesday po yan, meron po tayong banal na misa, simula po alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng hapon po. At susunod po dyan yung gawain natin sa cathedral, na kung saan ay nagsisimula po ng alas 6 hanggang alas 7:30. At siyempre pa po, yung coordinator po, ang ating kapatid, si Sister Susan Palco. Okay. At ang kanyang mga kasamahang group, batiin ko na rin po, si Sister Elsie Reyes, Sister Merly Kahilig, Sister Kuling Ariba, Brother Jody Rintelio, Sister Jima Rintelio, Sister Monina Pabrowa, Sister Miling Rintelio, si Sister Udong, ganun din po kay Nainani Andrade at sa mag-asawa pong si Sister Ching at saka si Brother Jeep.
0: Amen.
1: At bago ko po makalimutan, alam ko po na yung mga kasamahan kong council sa PFCC 15 Amen. Ay nakantabay din po. Gusto ko rin pong batiin si Sister Nilia Romy, Sister Elsie Abao, Sister Anabel Gaspar, si Sister Elma Romualdo, at saka si Sister Chari Gallienero.
0: Sister Anabel.
1: At si Sister Anabel Gaspar. Nabati ko na rin po. Well, of course, kung meron pa kayong gustong pasalamatan or batiin,
0: idadagdag natin, Brother Gene, yung ating disciple head, Brother Rolly Bunyon. Ngayon po'y nasa Maynila.
1: We miss you, brother.
0: Amen.
2: Amen.
1: At siyempre po, kahit na wala po kayo dito, nandito po kayo sa puso namin. At panalangin po namin parati ang inyong kalusugan na maging maayos at makapagpatuloy po mapapu tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai.
0: Amen.
1: Brother Arpel, baka meron ka pa nakalimutan?
2: Baka makalimutan ko ang aking pong kasamahan din, no? Tuwing gabi dyan sa opisina, Brother Ray Ruiz.
1: Yes, of course. Mm-hmm.
2: Isang pinagpalang hapon sa ating lahat,
1: at,
2: mga kasama.
1: At ang inyong mga kasamang mga preacher, of course, batiin nyo na rin.
2: Brother Alan.
0: Brother Richard.
2: And Brother Randy.
1: Brother Randy Solano, na kung saan po ay nandun din siya kanina. Siya po yung naging MC doon sa ginanap na unang anibersaryo ng Malinaw chapter.
0: Amen.
1: Okay, kung meron pa.
0: Okay na, Brother Jimmy.
1: Okay po, tayo na po ay dadako na sa pagbasa ng ating ebanghelyo sa araw na ito. At ito po ay sa ebanghelyo ni Matthew, Matthew chapter 16, verse 21 hanggang 27 po. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya na dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong saserdote at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos na ito'y mangyari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang inisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Ang naghangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao at ayon sa ginawa nito. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
2: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
1: Okay, at dito po ay pinapakita ang paglalahad ng unang pagpapahayag ni Jesucristo tungkol sa kanyang nalalapit na pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay, at ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa kanya.
0: Amen.
1: Kung maalala niyo po, mga kapatid, sa ebanghelyo ng ating napagnilayan nung nakarang linggo, pinuri ng Panginoon si Jesus.
0: Si Pedro.
1: Pinuri ng Panginoong Panginoong Jesus si Simon Pedro. At ipinagkatiwala niya ang susi ng kaharian ng langit. Sinabi din niya kay Pedro na ang napahintulutan sa lupa ay pahintulutan din sa langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbawal din sa langit. Maging ang pamamahala sa kanyang simbahan ay ipinagkatiwala din kay Pedro.
0: Amen.
1: Subalit sa itong binasa natin ngayon, papaano na sinabi ng Panginoong Hesus sa kay Pedro na ikaw Satanas ay umalis ka sa akin or umalis ka sa aking harapan. Ano nga ba kaya ang nakikita ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, Brother Alan? Pwede mo ba kami bigyan ng linaw?
0: Amen. Kasi sa totoo lang, Brother Gene, yung sabi mo nga kanina, yung gospel natin ngayon ay halos karugtong lang din naman kasi ito sa gospel natin nung nakaraang linggo.
1: Mm-hmm.
0: Yung gospel kasi natin last week, nagtapos yun sa verse 20 ng Matthew chapter 16. Dito naman, nagsimula tayo sa verse 21. So halos karugtong lang. Yung gospel nung nakaraan, yun kasi yung pahayag ni Pedro patungkol kay Jesus. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At kapag sinabing Kristo kasi, ibig sabihin Messiah, Savior, or tagapagligtas. Kaya pagdating dito sa ating gospel ngayon, ipinahayag ni Jesus yung patungkol sa kanyang pagdadaan ng mga hirap. Kasi sabi mo nga kanina, ito yung una na pagpapahayag. Una kasi mayroong Amen. Pangalawa, mayroong pangatlo. At 3 times kasi ito na paulit-ulit na binabanggit ni Jesus eh. Bago dumating siya doon talaga doon sa nung hinuli siya at pinahirapan. So doon sa nakaraan, pahayag ni Pedro patungkol kay Jesus na siya ay Savior. Dito naman, ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung paraan, kumbaga yung paraan ng pagliligtas na gagawin niya sa sanlibutan. At yung paraan na yun, yung sinabi niya, kinakailangan kong pumunta sa Jerusalem, ako'y magdadanas ng maraming hirap sa mga matatanda ng bayan, sa mga punong saserdote, sa mga tagapagturo ng kautosan, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So yun yung, kumbaga, yung paraan ng Panginoon na pagliligtas na gagawin niya. Pero si Pedro, Brother Gene, ayon ni Pedro yun na mangyari kay Jesus, kaya pinagsabihan siya ni Pedro na sabi niya, wag nawang itulot ng Diyos na ito'y mangyari sa inyo. So, ibig sabihin, para kay Pedro, dapat si Jesus ay hindi magdanas ng hirap. Sa Panginoon, yung kasi yung paraan para tayo maligtas, mm-hmm. So ibig sabihin, mas pipiliin pa rin ng Panginoon, Brother Gene, Brother Arpel, na dumanas ng hirap para lang tayo magkaroon ng
1: maaring kaligtasan. Maaring inisip ni Pedro, Brother Alan, Brother Arpel, no, na sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon, ay hindi na niya napagbigyan na o napagtanto na maisip na ang inisip niya ay napaloob na sa kanyang sarili. Halimbawa Amen. Na lang po, ano, nakaranas na ba kayo ng, kaya nga, masabi natin na noong unang ebanghelyo at sa ngayon pa ang ebanghelyo na binabasa natin, bakit magtataka tayo na si Pedro ay puring-puri at pinagtatiwalaan ng Panginoon. Ngayon naman po ay pinagsabihan siya na, get behind me, Satan.
0: Amen.
1: Kasi nga po, siguro si Pedro ay sa sobrang pagmamahal, pag-alala sa Panginoon, hindi na niya naisip na ang ipinagkaloob ng Diyos Ama sa ating Panginoon ay upang maganap yung propesiya na ipinagbili ng ating Panginoon ng ating Yahweh El Shaddai sa Panginoon na sa gayon ay magkaroon ng kaganapan. Kaya sa pagmamahal ng ni Pedro ay hindi na niya naisip na yun pala ay sumubra o lumabis na ang pagmamahal niya sa sarili. Brother Arpel,
2: yung nakita ko lang kay Pedro nito ay ayaw lang niyang malayo mm-hmm. o ayaw mawala ang ating Panginoon sa kanya. Bagamat ang Panginoon niya po, mga kapatid, na nagpaalam siya o nagpaalam na siya ay magdurusa, magdaranas. Kumbaga ay marami siyang pinatunayan ng ating Panginoon, maraming sacrifice na ipinakita para sa atin upang tayo po ay maligtas ang ating pong buhay. Sapagkat alam natin ang ating pong Panginoon ay talagang ginagawa niya ang lahat. Ginagawa niya ang lahat para sa atin. Kumbaga ay ipinakita niya sa buong mundo na heto ako ay magdaranas ng matinding sakit, hirap, sugat o ano paman. Pero sa tatlong araw na iyon, siya ay babalik at muli natin siyang masilayan.
0: Okay. Amen. Kasi sa totoo lang, Brother Gene, Brother Arpel, yung gagawin ng Panginoon, kumbaga, sa totoo lang, ako baga, mahirap ito eh.
2: Amen.
0: Pero ito'y gagawin ng ating Panginoong Hesus para lang masunod niya yung kalooban ng kanyang Ama, para masunod. Kaya, sa totoo lang, pagdating sa pagsunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, eh, susunod tayo, hindi lamang sa panahon na kumbaga, walang problema, walang kahirapan, kundi pinapakita dito na yung pagsunod sa Diyos, kahit na mahirap, susunod ka pa rin, Brother Jenny.
1: At siyempre po, naisip din ng ni Pedro na siguro, dumanas din kahit tayo po sa ating mga sarili. Minsan, naranasan nyo ba ang napagsabihan kayo na ang pugi mo naman pag nakatalikod? Bagay sa'yo yung damit mo ha, kaya lang mukhang hindi, maganda pala yung damit mo, kaya lang hindi bagay sa'yo. Ang pinupuntol po dito ng Panginoon sa kay Pedro ay hindi lang makasarili, hindi lang bagamat mahal mo ang isang tao, eh hindi yan habang buhay ay sa'yo, kasi meron pang pagmamay-ari sa atin.
0: Amen.
1: Pagmamay-ari lahat ng bagay sa atin ay pahiram lang. So kung magaganon man ay magiging ready tayo, kasi lahat po ng pangyayari sa ating nararanasan sa ating mga buhay ayan ay pangsamantala lang. Amen. Maaring yan ay ginamit tayo ng Panginoon para tayo ay maging instrumento kung gaano siya makapangyarihan, kung how the way na magpakilala siya sa atin, at tayo na mismo ang magpatunay kung ano siya ka mapagmahal at makapangyarihan na ating Panginoon, Brother Alan.
0: Amen. So, sabi nga doon sa ating binasa, Brother Gene, Brother Pele, sabi ni Jesus doon, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Mm-hmm. Sabi doon, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kasi, kung pag-uusapan kasi natin yung pagiging tao, or halimbawa, tulad natin, tao, eh ayaw natin talaga ng hirap eh, Brother Gene, Brother Arpel, ayaw natin yung nagtitiis tayo eh. Sa totoo lang ka, sa atin, sino ba naman yung gusto sa'yo na dumanas ka ng kahirapan, magkaroon ka ng karamdaman.
1: Amen.
0: So sa tao, ayaw ng tao yon. Sa tao nga, kung may gugustuhin man ang tao, yung gusto ng tao, yung wala ng kahirap-hirap, yung instant agad. Kaya, kasi sa panahon natin yun, uso na yung instant eh. Walang kahirap-hirap. Pero dito, sa Panginoon, kung babalikan kasi natin, kay Jesus, gusto niya lang talaga na matupad yung kanyang mission eh, yung kalooban ng kanyang Ama. Kaya mayroong binabanggit sa Biblia na sabi ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tupdin ang kalooban ng aking Ama. So ibig sabihin, kahit na maghirap siya, tatanggapin niya yon, magawa niya lang yung ipinapagawa sa kanya ng kanyang Amang nasa langit.
1: Na kung saan ay doon ay tayo ay dadalin sa ating, dahil nga sa ating mga kasalanan,
0: Amen.
1: Ay yung pinagbilin sa kanya ng Ama ay kailangan niyang tupdin para tayo ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan or sa ating mga kasalanan.
0: Amen.
1: So, lumako naman po tayo kung bakit sinabi din ng Panginoon na kung ikaw ay susunod sa akin, kalimutan mo muna ang iyong sarili. Pwede mo pa, pwede mo bigyan ng kalinawan niyan, Brother Alan or Brother Arpin?
0: Sabi sa verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. So, ibig sabihin, yung pagsunod sa Panginoon, eh, marami ka talagang isasacrifice.
1: Alam naman po natin na hindi madali yung pagsunod sa Panginoon.
0: Hindi ganun kadali yung sumunod sa Panginoon. Marami kang iiwan, marami kang isasantabi.
1: Yun pa kaya ang kalimutan mo ang iyong sarili? At
0: okay. kalimutan yung binabanggit kasi doon, Brother Gene, Brother Arpe, yung ukol sa iyong sarili.
1: Sarili, amen.
0: Ano ba yung ukol sa sarili natin? O, halimbawa lang doon sa mga kung saan tayo panatag, comfort ka doon. Mm-hmm. Eh, halimbawa, sa mga ganitong oras, yung sabi nila, ito yung panahon, masarap talaga matulog eh. Comfort na comfort ka doon, masarap matulog, magpahinga.
1: Lalo pat malamig, ano po?
0: O, lalo na't malamig. Tapos lalo na sa atin, Brother Gene, Brother Arpel, kasi galing tayo doon kanina sa Malinaw. So medyo pagod din tayo. Dahil alam natin na ito yung kalooban ni Lord na nandito tayo. So sacrifice muna natin yung sarili natin na halimbawa, dapat magpapahinga ka pero nandito tayo para gawin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon.
2: Amen.
1: Brother Arpel?
2: Ayan. Dapat din natin noong ipakita sa ating Panginoon na tayo po ay gumawa din ng sakripisyo. Mm-hmm. Katulad ng ginawa niya, mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ko lang po i-share, mga kapatid, ng apat na alagad na tinawag ng Diyos na mangingisdang ito. Mm-hmm. Na kumbaga sila ay nakita ng Panginoon. Marami silang ginagawa. Sila Andres, Pedro, Santiago at Juan. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos, nung nakita po yung apat na taong iyon, na niyaya ng Panginoon, halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Ang apat na ito ay talagang wala kang marinig sa kanila na ayaw namin sumunod kasi mangingisda kami, marami kaming ginagawa. Ngunit, yung sinabihan ng Panginoon na sila ay susunod, sumunod po sila at iniwan ang kanilang mga trabaho, iniwan ang kanilang magulang at sumunod kay Kristo. Ganon din po ang nais ng Diyos para sa atin. Anumang hirap, anumang dusa, anumang problema, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan sa ating buhay. Ang tunay ng Panginoon niya ay gumawa ng pamaraan upang ay ibuhis o ialay ang kanyang buhay upang lamang tayo po ay maligtas. Alam natin, mga kapatid, Brother Gene, Brother Alan, na hindi madali sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero kung tayo po ay susunod, ay dapat ay merong pagsusunod.
0: Amen.
1: Amen. At ito po sa aking personal na karanasan bago po tayo napunta dito. Minsan po, meron na po tayong naririnig sa ating mga kapatid na, Sister, ikaw, may prayer meeting doon. Yung time na yan, yung sister natin, nagsasara na siya ng kanyang tindahan or baraka, ano? Pero natignan niya yung sister na kasama, naka-dress code, nakasuot ng damit na gaya ng sa El Shaddai.
0: Amen.
1: So napaisip siya, susunod ba kaya ako or paano kaya itong tindahan ko, sinong magbabantay? So ang nangyari, natapos lang yung gawain na hindi sumipot yung sister. Ito po ay isang halimbawa na sa sinasabi ng ating Panginoon, na iwanan mo ang lahat, kahit na kalimutan mong iyong sarili. So paano natin maipapakita ang tamang pagsunod sa ating Panginoon? Brother Alan.
0: Meron akong naalala din dyan, Brother Gene, Brother Arpel. Yung naikwento din isang kapatira natin na meron siyang niyayaya na gusto niyang dalhin sa gawain.
1: Okay.
0: Tapos, kapag niyayaya niya raw, yung dahilan lagi, maglalaba siya.
1: Maglalaba.
0: Tapos, sunod na linggo uli, niyaya niya. Sabi niya, maglalaba uli.
1: Tapos,
0: sunod na linggo, niyaya niya uli. Maglalaba uli. Mm-hmm. Sabi ng sister natin, sabi niya, bakit naman kasi yung paglalaban niya, tinatapat niya doon sa oras kung kailan may gawain. Dami namang araw na pwedeng maglaba, bakit doon pa? So, ibig sabihin, parang ano lang, Brother Gene, yan eh. Parang nagiging dahilan na lang. Pero yung totoo, ayaw na mag-sacrifice ng kanyang oras para ibigay sa Panginoon. Pero, amen. Yun nga, yung encouragement natin sa ating mga kapatid na ito na, kung anumang mga sakripisyong ginagawa natin kasi para sa Panginoon, ang Diyos tapat naman eh.
2: Amen.
0: Kaya niyang higit na pagpalain. Tulad ng sinabi mo, mayroon siyang tindahan.
1: Mm-hmm.
0: Ang Panginoon kaya naman na magbigay ng marami pang bibili doon kung sakali sasakripisyo niya yung oras na dapat ibigay niya para sa Panginoon.
1: At bukod dyan, Brother Alan, Brother Arpel, sinabi ng Panginoon na halika, sumama ka sa akin, magpasan ka ng krus. Sa tingin niyo ba, sa ating literal na buhay, ano yung magiging cross sa ating pamumuhay, sa ating mga everyday life natin, Brother Alan?
0: Yung naalala ko, Brother Gene, yung sinabi kanina ni Father Joe, Father Jerry Linti doon, sa Malinaw na possible po pwede magiging cross natin sa ating buhay, yung ating mga pamilya, yung mga mahal natin
1: mismo
0: sa buhay.
1: Mismo kasama natin sa bahay.
0: Mismo kasama mo sa bahay, pwede magiging cross mo, o di kaya sakit, yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw sa buhay natin.
1: O dili kaya kahit na mismo yung kasama natin sa pananampalataya ay magiging cross mo rin sa iyong buhay.
0: Diba? Pwede rin magiging cross yan, Brother Jenny. Mm-hmm. Pero yun nga, anumang cross na binibigay, eh, dapat pasanin. Sabi po dito, pasanin ang inyong cross at sumunod sa akin. Marami kasi, Brother Jenny, Brother Arpil, eh, pagdating na mayroon ng cross, yung cross, eh, imbes na pasanin, tinatakasan, iniiwanan yung cross. Mm-hmm. Oo, eh akala niya, kapag iniwan niya yung cross, eh maaayos yung buhay niya.
1: So, hindi po. Ganun din ang mangyayari. Kasi hindi ibig sabihin, kagaya nga po niyan, ano, ito yung isang halimbawa lang. Pag hindi mo kasi nakayanan ang isang pasanin mong cross, yan ay tatakasan mo. Hindi mo alam, ibabalik at ibabalik ka rin ng Panginoon dyan. So, amen. Ibig sabihin, ipinapakita sa'yo, na kung ikaw ay handa o willing ka na magpasa ng krus, isipin mo na hindi ikaw nag-iisa na sa pagpasan kasi kasama mo ang Diyos. At amen. Higit sa lahat, hindi kanyang bibigyan ng kabigatan kung alam mo na kasama mo siya.
2: Amen. Amen. Sapagkat alam natin mga kapatid ko sa Panginoon na sa lahat nakikinig, araw-araw ay madalas natin mararanasan yung kabigatan sa buhay. Amen. Pasan-pasan natin yung mga pagsubok, problema sa buhay. Pero, kung pasan mo man ang lahat ng kabigatan sa buhay, ay huwag kang sumuko. Amen. Bawal sumuko. Pwede kang magdusa, pwede kang umiyak, pero bawal talagang sumuko. Sapagkat ang Panginoon ay kailanman hindi sumusuko.
1: Amen. At amen. Alam niyo po mga kapatid, ako ay interesado na tanungan sa inyong dalawa kung ano ba ang pinagkaloob ng Panginoon na kalakasan, kung paano ninyo na isurvive, kung paano ninyo na naitawid yung pasan-pasan na krus. At magpahanggang ngayon ay naabutan ko kayo, magkasama tayo rito sa gawaing ito na nagbibigay ng lakas at kung saan nagbibigay ng kagaanan, anumang problema na ating pagdaraanan. Brother Aram, pwede mo ba ako kwentuhan ng kunting inspirasyon mo kung bakit mo, na anong ginawa mong kaparaanan kung para maitawid mo ang cross na pasan-pasan natin sa ating buhay?
0: So pagdating, Brother Gene, sa mga cross at pasanin natin sa ating buhay, wala pong ibang pinaka the best na pwede nating gawin ay yung sumandal tayo sa Diyos.
1: Amen.
0: Kumapit tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi doon sa mga bagay na hindi natin kaya, eh meron tayong Diyos na makagagawa doon sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. So, ibig sabihin, katulad ni Pablo, wala siyang ibang sinasandalan kundi ang lakas ng Panginoon sa kabila na may mga, yun nga, may mga bigat, may mga problema. Pero kapag tayo ay sumandal sa Diyos, yung hindi natin kaya, makakaya natin sa tulong ng Panginoon.
1: At ayon nga po sa kay Brother Ray kanina, meron akong nakuhang ano doon sa kanya kanina. Kasi every time po na tayo ay pupunta, tutungo dito sa radio station para ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon, ay iniisip mo, ma-take over ko kaya ito? Or makakaya ko kaya ito? Ma-survive o maitatawid ko kaya ang isang oras na para maihatid sa... Alam natin naman na yung mga kapatiran natin ay... na nakikinig ay sila po ay umaasa din sa kung ano ang ebanghelyo nating Panginoon na mapagdinilayan na maging inspirasyon sa kanilang buhay, magkaroon ng kagaanan ng kanilang mga problema, amen, sakit at karamdaman. So tayo po ay kailangan na maging inspirasyon sa kanila kung amen, ano man ang bibitawan natin ditong salita. Ay alam ko po na sinasamahan tayo ng Panginoon at ganap na pinapalakas ang ating mga katawan. Kaya nga ang sabi ni Brother Ray, sa halip na binaliktad niya sa halip na take over, ang nangyari ay overtake, Brother Arpil.
2: Amen. At yan po mga kapatid ko sa Panginoon, ibalik natin yung mga kumbagay, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi natin kaya.
1: Amen.
2: Amen. Diyan lagi ang Panginoon nakasubaybay, umaalala yung ating Panginoon. Kahit anong hirap yan mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ay makakaya natin at matatagumpayan kasi nga ay hindi tayo iiwan ng Diyos.
1: Amen. Amen. Brother Alan?
0: At sa totoo lang, Brother Gene, Brother Arpil, minsan inaalo din ng Diyos na dumaan tayo sa mga ganong sitwasyon ng buhay, sa mga problema, sa mga pagsubok. Kasi sa mga panahon na, yun nga, wala tayong magagawa, doon din yun din yung mga panahon na naaalala natin na mayroon tayong Diyos na pwedeng tumulong sa atin. So yung pinaka the best dito na pwede nating gawin na example, halimbawa is si Jesus. Di ba? Nung dumaan siya, nung siya'y nagpasan din naman ng cross, ilang beses siyang nadapa eh. Ilang beses siyang nadapa, pero sa bawat pagdapa niya, patuloy siya'y patuloy na bumabangon, tumatayo, nagpapatuloy hanggang siya'y makarating doon sa bundok na doon siya ipapako, Brother Gene. At nga sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na.
1: Niya. Na kahit po ang kamatayan ay hindi naging hadlang sa kanya, kasi nga po ay ang kanyang pagtitiwala sa ating mahal na Diyos na Ama ay naroroon sa kanya. So Amen. Walang imposible pag ang Panginoon ang ating kasama, Brother Arpil.
0: Amen.
2: Tunay nga, ayan po mga kapatid ko sa Panginoon. Katulad ko po mga kapatid ko sa Panginoon na alam ng lahat na mahirap, kumbaga ay sa buhay ko noon is maraming cross na aking pasan-pasan, nating yung nabubuhay pa yun po yung aking mamahal sa buhay, yun yung unang-unang pasan ko sa buhay ko kasi ayaw nila akong maglumapit sa Panginoon kasi nga ay wala pa naman makukuha niyan, gusto niya ng nanay ko magtrabaho. Pero alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon na ilang beses na na po akong nawala sa gawain, pero ang Panginoon napakabuti talaga, kahit anong pilit mong ayaw lumayo sa Kanya ay hahanapin ka pa rin ng Diyos. Amen.
1: Amen.
2: Sapagkat ang sasabihin sa ng Panginoon ay pagsubok lang yan, dapat mo yung kayanin kasi hindi nga kita iiwan, ipababayaan mo.
1: At ayon nga po dito, no, Brother Alan, Brother Arpil, sa Mateo 16, verse 25, ang naghangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito, Brother Alan?
0: So, ibig sabihin dito, Brother Gene, makikita natin na kapag nag-alay ka ng iyong buhay sa Panginoon ay hindi kawalan. Sa mundo kasi, kumbaga, di ba, minsan naririnig din natin sa yung sabi ko tulad, yung patutuo ni Brother Arpil, gusto ng nanay niya na magtrabaho ng magtrabaho. Kasi sa pananaw kasi ng mga tao na wala sa Diyos, para bang yung ginagawa mo na kapag ikaw ay nag-alay ng buhay sa Panginoon, parang isang kawalan, isang kalugihan. Pero sa mga tao na mayroong relasyon at pananampalataya sa Diyos, at ito rin yung ipinapangako ng Panginoon, na yung mag-alay ka ng yung buhay sa Panginoon, ito ay hindi isang kalugihan, kundi isang susi, isang daan para tayo ay mapagpala at pagpalain ng Diyos yung buhay natin, at hindi lang tayo, kundi kasama yung ating mga pamilya, Brother Gene, Brother Arpil.
1: At ito naman po siguro, Brother Alan, Brother Arpil, ay hindi literal na yung buhay ay iaalay natin, kundi may tinutukoy ang Panginoon dito na kailangan natin magsakripisyo, hindi lang Amen. Sa pagbibigay ng ating sariling buhay, kundi alalahanin natin ang kanyang ginawa na kung saan ay tayo ay niligtas niya sa krus sa ating mga kasalanan, Brother Alan.
0: Amen. So, kasi sa totoo lang, Brother Gene, yung ipinapagawang ito ng Panginoon sa atin na yung magawa nating mag-alay ng buhay sa ating Panginoon, ang Panginoong Hesus ang unang gumawa nito. Na yung buhay niya, yung sarili niya mismo, ay ibinigay niya para sa atin. Mm-hmm. Sabi nga ni Apostol Pablo, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang katangian ng kanyang pagiging Diyos. Sa totoo lang, alam naman natin ano bang buhay mayroon doon sa langit. Sa langit, sinasabi sa Revelation, wala nang pagtangis, wala nang pagluha, wala nang kahirapan.
1: Wala nang sakit.
0: O wala nang pasakit doon. So, ibig sabihin, yung langit na yon iniwan ni Jesus at bumaba siya dito sa lupa. Pagdating dito sa lupa, yung mararanasan niya ay grabing kahirapan. Kumbaga, ang ganda na ng kalagayan niya doon, bumaba dito sa lupa para ialay lang, ibigay yung kanyang buhay para sa atin, Brother Gene, Brother Arpil.
1: Amen. At ayon naman po dito sa talata 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano man ang maibibigay niya sa tao kapalit ng kanyang buhay. Ano po ang ibig ipahiwatig ng Panginoon dito, Brother Alan, Brother Arpil?
0: So, ibig sabihin dito sa verse 26, Brother Gene, gustong ipakita dito sa atin ang ating Panginoon na lahat ng bagay dito sa mundo ay ano, pansamantala lang talaga.
1: At walang magiging katiyakan na ito ay mapasa atin habang buhay.
0: Oh, walang katiyakan na mapasa atin habang buhay. Yung magandang example diyan, Brother Gene, yung nangyari doon sa Nepal, di ba? Mm-hmm. Yung akala mo na ayun, ganoon na eh, ang ganda-ganda ng lugar, daming namamasyal.
1: At sinasama po natin sa ating panalangin yung nangyari sa Nepal. Go ahead, Brother Alan.
0: Oh, di ba ang ganda ng kwan, maraming mga tourist na pumupunta doon eh na para mamasyal, pero nga biglaan na dumating yung ganong trahedya, kalamidad. Ibig sabihin, gustong ipakita sa atin ang ating Panginoon na lahat ng bagay dito sa mundo, dito sa sanlibutan ay may hangganan, pansamantala lamang. Ibig sabihin, kung mayroon man tayong pinaka the best na pwede nating gawin ngayon, Brother Gene, Brother Arpel, is yung magtalaga tayo ng ating buhay sa Panginoon.
1: At alam niyo, Brother Alan, Brother Arpil, meron akong napansin doon sa habang nangyayari yung pag-agos ng malakas na tubig. Kung napapansin niyo na merong isang bahay na natira doon, yung bahay na yun eh, yung tao ay nagkukumahog, hindi natin alam kung nagdarasal o kung ano man ang ginagawa nilang paghanda. Subalit, ipinapakita ng Panginoon dito na meron siyang himala na nagagawa sa atin, na natutukoy na kung ano man ang kapangyarihan mo sa mundo, ano ka man katatag, ano ka man katibay, kung wala ka sa kanya, ay mawawala din ang lahat. Brother Arpel?
2: Tunay nga po mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng bagay dito ay isa lamang palamuti sa ating mga mata, ang mga bagay nito, kumbaga ay mga pinapahiram lang ng Diyos, pinapagamit lang ng Diyos. Katulad ng kasuotan natin, ito ay mga hiram lang. Yung buhay natin, isa lang ring hiram din. Pag tayo ay kinuha na ng Diyos, eh, kumbaga ayaw mo man gustong mawala, pero kung gusto na ng Panginoon, wala kang magagawa.
1: Amen. Amen. Amen. Sapagkat darating ang anak ng tao, ayon nga dito, no? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, Brother Alan?
0: So, dito sa verse 27, Brother Gene, gustong ipakita ng ating Panginoon na darating ang panahon ng Panginoon. At ano yung panahon ng Diyos? Yung darating muli ang ating Panginoon, kasama ang kanyang mga anghel, taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama. Yung tinutukoy na dito is yung muling pagbabalik ni Jesus. Yung binabanggit kasi dito sa taas na sinabi ng Panginoon, iaalay ko ang aking buhay. Ito yung pagliligtas na gagawin niya. Pero kapag tapos na magawa niya, yung mission niya na ililigtas ang tao, tapos ang tao ay nagmatigas pa rin doon sa panawagan, paanyaya ng ating Panginoon na kaligtasan, dito pagdating sa verse 27, gustong ipakita ng ating Panginoon na merong tinatawag na judgment.
1: Judgment,
0: judgment day. Ayon sa ating ginawa habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya lagi nating sinasabi ito sa ating mga kapatiran, sa lahat ng mga umaatin sa gawain, na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi talaga mawawalan ng kabuluhan. Kasi ang Diyos, pagdating ng araw, meron siyang gantimpala, meron siyang reward na ibibigay doon sa mga taong susunod sa Kanya.
1: Napakaganda po, Brother Alan, Brother Arpil, ng ating nabasa sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ano, kung pagbuklod-buklorin mo ang mga talata, ay parang inihahanda na tayo ng Panginoon sa darating na, sa Kanyang pagdating. Kasi una, binanggit niya, ipinagkaloob niya kay Pedro yung mga bagay na yung mga bagay na kumbaga napaka-importante sa Panginoon. And then yung pangalawa, tinakwil ng Panginoon si Pedro. At ito nga po ay makikita natin na sinabihan tayo ng Panginoon na ikalimutan ang sarili, sumama sa Kanya at pasalin ang krus. At kung saan po ay nakikita natin dito na itong mga sakuna o mga kaganapan na nangyayari sa ating mundo ngayon na medyo hindi na po karaniwan sa dating noon.
0: Amen.
1: Nandyan po dumaan tayo ng COVID. Ano po? Nandyan dumaan tayo ng itong gera na napakahaba sa Ukraine at sa Russia. Andito naman po ngayon, kahit na sa Maynila hanggang ngayon, baha po, di ba?
0: Amen.
1: At ito, nakikita natin ang kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon. Na ito ang kaganapang ito ay nagpapaalala na tayo ay muling bumalik loob sa kanya, Brother Alan.
0: Amen. Kumbaga, ito ay wake up call ng Diyos sa atin, sa tao, lalo na sa mga taong tutulog-tulog, Brother Jenny, Brother Arpel, yung kanilang pananampalataya. Ito na yung panahon na para tayo ay magising,
1: magising,
0: na tayo ay lumapit at magbalik loob na sa ating Panginoon. Huwag na nating hintayin na magiging huli na ang lahat. Yung sabi ng isang kanta, ito na yung panahon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos.
1: Brother Arpel?
2: Kumbaga po ay, kung kailangan triplihin, dublihin ang ating pong pananampalataya, gawin po natin para sa Diyos. Sapagat alam natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay kailanman ay talagang kumbagay, kung ano ro atong ginapangayo, una gitaro buling it Ginoo para katong baabon kitang gingagyan is ibabot kalibutan no mga sabi nga ni Brother Jenny, may COVID, may kumalit pa. Pero habang bakit heto pa rin tayo, tumatayo, buhay, dahil nga sa Diyos na nagbigay din ng buhay para sa atin. Kasi nga po mga kapatid ko sa Panginoon, anumang sitwasyon nga gaabot sa imong kabuhi, eh manalig, magtiwala at maniwala pa sa kakayahan ng Diyos.
0: Amen.
1: At kung maalala po natin, ano po, bago, ito nga siguro pinapakita sa atin ng Panginoon, kung maalala nyo na ang unang itinuro sa atin ay yung pagsunod.
0: Amen.
1: Yung simpleng pagsunod po ay tiyak na yan ay magdadala sa atin ng kaligtasan, kagaanan ng anumang pinagdaraanan natin. Kung tayo po ay masunurin, may tagumpay po tayong aanihin, Brother Alan.
0: Amen. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So makikita natin doon, Brother Jenny, Brother Arpel, yung kahalagahan ng pagsunod talaga sa kalooban ng Diyos. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito'y magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Pero kapag ang tao sumuway sa kalooban ng Diyos, magdadala naman sa Kanya sa kapahamakan.
1: Ang buhay na walang hanggan po na ipinangako sa atin ng Panginoon ay yan po ay kung paano natin makamit. Siguro po yan ang una na sinasabi ng Panginoon sa atin, obedience o ang pagsunod, Brother Arpel.
2: Amen. Tunay nga po mga kapatid ko sa Panginoon, no? Sumunod lang tayo sa kalooban ni Yahweh El Shaddai, sapagkat alam natin mga kapatid ko sa Panginoon, kung susunod tayo ay talagang andoon yung mga gantimpala ng Panginoon. Ayun nga po dito, may nais ko lang po akong basahin sa John 12 verses 26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.
0: Amen.
2: Kaya
0: Amen.
2: Po mga kapatid, hangarin natin yung kalooban ng Panginoon. At kumbaga ay enjoy lang natin yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen.
0: Amen. Kahit na may problema, sabihin na lang natin may mga kahirapan, eh para hindi masyadong mahirapan, Brother Jenny, Brother Arpel, sabi mo na, enjoy mo na lang.
2: Enjoy na lang.
0: Yung mga pinagdadaanan sa buhay, kahit na mahirap, kasi alam naman natin, kasama natin si Lord,
1: At saka,
0: ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay.
1: At saka, Brother Alan, alam naman natin na yung problema is given na yan.
0: Amen.
1: Pero sa tingin ko naman po, at sa ito po ay siguradong-sigurado po ako na pagkasama natin ang Panginoon, anuman ang problema ang ating pagdaraanan, lahat po niyan ay ating matagumpayan.
0: Amen.
1: Yan po ay may kagaanan at tiyak na ating maitatawid kung saan man ang pangako sa atin ng ating Panginoon, Brother Alan.
0: Amen. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating makatawid, Brother Jenny. Kaya, pasanin ang cross at sumunod sa Panginoon.
1: Sa
0: kasi,
1: Panginoon.
0: Meron kong naalalang kwento dyan, Brother Jenny, yung pagdating sa cross na meron daw binigyan ng cross. Sila, ilan silang binigyan ng cross, marami silang binigyan ng cross. Yung isa naman, yung ginagawa niya doon sa cross, binabawasan.
1: Pinapagaan.
0: Pinapagaan. Pagdating doon sa, medyo nahihirapan siya, babawasan. Na naman. Hanggang sa, magaan na lang talaga sa kanya kasi bawas na sa kanya eh. Akala niya, nakaisa siya doon sa mga kasama niya. Tapos, hindi niya alam, pagdating pala doon sa medyo dulo-dulo na, meron pala silang tatawiran na ilog. Tapos yung gagawin nila para makatawid, dapat yung cross na yun, ibababa
1: gabay.
0: Nila, gagawing tulay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na siya nakatawid, Brother Jenny, kasi yung cross niya bawas na.
1: Kasi nga po, pag ang inisip natin ang ating sarili, kagaya nga, siguro kay Pedro, balikan natin yung ating ebanghelyo anong nakaraan, kagaya kay Pedro na simpre nga po, ilagay niya yung Panginoon sa, ayaw niya kasi na masaktan or kung anong pagdaanan na pagdaranas o sakit ng ating Panginoon, So inisip niya yung makatao, hindi amen sa makadiyos na pamaraan, Brother Alan.
0: Amen. So ibig sabihin, isipin natin lagi yung magagawa natin, yung maibibigay natin sa ating Panginoon. Kung ano yung maibibigay natin sa Diyos, gawin natin. Parang katulad ni Jesus na kahit alam niya, hirap yung pagdadaanan niya, nagagawa or gagawin niya pa rin, basta alam niya yung pinapagawa niya, yung kalooban ng kanyang amang nasa langit. Makita natin dito, Brother Gene, grabing tiwala ni Jesus sa mga disciple niya. Kasi yung mission na gagawin niya, sinabi niya sa mga alagad niya.
1: Sinabi niya.
0: Di ba? Parang sa mga...
1: Ipinaalam na niya.
0: Ipinaalam niya. Parang katulad niya sa mga polis tsaka sundalo kasi. Kapag may mga sensitibong mission sila...
1: Classified yun, classified.
0: Basta-basta sinasabi yung Brother Gene, pero dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi, may tiwala siya.
1: Ganoon, hindi lang tiwala, Brother Alan, Brother Arpil, kundi pagmamahal ang nanguna ng... kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay walang katumbas. Maaring tayo ay nagsasabi na, Lord, pasanin ko yung cross, pero pwede ba, kagaya ng sinabi ni Brother Alan, na ginabawasan yung cross. Tayo rin ay nagganon din sa ating mga sariling buhay. Alam niba na magdasal tayo, tapos magpasan tayo ng cross. Sabihin natin, Lord, pwede ba, pasanin ko yung cross, bawas-bawasan mo naman yung pahirap sa akin. Lagi po kasi tayong may mga pangsariling intention or yung comfortable tayo sa ating buhay. Kaya, mananalangin tayo ay hindi buo or hindi kumpleto para sa ating Panginoon, Brother Arpil.
2: Amen. At ayan nga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero yung bagay, yung pag-ibig ng Diyos ay may kasamang sakripisyo na pagmamahal para sa atin.
1: Amen.
2: Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat kung nanonood at nakikinig, gawin natin yung sakripisyo na may pagmamahal sa Diyos.
1: Amen. At alam nyo, napakasarap at napaka... interesado at nakaka-inspired yung mga pagninilay natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Kasi kasi ang Panginoon ay pinakita niya sa atin ang lubos na pagmamahal, kahit nakagaya sa sinabi ni Brother Alan na yung mga information na hindi kailangan na classified ay sinabi niya sa kanyang mga alagad nang sa gayon ay sila ay makapaghanda kung ano man ang ipag-utos o ay ipapagawa sa kanila ng ating Panginoon. Napakasarap at napaka inspirado ng ating pinag-usapan. Subalit yung oras na ating ating oras ngayon ay mukhang
0: nagbabadya na
1: tayo ay magpaalam. So kung ano pa po yung mga nakalimutan nyo na magpasalamatan or mga nakalimutan yung mga activities sa nagaganapin o mangyayari yung inyong mga outreaches o lalo-lalo na po itong darating na
0: diocese
1: natin sa Sabado, and that is September 5, Brother Alan, Brother Arpil.
0: Sa umaga, meron tayong gaganapin na Workers Enhancement Seminar sa alas 9 ng umaga yon. Tapos, after nyan is 12:30 hanggang alas 4 ng hapon yung ating monthly diocese. So, i-encourage natin yung ating mga manggagawa na agahan natin sa pagpunta. Tapos, in-encourage natin yung mga kapatiran natin na mag-akay sila ng mga kaluluwa na pwede na nilang dalhin sa nalalapit natin na monthly day season, Brother Gene, Brother Arpil.
1: Okay, at ako ay gusto ko rin pasalamatan. Ano po, yung ating kapatid na isang Master Sergeant, Diomedes Oquindo.
0: Amen.
1: Saka alam ko po na kayo ay sumusubaybay sa programang ito, Yahweh El Shaddai. Ganun din po sa kay Engineer Jason Rada, dyan po sa Metro Manila. Sa akin pong mga kapatid sa Falco Family, sa Maynila, sa Romblon, binabati ko po kayo ng isang mabiyaya at mapagpalang hapon po. And of course, tayo po ay dadako na sa ating panalangin bago tayo magpaalam. Brother,
2: sige po. Okay. Sa oras nito, tayo muli ay lalapit sa Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. O Diyos na dakilat banal sa oras nito, Panginoon, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyong kong pagsama mula kanina hanggang sa ngayon, Panginoon. Lord, salamat po ng marami sa patuloy mong pag-iingat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalait, i-bless, Panginoon, ang lahat pong nakikinig at nunood nito, Panginoon. Ganun din, Yahweh, patuloy mong ipanalas sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas sa amin ang iyong kaluwalhatian, O God. Lord God, patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mahal sa buhay na malayo sa aming mga piling, Panginoon.
0: Amen.
2: Lord, ganun din sa mga kabigatan sa buhay namin, ay patuloy mong pagaanin, Yahweh, ang Shaddai. Sabagat naniniwala kami, Panginoon, kung kami po ilalapit sa iyong presensya, Yahweh, El Shaddai, ay lagi kang tumutugon sa aming panawagan,
0: Amen.
2: Panginoon.
0: Amen.
2: Lord God, bless mo rin, Panginoon, ang nalalapit po sa araw ng Sabado ang diocesan, Panginoon,
0: Amen.
2: Ang
0: Amen.
2: Mag-MC, ang banal na misa, Panginoon, lahat, Panginoon, ng manggagawa, Panginoon, ng mga council, Panginoon, lahat-lahat, Panginoon,
0: yes,
2: ay amin pong inidinudulog sa iyo, Panginoon. Salamat din sa mensahe na amin pong napakinggan sa oras nito na nawa po ay magdaragdag sa amin, Panginoon, ng kaalaman pa, Yahweh El Shaddai, magbibigay sa amin ng kalakasan at paglilingkod sa iyong basan, Panginoon. Lord God, ganun din sa aming pong paghihiwalay sa oras nito, ay patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa aming pong paglalakbay. Marami pong salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, sa patuloy na pagkaloob na iyong buhay at pagmamahal sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po, binabalik lahat at papuri pa sa salamat sa dakilang pangalan sa Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
1: And of course, tayo po ay magpapasalamat na. Kasama pa rin po natin sa technical side si Brother Dingdong Rubiso. Brother Alan?
0: So kami po'y pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po na sa loob ng isang oras kami niyong sinamahan. O po'y pansamantalang nagpapaalam ang inyong kapatid, Brother Alan Rosales.
2: Praise the Lord! Hanggang sa muli po mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Ako po inyong lingkod, Brother Arfel Bonifacio.
1: At ako naman po ang inyong kapatid, si Brother Gini Falco. Nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless us all.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging-umpisa nga ging-try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular garden.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Ning Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Aras sa Radyo Todo, alas 5:12.

0: na tayo duming yan mga rasado kaya po misan pila kang tayo duming o tinta o pa ha tayo sinta isayos batang bata pa ga huru huru pa gani bayo mo diba pero di yung kasarang oh si oy may nga po no sa aton nga mga suki no nga taga Palamati sa Bugos nga probinsya Idaklan sa Kutob gumabutan ka right signal it radio todo Aklan sa gyapon nga palayag na ang kalingawan ta every Sunday ang todo kompuso kag herana siyempre sa radio kay ba naton naton kara nga mga haranista gitarista nga iya sa Macarona kay Pari Noel kay Tay Logoy kay Tati Duming kay Babes kay Ate Mel kay Nong Lar ay sino pa si Bulano o makaabot o si Maricarding ha kaming lang siguro kung makadto makadto siya ngayon hapon lang ha mga idol din nga hapon sa aton karangan CEO na Itradio Todo Aklan no? Kay idol Jonathan Cabrera kasi siyempre man kay Ma'am Linli no pag na kay siya no may dahil nga hapon aga siyempre naman sa aton karangan BM no kay Ma'am Sal Cabrera kay Ma'am Janet Reprado sa atong admin sa atong OM kay Ma'am Lila De La Cruz medayad nga hapon man sigbre atong karang partner technical katulong ding dong Rubis sa medayad nga hapon kay mo partner ha sa technical na to sigbre medayad nga hapon sa atong karang mga viewers nga nagatabit ka ton every Sunday sa Facebook sa YouTube sa radio sigbre may naman kita sa Kalibo Cable Aklan Cable no pili ang kamo sa mga live streaming at Radio Todo Aklan sige imo kada nga baron. Para kay Tata Dubik, ano yung katahot mo? Tata Dubik. Ha? One more chance. Pare, ano masugyan na yung mic ni Tata Dubik? Medyo wala. Pare Lingdong. Ang mic ni Tata Dubik, be. Ano ang kantaan mo?
1: One more chance.
0: Sige, one more chance ko na, Pare Noel. Balbala!

0: Ang tamay ko ito dahil nga po ako nga ang ano sa Brunis ako mga maga dagang mga apo kamana man sa amon nga graphic bagay nga nagapamati sa dayo nga programa tagsiyo ko pamili kamiaga subiaga pabili tagsiyo ko pamili pamili conception pamili dayaw pamili Plebiano pamili Nabara pamili Fernandez pamili pamili Conception pamili kamana man sa Del Carmen pamili Makirato pamili Iliabira pamili si Roy Del Rosario gana pamilya madaling hapon si Butchoy Abayo gana pamilya Daniel Gomez madaling hapon si Brian Austin gana pamilya madaling hapon si Dominga Fernandez si Nori Concepcion gana pamilya kami ako madaling hapon si Pars Fernandez gana ng nanay gana ng manghod good afternoon si Leticia Makirato gana ng pamilya good afternoon si Noel Rentilio kami ko man good afternoon tama man nga ka brother sister sa Bika Pabili ng sa Barangay Briones kami ko man madahil man nga hapon si Ken Valencia grada nga pamilya brother nga hapon si Randig Mintino grada nga pamilya madahil nga hapon si Glenn Patricio nasa pabahay kami ko man madahil nga hapon si Rinaldo Blado kung namin ako pamating nga rai kami ako manit na rin hapon at sa mga si Marcelino Fernandez kami ako manit dahil man hapon sa mga PNP personnel na nag-duty sa outpost sa barangay Brunis sa bahay kami ako manit na rin hapon happy listening lang sa raya nga rang programang Turo Kumpuso sa Radyo Turo kaibigan mo.
1: Alright, kasi mas kay Tatay Doming no sa ano man niya kampiyon nga ambahanon. Kasi siyempre ato man nga ginatamyaw imbukada nga greetings no halin kay kay Angelito Briones Mirencelia. The Prinon Idol Lopel. The Prinon man Elwin Lirasa, medayd nga hapon. Ag inaman kay shout out ko no iya sa Barangay Morales sa gapamati kita si Cardo habang katagay request idol it promise me. Aga kay Bilma Bargat, good evening Idol Lobel. Magreet man kami iya sa Ilaya, Pudyot, Ono, no? A family Bargat, Taladtad, ag Fernando Always Kid. Naga pamati, salamat sa pagbasa. Bilma Bargat, Idol Lobel, request lang manok na pula. Okay, nung lari tayo pa, balbal doon na. Good PM po sa Tagalinabuan, Tampugaling, halin kay Lot, San Miguel. Jima Rimano, the second. Good afternoon, Idol Lobel, greet mo lang kami iya sa Bacau Norte. Shout out si Yabot, ang family, ang Tornino Med, Tornino, Medail lang nga, gabi ikanda, permisan da, gabi na mati. Hapon po yan. Good evening, shout out lang sa pamilya, pamilya Francisco, Galanao, Salinabuan Norte. Kalibo, salamat, God bless. Agin naman kay Maria Lee, Suyod, good PM. Regards lang kay Tatay Duming. Atay dahan ka permi sa pag-uli. Sige. Dasanta na si Dina. Si Nong Lar sa kampiyon man niya kumpuso. Pasok. Ano yung eratsada mo, Nong Lar?

0: Thank you so much.
1: Ginatabi ako na no sa chairman eh, si Manbit, no?
0: Manbit!
1: Manbit, kay labas ka gon.
0: Katugon po yan.
1: May sumay dahil yung abos kan ka na. Kay Tatayambo, no, sa Emeraldan, no, si Nanay Bibi.
0: Nanay Bibi!
1: Si Kapitano si Rusia, no, ex-captain na Will De La Cruz, Kapitan Ramir Pilayo, no, Violi Pilayo, Robin Diasis, no, Inday, Indang sa Diasis, Ampod Uto Timtima, no, si Pupoy Almero, si Joe Kalindong, no, ag si Lisel Kalindong, ano mo nga, Nanay Liti, no, ag Nanay Saryo, Udoy Sabinit Chapa, ag si Pino Di Vicente, ag si Ampod Dodoy Mansayo, no, basi daw kapod, tayo kamit pamahawa, biryao, e-printal ko, no, Milane, King, Third, Jackilo, Hans, Joshua, Yanyan, Silak, Yoport, Kylie, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jane, Siwon, Cleo, Princess, ag si Ruel, Ras, si Yoli Sausa, no, Birnia Sausa, si Salvi Sausa, si Artemio Ibot, Masangyano, no, sa Candelaria, si Virgin, Apuibo, ag si Dodoy, Apuibo, ag si Antinday, nasa naman siya, no, kundulis lang ka na, ag si Ampod Elmer, ag si Ampod Galde, sa Poblasyon, si Roncel, si Mama na, ag si Papa na, anang Mangot, ag Parigudeng, ag si Kwan, Maridet,
0: oh, thank you so much. Kay Pai Gudeng na. Pare Gudeng. Adan nga, hapon lang da. Sige da. Tagay, tagay. Ay, tagayon eh. Uncle Rinaldo sa Tiago Quarry, madad nga hapon. Uncle na sa Dungo na. Ay, Ampod Maria, madad nga hapon. Mas tanan, staff radio todo komposo. Ampod pa, lihog shout out. Si Uncle Unoy, nimis malipayon nga pagbumati. Uncle Unoy, kamusta ito ba? Tada, dawat mo god. Masikon yung gawta.
2: Anak na pamatian ka na ako niya.
0: Sir Clyde Beltran, na may dahil nga hapon, na good afternoon sa iyong lahat dyan, Idol Apple. God bless! Happy Sunday, man. Ah, man sa kay Ma'am Elisa, trakon nga nakabasa. Good afternoon sa iyong lahat dyan, Idol. God bless Sunday. God bless, man. Tatado mo agad na galiho. Good evening, Idol. Patamyol Galir, ang asawa birthday na makaroon. Wow! Happy birthday, ha? Happy birthday kay Ma'am... aha, kay Ma'am Lily Beltran, no? Happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday, Gidgimon, sa makaroon niyo. Adlaw halin kay Sir Clyde Beltran. Pero Noel, ano nabi na happy birthday? Pakuting-kuting naman para kay Ma'am Lily Beltran. Ha? Happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Inday Concepcion, good afternoon, katoto. Good afternoon, man. Tristan Wayat Bigolay. Good afternoon, boys. Agang kologoy kang mabuot, pa-request manabi.

0: at Olivia. Lagi na kayo Inday Concepcion. Shout out mo sa yes, sa Hiniktan Altabas Concepcion family. And happy birthday sa ang asawa Billy Concepcion.
1: Happy birthday!
0: Nang Billy, happy birthday, ha?
1: Happy birthday!
0: Sabay git ka mo, no? Na asawa ni Sir Cloyd Beltran, si Ma'am Lily Beltran. Alright, thank you so much sa ito yung mga gitarista. By the way, no, kamo gali mag-hire tracking at tuwang kamo nasa series tracking. Namtang sa may Sitol Bitong Istansya, Kalibo, Aklan. Dali ang Tylogs. mag-hire tracking, may 6-wheeler, may 10-wheeler, ag prime mover, no? Located at Sitol Bitong Istansya, Kalibo, Aklan. Pwede kayo mga text na sa 0918-451-5869. Thank you so much man sa D&J Bakery. Located at Sitio Baybay and Dagao. And managed by Nong Darwin ng Marlin Dimo sa mga asawa nga mga mabuot nga wagid asawa nga mag-suporta man sa Todo Composo every Sunday. Thank you so much. Mas mga bikir na mga unga na una at mga trabante na tanan sa bikirya. Agi naman natin sa mas mano kay nung Dodoy Mansayon, ina sa may Dongon S, no man siya, kay nang Inday Mansayon, kay nung Pino, no? De Vicente, tanan na mga grupo, sa Tanky Boys, sa Magtang, sa mga kato, no? Kay Junior Dorot Studio, kay Junior Maning Tabuena, kay Jo Gregorio, kay Malo Guapo. Simple naman, no? Kay nung Ernie Mansayon, Toto Ernie Mansayon, at kay Bulkit Guwapo ko no, nagpamati man din na sa may aha, sa Dungon, na sa katangkihan natin. Thank you so much, ayun, Dodoy. Ang kamo man magpamahaw kung naghahanol baka tinamay pandisal muna, ito ang kamo na sa Bambis Bikini, namtang sa may New Buswang, no? Sa right side mo before mag Spanish Road, no? Ikaw na mag-asawa nga nang liniag ng Cesar Figueroa nga nag mahugod gid nga nag obra tinapay, nagaputos tinapay. And then nga po na kinyo ina, kay nang Lerna una, kay nang Lina Gallego, kay nang Rose ina, sige ano kay ina, kamada itinapay dahil nga po lang na ng Elsa, ha, Nabor Bilyante, lagi naman sa Nono Bindungguhan ng kapamati man sa makarami dahil nga po lang kayo na aga, ha, thank you man, no, sa Jex Video Okay Rental, no, kamo mag-hire at Video Okay, ato kamo na sa Jex Video Okay Rental, namtang sa Kabatangan Makato, anon man is by Engineer Jake Taladro, at siyempre sa anang amaman nga gwapohon kay Lord Tyron Taladro, no, may lamisa man o bangko sanda nga available, gusto nyo magrenta mga idol, ha, ito ka muna sa Kabatanga, at siyempre pwede ka mong katext sa anang numero 0920-89-13748 and looks for Engineer Jake Taladro, ang lisensyado nga engineer ina sa Kabatanga Makato. Ag pwede man kamo kapag gwapo, kapag gwapa ina sa Katkat ag Glorious Barbershop sa Makato Public Market. Gusto niyo mag pahit niyo mga agahito na ang mga bungot niyo. Ang mga buhok niyo nga kulot pwede niyo ipa street randa na sa Katkat ag Glorious Barbershop sa Makato Public Market. Ang kasama man sa AAA and G Wholesale and Retail makita sa may crossing Tugbungan on the managed by Miga Jolene Amigo Arlie Relato. Nagpamati man sa nanay Glinda Onata, tatay Roger Masigon. May groceries, may bugas, soft drinks, mantika, 10% pa. E nasa may crossing Tugbong, ano. Nang amin na, nung Andres, nung Teresita, nung Aaron. Sa kayo ni Pilipino na, residyo naman din nga hapon ba. Tingin so much man sa Adet Store, no? Makitaan sa may Atubang Lamang at Elementary School. It and Dagao, unan man is by Nong Bernard at nang Jennifer Hidaygo. No, may nakarang mga GCash, cash in, og cash out, may school supply, may e-load, at siyempre may food and drinks. Ag daily breakfast, kung agahon, no, na karan sa Tubang at Elementary, ag may barbershop pa, no, di karan saan nga kilid, gusto niyo magpagwapo man. Ag siyempre may okay-okay sa nga pagabuksan, no, ag mas, coming yun, nag-open yun. Ag open sa na, from Monday to Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. ina sa Adet Store. Thank you so much. Ang simple, thank you man kami ko Gary Alvarado itong barbiro ng guwapo sa may tuting restrict nag pagwapo ka ton every nga kita mag-add to una. Thank you so much yun ha, amigo Gary, ang simple mga sa pamila na Istoban sa kay Udongo na kay Bayan kapamati man ha. Sige, nasunta si Tatay Lugoy sa Dawata Olivia para kay Ampun Maria, request na para kay Father na kay Ampun Aldina Galiardis na good afternoon na kay Mr. Mo kay Nong Kulas na madalit nga po na Balbala Tatay Lugoy.

0: sinabi na ni Maria sa nila, at hindi mong request para kay tatay mo. Kaya nang impik na sa kanila. Inagibigali ay nagsaon talang na kaday. Nini Joel, ay Joel ng asawa Balindo na sa Manila. Kaya nang buwati na ni kay Joel. Nasa Makato kasi Marimir na tawag sa Makato Kalangkang ay Totogare nasa Sitio Gambon sa Chay Biray na Maridin lumagahe yun na ropa ng Sildaon kaya kasi buwan sa Dagawa Toto Radje Roldan na kay Lidya nasa Serbatos, Serbatos anak sa Pangilay yang ay nung duli na Bilarde at kanday ano na sa Biyaga mga espoko na sa Biyaga ay nagpamati na ang ula kanay Pangilay Adonis ina sa kwan baybay kay anong Bling, Asarita, na kay Roger Dimo. Ya, umugi dami ko, umugi takbang, kaya hindi ko na naroon. Darwin, Dimo. Nasa buhay ka rin kay Nani Sabita, kay Dumalin, kay Lloyd.
1: Ay, Nani Sabita.
0: Nani Marilino.
1: Pamayad ka ron.
0: Okay. Takoyaki o na. Kay Oliver at kay Jubilin asawa kay Ining ang kay Ading Marlin at si Rex mula eh no na kasi Albert gali at si Ima
2: sige yun na eh sa ilo na ang microphone alright kasama si Gaita tay Logs sa ano man yung kampiyon nga Ratsada Maridel Obligar hello good evening shout out man sa kay Galicia sa Oxib Libacaw family Obligar kay Buboy Toto kay Bonbon no RJ Pia kay Nighty lang gapin na mati kita kada Domingo salamat request lang pagsubok ikaw kanta salamat God bless subok kita pagdilaw kunbaga
1: isip ko yung litong lito
2: karo mga parang namel doon Maritel Obligar sige madayin nga po na kay Ronnie Palomata sa dot kay paring Tagoy sa Tigayon.
3: Ay, si Tagoy din si Mary Albina. Ay, Mary Cusron.
2: Hanot Edelogoy from Amelisa. Chris, Chris F. Yoni. Aha. Good PM po. Kami iya sa Sugnod. Malinaw Aklan.
3: Ay, din naman namin o Sugnod nga pero well, sige na sinugnod. Hindi mo nga, no? Sinugon. Kasi masunog.
2: Don Salido, Katodo Lubel. Good evening. Great man kami ako iya sa magulang ko. Igmanghod iya sa Barangay Silakat, Nunok, no? Leso Aklan. Sa Solidong family, Idol Lubel, salamat gid nga abo. Paglit lang, Don Salido from Sikihor. Madya iban nga hapon, no? Sa aton karang mga membro itkap, no? Sa Bilog nga Kalibo. Na kay Ma'am Bibian, no? Na kay Sir Troy, no? At siyempre sa tanan ng mga cap member, no? Kay Sir Victor lipat na pa. Basta sa tanan natin yung mga cap, ah. May dahil nga hapon kaya tanan, ah. Bintura, no? At sa mga ibahan na, may dahil nga pagpamati kaya tanan. Sige. Santa si Pari Noel Dayon. Don Solidong, good evening. Shout out. Great man ako sa magulang ko, Agbanghod. Yeah, sa barangay Silakat, Nunok. Ah, basa tanggalik. Ami Tambong, no? Good evening. Shout out lang kay Arlet Sarabia, Nong Jesus, Auntie Arlet Sarabia, Nong Jesus, Papa Tunying, Aga Nunoy Jose, Lobel, Lobel, Lablab, G-Boy, Joy-Joy, Mark, Jade, Jay, Ann, Kate, Leah, Friends, AJ, Agnong Noel, in Apolinario, salamat. Halin kay Ami Tambong. Shout out lang kami, i-idol, sa barangay Sugnod, sa Gihapon.
3: Eh, sige na sinugnod, Gihapon na Mog daway ko na biron.
2: Sige, pero Noel, ano'y ratsada mo?
3: Ano'y kantahon mo, pare? baby mo, baby ko. Oh, para sa mga baby dyan, oh, para kaninyo, misyan tigur lang na, pero baby kaya po, na ba?

0: Ina sa guwang ko balete no, bali mati pamati una kanday tatay Rosito Quadrante, nanay Eileen, kay to obit no sa mga unga no kay Roslyn, Renelyn, Rekme, kay to Nelo no ni Marlene, kay Mama Rose, sa pwes na sa Jose sa Papa Olap Bulardo no, pamilya ag kay nung totong no Renato, kay Charlene, Junel, kay Janice, kay Wilby, kay Hannah. Sa dito mas pamilya no, kabiyan na po ni Nilibit, kay Noli Linit, ni Ko Justin Badok, ag kay Darlene no, sabi ni pamilya no, kay Alex, kay Lini. Sa Okindo pamilya no, kay Mar Sosa, pamilito, kay Joshua no, kay Kian, sa Tumbukong pamilya, kay Snowy, kay Digoy, sa Sunyo pamilya, kay Paring Fillmore, kay Gaga, ag kay Nanay Mridi, ninin niya, sa Mido sa pamilya no, ag sa Garulakan pamilya sa Libas, nagmatim na sa Madalag, kay Ati Orsing, Tigbawan, kay Bongbong, Junel, Juby, ag kay Primo ni Quaterno, sa mga Toriano pamilya no, nagmatigid man, kay Lang Iman Makaron, kay Mamil Rose, kay Jessica Clifford, kay Nene Princess, kay Otto Timtiman, kay Tia Bidding Salvador, kay Timtiman Nerbar, kay Ricardo Pedro, sa Pico pamilya no, kay Erol, Catherine, Ernie Nolain, Yudjon, Liam Mutya, kay sa Nerbar pamilya no, kay Toto Kenday, sa Francisco pamilya no, kay Nene Rubina, Pari Jopil, Nene Mira, sa Cebuhan pamilya no, kay Pari Rumil, na Mars Ima, kay Sairel, kay Pari Jubani no, si Bano Prem, lagabi na sa Balite, sa Bayo, sa Bayan pamilya no, kay Pari Ed Achiri, kay Sir Albert Pastor no, sa Kagusaw Vlogger, thank you man sir sa pagtawag ko sa uga, kay kay ID compare no sa kay kung galing ara kay ID nasa New Boswang man no,
1: ID wow
0: Alparo, kay ID Alparo. Ang ina sa kasyot aluna kay nung husira na sa Spino, ina sa Manahanip Malinaw, kay Ronel Ode, ina sa Bakaw, kay BBD ko, no, nas Magugbali Bakaw, kay Nabusito, kay Ami, kay Tambong, Ami Tambong, no, Gamlanga, kay Jose Alfredo Gamlanga, kay Florimi Gamlanga, kay Romy na Launa, no, at Bakan Bangam, limit mo na kay Joshua Pintor, kay Charlie Sabaliero, kay sa Darpino, kay Budoy, ina si Otorong, no, nung Budoy, kay Paring Ibong Gregorio, kay Ray Bulano, kay Jonathan Sonyo, nasa Tinigaw, ang driver nung nasa
1: Aklandisayan,
0: kay Jury, sa USA, at naluok, kay Giovanni, no, si Buano, pre, malamigap naman na mag-iapon kayo. Kay anong ra, kay Nayang Jason Dimlanta.
1: Di malanta, get berte.
0: Di get malanta.
1: Filming press.
0: Kay... kay Nanay Mili Balicia, tatay Gregorio Gonzalo de Cruz, at ng Paring Gomer Balicia, kay Sakit Sol Paul Evans Pani, kay Bibi Kali, at kay Mars Joano Balicia, kay Rubin no, di Asis, at kay Ma'am Elisa, no, na siya. Nandun, mandi ba? Thank you.
1: Sige, doon na, mandasog po. Ay, Jacqueline Isto Salvador, sa Dot Idol watching from St. Gabriel Medical Center from Family Salvador. Okay. Okay, John Paul Santiago Andrada, ang gwapong loyal ng Morales, wash out idol. Wash out man! Amigo, TDP driver, mga truck driver nito. Ano, ibaigan ka niya. TDP driver, wash out, wash out. Aha, good evening, my! Nakay na maluwitan. Aha, kay... oh, mabaw ka na. Si Inyon to, panat kuno idol novel hal ni kay Ma'am Elsa. Ina kay Dila ano ra, Dila Cruz Jani, good evening sa adat pakibati man kami dito sa Tondo Manila. Nagapamati gid live wow, dito sa mga taga Tondo ha. Ang hari ng Tondo para Noel, hari ng Tondo. Diba Tondo ang pinaka ano lugar ng mga ano na abok babayan nato taga Klano na. Well, bini ka to dulo bayan, shoutout lang sa kay Maria Cebuano, kay Jorbila Rebilio, Darlene Rimano, Siri Ann Rilohas, Melody Ningala, Edilin Sausa, Maris Sausa, Vicente, need your request. Ba, need your request? I need your request? Ah, mapintas nga dam ko, Martin Gagugma. Michael Isoga, good evening, shoutout lang kami iya sa Kabayugan Sityo, Kataed, Isoga Agrapes Family. Thank you so much, ha, Michael. Lotto G. Sausa, good evening, shoutout man sa Giyapon. Ano, following person, namely, sa ano lang kita ba? Telepono ba? Auntie Lord Jean Ramos, Ati Rochelle Chan Tarangsi, Tay Ramos, shoutout lang, happy listening. My cousin, Rosalind Plaza. Birahe Donovel, haling kay Ma'am Elsa. Henry Rosgabaw, shout out lang. Iya sa Lunoy, sa Pian Capisa. Ina kay Uncle Jemari Mirano ag kay Noel Rebutar. Sa Badyangan Banga, nga Pirmigid, nagapinamati. Good evening. Thank you so much sa Shadot Band, sa kay Relative Bisco Perens, kay Mother Marlene Rilohan, Sausa, Shadot kay Abigail, and Sausa, Darwin, Sausa, Adinmar Butanero, ag Chris J. Butanero, Dodong Rong, Kelio, Jordan Sausa. Rabbit ay slaughter nga nga greatest man. Asod. Kay Auntie Beverly Cano Barrera, Auntie Marites Ranigo, shoutout lang kay Auntie Mila Kahilig, Justin Kahilig, Santos Darili, Darrell Kahilig, at shoutout man kay Uncle Rilohans, Auntie Lini, Auntie Delma, Auntie Liti, at Rose, Auntie Liti Rose, Auntie Nilda, at kay Nong Roger, at kay Hisoka, at kay Rafael Marilas family. Good afternoon sa tanan nga mga compost groups, salin kay Madam Noemi Santa Maria. Good evening, Madam. Kamusta ikaw na sa imong trabaho? Ingat pirmi. God bless. Shout out lang kay Rich Rilohas, Rafael, Leopold, Diosa, kay Firel, no? Mara, Ernesto, kay Prince, kay Firel, Ferlin. Shout out kay Uncle Marlon Arilohas, Auntie Elsie, kay Bernabe Boy, Sausa, Uncle Bernabe, Uncle Toning Aquino, Uncle Charlie Aquino, Sarah Aquino, Roldan Mia, Irene Aquino, Mikey Charis, kay Chichi, kay GB, kay Mark Anthony. Agi naman kay Manuel Nimes, good afternoon, patami man do akon nga pamilya. Ito sa Barangay Undoy, Ilawod, Ibahay, Aklan. May dahil lang kagabi kay Manang Lorna Nimes, Suko, kay Uncle Edie Navales, nga nagpinamati kita sa imo nga programa to do komposo. Thank you so much, Sir Manuel Nemes. Agi naman kay Will Andrade Tambong. Shout out sa mga taga-Oksim, Libacao Andrade, sa Pihak nga Bukid, na Okindo, Baliti Tambong family, may daing nga pagkamati, Kinyo Tanan. Good evening, ha, sa mga Tambong family, may bata tayo na sa Okindo, Baliti, Aklan. Christine Di Pedro Fermin, good evening, shout out lang sa mga Kabugao Batan. Labi na gin sa amon nga tayo, Tatay Richard Badong Pedro, aga pinamati kita, permikay mo. Sige, doon naman, diba? Nasunta na si Nuno dyan sa Agwa, Ate Mel, pasok. Balbal, Mario. Balbal, Ate Mel. Sige, kamadaha ang atong nga mic na abot. Yung katungli-tungli. Ayos, pwede ah.

0: para rato no kay na imbig kay Ma'am Maria Sibuano kay Ma'am Beth na sa Germany kay Nanay Sario no sa tanan-tanan aguna sa malinaw sa pamilyaras kanday Nanay Sario ina sa Mantigud ang sa akong mga unga dot din sa tanan-tanan.
1: All right, gusto mas kay Ate Mel sa My Place of Love para ipaprito ito na ni Nanay Imbig. Dumduma na naraan ang nagpangasawa pa ka na si Tatay Sirio kato, no? Nagaga pa yung mawa. Kaduaw-duaw sa bitana. Nagakanta kaskas gitara. Ay kita niya sa makaroon, iya gihapon. Balik-balik na to. Ay maduga ko tabira pero novel ko huwag tagharan na is kangina. Kani ay bisan na bisan sa makara sa gayapon no pamaagi mabalik-balik natin madumduman pat mga tigur et pero ano mga inagyan ng mga sa nabasihan katihi sa sige gayapon harana. Oy, may hapon no sa mano kay Lothar J no, sa tata kay Buday Victoriano nung Sunny Victoriano Michelle Victoriano Leah Victoriano, Jason Victoriano, Arnel Lohas, Uncle Felipe Iska Nara, Iska Sinza. Salamat gid nga bo Idol Nobel sa good evening kayo tanan una haling kay Ma'am Elisa. Thank you so much for thank you for reading and message Katana Lobal at 8.5 FM ng bagong radyo ng bayan. Radyo Todo kay Beckham mo. Bo ako po English speaking si Lothar J sa mga rana mo siya. Napupuling tako sa imo nga mga English Lothar. Jimoy Taglay, sarad lang kay Felix, kay Felix Anara, kay Felix Manares, no? Kay Maricel Manares.

Tatang matagam dalag. Kagawad, Michael, Villanueva, Solina, good evening. Shoutout lang sa team Composo. Para kami naman ang sinakpan niya sa Lagin Ban, Mawest. Naman sa salamat, good evening na ha, kay Kagawad Michael. Ang mahugod ag aktibo nga barangay Kagawad din nasa may Lagin Banwa West naman siya. Agi naman kay Lothar, as Lothar gihapon, Banat Idol Melrose Toriano, may pledge of love cannot be broken. Wow, Idol Melrose, balbala. Aling kay Mama Elisa. Retchi Anabahas, Navales. Retchi. Good evening, shoutout lang sa kayo, sa Baksal family. Iya sa barangay Manggan Banga, ag iyaman sa bagay sa barangay Kasitan Libakaw, ag Navales, ag family, Navales family. God bless idol. Thank you so much. Sige, Lord Jesus, shoutout lang kay Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino. Shoutout kay Ma'am Melissa, kay Dima Pilis, Fernandino, Nelda. Abang din si Amat, Idol Melrose, good evening kinyo, Arjin. Animes, good evening, shoutout lang kami niya sa Estancia Animes, ag sa una man sa Bakyang, kay Ami Natabo, at sa Anang Unga. Si Risa Makabanti, Francisco, shoutout lang. Good evening, everyone. Mabati man ako ni pamilya sa Taihawan Lesson, Makabanti, at Sonyo Family, Santiago, Tabay, Francisco Family, at gabi naman, gabi naman sa Composo. Habang, okay, hapon, nabaw, tagay ito. Mga angkol ko iya sa Atalanggali, no, sa partner ko gatagay kaibahan do mga ampot, salamat. Sige lo, Rosie Loveras Gallardo, good evening, shoutout men sa pinamati kita sa Composo. Christian Santos, good evening, Toransoy Pakanta, sige tayloguin no na mabalbal ta karana. Thank you so much again, Lothar G. Sousa, sige balbala babes, ano yung ratsara mo tari ka upot ka parinumil. Sana'y kapiling ka sa araw ng Pasko. Layo pa'y Pasko, ba? Lapit na, Iberna, na sa ano ka na? Martes, Iberna.

0: Thank you. Good evening. Tani, kaupod kita. Hanggang upod dulo. Good evening, oi, Lothar J. Ano, nagustuhan mo gaman?
1: Ayo, right? Burrito naman. Burrito pa.
0: Favorito pa ni Lothar J. Ay, good evening sa tanan ng pamati yan, no? Sa Radyo Todo. Especially ito sa amo, no? Ito mga Pintor family.
1: Sir, ni isda ako, gapaman tao. Isda, buhi! Dati nagalibot kami ng isda, balibaka ko to. Dahan mo to, babes. Kaya sa klatsotse. Sa may, ano. Araw, singgit mo, isda! Kuno, surat soy request.
0: What is that? Siguro mo makaribali yan.
1: Ano mo eh, na ano? Sklaseo no, alimata.
0: Ay, sa sobrang kahugod doon.
1: Oo.
0: Good evening, no? Lag na sa amon na sa hilapit bagay na amon na mataga ang dagaw noon. Good evening, kinyo tanan. Siyempre na especially sa amon niya pinalangga nga kapitana kay Kapitan Juliet Melgarijo. Good evening, Kimo Kap. Ito sa Baliti, no? Mga Kuwari family, Cebuano family, Itin family, mga kay Uncle, ano galing, no? Nasaan naman siya? Kay Uncle Nuno, Kuwari una. Uncle, ha? Good evening, Kimo. Kay nung Dudoy man sa'yo, nagsabilog na nauna nga mga tawuhan na sa tangki, mga tangki boys, o na?
1: Sige, pamunit na.
0: Sige, pamunit ka ba yung pang may dawi? Ang iya sa, ano, no? Sa mantigip kay Nanay Saryo, na? Pamatiis Nanay Saryo nga ra. Sa bye-bye mga kato kay Kapramil, kay ng Biole Pilayo. Good evening, kinyong daywa. Sabilog ng Pabila Pilayo. Siyempre, ito sa, ano, no?
1: Tem.
0: Oh, yung sa Enrolda, no? Kay Tatay Hambo na. Nga
1: sige, Bangka niyo.
0: Oo, oh, hinahina yung taya sa
1: Bangka.
0: Ay, gano'n kasi nga mga kidapin. Kay ano, no? Kay Nanay Bibi.
1: Sa mga magad ng magwapahod, wapahod, mga unga.
0: Oo, no? Nga, kay Ma'am Lucille. Good evening.
1: Teacher Lucille.
0: Sa, ano, no? Sa diin pa. Kanya pa. Okay, Ma'am Beth, Ma'am. Hi, good evening. Good afternoon. Anaki mo, kailabas yun kita.
1: Sigurado, Ron.
0: Kay kabay pa konta nga, si anhan magtatilabas, no?
1: Dawatan niya
0: si Tibio. Dawat, oh. Dawatan kita sa kamplatito. Ano na, kay Ampod Maria po. Hi, good evening.
1: Po, thank you again sa, ano ha?
0: Imbik. Kay ay, Ma'am Jen Adwa.
1: Hey, Galos.
0: Ma'am, good evening, Kimo.
1: Ma'am Jen, ah.
0: Kay Clarissa, nandiyan kay Jube, kay Ate Erlene. Good evening, kid. Sa mga...
1: Kay Carling.
0: Oo, mga magugang tagapagamati ito, mga tatlo.
1: Kay Carling, Manang
0: kay,
1: Diling.
0: Oo, kay Uncle Carling, kay Manang Diling, kay
1: Maninay.
0: Maninay Clarita.
1: Ay, Maninay Angelia.
0: Oo, good evening, kid. Kinyo, tananap, no, hindi naman ito iba.
1: Sige. Rosie Loveras Galiardo, good evening sa ato, ang galing sa pinamati kita sa komposa. Thank you so much. Christian Santos, good evening. Idol Transoy Pakanta, ha? Thank you so much, Sir. Lothar G. Sausa, haling kay Ma'am Melissa. Idol Babes, itin, my favorite song. Tanik, upod ka Tagalog version. Kasama, sana kasama ka, mahal ko. Wow. Is na request, Transoy. Tilugoy ka tayo, Transoy, doon na. Rosie Loveras Galiardo, sarot lang, Katodo Lubel. Si Col Munoy, tiidang ka pinamata kita sanda. It's me, Angeline. Good evening. Shoutout lang. Sa Medina Panipiason, nga naga Nama Family, Gregorio Family Request lang sa Papa Edwin Gregorio. Richie Navales, good evening. Shoutout sa pagbasa among mensahe. Pwede kami request kanta. Idol, nga kay Lupit ng Kapalaran. Panit ko nga may ito. Mayroon taong tayo naro. Panit nga ron. Lupit kay Tatay Duming, ha? Bilin Sonyo, good evening. Shoutout lang anay kami diri sa Ganson. Hamindan Kapis, thank you so much. Giorly Magarso, good evening. Shoutout. Sige naman sa Magarso family. Sa Bagtalay Sok, Papa George, at Mama Lily Magarso. Lothar G. Sausa, Soman. Kay Shane Manilen. Griluhas, Dinopol, Anang Rinimilin. Misena, ng Tisay, Kahilig. Annabelle Sonyo, good evening. Shoutout man sa Happy Sunday. Have a blessed Sunday. Katabi ko lang ako nga si Mulot. Sonyo, belated happy birthday ko August 28 na belated.
2: Happy birthday!
1: And belated. Okay, Toto, Sonyo, iya sa sitio Bunghoy. Okay, Mark Magno, Tibulang. Good evening, shout out lang sa Kalibu, Auxiliary Police, especially Traffic Division, from Pabahay, Chando, New Washington. Pa-request na naman ng panit ko may tama. At tira ang tindo na, ha? Idol, ha? Akong migong gwapo. Mark Magno Tibolan. Sige, promise me, idol. Idol, sige, tata na yan. Madaso na yung panit kami ito, mga request ng puto yan. Para kay Elvin Man, Milyarasa na, good evening.

Parang ito na sa nag-request man. It, promise me. Sige. Next man ito nagkataon ang request niya ng Dodoy Mansayan. After ni Babe. Sige, ano? Tati Doming, kay Lupit ng Kapaloron. Biray Dolobel, nasa ito man. Yeah, kay Babes, good morning. Good evening. Pwede ako ka, ano? Iabot ko lang iya sa cellphone. Maabo ako iya nga. Oh, Nora, plam, ulam. Good evening, sa Dotlands Family Victoriano, sa Pinamukan, Purok City, no? Kay Tatay Ernesto, ag nanay Mariela. Marita. Mark Magdot, tibula na sa basa tong kina. Mami Lisa, salamat, Idol Babes, pwede kami kinyo. Sige, gani man, no? Banat ka to ng Lubel, promise me, may favorite another song. Biray Idol Lubel, lagi uli magarso, good evening, sa Dotlands kay Marilyn Tolos. Diyan ay tayo dumingit. Inambay ko na, pati. Daliyang ka to, ikaw, mag-storya ka muna. Ay, sadat lang, anay, katulos, may daid nga pagpamati sa kompuso. Marilyn Tolos, no? Ray Albacino, sadat lang sa kanilang ay bihog, pamantaw kita live do, banati, gidro, manok nga, alimbuyog, idol. Ay, hinong lari mga nangan, daliyang gid. May daid man nga pagpamati, kay Mama Eden nong Sami at kay Uncle Lando nga nagtagay tanduay habang kapamati. Wow. Gina Gabales, good evening, shout out man. Dodge Solidom, good evening, shout out kay Kaupod ka, nagkata-kata man ako. Kana itsang, anra, isa-isang larawan ko pa sa Idorobel, salamat. Girly Andor, good evening, shout out lang kay Papa. Shout out ano, kay Tatay Ruben, Nanay Kunting, Gregorio, Antor Family, kay Barel Family, kay Auntie Leti, kay Uncle Joseph Sarabia, at Feliciano Baliti, kay Wina Neria Antor, kay Maring Velma, kay Paring Ramel Villaflor, at Morales Baliti, at sa unga si Christine Jade, Cyril Jan, Clarissa Nili Jane, Jessa Nelson Jr., Jason Gabriel, Antor from Mama Girly, at Felix Carillo Rod, Nabo Norte, request lang, panit kami itom, salamat. Kataon tamo na nga na, after ni Babes, paborito mo na ni nung Dodoy Mansayan. Mira Flores, Charlie, good patami man kami iya sa Hugas, in Baliwan, Gatagay, Itanduay, Habang, Gagaha, Laswa, kita kunro, Tambo, Abawa, kanami itom, may daing nga, iyam, hay salamat, more power, kanami itom, kita ro, last one nga ron. Higop-higop, chabaw. Sige, banat na. Request kayo na kay Elupit. Ano? Kapalaran na to? Willie Gartit, yung muna kanta. Sige, ah. May Willie Gartit, ako na yung muna kalinyada. Banat na. Pag-ibig. Ano? Kapintas nga kapalaran. Ano ganito? Doyon, kaya mo? Ang request kayo na, ay, imong mga listener na. Kasi tagay bahay guru ra.

0: the queue. Ay, tamyo po, ito ba yung gabiro? Akong kumpare na sa Nalok, si pare Joseph Fernandez, ka ng asawa si Marimindang. Pagkama naman sa bilo ng mga pamilya, mga Fernandez family, good evening. Ag si Bars Pilayo na sa Dabaget, New Washington, tamyo ko man it. Madayon man ng gabi, pati ang bilo pamilya. Ag tamo man nga, ibata man na sa Japanese, New Washington, si Auntie Lilian, si Uncle Cito Delphine, ang gano'ng bilog ng pamilya, ay kami ako manit malayang gabi. At sa amo man ng mga ati, at magkampo na sa Estancia, Risma Pamili, Iriban Pamili, at kamaraman sa Cipriano Pamili na sa Tinigaw, Risma Pamili, Plenario Pamili, at kamaraman kay Marshall Niu na sa, namo sa Tinigaw, ay madayad man ng gabi yung tanan. At sa ako man nga, bunso nga na sa kapilihan, kumay kapilihan, puro 5 kibahay, si Mariale Soyod, ganang pamilya ng asawa si Jarendaran ni Soyod, anang dayo ako nga, ako mga asawa nga si Maritis, kabay nga, una kamo sa marahin nga panglawason, at marahin mga kemtagan, at tatanan nga mga Soyod pamilya nga nagpamati sa raya nga ng programa, good evening lang kinyo tanan, at karabing kabay nga, happy listening lang sa raya nga ng programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Ay, maraming salamat kay Tatay Doming, ha? Sana man niya kampiyon nga ambahan nun. Sige, abaw, ari na si Pinakasiksi na Banhaw. Kahalin nga buho Marimar. Abaw ka palang nat, nani, na buwa sa imong alungga. Oi, shout out kay Bung Siamat, ito Mildos, good evening, kanyang tanan una. Aga, ha, tinakita ka na. RG Nimes, good evening, shout out lang. Kami iya sa Estancia, sa Nimes Store. Una man sa Bakyang, kay Ami Natabo, Natabio, siguro Natabo. Saan ang mga unga, ha, nagpamati man. Sige. Aga, RG Nimes, sa Risa Makabanti, Francisco, good evening, shout out lang. Good evening, kuno, everyone. Pabati man gali ako ni pamilya sa Taihawan Leso, do Makabanti Sonyo Santiago, Tabay, Francisco, family, nga gapamati kita pirmi sa todo ko puso habang gay hapon, tagay ko no do ang nara, nga tagay ko do mga angkol ko, gasat at gali, sang partner nga gatagay kaibahan do mga ampod, salamat po. Ang si nara, Rosie Loveras Gallardo, good evening, shout out lang, gates na nagapinamati kita isa kong puso. Christian Santos, good evening, shout out lang, Toradsoy Pakanta. Telugoy nga, balbalay nuna. Thank you so much, Lord J. Ag, nag-ano to kita, nag-us-us, maluoy ka. hindi na nag-atakaina, nag-ano to kita, ha, nagbalik, maluoy ka ko nga. Sige, ah, nasunta na si Marimar, ha, sana nga kentahon, ano yung kentahon mo? Ha? I don't know, ayo saya na mikrofono.
2: Tanya ba na ba?
1: Aman, tasa man mana anu ay ano na.
2: Ano ba man buktot?
1: Ano to na buktot gid beto? Aga buktot man do mic game ho. Ay buktot man lo ga kanta. Sige ano tayon? Pero Noel balbala.

0: buono, dai.
1: Ma non dai divertita. Silakat nunok. Si Juli, si Juli Tutubal ang si Lito Tubal, si Bobby Tubal, si Darlene Tubal ang si Via Tubal, ang si Genevieve Tubal, ang si Bukwang Tubal, ang si Dangdang Tubal, ang si Ellen Castillo. Good evening lang nakandang aga po mati lang sa dayo sa amon kung ki iya ko sa radio todo.
0: Ano no biya tana, no biya.
1: Agraya lang ana ako nga ano ay ikaw lang man ano basa ug maba dasing.
0: Eh, no biya lepatan mo.
1: Ay, una ni karon dun.
0: Ken.
1: Karon sa ako isa.
0: Ako to na babasa mo.
1: Ano ito galing ang mga tricycle driver nga nga gina ato mananda ko sa radio todo. Amog kan dang salamat gid ay kun amat wa ko nanda na bato ni bayan na. Thank you lang ron.
0: Si manat ka ha.
1: Dandahan lang kamo ka magbiyahe. Sige, thank you lang. Inyo tanan, magpamati. Kay Manang Ligaya, kay Longboy nga, Villanueva, kay LC Villanueva. Good evening lang nakandaron.
0: Masiwa yun, minayon, minawa, okay yun. Sige, masahang galing nubyo nga ron, o yung mahawag. Dali yan, harap pagani, ho!
2: Good evening ka sa mga taga-empleyado at Mama's Laundry Shop ng nagpamati kay Gatang. Nagsama sa mga taga-laundry. At siyempre sa mga, ano ra, ay Elia Recapo, ano, Elia Recapo, kay Willie Recapo, kay John Recapo, Kalbo, kay Rose Recanpo, at kay Tano Rada, hara ng nubyo, si Tano Rada, kay Lawrence O. Tabalos, Pusoy, ano, Pusoy, kay Ruby Rico, kay Rergo Rico, kay Kukoy Nainay, kay Nini Agostino, halin kay Marimar nga Sikse. Pero pagpanap niya. Good evening ha, kay Girlie Magarso sa Barangay Council ko na headed by Barangay Captain Abilino Retonio II. Jolina Francisco Beltran, good evening. Shoutout lang kami sa Tambuan Malinaw, si Papa Juan. Si Mama Ilna, agdaywa ka manghod. Ang kada. Agdaywa ka manghod. Do maloy ka. Aha. Dina si Nonglar. Ang manghod na sanday Jonalyn Beltran, ang si Jonabel Beltran, isang jowa. Aha, tapos na. Aha, kay sang jowa nga si Albert Albasino, thank you gid sa pagbasa. Aha, si kay Richard Quadrante Sonyo, shoutout lang sa pamilya Sonyo, halin kay Richard Quadrante Sonyo sa Baliti. Sige, bye-bye Marimar, dahan sa daga na, mas pangot kat ayam, binayaga na. Aga Antonet Inocencia Peralta, hello po, kay Nanay LC at Lolo Andoy, kabugaw batan permigit kinyo ka pinamati. Aron, punta, mabasahan. Ay, rabasahan. Ay, dat Nanay LC, Lolo Andoy, kabugaw batan permigit. Bidid nga po na, Lolo, ha. Gagay mo man ako. Salamat kita po, Antonet Inocencia Peralta. Sige, nasantaran siya ng Lars, anang manok. Emilin Grace, request gid, no? Anuevo Sukgang. Good evening, shout out lang idol pa sa dot sa Katiklan City Airport. Gapi naman taw kita kinyo idol habang nagatagay. Tagay si Tatay Gerson ag si Bonnie. Thank you kid. Sige banat nung lar. Request chicken. Alimbuyog ko do. Para kanang dudoy man, balbala na. Nakapasa imo nga sesyon.

Para sa nag-restart na, no, nga pula, bali-bali ang tulad mo, ay, mamuangat ka pa. Gusto mo siguro nga, gasagod kahit mga planggana, mga kaldero, mabuti. Senta man ay tiyog unon, ta, wata tiyog unon, ay perde, ta, siya bugang. Sige, katunin siya lang, sa Galicia, kay nanay Akadiw, kay Auntie Jisa, Auntie Mara, kay Uncle Kano, Lolo Onoy, kay Matthew Ethan, Mary Jailin, Jasmian, kay Charmian, kay Cam, kay Tatay Manuel, ito sa Kalibo. Anilin Grace and Nuevo Sokgang, good evening, shout out, idol. Sa katiklan ni Port sa Gayapo, no? At ito sa mas sa habang tagay-tagay, ito ay Tatay Jerson at Bonnie. Balbala, Idol Doming, Ma'am Elessa, P. Jars, P. Harsi, great man kami sa Piano Family, si Tatay Danny, nga pinamati, Gitana, at kung puso ako nga, kay Toto, Mark Ray, happy listening. Again naman, no, kay, dito to, dito to kay Naman, maloy ka. Eh, nagapatamiyaw, ma. Nga pamati, great naman sa San Dimas, ako nga asawa, nga si Linda Taladro, nga gatahi it nito aron na mga nito na kanamito nag maligya pa dayon makwartahan di ba mati kita sa San Dimas malinaw lalong lalo na sa asawa nga si Linda pwede ka request ala ala ikaw ay kaya ta si Dona siguro ah kay Dong Lare ah pabalbalon ta may time pa kita damo ko man time ah Gerald Nerva gantamiya man sa iya sa Pinoy nga nagapamantaw git ah it live gabi na gid sa kaysa Piconer Bar pirmigid gabi na mati pamantaw live greetings coming from Gerald at Pinoy Libacao dasan ta si Tay Lugoy kana ha turan soy request di boy taglay shoutout lang ga pamantaw kami live shoutout lang ni Michael Manares at kay Richard Salina Buwan request ng idol kanta nga manok ka pula akan taw na ara na Jimmy Sir Crispino gid mi shoutout kay Uncle Lito Radio Rio Adoba una sa barangay Bagto Leso gabi na mati kita sa Kompuso Makara anang balkona. Hey! Abaw! Nalinda Tulio Durotso. Then is watching from Sitio Tibak Talon, Altabasa, Clan. Shoutout lang sa mga nakikinig ngayon. Jirit Tungala, Linda Tulio Dorotio. Thanks po.

0: Ay, ganted ha, para sa request.
1: Hanggang sa ano, kay...
0: Sino?
1: Halipat niya kung itabi ng mga amigo
0: nga. Mga amigo nga mga ano.
1: Ay, si Pangyari, Dongdong nasa Malinaw.
0: Eh, Dangdang Malinaw sa Mubo.
1: Si ika nga ng asawa, gini, Kabuding. Mabaho kayo.
0: Siyempre, nakaon.
1: Yung ginhidlaw na kung mo.
0: Agoy.
1: Magtaw ka rin sa Andagaw. Ay, pusi-un ta ka.
0: Ay.
1: Ngayon, kasi Dongdong ha.
0: Oo, sige.
1: Yung mga pamilya, ina.
0: Pamilya.
1: Si nanay mo, tatay mo.
0: Sige, yung pamilya.
1: Oo, si Kambal gali. Hindi ay lang bumati na ang inyo.
0: Sige. So much, pake ano lang, tayo logoy. Ina, no, kay Tatay Carling Quintes, no? Kay Mako na, manog kagabad manit na niyo Buswang. Agin naman, no, kay Vincent Ribanyo, kay Miko Ribanyo, kay, kay, intik na kay ng Rose, may dahil nga hapon. Sir Vic Basya sa Motosafe Driving School. Ina kay Deljan Ino, no? Kay Boy Palak. Dahil nga po, no? Ina man sa amon nga Federation President at Investoda. Federation President Bilog Kakalibo. Siyempre sa Presidente Panimot Investoda kay Sir Mia Jojo Tabalinal. Manong kagawad ba natin yung Buswang? Ina sa may New Buswang. Paki-support lang mga loads. Siyempre naman kay Ramel, no? Kay nung Abmer, no? Kay nung Allen Maldura, kay Eric De La Cruz. Ina kay Vani Sunyo, kay ang mabipat ng guwapuhunta, kay Ronilo alias Cano, gapamati man na rin din, kay Viran, kay Morgan, kay Mulong, no? Kay Tayunsong ng Edward, ng Andro Flores, na din nga po man. Kaya man, no? Kay, ng, sa mga driver, tang mga kaibahan man na sa manabaal sa mataas, no? May din nga hapon na kinyo. Mga lower or higher, nagpamati kita. May din nga po. Kaya man, no? Kay, kagawad Toto Ramos, no? Nasa pagpailaw sa amon na sa Dagaw. Sanan mga kagawad dito ang Dagaw? Ag sa mga tanod na, ag sa mga Beach W. Ag may, ano? Aha, may double pin. Beach W, ang mga tanod na, ang pamati man sa Dagaw. Ang Dagaw noon, may dead nga hapon na kayo sa among kapitan na Juliet Onyet Milgarejo. Agi naman sa New Buswang, no? Kay kagawad San Ignacio. No? Tanan yung mga kagawad na sa New Buswang ag kay Kapitan Arvin Ramos. Tanan yung mga tabanti na, mga tabanti. Mga BSW tanod man na sa may New Buswang. May dahil nga hapon. Gilbert Sonyo. Sonyo. Sabi no, maluwi ka. May dahil nga hapon na kinyo na, ha? Good evening man, watching from City Tibak, Talon Altabas. Sarat lang po sa nakikinig. Ngayon, si Jiri Tungala, Erlinda Tolio, Doroteo. Thanks you po. God bless. Halang kay Nalin Tolio Doroteo. Ay naman kay Gilbert Sabino. Good morning. Shoutout lang sa Uyang Libakaw Aklan. Shoutout lang kay Nanay Estilita. Gaubra et Tabig para sa Tig Agani. Wow. Shoutout man sa kay kasin ko, Rosalind Plaza. Thank you for watching, Ati Bang. Nalin Grace Antonue Basokgang. Good morning. Shoutout sa mga taga airport Katiklan. Sa Quiapo, no? Kay Gerson. Agratay Gerson at Bonnie. Ang Ninita Bait, good evening, shoutout man. Iya sa Pastrana, Ubos, Ruas, Abinyo. Thank you so much, ha? Nasa ang classmate ka ron, no? Kay classmate sa akong amigo, nga polis na subong, kay Sir Masigon. May dad nga po na gabi na. Dalilo, Jaime Javier. Haragon, guman, Jaime Javier, dang kalan. Hindi git, katugan ko no, kung hindi. Shoutout, imaw, kasi gabong gitara speaker. Sa bilog ng taka, dangkalan, tau gayon, imaw, idol, Jaime, Jaime, ay bakasa, volume eh, para masing maguba, speaker mo ha, dahan gang, katunga gang. Sige, mamilisa, birahe ko na idol Marimara, sige ah, sige, aga, babo may amilin nga, basta taong kay ina, Jamie Sel Crespino, sarot abi iya sa bagto merkono na pinamati sa gato. Si Jan Lloyd Dorado, good evening. Turado. Hi po, good evening. Aga pindi ka sarot po, Princess Imperial na, good evening. Princess! Inaman kay Prince Dorado, no? Amigo tayo na sa main, yung buswa. Driver nga guwa po. Sige ba na, Pernuel? Ano yung ratsada mo? Malinong kagabihon, pindutang ipula. May pasilipat ka naman. Sige, balba.

0: Thank you. Nasa Lakawon, no? Sityo, Maria Cristina, or Medina. Nakanda ko Lister, no? Kanda Nineng, kanda Tabernal, Tedersing, no? Kanda Nung Dani, no? Nakanda Basio, no? Akong ni Ronald, kanda Edgar, no? Di Tomas, kanda Rosano, anak sa Waman, sa vlogger mo nga si Reynaldo Navarra Castro. Malang gabi naman ito na, no? Di masambit ko na, di ko makabisara. Kay ina sa masangya pambili, no? Kanda Nung Dilog ng Boy. Sa kanda ay pariwaning una, no? Nasa Mubo. Kanday ng ami kay sa giban pamilya, no, kay pre Nuno Carmen Joy nasa ninigaw nonoy pamilya Solina kay Emilia Sacento kay pre Jimmy Galiermo sa Mugunot Hambinan Kapis kay Toto Art Biray ina sa bubong makahalip pare Halier di Tomas, no, kay nang Inday kay Arot, no, sana sa awam nonag sa kay pre Lina Barra kay Nuno Ambito kay Ruel Alin Patron kay pre Buboy sa Baljero kay nung Romy Apolinario pre Carding Noales nung Johnny Fernandez nangaliso kay Ray Losero, no, kay Richard Apolinario nasa nasa Bubo, kay Arthur Imok Fernandez, kay Bune, nasa Gilbert Junyo, Tigayon, kay Pre Ibong Gregorio, Migamano, kay Gimoro Pamili, kay Joey Blinda, kay Pre Jomer Escondantino, kay Pre Elmar Navarra, kay Pre Dubane, Rapi Subiaga, Pre Edwin Balmeno, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Lando de Felix, Pamili, kay Junalin, sa Banay-Banay, no, sa Ma'am de Felix Pamili, kay Ayang Marlene Liti, ay, wag nila na kay Britoning, no? At kay Nung Boy Break Captain, at kay Klaisa, no? Kulas, at kay Richard, nasa kanman, at sa kay Pari Richard Agustino, at sa imo lang mga grupo nung no, wala na akong nasambit, at kay Ludes Tyrone, Taladro, it sa Kabatanga, Makato, at kay Wilfredo Narcy, na sa kwan. At sa tanayang kung di masambit, no? Doon naman diba? Thank you.
1: Okay, paki-upper. Oh, thank you so much kay Pare Nobel, no, sa naman yung kampiyon nga komposo, harana, malinong ng kagabihon. Thank you so much, anay, no, sa umano, no, sa aton karayang ng mga tagsakdag every Sunday. Salamat nga po sa series tracking kay Bo Series Ritolin, may purhay nga 6-wheeler, 10-wheeler, at prime mover. Pakitaan sa may sitlibtong istansya kalibo aklan, pwede ka makatext sa anang numero ka mo mag-inquire sa SGP man, no, nga anak karang mga bargina, no, na sa may City Mall, Pilid at City Mall. Pwede ka maka-text, no, sa anong numero kung magpa-inquire ka mo, 0918-451-5869. Nagsiyamat man, no, sa DNG Bikiri, kinong Darwin, nagdang Marlin Dimo, sa may Sito Baybayan Dagaw, nga mag-asawa nga mabuot, gid, huwag ka pabayaan man ka aton every Sunday sa Todo Komposo. Thank you so much, gid. Nakamu mag-happy tinapay ko nagahon, magpang-ngapi ka mo, pandesal munay. Thank you so much. At sa mga biker na mga unga na may dahil nga hapon man, ha. Agting ka man, no, kay nung Dodoy Mansayon sa may Dungon S naman siya, kay nang Inday Mansayon, agina man sa nung Pino de Vicente, sa mga tanky boys na sa magtanga, kay Dorot, Junior Dorot Pestudio, kay Junior Maning Tabuena, kay Jo Gregorio, kay Malo, guwapo, kay Toto Ernie Mansayon, kay Bolkit, guwapo, nung nagpamati man sa makarot. Thank you so much man sa Bambis Bikiri, kanang linin ng Cesar. Tingko kita, kaya mag-asawa ng mga mabuot at sa ng mga baker na sa na, ng mga trawakawuhan, no, kaya ng Rose una, sige Kamada, tinapay na. Nang Lina, nagpamati man, ng Elisa Brillante, na sa may Purok 5, nagpamati man sa ato. Thank you so much. Agting ka man doon sa Jake's Video Rental, namtang sa Kabatanga, Makato, Aklan. Gusto niyo mag-renta at champion ng video okay sa birthday bunya, Kasay. Din ka mo magato sa iba pa. Atong ka muna sa Jigs Video Okay Rental o Rental Video Okay Namtang sa Kabatanga, Makato. May labi sa Ubangko man sanda, gusto nyo mag-renta, available man sa anda karang resident, pwede ka maka-text, no, sa 0920-89-13748, magpa-reserve ka mo, ha, sa may Jigs Video Okay Rental. On man is by Engineer Jake Taladro, ag sanang amaman nga guwapohon, Lods Tyron Taladro. Ag sa Katkat ag Glorious Barbershop sa Makato Public Market, thank you so much man. Naka mo magpagwapo, magpagwapa sa Katkat ag Glorious Barbershop. Thank you man, no, sa AAANG Wholesale and Retail, Miga Jolene, Migo Arli, Relatos, may kusing tugbungan, may groceries, may mga supling, bugas, mantika, 10 for rent. Nagpamati man siya ng Jolene na, ang si Migo Arli. No. Nang lira na, iglinda na ng Amia, kay nung Andres, kay Natresita, nung Aaron, sa mga tanod na. Siyempre kay nung Gary Alvarado man nga gwapo, tumabiro nga gwapo sa may doting Ray Street, ay Milani Estoban. Thank you so much. Thank you so much man, no, sa Adet Store, hamtang sa Tubang Karait Elementary School it Andagaw. May mga GCash sanda, cash in or cash out, may school supply, may e-load, may pod and ranks, no, sa nakarang pwesto, ag may anda karang dili breakfast, no, sa adlaw-adlaw. ag may andaman karang nga barbershop di karang sa kilid ag okay-okay nga nahamtang sa may kilid lamang it adit store onan managed by Kuya Bernard and Ate Jennifer Hidayko. Open sana Monday to Saturday 6 a.m. to 6 p.m. Thank you so much. Sige, dasanta si Ate Mel. Sana kapyon nga kung puso man nga ginatiguluhan. Pakishare naman mga idol aton nga live ha. Ito na kong puso. Thank you so much sa nag-share for me. God bless. Balbal, ano Ate Mel Imorchada?
2: Mapintas
1: nga dam ko para kay slot sloter ano
2: ba lotter mo diglo requested gid niya mapintas
1: sige panat.

0: God with ayon nga pagpamantaw sa live. Agaw na kay Auntie Muding, Modista Andrade. Kay nung salsing, akende Auntie Ali yung gayon, no, sandaman nga bilog ng pamilya. Kay Jessica Placido, kay Gilmar. Halin doon kay Gilmar, ko studio ro pagpanamiyo. Kay Ronsel, no, akende Angie.
1: Sel!
0: Kung si Hal may sel.
1: Kamusta?
0: Saan da nga? Saan ang asawa? Sagun ga usoy kamuit, litson, manok, at
2: limpo.
0: Limpo. Una kamo agto kay sa B-Boys Litsunan, una sa Diversion Road.
2: Wait, liog nga tinohog. Ayun, mat, may mga liog para nawel ka sa may anuag. Para sa may Toting Reyes. Liog nga tinohog nga, iniha, anong, paligid-ligid man sa ano, nami manak. Karato, ano, 20 po, sa bilog. Good evening, man. Oh. Request ko lang, Lalay, ikaw, para sa Adons kay Linda Taladro. Gahiyom-hiyom. May mau habang kapamati imaw it kung puso ninyo abang ay Linda. Paborito mo gid ala-ala mo sang imo. Imo mga nakaraan. Aha, Kuya Chris, ang Suarez, good evening, shout out lang ay sa akon nga ano ko na to. Inlo ay maluoy ka na lula, naluoy ka abo tabi na kana. Sinsya na sa pawad na tana. Abaw ninyo mayo galis galinaw, good evening. Ginhayaan family Mitsado sinsya sa haunabaw nagadayagan tatong yan madasig kayo Analintolio Dorotio good evening sa atat watching na sityo tibak nara tibak talon o ba nadula man hello ay ka 79 ucinta sigit ano dinayagan Mark Candelario sa atat lang sa mga gatapa itlingkad idol ha sa atat ninyo mayo galinaw joker gita kaw idol ngay bukon man mukumat masyado tayag siya malang Kuya Chris Suarez, good evening sa atat lang kay Gob Juen. Kapamatigit imaw sa Banwat Ibay. Gob! May tayo nga gabi, Gob, ha? Sa pagpamati man sa Todo Komposo. Pa, wow, purito man ni Gob, no, mga Komposo, gali. Tiguan ka man, Gob, magkanta-kanta. good evening sa atang gobernador at Bilog na Aklan kay Governor Juen Miraflores. Okay. Siyempre kay father na anak kay former congressman makaroon na Jobin. Mira Flores, thank you so much sa pag-monitor. Agi naman no, kay Juliana Bartolome, shout out lang sa Rizaldo Patricio, Grace Patricio, ang kapamantaw gin. Eric Perhinog, shout out lang, sir. Perhinog family, Gabarid family sa Batan. Ninyo Mayo Gala Galisana, wow, galing. Dr. J, ay banat idol nung Larry Manok nga pula. High school, just Kuya Chris Suarez, good evening sa atalas asawa ko. May Irabon Suarez ang unga nga si Alexander Arts Michael Ani Rafael. Sa mga laktawan na ito na, Suarez, no? Text sa motoman. Sa motoman ay text galit naman ay huwag na ito mabasa. Madasi gabi. Buo naga-comments. Cyrus Andre Apolinario, good evening sa atalas. May gabi ikimo. Taga Paku, gapa mati kita. Kita habang ga tagay ron si Otol Victor Farm Dodoy Leso. Hanot Edolari, Ma'am Elisa, Rosie. Ma'am Iso, good evening, Ma'am Rosie. Todo ko muso, God bless inyong lahat. Hindi sa imong unga, no? Kay Ma'am Mildred. May date nga pagkamati. Kuya Chris Suarez, abo kita pamilya iya sa San Roque Malinaw ba? Sige, nagapamati kita ton. Jerilyn Roberto Ahino. Good evening sa patamiyo man kami iya sa Tigayon, Ahino family, sa among papa, Joel, nagatagay-tagay habang kapamati sa Todo Komposo. Permigid, kada Domingo, thank you always. Eric Perhinog, shout out lang, sir, sa Perhinog family, Barin family sa Batan. Richard De La Cruz, Subiaga,

ni sa adot lang sa Ogsip kanday Tatay Longhin at kay Nanay Emily at kay Bogs patamyo lang kay Nunoy Pugi. Primi Orbista gani sa adot lang sa Kanawan kay Julie Orbista, Aisa Orbista at sa Juliana at kay Isot nga nagapirot pirot ng mata. Request lang song My Way pa Jimmy Sel Crispino. Request ng kanta nga Pari Bayok na Lumino Buktot Ngugangan, ha, kanta okay na Lodi Lindy May Francisco Gutierrez Adot lang sa family San Roque Malinaw. Kabayaw ko no nga katanaw gitas live sa Tatay Noli Francisco, Nanay Los Francisco una sa Ilawod. Sanday Manong Yunel Francisco, thank you kid. Jimmy Sel Crispino, Manong Managiti ko no Idolobel Birahe wa ya si ano Manong Giti ako lito Riduba Robag Panamyo. Loli Kinesio Gutierrez Adot lang sa Morales Baliti from Bubot Itya Buswang. Sige babes, sanutin mo na manaman ang message ha. Mapo, magbasa, maluoy ka. Wala sakit ay po, wak sa guno. Sige, banat, ano yung ratsada mo? Ha? Aha, martir ko na kayo na. Kaya, martir ng gugma para sa mga martir dyan. Para sa inyo, babe, sanutin mo. Sige, banat. Sige, banat.

0: habib ha.
1: Mangin aku kag aku mangin imo.
0: Amo na ya, tira ada dah.

Ministro John Alain Irvin, también a la familia Sanalo, sitio Viga, Santa y Pudot Jiménez, haga Mama Grace Jiménez, Tisa Fernández, haga Tambay-Tambay, Samon niya Tambayan, Salamat na Idol. Jerry Lynn Roberto Ahino, ang administrado ng kamilya sa Tigayo, ang family, at ako, Papa Joel, niya nagkatagay-tagay kayo.

0: na. Good evening. Ano gali, no? Kina... Ano ginamon doamon niya? Yung kampot? No? Yung kampot ginamon. Ano, nagkapangayon kita sa nagbulig ra kung anay. Sandal lang, bahala mo ka na. Papakabayad lang ikaw nung nuno ka, una sa... St. Gab, ano?
1: Real Tabas,
0: no? Oo, ano, sa ano, nasa inkampod namon ng gabato, hindi mo makarasaan ng ginagawa.
1: Ano, pintor, ano yung pilihan?
0: Niri.
1: Niri, no? Niri. Sa asawa ni?
0: Nang Rita.
1: Rita, na pintor, no? Sa wala nakasayod, ha? Na, ano yung kukuma, di ba?
0: Kukuma.
1: No, so pag dahon ni mo sa awa pa man.
0: Sa wapan. Kailangan nga operahan ni mo kay 1M.
1: Abaw, so mabubugan, no? Gani ay pangamuyo, no? Is the gay. Mabay
0: ba kung makarecover ka? O, nunok, ha? Masukol
1: sa
0: lang
1: yun. Gap, no? So, sige, babes. Aga, tingga ko nung kada Domingo kit kapamatik in sa ating programa. Palit kami itong partner para kanong dudoy, ha? Patami man idol sa Tatay Longlong, Agnanay Ninit, Mercedes Madalag, salamat kit Haling Jimenez, John Allen, kay Nelson Alfaro, sa dot sa Tatay ko ng Sitio Fulca, nga nagatagay-tagay samta nagakiot-kiot. Apa, kiot-kiot kitara. Exercise, ha? Tatay, ha? Magsaot-saot ka na, ipaboritot mga... Bata tigulang matambok maniwang maluman ubinayan ng ulit kapangdaran basta may ranyo tudo magapamati ka sa komposo. Yoli Magarjo sa rat lang kay Jimmy Crispino sa Bacto Leso Jimenez Jonalyn patabi man akon nga palangga ng asawa si Junard Labreque nga nara tambay man idol ya si sa duyan eh habang kapamati sa komposo nandaan yan pare sa duyan basi mahuwag ka ha nagtinot. Patuyong-tuyong na. Ulong magpok. Anime. Animes. Kadimling sa atat lang. Kami sa Boundary Stansya. Nagpamati kita sa anime store. John Raven. Ivan. Annie. Rose. Nga always kid. Nakatudo kong puso. Maagi ako hinaga na ha. Mga api ako sa anime store nga ra sa may Boundary ha. Stansya. Bao may kape na ha. Ano yang? Pwede ang stick yan para... buberato. Bari kay vlog, good evening sa adat lang sa Fred DP anara, DP Lipi from Bayanihan Road ang sabihan iba na sa Nazareno family sa Libakaw. Request ako pirot kay inap ako gahihi ni bayag nga pamati anara. Hihihi habang ga pamati pero bigid ginaabangan ba think again gihi sa alin basi kung ginabusisaw ka. Hindi yaw iti ninom iti yung bitik-bitik na. Ano lito na rin do ba? Nga linagtok ko noan ng gang radyo ho. Uncle, nilito! Ay, bakasag ang pamati na. Panit, partner? Panita, paniti. Ang dodoy, paniti ko na. Bangos, oh, bangos. Sumsuma na. Loli Kinesio, shout out. Loli Kinesio, Jandri Rasco, Robert Vallejo, Gatagay Sandar.

Talatanda, sana asawa nga si Josel ni Pamasino Talatanda. Adalito Leo Dorotio. Enjoy watching po. Thank you so much.

sa grupo na ano nudunoy sa magtang mga tanky boys na para kayo tayo. Dason ta si Sina Dason ha, sa guwa. Nalin Tolio, Bilma Bargat, sa mga nagabini shoutout lang sa isa bagay, si Annabelle, at si Aileen, Angie, Adrian, Bargat, salamat po. Request pagin kayo ng lari, no? Alala, ikaw, Balong, Jason, Aribalo. Sige, banat na. Tatay Doming, ratsada na. Ano kantahan mo? Shoutout lang kay Mate Harag, Drive Gun Imaw ho. Godless kinyo, tanan. Mapintas mo o damgo. Lalalalalala. Marvin Bendandino, Francisco Grimnes, shoutout lang, Katagay, Ituba, sa Malinortic pala. Shoutout lang sa mga Tagalog to, Galibacaw, haling kaninita, Bait. Rose Elias Godranti sa West, watching from Briones. Alorini Isoga, ganoon yung shoutout lang, Pamatic, Estodo Comboso, nakatrumpa, gamit, shoutout lang kay Sinji, no? Pamatic, Rachel Bilinario, Rapis, Ramon, ganoon yung shoutout. Sige, balbal.

0: Yes, Mirian Nasaryo sa no, Gua City.
1: Beraya dengan dia aku parin sa sa. Kabilan si Ferrari Bintur, si Marcelo ga ana sawa ga bilu na nga pamilya ga dibning kinala nang si Jani
0: Senon Jani
1: Grandis sa Minaliso gina kami ko manit pandaya nga gabi at ako man in campo sa pagtasan mira sa dalag ni Arban Akiri ga nang pamilya good good evening at kay Rubin Diaz sa City Pawa Bantigib good evening man kay Tayro Taladro ga nang milog ang pamilya ni tamyo ko manit pandaya nga gabi. Ate, disini lang sa rayang arang program ang Turuk Kupulo sa Radyo Turuk, kaibigan.
0: Sige, dasan to sinong Lar, Lala, ikaw, para sa nag-request man, pasok na. Bilinario, good evening, great man sa loving parents of Back to Lesson. Ana Evelyn, Bilinario Rapes, Tatay Siberio Rapes, always kin nakikinig sa inyo, may pamangkin. Roya Grace Rosalyn, Boy Boy, sa aking sister Rosalyn Bilyones, Dinky. Siyempre, great man kami dito sa Barangay Dangkalan, Malinaw, si Richel Belinario, Rapis Irabon, at may Javi Romeo, Mylas Irabon, ang San Tukit, Stephen Gajan, Cedrex, thank you so much. At Arlene Pintin, si Bilin, yun na, good evening kay Bilin Art, kay Nanay Clary, Nanay Dilin, at ang Carling Romantic sa radyo. Makarari sa Cebu, at sa kapit namun, Kalibagay, Salik, Quatris, at kay Mary ma nang Mary Marlon ay kay Los ag sa tanan nga gabamati sa kampus. Good evening na sa umana sa Talimanok ha, kay Manuinay Klaring kay Manang Diling. Nanay Diling ko Carling gabamati. Sige banat ng Lord, alala ikaw para sa request kay ina. After sini pasok din natin Mel, marumbahan na yun na kita dayon. Sige, bye.

Dina sa ati Mel. Aga good evening man kay Ramil Mang Manggo Mangko sa Dotlan sa Puok Kalipapa sa mga nagapinamati kapingit a kay si Anna Tavio kay Mario Abiliano good evening Sir Lobel sa Composo Program. Mario Abilio good evening sa mga gitaristang Jeff Rox ba Pre Noel Jeff Rox kuno ka mong daywa. Jeff Rox Jeff Rox yad. Lionel Valencia Blanca ba good evening ampon Lobel good evening na amigo Lionel. Okay, Willie Gregorio, request lang si Tatay Iturad so iya imo ga pinamati ho sa pamuso funeral service. Thank you idol. Hakan taon kay inan sayo. Goy late but abi ikaw mo na man nagpamati man na pare. Lasing ko baga pamati un ikaw para advance pamati now. Good PM. Sir Victor de la Tonga. Okay, Jumari Odi, good evening. Shout out lang iya sa back house sir. Kay Boboy Odi ag Akisha Rain. Odi ag kay Ken Ken. Odi ga pinamati kita sa Todo Composer. Ernest Salvador, hello po. Good evening sa Tatlang Idol, Salvador Family, National Family. Watching higher in Calibo. Lainit Balinsa sa Tatlang sa De La Cruz Family, sa Arcangel Balite. Okay na, Timel, imagret sa Adamo. Sabi si Inang, good evening sa Tatlang sa Linabuan, Malinal. Nabuatambuan, Malinal United, watching habang ga ihawit barbecue. DJ Chan, Leton, Manok, and Dimpo. Aba, DJ Chan, imagalit na. Ernest Salvador, request na Manok. Nga ito. Panat. Panat.

0: kita. Kata mereka mayarana.
1: Mayarana tu nak kompos
0: mah. Kita seringkah dah seringkah tu. Terus sama sebenarnya bang. Kita jatuh dengan sponsor. Nanti sama series tracking, bos series ditolong. Terus sama, Mano sa. Akay D&G Bakery, kanyang Darwin ng Marlin Dimo, thank you so much. Thank you man doon sa Bambis Bakery, kanyang Lini ng Cesar Figueroa, thank you so much. Aga salamat man doon sa kay nung Dodoy Masayon, kanyang Inday Masayon sa mga grupo na. Aga thank you so much man doon sa Jigs Pijoke Rental kay Engineer Jig Taladro, Lord Styron Taladro, sa Katkat Aglores Barbershop, thank you so much. Sa Triple ANG Wholesale and Retail, Miguel Julio Miguel Arley, Relator, thank you so much. Sa Kimigo Gare Alvarado, thank you so much. Sa ato man ka rin, amigo, kuya dyan sa Adit Store, no? Sa may Infront Elementary School, thank you so much, kid. Kay Kuya Bernard, kay Ate Jennifer Hidaygo, no? Sa Adit Store. Saan na ka rin mga balikya na may GCAS, may school supply, may load, may pod and ranks. Ag siyempre may daily breakfast, ag may ilod pa, na barbershop pa sa kilid, ag may okay. Open sa na 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Kasi mas gid, ag sa aton karang mga bao pa na mayo harap pata, habo pata, babe sa liang gid ha, Willie Gregorio, hello po, request, tanay to Radsoy, imaw pamatik na sa Pamuso Funeral Service, thank you so much. Jupiter Igat, good evening, shout out man sa Kabatanga, Makato. Gapamati git aha sa kitatay kitoy sa Karyas agay nay Merta ang nga ano ra ga panugot ba team song kuno na ni nanay Merla Robawal na gamot sa Karyas ba Jumari Udi good evening sa tatlang sa Makato family tatay sa tatay Pirmigid ano kay nanay gapamati si Pirmi si Tibo nanay Salva daday agay Bibi Jilin ang sangunga Nanda Yoli Magarcio, shoutout sa ang kampon ko, si Leonisa Inaudito, Gapinamati Man, Jumari Odi, shoutout sa Bakhauser, Akisha, Agrain Odi, Kenken, Agboboy Odi, Agay Boots Alachika, shoutout lang sa nara, Dumulog Nyo, Washington, Nagpamati Kid. Balbala, Idol Babes, Ma'am Elisa, Angela Bilinario, good evening, shoutout lang kay Nanay Perlita Bilinario, sa Bagto Elisa, Bilma Bergad, good evening, shoutout lang sa unga nga si La Inday Aileen, Anabel ag Andrian Angie Fernando gapamati ag si Ninita Bait request lang kanta nga gugma Willie Gregorio hello po request lang Tatay Turadsoy Anton Riboka sadat lang sa Kinalangay GG Albasino Agustin good evening sadat lang sa Kinalangay Bio Malinaw gapamati gid ag sadat lang kay Auntie Marilyn and Sandagao halin kay Willie Gregorio ag kay request na Tatay Turadsoy imo gapamati gid sa pang pasatan kay na sa bo Anthony Riboka request lang si Dalon sa kayong luwaan ag kay Raymond Andrade request lang Tantaloy makashoutout lang gid kami iya sa habang inom-inom no chat mucho watching from Siargao Idol Abel Banat Roxy Soyon Villarreal shoutout lang sa MDR imo Batan especially kay Among TL Sir Aagi Baag ano Aagi Bagnati from Roxy Tyler Andrea Apolinario, good evening, shoutout lang sa kay Idol, samad good idol sa pagbasa sa Apolinario family, good evening kayo tanan. Una, again up man, good evening man, shoutout lang kami na sa Feliciano Valetti, permingin kayo pinamati, si Edwin Repi, si Erwin Repi, mama kong Elisida Rimano, at sa asawa kong si Mark Lewin Repi, nag-shoutout lang si Sirimi Rimano. Salamat, God bless ka, no? Thank you so much. Wow, galing naman ni Idol Duming Marina, Maypa. Galing kay Ma'am Elisa. Good evening, shoutout lang kay Tatay Rudy sa likod at Royal. Nagapatik-patik. Good evening, Tanang tunlo abang kapamati. Ba? Nanay Nancy Baltasar. Ginabati ko lang. Apo ko nga sa Boracay sa birthday imaw hinaga kay Pion Tibilia Ro. Gabati, Mama Nancy. August 31, salamat. Sige, permigid ako gapinamati sa inyong kompos. Annalyn Natulio Doroteo, request lang ako ang namunit. Ang sarat man no, sa mga gaubra nga rait, it mga gwapuhon ng mga gaubra at bintana. Ina sa May De La Cruz family, ang si Minard De La Cruz. Ang dayaman sa May Enriquez Road, no, Sanday Nilda, ang Flor, Gatagay-tagay, Permi, Tando Ay Light, alin sa Natalio, ang Tabios. Family ang sa mga its security na no, sa ABHS no kay Mini Medina, Jocelyn Salazar, ag, kay Rena Jane Octavio, Agina si Pak Malinaw man kay Duming Joan nanay Angging Julito nong nining agapit na mati kita haling kay ining rupa gapa namyaw. Aha, wag na oras mga lods, babo pa tayo din natin masarangat basa. Next Sunday mga kita, pasinsya ha, sa hindi natin matapos kay 134 pataro bagas. Wag na kita, maluoy ka, wag na kita oras ha, pasinsya lang na. next Sunday mga kita, magkilita, same time, same station. Ako naman inyo abyan, inyo kakumpuso. Katudong Lobel Quarry 18, with partner din ngayon, katudong Ding Dong Robeso. Sa Gayapon, next Sunday mga kita, magkilita, same time, same station. Yamang umatian sa Radyo Tudo, ang kaibigan mo.
2: Ito ang Radyo Tudo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Tudo, ang radyo na kaibigan mo.
3: You're listening to 88.5 Radyo Tudo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

ng gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamohay. What madula at namigilip.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. More music, more fun. 88.5 Radyo Todo, ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

it's real. I keep

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

de Ruada. Mi punto a Mauro Comentario.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon at daw kita nga Lunes, Agosto 31, dagong 2026. Dayaro katapusan nga at daw ita Lunes, ag katapusan nga petsa para sa bugan it Agosto, ag matabok lun kita hinaga. Sa kauna-unahan nga Berman, makaroon nga dagong 2026. Nangangamoy Pasko na ba? Ay kung sa bagay, pila lang balis-balison. Ay pagkatapos ita September, October, November, December, ay di Pasko yun. Ang pagkatapos ita Pasko, bagong dagon. Ati-atihan yuman. Pero ro opening salbo ginauman-uman naton. Bukon it Oktubre, bukon man it Disyembre, Nobyembre 3, Nobyembre 3, rong opening salbo, gingdungan lang sa selebrasyon ita Kalibo Day, para sangka aktibidad yang. Gani rong opening salbo ay ging sentro man sa aktibidad it aton nga Kalibo Day. So makaroon nga daw ita Lunes, piyesta opisyal. Piyesta opisyal makaroon ha. Walang pasok, walang opisina sa mga gobyerno ron. Pero kung sa mga privado, ay magadepende sa andang kumpanya o kung sa andang management. Kung magasugod o kung hindi. Pero kami iya sa broadcast industry ay 100% agahapon nga nag-report. Ay bangod hindi po natutulog at wala pong holiday sa balita. Grabe ro natabo nga ra sa kilaga nga patik or pitik. Manog pitik it kamera. Grabe ta. Agos totally rek taro anang big bike. Daga ko banggaanay is daywa ka mga motor. Ay kita man sa video ro pag overtake no ita mga motor ro iba naguwa ut ah. Sa bukon it anda nga linya outer lane. Kon bagaro imot ang linya iya sa tuo nagpawaga kating. Pero kamusta hunta? Kamusta hunta ha? Arong latest investigation agro pinaka latest medical bulletin ni Pitix Aklan. Ayan. Mas kilala ha kay Pitix Aklan. Ay nadisgrasya sa sangka aksidente. Naghidon rodaywa ka mga motorsiklo ang sambilog sa mga imbolbado ay ana ni Pitix Aklan. Sikat na nga maniniyot kon sa mga Cebu pa. Sikat ra nga manog pitik. Ah, ikibot kat imo, may manami kaut imong litrato, may manami kang angulo. Yeah. Ah, mga katuto. Ag very active imora sa kung anuman nga mga aktibidad. Ag nagabuo imaw it manami nga litrato, angulo. Ag ana man dayon nga maipost mga katuto, no? Nakibot kati nga ikaw taro sikat, ikaw taro bida. So standby ka mo. Ay i-check nato doon sa report ni Katudong John Cabicilla at sa report man ni Katudong Rolly Boy Herrera. Manamyaw anay kita sa aton karanga mga kaigmanguran. sa 16 tanan ka mga kabaranggayan kung kabiserang Banwa Itakalibo ha, maayad-ayad gid niya agahon. Maayong buntag. Buenos dias. Kruhay. Maayong aga. Magandang umaga po. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga kaigmanguran abroad ha, mga kapwa Pinoy-Pilipino nga nagatabid yun katon makaroon si Inman kamo, anong oras man una kinyo, pero importante ginatamyaw ta kamo it maayad-ayad nga agahon ay agahon iya. Pero oras iya sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 5.27 na po ng umaga. Good morning, anay, kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yun samtang nagapamati sa aton karaga programa sa taga Harley's Karinderya, ang Karinderya ng Masa. Sinasa Tres Marias Mitsyap sa Tigayon, Agiyaman sa Andagaw, kay paring Alex Relator na may umata maghigop sa Baukara. Marami maghigop itsabaw itlinaga ina sa Tres Marias sa Andagaw. Aring Alex mahumok gon. Good morning man sa Tagalindas Karinderya ha. Maririnig mo sa kanya mga balitang nagpapaga. Good morning man sa mga taga Barangay Andagaw. Sa mga taga Barangay Puok. Barangay Kaano, Barangay Naluok, Briones Mabilo. Ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday haro anang mga pinalangga nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas. Mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Kay nang nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay nung muli una sa Amalia Store or una sa MGMC a gas station. Ag kay nung Dulpo Morado ha, nga always gid nga nagapamati pati mandong pamilya rilo. Ag siyempre sa mga taga barangay Tambak ha, nga suki manaton inaman sa Mabilo, New Washington sa Tropang Pilok ina kay paring Michael Ferrer nga nagamonitor yun makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Ag siyempre sa mga taga barangay Istansya, barangay Mubo inaman sa Barangay Tigayon ag Barangay Linabuan Norte ha, ag sa Tinigaw una kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha, nga nagamonitor gid permi sa aton karaga programa uwa gidro nagaungkat kay Kapitana Nini Lourdes Reyes ag kamanaman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay Toto Roger Loserio Nagales nga nagapamati man sa aton karaga programa. Sa mga taga Sila Serna ha, from Purok 1 to Purok 13, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga tricycle driver, mga jeepney driver, multi-cab driver, sa mga driver at commuter van ha, ag kamanaman sa mga higanti nga mga bus, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga mangunguma, sa aton niya mga mangingisda. Okay, taro aton niya mga mangingisda, iwa ta na maghi. Mangungumat na makaroon na ibaw, antos may lab na mga katungo. Ay kahapon, nakalibot-libot kita sa mga kaganasan, sos Maria Kagusip. Kayag ko tayo buka mga katoto. Nagangangata. Rangbot, hambagon nga kayag ko rubuka. Ang naganganga. Rogil tak itianas. Ah, nagagil ang rokaganasan. Uwa itube. Eh, siyempre, kung ugan malang manding saligan, hay. Bang, Kung hinuno malang man umugan, agmen man kunta kon madamol. O ibutang tabing hibasa-basa na rin kaganasan. Apay bumbahan kat imo kusila karong sos, Maria Kagusip. So mga nakatanom, ay Maria Kagusip. Kaya-kaya nga baldihon mo bunyagan. Magbugoktot kat imo runay. Istoryahan man yan inamon kahapon dunaya. Ay alinon mo makon ay ro slope protection. Pero ina sa sigkay samad uwa pa maayos kung saligan mo ro taga niya iwa taron ay haron yun yani humugagon do andang niya administrator nga imaw lang konoro mahikutar mga katuto ay tao na para mapabadjitan ay kabay pa agro pangutana hinono o iba nga ni may nag-istorya yun katon nga maosoy lak mga binhi nga buhi tangara sa tigsigilak kamana abimanat hamtak kamana itagong kamana itapipino o kagabasa ag kamanaman dayang aranga munggo ag ampalayar o anda konong itanom sa andang aganas ag bubunyag-bunyagan yang sa rayang nagagiltak nga rahe ipasipalaran mo taro imo nga rang binhi nga sa kamahimahag ko binhi mga katuto kani do yun do problema nga ina-intercept naton sa pagwarang-warang naton kahapon ay mayad amakon do mga mangingista ay wata na mamayhi o mga mangunguma na mamayhan ta ang harapagidroging kakibot naton kahapon ha ay nagdagawat kita't bugas ha mga katuto nagbakay kita't bugas ha. Pero dati nga buo naton ita jasmine rice. Tagkulay blue mga katodo. Ha? Tagkulay blue ha? Ha? Kulay blue roana nga sako. Pero buo naton ay 1330. Nag 1350. Aba sang Domingo lang. Uwa pa nga ni. Uwa pa nga ni sang Domingo. Limang adlaw pa lang ha? Nga nakabakal kita ita 1330. Pero kahapon yun ay bag-o ko nung deliver mga katodo. Pero presyo ana it jasmine rice ay 1500 yun ah. Ah, grabe tama ko. So ipacheck na to na ro presyo't bugas. Kung ano ro rason nga hamat golpi sumaka ro bugas mga katodo. 1500 pesos na po yung jasmine rice. May una matang bubarat to. Ay ugaling si Fredo yung talatong nakasanayan. Ay maguwas nga mahumot, mahumok pag mananam bisan uwa katsuga mga katuto. Ay pa-check naton dong sitwasyon it bugas. Una sa aton yung temporary public market ha, una sa bugasan ng bayan. Bukod sa bugasan ni Gloria. Ayro bugasan ni Gloria iyat ana sa may Tuting Reyes. Ah, malapit ina sa bagong tindahan. Ayro bugasan ni St. Jocelyn Adok roaton makaroon niya pagtunan. Ay nakibot kita. Ayro bagong deliver 1,500 pesos na po. Yung 10 kilos na jasmine rice mga katodo. So standby ka mo, ipe-check na to kay katodong John Camisilla. Samtang sa pihak nga bahin, ano ro mga nagabaga nga mga balita makarundo aton nga pagatalakayon banwa. Standby ka mo ha, i-check man aton doon nga report itapag-asa sa hindi magbuhay. Ay tika-tikao na tondong LPA o kondong Bagyo. Ro hanging habagat agro rayang si Pilantok. Ah, si Pilantok mga katudong at ang ka tropical depression. Tantang sa pihak kabahin rong barangay agsanggo ni ang kabataan election sa Nobyembre 2 makaroon niya dagon anugon baga ay may mga nakaistorya kita nga mga election officer iya sa probinsya Taklan Suno Kanda ay imaw malat ama naman gihapon idol huwa pat ama naman itapagbag oro calendar of activities ita Comelec parias abimana ko election period pero piling ita certificate of candidacy sa October sa September 28. pero mga election period prohibited act. Imaw malang matagi hapon. Ay, according kanda, kung kamit amanan o pangutanon, o at amanat may pagbago. Sa amon nga ra nga calendar of activities. Ay, pag-uwa patamana kara italaye, no, nga mapirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos, ang mga katodo, nga nagapaiway, ang nagapix kong termino, it mga barangay official, ay para manakamon, ay amon tama nang iporsige. Mientras tanto ha, nga uwa pa itlaye nga pirmado si BBM. Hambag it mga election officer nga mga naka-istorya nato niya sa akan. Uwa tama na it may pagbago sa amon nga nga calendar of activities. Itong filing it certificate of candidacy nga ra sa September 28 ay hinaga September 1 yun. Pero bali may 28 dias pa ha, kung sa makaroon abimana nga 31, 28 dias lang bago rong filing it certificate of candidacy. Ay mana, pahaom yung mana ka mo. Kung in kaso, para hindi ka mo mabutang sa intonses habang itakomelek. Basta mana, huwag kami maging bago, huwag kami magpundo, huwag namon ging buoro schedule of election calendar, ay mana, preparar yang para hindi ka mo mabutang sa intonses. Ano ro mga mainit-init ang kabugubantayan ng mga balita, haraanay kita sa ato yung mga headlines. Standby katutong John. Wrong location at the Gentech storage facility nga ginareklamo. Una sa barangay Tigayon. Ay ginapainbestigahan. Ginapainbestigahan ha. On raya baga ay nag-agira itama nga proseso. Pero ginatawag ba naton nga land conversion? Kasi agricultural residential. Ay taumana ko na-convert na into industrial. Ay storage facility mga katoto. Dati man na ron, warehouse yan. Pero pag-operate man na, storage yun ah mga katoto. So standby ka mo, ay i-check naton doon ito sa suning. I-check nato sa suning. Or sa planning kung nakaagi it conversion wrong location it rayang Gentech a storage facility una sa may barangay Tigayon na naging reklamo ni Mr. Pablo John Beltran. Samtang sa pihak kamahin wrong Aklan Police Provincial Office pinagi kay Provincial Director Police Colonel Arnel Ramon. Suportado ginan na rong kadiwa. Kadiwa ng Pangulo ha. Kadiwa ng Pangulo Program. At Department of Agrarian Reform Aklan. May una rang ginatawag nga kadiwa pop-up store. Mura. Sariwa ag direkta halin sa mga lokal nga mga magsasaka o andang ginabaligya. Samtang sa pihak kamahin rong barangay poblasyon Kalibo ay naghiwat mga katodo ko ginatawag nga purok coordination meeting. May kaangtanan sa ecological solid waste management sa implementation it no segregation no collection policy it local government unit itabanwang Kalibo. Ay harap pa may experiment dayang mga wax-wax nga ng mga katodo. Pero pag test it aga solid waste kung sa simpleng bagay ay ginasunod baga ko aton nga mga household. Kasi robasura nagahalin sa household, no? Pagawa, sambilog sa mga mabaho nga contributor do mga panimagay. Kung kantigo man bagamana sa na maghiwalay, it nabubulok ang hindi nabubulok ang day mga hazardous waste nga ra. So aton doon niya pag-istoryahan hindi na ha, sa kabilugan itaton karang pagpangalagat. Alas 5:41 gondo aton karaga oras dali ang unahon tanay report ni Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital ang maos-os dayon sa aton nga temporary public market. Okay, hindi yun aton pagpabuhayon pa i-check naton.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Direkta sa may provincial hospital ang maos-os dayon sa aton nga temporary public market, Katudong John, pasok.
2: Sangka 18 anyos nga tinuga katrong adyo din no imaura na aksidente sa motorsiklo ag iya makuri mo dinala sa aton may provincial hospital. Nagabot iya katrong adyo dilit mga alas 6 by imidya o pungrason ita gabi biktima ng rat vehicular accident si Tyrone Gonzales 18 anyos sa pangidaron karano ita barangay Dungon West sa Banua ita numan siya nga kunsiin sakay mo sana nga motorsiklo imaura katrong adyo dilit na aksidente ra aging kabuliganan ra imo aging dalaya sa aton nga may provincial hospital pero wala kabutang katrong dili sa lagbo kun si Insandar na aksidente ro mga pangalan niya tabi rotor na kabutang nani imo latrato na sayran no kun si Insandar na aksidente ra wa kita kasayod no agaray nga nga biktima nga si Tyrone Gonzales katrong adjudel hay nakaagom ra ita mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas ko si In dahil nga biktima iya makaroon nakakonfine sa aton nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital. Dahil nga sagka senior citizen katrong adyo na bago hit and run ra ag iya man makaroon mo sa ato na may provincial hospital. Dahil nga biktima it hit and run niya si Joy Marte 62 anyos sa pangidaro no it sityo libtong barangay istansya sa may Banua ita Kalibo Mala City Kinsir Pungrason nagabot iya sa ato na may provincial hospital nga kung siya nagatikang-tikang taray nga biktima aksidentit imo ra nga sinungguban it sangka top down nga tricycle katong adyo dilro agwa ay mura katong dil pag punduhi o ginbulige nga para gid lang ra nga senior citizen ay pire nga bligan ang dara agid dala sa provincial hospital gaya sa datara ay dumagan ta katong dil no naghiginhit and run ta dara nga kun siin hay ra nga biktima nga si Joy Marti ay gin kabuliganan la tat pumuyo ra agid dala sa ato nga may provincial hospital dahil ra mo ay nakaagom it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga party ka nangawas na kusin dahil nga biktima yan man makaroon sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital dahil mga nasangka minor di edad no ba na ano man ra no sinunggapan matangka motorsiklo ra aging dala man iya sa ato may provincial hospital dahil nga biktima taga Purok Uno sila Sirnara katulong nga judil nga kusin aksidente mga sinunggapan itsaka motorsiklo nga kusin gindala man iya sa ato nga may provincial hospital dahil imaura ay nakaaguman it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga party karangawas ko kusiin dahil nga minor di edad ay yaman mga naka nagpabuong sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital nga ni tatlo ka aksidente ita vehicular no dahil waro na asunggaban ag sambilog ro tumumba sa motorsiklo katulong nga judil nga kusiin taran nga mga biktima rahiging pangdalaya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital.
0: Katudong John, kamusta ro rayang si alias sa Pitix Aklan or si Gerald Roldan nga na-aksidente man?
2: Wa iya katudong adyo do, wa ta siguro iya gindala sa aton nga may provincial hospital wa tay mo pangalan niya ginuusoy ta kanik inatos lagbok. Ay wa ta katudong adyo do, base sa mga private hospital imo ra gindala. Nga kun si na aside man ato nga mga masubo-subo panandangtan oray nga ra nga sangka dayon si Pitix Aklan nga ra katudong adyo do. Ay kwangit no medyo ano gid ang pagkasunggaban ng ato katrong adyo no gawa riya pag sa aton nga may provincial hospital katrong adyo sa aton nga surgical ward may 65 mga naka-confine sa aton nga PIDO wards may 68 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards may 102 kananay ag may 21 ka mga naka-confine sa aton nga female ward sa second floor may 68 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari ka mga bati ano nakakonfine may 118 ka mga nakakonfine so matotal ka tarong adyo nilo kaibahan ro ICU ward agro isolation ward may 465 ka legal age sa may 21 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital alin sa provincial hospital ka tarong adyo nilo nagretso kita rin sa ato nga masako-sako na to nga temporaryo na to nga may Kalibo public market. Iya kita baro ka plastar no sa printing it mismo it bugasan ni Ma'am Jocelyn Ado katulong adil no. Sa nagahulat-hulat yung kung ano rong mga isda ang mababakal ng dariya ang kumpiyar o presyo para rong mga isda nga mababakal ng dariya sa sunit ato nga merkado publiko. May tilapia riya katulong adil no ito. ato maubos ang nanira ng tilapia. No, wag ko, riyak may dako, riyak katulong nga dito ng tilapia, no, kanami, no? 140 na 150 kilo, pero sa suod, may tilapia, tirotong yung native, doon tilapia, karam, lintok na timor, ay, wataray, 80 na 3 kilo. May salmon nga riyak katulong dito, no? Manami, o salmon nga rin, no? 200 kilo, may sulit, 3 kilo, may tulisan kita rin, 140 kilo, maya-maya katulong nga dito, no? Ay, anang unod ka na, 240 kilo. May bisugo kita rin, yaro bisugo, iba-ibat ka sizes, mga bisugo nga rin, 220 hasta 320 kilo. Pantalaan katulong nga dito, no? 400 kilo, may mataan kita rin, bukot magkur, mataan nga rin, malintok mo, mataan nga rin, 160 kilo, matamban kita rin, sanggatos kilo, tambilawan, 140 kilo, may bugaw kita rin, bugaw ng isda, 120 kilo, may tanga kita rin katulong nga dyan, no? 180 kilo, agropirit, 260 kilo, no? Doon yung mga isda, makaunin yan, mabakal ninyo yan, sa sudi, tato nga, merkado publiko. Pero pagbot sa bangos, abunda, matakinat bangos, no? Iba't ibang sizes, it mga bangos, no? Rumalinto ka rin napakas, 140 at 160 kilo, pwede ito natin sa bawan ra, 180, 220 at 240 kilo. Itato nga bangos, no? Abunda, matagyapo kita ka. Rodeli Bunlis Bangos, kay Ma'am Nining Tolentino, ina nagado. Kay Bro Jopil ina nakasari-sari nga mga bangos karon naka-displace ana nga latok ro na. Keeping sa daruna ni Nanay Marit Agne, Bradley Remo no, nga nagabaligya ro na no. Ana likod karon na imong aniro Rodeli Bunlis Bangos no. Abunda ta kinat bangos. Pabot sa karne katro nga jul no. Karne ta nato manok abot akita no. Aton nga dress chicken agro backyard. Kay 200 sa 200 matagyapon ro kilo. Abot ra pero abot ro parts karne ta manok mabakal ninyo. Sa iba't ibang presyo. O karne na itong baboy, katong din, maiyamat ang karne at baboy. Pero kung nagtaliwan niya itong maidlaw, may abo na karne at baboy na itong. Makaroon ka itong din, medyo kababo, itong latok nga, wat at suod nga, gabaligyar itong mga matansiro. Gitulukutan natin si paring mututong ni Pumusino. Kung haman ito yung kaabo, itong latok nga, wat at suod, makaroon nga nagabaligya.
0: Ano rason?
2: Kaya sunok ka na katong nga din, no? Rung mga baboy nga ina, makaroon sa nga buhi, nga ina, makaroon naka nakaano nga wapan na pasuod pa lang ba katulong dito sa matansahan ay wak patakunura na check up at DE no? Dapat abi kunur baboy nga ra bago isulod sa matansahan ay gina atanaw patat agriculture na tunda no? Aga wak patakunura aga pero hasta pa kuno makaroon ay pista official pa ay wak man diapon kunot nag-release katulong dito nga ni basi kuno nga maliktang mututong basi kuno sa mga webis pata Martes, Merkulis, webis mga webis pata kuno release na yung mga buhi nga baboy nga wa patakasun sa matansan ay paano man naramo ibaligya ay wa man din matansar ito dahil hindi man man nakami matansar itong baboy na amon nga ginabakal dahil ay wa mat mga permit pa katulong jil dahil wa patakuno inspeksyon ra itato nga Department of Agriculture katulong nga jil pakaroon ro baboy riya haya may baboy nga iya pero bukon it ginawag tinatawag nato nga abundar baboy no may baboy matayang gabaligya pero haya may ina pero bukon it abunda katulong nga jil kababong latok nga wat sulod makaroon nga nagabaligya iya ita baboy katulong adyol pero ato nga kasimpor chap aglimpo 300 sa 310 patagihapon ro kilo pero kaabot ro par si karnit baboy nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo pero pag abot sa karnit makag anwang harun ka na abunda matagihapon kita dahil wa matagi na inspeksyon ra it Department of Agriculture katulong adyol no abunda matagita ro anakaroon unod ita bakag
0: so,
2: anwang
0: rason, ay 420 uwa it may hapaguwang baboy kasi uwa ma-examine.
2: Na tama
0: so kung uwat may pag-uwat katay kaya makakaaka makaroon do aton nga meat section
2: tama kagin siya itong nga dyan no doon nga nga asandat ibakal nga baboy agwa masandat ipamatansa dahil wa pa ma-inspeksyon ag hindi man pwede nga sulod sa matansahan dahil wa pa na wa pa sandan na release ra dahil ginamagin inspeksyon patagali may barangay permit patakunura may ginal-inspeksyon patarain aton nga tagadi ag bago kuno masood sa matansahan ra katong ginil nga safe ro baboy nga ni Elsanda wapat ay dahil Sabado Domingo makaroon pista official hindi magyapon may inspeksyon ra dahil magyapon ang inspeksyon ka ra ay base mga estimate ko nun ni parang tutong base mga webis patama na ma-release ro mga baboy man nga to nga wapat may inspeksyon katuro nga Julia doon do rason nga bukon it abunda ro baboy riya sa sulit ato nga merkado publiko katuro nga yun no pagabot mo ta sa gulay na to wakas dat problema kontak kita abot na gulay na to iya dahil sa akong natindugan ay abot ang guway ba si paring buyet tersol no Ya ako nagpahindahan no, na ako nga kabrader no. Abo tariya katurong ajul no, ya di karsali tabok na akong dikira, binugkos-bugkos ng mga gulay, abunda takita no, aga nakasari-sari ng mga binugkos-bugkos ng gulay. Sags di karon sa kilid man mismo at ato na P6 yun, di karon doon mga ginatantad ang mga sinsin ng gulay, bagaagi kita rito, sige ang nagpinantad, sige ang nagsinsin, ito ang nakasari-sari ng mga gulay. Ang sana kasi pinakalikod kay mamalapan, ina di karon doon mga binilog-bilog ng mga gulay katurong ajul. Di karon sa kilid man ito ato na P6 yun, di karon kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store no, kompletos Ricardos yung di karon kami ang Bibi Magallanes, sari-sari store kay Bro Joe Pili na di karon pili ang kamo di karon kung ano gusto mga panakot
0: yung mga bako no. John, totoo kaya Biro Bugas kasi makakibot or presyot bugas kahapon.
2: So Jer katrong adyo no, iya kita makaroon kaya Ma'am Jocelyn Adok nga barigat bugas. Sa makaroon tabi katrong adyo no, araw. Wa uta makaron it makita ka makaron katrong dil nga baghalin it 40 o 40 plus nga kilot it bugas makaron wa uta halin yuta it 52 53 54 55 58 hasta 60 ta katrong adyol ro kilo it bugas dai nga ra mga local rice at tangan natunda no local rice at natunda aga may local special rice no special rice local no 58 60 agro aton makaron nga jasmine rice ay sunod niya sa ato yung pagpangunta si Sintaro Kilo. Yummy rice.
0: Hindi, pero jasmine kilo. Rice, pila matundos ang kasako nga 25 kilos. Kasi nangutana kita ina, pila, kahapon nila si Ma'am Jocelyn, 1.5.
2: Oh. Pila rin ang kasako kuno nga jasmine rice, 1.5. 1,450 katong ajul sunod niya sa ato na ginapangunta na. Jasmine rice.
0: Ay, kahapon
2: atong imo ginambang
0: ato pa. Hakibot ako kaya umatras ako magtukuto iya sa guwa ho.
2: Ngani ay iba siguro kahapon pa abira na nga mga tindero niya. Oh. Ngani no ay do yon katong jil 1,450 no
0: sa sa ato. Sumakat gulpi ay dati ay 1,330, 1,350 ang
2: doon pangutan ko natin na sa ato nga rin ang managbayga. Sir, hamat sumaka ro bugas naton sir sa presyo sa inyo matanga pagbo sa presyo ato lang naga ito tabi nagadungtungok ito ra aton nga ginapungutan ano ay wa naton masaya katong dil kun namat nagpasaka it presyo ra aton nga mga rice retailer naton iya sa aton nga may kalibo public market agro kamuro siya katong dil 60 mando kilo aro black rice 60 mando kilo may sakura nga rice katong dil no anat Japanese rice ra 60 mando kilo aga roy nga ni katong dil ro special rice nga nga dinurado 65 ro kilo doon makarong katong dil wa utat mga 40 nga tuhalin sa unak 40 mas 40 plus wa utat makarong katong dil halin nyo ta 852 hasta utat 60 ro kilo makarong itaton nga local rice nga ni nagmahal-mahal giman katong dil ro aton nga bugas makarong no para makikita nato no ro mapresyo makita ninyo ro presyo rea kay Ma'am Jocelyn Adok nga nagabaligya it bugas. Ngo ta 40 ko to gyud basi mag 48 wa ta. Halin nyo ta 52 makaron do kilo makaron itbukas na maskin iya sa aton nga klase itbukas na aton nga local rice. Halin nyo ta 52 hasta ta 60 ro kilo it a aton nga local rice katro nga gyud gani nagsaka-saka gyud man sa una nakakabakal pa kitat mga 41 45 makaron nyo ta wa ta katro nga gyud halin nyo ta 52 gani nagsaka gyud man katro gyud ra aton nga bugas riya katro gyud. Ang bikara sa akong tabok aron ni hambal aton nga mga nakasari-sari nga mga kakanin katod nga Jedoron. Akita nimo naka-display puro kakanin no. Ang pagpaliko dito abo magyapon to patut. Pag abot ito yung karatsotirod abo magyapon ito mga agaon aton no. Kamuti saging balingka ito ang mga gulay man. Di karas katungan itaton sa Lorenzo Surod. Ina di kara kaya purtasan ni Papa Dance katod nga Jedoron no. Ang ina bandirong bani dito man nakasari-sari nga nagabalikya it. Nakasari-sari nga mga bawo katod mga ugar una no. Agi na dai papadad saya ina ra mga grupo na nagabili jaron it mga prutas ag mga nakasari-sari man nga sizes it mga itlog katulong nga Julil no ag itlog nga maalat gabili ja sandaro na katulong nga Jul ngani mas marami magtul timprano kamo agud makaabot pa kamo riya it mga isda nga nag-abutan niya sa sud it atong merkado publiko dahil bukot abunda ra atong isda makaron no aren gin pamit lang natong nga rahi lain ko sang una nga kapabo ta makaron hay bihira lang katulong nga Julil no. Bukot abunda no, may mga isda pero bukot abunda katrong jil. Ag bago ako maestro no, gina-greet o gita happy happy listening no, nina sa Harley's Karinderia. Kay paring Harley no, ba nag-sabaw palang ulam na. Aga gina-greet no, kay paring Gimo, Paring Bibot at paring Yolando, ginagreet yung kamot happy apel sining ni paring Rani Di Jose at barangay hala sa Banua ita New Washington. Ito tabi makaroon si paring Rani. Nagamonitor makaroon ka ito na sa may Pampangano. Happy apel sining sana kung nung mga grupo nun na kay paring Gimo, Bibot at Yolando. No? Ag paring Roger nagalis sa happy apel sining. Ag happy happy fiesta gina sa may barangay laging Banua is sa Banua Numan siya. Sa pamilya Rondario, sa akong classmate, kay classmate Alan, aga akong kumparing Jonathan Rondario, no, ba, masukob lang kita doon na kartog, mailabas to sanda eh, pista ito sanda, no. Aga pamati man makaroon, ako niya classmate, no, retired Chief Master Sergeant Erwin Perez, kakusiin, aga, jaging-jaging ro na sa Ubal, ina sa may Capitol, no, naga-jaging ra akong classmate nga nga, retired Police Chief Master Sergeant Erwin Perez, aga pili sinigid kay classmate Rogelio Relinte Jr., classmate Jewel Tikar ag classmate Arglim Milgarba, nag-iiba man kami ka biir ito sa amon nga classmate kay classmate Alan Rondario dahil nag-uli iya halin sa Metro Manila ro atong senior editor ita PTV4 Manila, no, iya na nag-uli sa pista galisandar ya disperas ka biir, no, happy happy listening gate sa Batch 66 ita Northwestern Visayan kalitis katulong nga jil. Dahil ako itong Junil, may atod na itong balita, no? Magaling niya sa itong may area o responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Paadto riya sa itong masako-sako na itong temporaryo na itong may Kalibo Public Market. Siga po, para sa Todo Birada, ako man sa katulungan June, kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong John Cabicilla direkta nga nagareport, no, halin sa may provincial hospital sa natong tatlo ka mga vehicular accident ayro mga biktima aging pangdaga sa aton karanga bagay pabungan agharon ha do presyo it bugas nagsaka rubaboy makaron nagkuli ay bangod nga hindi tabi basta-basta nga isugod it slaughterhouse bukod ka pares ko dati nga pagustuhan na igang, no, ay makaroon nag-agipat pag-examine ay bangod nga di ko mga masakit nga rait baboy especially kuraya nga rang African swine fever kaya naging stricto, no, ro patakaran makaroon, no, halinto sa andang pinaka-stakan, no, sa stockyard pag to slaughterhouse gina-examine doon itaga DA, no, or ko aton niya mga taga meat inspection, no? Ag kung okay mata, i-slaughter, tapos i-schedule katay, i-guwa dayon, no? Dagon sa tindahan o dagon sa talipapa, pero makaron, abo, ha, nga pwesto itkarnihan doon ay tsugod haman. Ay uwarot katay, ay wangan ni ma-examin, agwat nag-examin, ay makaron nga daw, holiday pa.
1: May punto ang bawat kontaryo.
0: Ay base mana mga Miyerkules, Wibis, patamana, kara kami maka plaster una man sa tindahan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Hay kabay pa nga hindi pagsamantalahon duraya nga rang bagay, no? Ay basi golpe human ba yung pumasaka ita presyot baboy.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, royon do sitwasyon ha sa aton nga temporary public market. Wala paturo aton nga pag-asa. Ay i-check ani naton do pag-asa weather station, no, kon kamusta gon si Pilandok, no? Rayang si Pilandok, rayaro tropical depression magaunay. Rayaro sang ka LPA nga naging tropical depression or naging bagyo mga katuwa.
1: Todo berada. Berada.
0: Good morning kay sa mga taga provincial capital, no? Sa aton nga mga security officer, ang mga katudo, no? Una kay Sergeant Nalumin, kay nang Hilda De Leon Igos, no? Maayad-ayad gid nga gahon. Kay Sherry Herbacio Lozada, kay Mike De La Torre, ginapatamyaw ran o taga CBM Pawn Shop, no? Sa Uyuturong, Astrid Kalibo Brands. Ag sa mga nagabaligya, kuno it Santos, una sa kilid it simbahan, kay Kuya Idi Villarubin, si aga Sima Religious Articles, mga katudo.
1: Berada.
0: So, mga nagamaligya una ita Juan ho, Dayang Santo, no? Good morning. Good morning man kay Ampod Glinin Torres ha, una sa Torres Restaurant. Ayan, tao ko nanuruan ng menu ka na.
1: Todo berada.
0: Kuwata. Katamyaw man do, pamilya Gamboa ha, ina sa Tabok, no? Good morning ha, sa akong ihado, no? Aga kama naman, good morning kay Islaw Junior at kay Islaw Senior.
1: Todo berrada.
0: Si Toto Islaw Junior, nagapatamyaw man, ay mana idol, tamyaw man na kami kadaagahon. Aga pinamati naman na kami kay mo. So good morning ha, kay Islaw Junior at kay Islaw Senior.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6, honoro aton karaga oras. So balikan nato sa dekatodong Rolly Boy Herrera, katodong Rinald Banjola, agro iba pa nga mga isyos tayo upang doon. Agro raya nga balita, ginahatod kato ni ta Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Win Promo. Magkatsyasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Standby anay katodong Rinal. Standby anay katodong Rolly Boy Herrera.
2: Komentaristang
9: ay iya makaroon to aton nga weather specialist, no, direkta sa Diweste Pag-asa Weather Station sa Quezon City, si katodong Alcesar de Aurelio. I-check naton mga katodo.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
9: O, dayagan itapanyem po ha, katodong Alcesar. Magandang umaga po. Please go ahead.
10: Magandang umaga. Narito ang ating update sa binabantayang Bagyong Pilandok. Bagyang lumakas ang Bagyong Pilandok habang ito ay nasa karagatan. Kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot na sa 55 kilometers per hour. Di halos gumagalaw ang bagyo ito habang ito ay nasa garagatan. Kung saan ang layo ng sentro nito ay maabot sa 1,120 kilometers east ng extreme northern zone. Nagbago na po ang ating forecast track at intensity ng bagyong Pilandok. Inaasahan ng lalakas ang bagyo, kaya sa araw ng Martes, September 1, 2026, magiging Tropical Storm si Pilandok. Pero pagdating ng Miyerkules, inaasang hihina ang bagyo at magiging Tropical Depression. Kapag napanatili ang galaw at direksyon ng bagyo, inaasahan sa araw ng Huwebes, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa rin magtsansa na maglandfall ang bagyo at mababang tsansa na magtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal. Samantala, yung dalawang low pressure area na sa west ng ating bansa ay naging bagyo na po. Una, si Tropical Depression ng dating si LPA 08L. Kusan ang lakas ng hangin ay umabot sa 45 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro nito ay nasa 485 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yung pangalawang bagyo, Tropical Depression ng dating si Bagyong Obet, ng kusan ang layo nito ay nasa 1,180 km west ng Extreme Northern Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot sa 45 km per hour. Itong tatlong bagyong ito ay pinapalakas o in-enhance ng ang southwest monsoon o habagat. Kaya itong habagat ay nakaka-apekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya makakaasa pa rin tayo ngayong araw na maulan na panahon, lalo na na nasa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Samantala, itong low pressure area, yung pong malayo po sa ating PAR, nasa Dagat Pasipiko. Kusan ang layo nito ay nasa 3,105 kilometers

0: Bukas, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Batanes, sa Ilocos Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Sa araw ng Miyerkules, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Ilocos Region, sa Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan, sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na lang po sa mga mabababang lugar at malapit sa kailugan. Inaasahan pa rin tayo ngayong araw ng malalakas na hangin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas hanggang sa Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dahil pa rin sa habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ang Visayas, ganoon din sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lano del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. As of 5 o'clock na umaga, may panibago tayong heavy rainfall warning dahil sa southwest monsoon o habagat. Orange sa portion ng Zambales, yellow naman sa portion ng Zambales, Bataan, ganun din sa Tarlac at Nueva Ecija. Yan po ang ating update sa ating binabantayang bagyong Pilandok. Mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid niya, salamat ha, kay Katudong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Oh, si Katudong Rolly Boy or si Katudong Rinald Banjola naka-standby gon. Mga katudo, no? Aga-standby ha kay Kapitan Hel Morandante ita Barangay Tigayon. Ayuan natin imaw maabot ko Sabado, no? So makaron, nagpadaga imaw katon it mensahe, aging hinyo natin niya kung pwede natin imaw nga matawagan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ay makaron daw, piyesta opisyal, uwaman galit suning. Hindi man kita makapamasyar to sa munisipyo, no? Para tikaon. Konduraya nga nga operation, ita Gintec, mga katudo, ay nag-agi baga sa tamang a conversion. Kasi rulugar nga ron, sayod man natin doon nga agricultural, residential, no? Mga katudo, no? Kung ha-convert baga ron sa ginatawag natin nga commercial or industrial.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Kwan dayang storage facility imaw, hindi siya warehouse mga katudo.
1: Todo berada, berada.
2: Agahambay ko nga ni ko Sabado, biktima man karon si Kapitan Hill kasi ruandang application niya ni una bes kuno katuhambay ni Mr. John Beltran ay warehouse yang warehouse gali naging storage ta, no? So nga ni ay andaman niya hakuan hapagyan andaman nga biktima yata si Kapitan Hill Morandante ko tag-anang nga warehouse na o kon Ryang Storage Facility.
1: Todo berada, berada.
2: O, si Katudong Rolly Boy Herrera, naka-standby yun. I-check natin mga katudo, no? Saan na ka nang natipon ang mga balita, no? Especially, Ryang nga nang pagka-aksidente, no? Ito Ryang motoblogger, ha? Nga natabo, no? Ina sa may segundo distrito, nag-head-on coalition ginsan at daywa ka mga motor, no? Kasi nag-agagawan yun eh. Imbis nga iyata sa tuuroan ng lugar, nagpawayat. Imaw kaya nag-subuyang sanda mga katuto. I-check nato nung investigasyon.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: O, naka-standby yun, Katudong Rolly Boy, please come in.
3: Yes, katudong Judel, no, sa aton nga police report, no, haliriya sa aton nga area of responsibility particular sa segundo distrito ko aton nga probinsya Itaclan nga konsiin una nato sa Banua Itliso Parso Municipal Police Station sa ginpatigay operation ko nakataliwan nga sa

0: dong adlaw nga konsiyen rong suspek sa nasambit nga bypass operation gintawag na ginapahingan lang naman kay alias Jan Jan, no? 44 anos sa Baligo na recover sa kasasi nga Cebu ag bypass money nga 2,100 pesos. According sa kay Police Corporal Iturralde ay napamakarusan na nga kustudiya ang nasambit nga subject ito bypass operation nga iga-inquest makaroon nga adlaw rong kaso kontra sa nasambit nga suspect in violation sa Republic Act 9165. Sa pihak kabahin sa Banwa Itangalan bilang development ng follow-up nato na sa Kaiwi Master Sergeant Belyones na tuhoy man sa natabok man nga sangka vehicular accident, no, alas 3 ng oras itapon sa bahin at barangay Pudyot sa Banwa Itangalan nga kung si Enrong biktima kara yung kailangan ginagahingan kay Gerald Roldan noon sa pangalan nga Petix Aquiano sangka motor vlogger nga accident nga nasunggaban man at kapareho o kapwa mananang rider, no, kayang big bike nga matawag naton nga halin sa bahin ita ibahay nga kunta ay magasugang man kana, no, mag-agaw-agaw kana ay may inasanda nga activity, no, nga plano nga pagtigayon noon, pero ay naulihiri ang nasambit nga si Gerald ang saan nga pagsugang-sugang pag-agaw-agaw ay ang nasambit nga lima ka mga rider nag-overtake, no, sa mga behikulo nga anda karang kasamagang timing man nga pag-overtake na ito sa danag adto sa outer lane nga amuman rong ginaagyan it nasambit nga biktima padireksyon sa Banwa it Ibahay halin niya sa Banwa it Kalibuka tudong Judal, no, dahilan na head-on collision gid rong natabo sa nasambit man nga aksidente kung makita sa CCTV nga konsien amuryarong nangindaan nga inapok medyo malawig pat arong anak ka rin inapukan it nasambit nga biktima ang garoan ang ginasakyan ng motor nga nagkalasog-lasog roan na ka rin natuan ang anak ka rin konduktor, pero ginrespondihan ang ginagyapon sa ospital, pero sa kagrabi nga tama ang lastro ay mao binawian it kabuhi o nasambit nga biktima. For follow-up investigation niya po na katulong Judel, yes,
1: masubo-subo
0: for follow-up investigation niya po, oh, gani man. So, for follow-up investigation niya po na ko aton ng mga otoridad sa tarong daywa ka mga bihikulo nga involved nga big bike ina sa kustudiya kung aton nga tangalan PNP for follow-up investigation suno man sa kay Police Master Sergeant Belyones Itangalan Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, yaman sa Banwa ito man siya sa kasap accident kay ina natabo alas 5 rung oras itagahon karos may bulwang tulay, no? Involvado sa kaklek Honda nga kung sino biktima ka lang, kailangan kay Verge or Virgie, nagkakita na, Arbolida, 24 anyos, ang residente at uyuturong sa Banwa at Kalibo, nga nakaagom itlastro sa anak karang aungo, ang nagkaroon ito ang aparte tiyaw, was girespondihan. Kung aton nga naman siya, police, ako aton karang MDRI mo at Banwa at naman siya, nga gindari na sa bahin, ito St. Gabriel Hospital, ang sa makaroon, reportedly, kuno sa aton nga naman siya, police, nga nagresponde, ay ina sa Intensive Care Unit at St. Gabriel Hospital. Samtang, kung anak lang motorsiklo nga Honda hagin turnover sa anak ka nga kaibahan man nga inaman sa hospital at aton nga naman siya Municipal Police Station. Sa initial investigation, kung aton nga naman siya PNP, ang nasambit nga biktima sakay sa anak ka nga motorsiklo nga click, no, halin niya sa bahay din laging Banwa S, no, may binaili, katulong Judel, no, agahon yun mamula, mauli. Pero naobserbahan nga inaimaw sa daw employee sa makiling ilim nun nga matapos nga ma-aksidente, no? Ag sana nga pagka-aksidente po dahil nasa daw employee sa makiling ilim nun ay ginispunihan niya at ato nga mga kapit matapos mga kabaton at police assistant, no? Sa pila ka mga netizen nga may disgrasya nga natabuin na sa may tulay bulwang sa Banwa at naman siya. No, agrong anak karang motorsiklo again turn over mata sa anak karang kaibahan ko aton nga mga otoridad. Samtang sa Banwa it Borwanga katodong Judel, no, may ginpatigayon nga pagkaaresto it aton nga bantay dagat sa pila ka mga illegal fisher particular ina sa may bahin it panilungan, de mga spear fishing or nagabaslay ba mga isda sa kabatuhan katudong Judel. So, nadakpan na sanda kagabi, 9:45 in the morning, o kagabi, igali, samahin yun at tigom ka pa uli at asanda.
1: Pamana yung gate, o what compressor, or what sodium?
0: May nasa na may mga ginagamit sa pana at kung nga katulong
1: compressor dito, compressor
0: o compressor o
1: iba kung nagamit pag sudyom eh
0: ay ginadakop agali riya katulong judel agro na patigaw ko pag nadakop rung aton nga taga bantay dagat no sidaan ko aton nga municipal agricultural office o Banwa et Borwaga or MAO no ag matapos sa sandagin dakop kung aton nga taga bantay dagat nagtawag it press assistance sa aton nga Borwaga Municipal Police Station para mag-assess ka na no ag mag-issue it citation ticket no sa pagpas sa ginatawag nga fishery code no kaya nasambit nga mga spear fishing suspect or involved sa activities sa nasambit man nga area at barangay Panilungan sa Banwa at Borwaga. Matapos na yan sa naman nakpan ang na dokumento ang may isuhan at citation ticket gin release pero may bagayran sa nga pinalidad sa aton nga local government unit at Banwa at Borwaga katodong Tidel. Sa dugang pagid naton nga report hara, masubo man gyapon ra no? Ay nag-overshoot dahil nasambit ng motorsiklo sa Banwa at Nabas no? Ay ginkompirma na katon ni Police Master Sergeant John Sulina, Itabas Municipal Police Station, natabo rong sangka self-accident 10 o'clock in the evening sa bahin it Hibon, no? Boundary it Barangay Haba naman sa Banwa Itabas sangka motorsiklo man. Kakusin reportedly on the spot patay rong driver, no? Pero anak rang back rider, buhi pata, katodong Judel, no? Suno sa aton nga Itabas sa PNP, halin rin sa bahin Itnabas to Katiklan Punta dahil nasambit nga mga biktima galing nag-overshoot no? Sa karsada man, may ginatawag mga kurbada ayon at may ginatawag nga bangin no? Nag-overshoot, nahugog sa bangin so anak ka ng ginasakyan nga motorsiklo dahilan it on the spot nga kamatayon it biktima nga driver nga si Win Nabor nga taga barangay o taga Banwa Itnabas amore driver ito sabit nga motorsiklo samtang ro ana karang back rider ginkilala sa kay Christian Suerte no it barangay Batuan sa Banwa man it Ibahay no ay halin na sa Ibahay kun ta pagdireksyon sa Kalibo adyos pag-abot na di karon sa may boundary it Hibon ag Habana hay nag overshoot ag na diskresyon nahugog sa bangin nga amurong dahilan ni kamatayon itasambit nga driver nga si Win Nabor. Ang mga rayarong pila natin ka mga follow-up no? Sa pila ka mga insidente at aksidente nga naikinabo iya sa bahay ni Segundo Distrito ko ating nga probinsya at Aklan sa lima kabanwa iya sa Segundo Distrito katulong sa iba nga mga municipal police station waong ginmat mga reported untoward incident no? Nga narespondihan it aton nga mga kapulisan. So initial report, halin niya sa aton nga area of responsibility, live nga nag-report. Ya sa bahin ito naman siya Municipal Police Station para sa Tudo Birada. Ako naman si Katulong Rolly Boy, Herrera at Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo, live, report, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo, Radyo Tudo.
1: Abugid niya salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera sa mga nagabaga-baga at nagaaso-aso nga mga balita.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
1: si katodong Rinald Arana, agad pagkatapos ni katodong Rinald ma-commercial break anay kita, agabalikan naton si Mr. Pablo Jun Beltran, agbalikan naton si Kapitan Hel Morandante, no? Kung ano man doon na karang matugda, ay mention ni mao ni Mr. John Beltran ko Sabado nga hapaabot yun na naro reklamo nga ra no ag matsa gaplano nga ma-inspeksyon si kapitan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, naka-standby yun si Katodong Rinald.
2: Radyo Todo live report.
1: O, direkta sa may Kalibo PNP Station mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong Gidel, may biktima no ita pagpambayo gin report no iya sa tawag kalibo PNP matak na alas 2 kaina ita aga-aga itaray kragasan ka 18 anyos daw ga estudyante nga ginkilaya sa kay alias sa Lawrence no karestente ita barangay Puok iya kara sa Batwa kara ita Kalibo base na kraga pagpahayag ka to hotel nga mga tak na alas 12:05 ita aga-aga ka ina samtay mo raga attender no itaray kraga quintals party una karon sa Puok Plaza no asa milog siya na karon nga mga batchmate agin aligar gin para gin tripan bay mo ka to hotel no o galing sulo sa nakaraga pa report sa Kalibo Municipal Police Station ya samtang imora nagapauli na no katutudel pag-abot ni karon sa may area nga ita Verde Grande no hay ginaligar nga may una kraga siya certain Denver no nga aga may pila pa kabagawa makilaga karang persona hay ginaligar king konfrontar no agin palibutan no sambit kraga biktima agkulihi din bayo daw no? Sa ada kraga ba or sambi kraga atag reklamo pero nagtry pa imora no nga maka depensa no no kada kraga kaugalingon abangot gani no sa rote kaga pila ka mga persona kraga pangkana ag di kato nagkaresulta nagabot sa punto no nga tabo rote kraga komosyon katodong nga hotel ag ginaligar daro ada ko nga kaibahan no nga sangka pa kay nagattempt daw no? Nga ipasipay pero sambi kraga sitwasyon o galing sigidas daw no? Pag attempt nga ginakwangid no rote kraga biktima no gina nagasuugid baga no rote kraga grupo daw ko gray kraga persona ga ginaligar at tumalag na identify daw ga si certain Denver no ag ila pa kraga grupo nga uwa gid makilagan daw kada sambi karang complainant gina report iya sa aton kraga Kalibo Municipal Police Station. So gin pagkamay dron itray kraga tag reklamo nga gin pablatter na no, iya sa to kaga Kalibo PNP ro na sambi karang insidente ang recorded ba karon sa Kalibo Municipal Police Station katodong Jodel. Samtang sa piya kamahin no wa pagit sa Gyapon no ma-identify ita aton kaga mga otoridad ro rek gat sari-sari store sa barangay na Luok sa Banwa Kreta Kalibo kung nagataliwan ka nga aga-aga katodong nga Jodel no kay base abi sa rek nga CCTV tatlo norong nga nakita base man sa na-captured itry ka nga CCTV kinaka-installer no sa nasambi ka nga atindahan o galing rumabudlay hindi na ma-identify katodong Jodel pangod gani no nga nagka-hood it jacket no rode ka nga mga suspect nga hindi igid makilaga no itatag-ana itabara ka particular sa pamilya Arbolita una karon sa barangay na Luok sa Banwa Karita Kalibo na tagayon nga mapuo no ray kra nga pila ka mga kagamitan like ronday kra nga Paris itray kra nga Aritos no nga 21 carats at to Jodel may una kra nga kamera kag ginbuo ka man naman pila ka mga kagamitan aga roday karang nga suot no ita piso wifi no nga masubra 3,000 pesos aga todong jodel no roday karang gin buo itray karang baga wa makila karang suspect sa kabilugan pagwa sa roday karang nga 3,000 hay may una karon no nga 3,000 tanan no kabilugan dato karang Aritos aga kamera nga natagayon karang pabuo no itray karang mga suspect nga makaron hay padayon para gagin follow up kita ton karang Kalibo PNP matapos no nga magguntad ko nagataliwan karang aga-aga una karon sa may barangay na Luok sa Banwa Karaita Kalibo at katodong nga Jodel. So rong updates karon isa ongoing pa rong follow up no para nga matumod kuray ka nga identity kuray ka nga mga persona nga responsable ka nga nagsuot sa kuray ka nga tindahan una sa barangay na Luok sa Banwa.
1: Pero allegedly ha, may nakaistorya ako karon kahapon mga minor di edad ko no.
3: Oh? Kung makita sa kon di kita bibaklaro katong Jodel sa CCTV abi no kahot abi ro ray kra ga baga suspect nga responsable kra no grad suit pero hindi bi ro una nga beses no nga gintakawan ro ray kra ga baraka daw kay dati although nga ro una nga to hay na monitor or na identify ana kay taga una man no sa barangay na Luok ka katong Jodel pero ro day kra ga tatlo nga ra ay hindi gid makilaga no bangod gani nga kumbaga ang bagay ni Nanay Arbolida to ligad nga naka-uniforme no kay parehas tong sok-sok no nga may hood na kraga mga jacket daw kuno sambi kraga mga persona baseman sa na-captured no correct kraga CCTV katodong Jodel nga naka-installar sa nasambit nga tindahan. So far no iya sa ato kaya Kalibo matutaway may aksidente kay Inat Agahon no katodong Jodel nga natabo iya sa Kalibo o galing pagbalik na to iya kay Kaina iya rong motorsiklo pagbalik to kaya uwa no posible kaya nagka-settle mata katodong Jodel no rode kaya baga involvado matapos nga sunggapan aro rek raga motorsiklo no katodong Jodel nga tabo iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo sa iba naton nga mga municipal police station no so far sa ato nga pagasecure sa district wagi man kita ma-reported do kabaga antuwat incident nga girespondian aro aton nga pila kabaga municipal police station sa Altapas kahapon paganggin file no oro to karaga kaso sa implementation kong search warrant na sa barangay Udjong sa Banwag at Altapas do gabuan kra ita at kabaga bala oro to karaga subject no sa recrime nga operation nga ginagaman na magapiansa katodong Judel oro na sambik kra nga suspisado nga ginaresto it aton nga mga kapulisan. Natutaway ro aton nga first district no kung probinsya kagakipiya sa aton nga Banwa it Kalibo. Mga inisyal kanaga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo live. Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogid nga sayamat ha kay katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no sa nakarang area of responsibility alin sa may primero distrito ko aton nga probinsya it Aklan. Update naton ha sa bakuna kontra tipdas iya sa probinsya Taklan. Nagapanguna haro Banwa ita Kalibo no? Kasi ro mga inunga nga habakunahan kontra missile nga ra ag kontra tipdas no iya sa Kalibo ay umabot yon sa 97%. Gumampas yon sa target ita Department of Health no nga 95% oh, kita mo ha so very active nagapakita ya mga suportado no ita mga gidikanan do kampanya kontra tipdas nga ra no itaton nga Department of Health no kasi sumipa sa 97% nga ro target niya mang hay 95% mga katodo ita Department of Health.
2: Todo Berada. Berada.
1: Ag makaron gali ha. White opisina ro sangko ni ang panalawigan nagapagawa it advisory no September o kon makaron nga August 31 no. Uwa it opisina no saging pagawa nga ra nga advisory ay araw ng mga bayani. Ayan. Araw ng mga bayani. No, Marisyom, sa Martes, September 1st, Ruanda karang opisina, no? Base sa gimpagawa nga advisory ko tagatapan it Office of the Sangguniang Panlalawigan.
2: Todo Berada. Berada.
1: Aga sa aton niya pagbalik, ha? I-try naton niya maabot si Kapitan Helmo Randante. Balikan naton si Mr. Pablo Jun Beltran. Ay abi ko may opisina halipat ko nga piyesta opisyal gali makaroon no hindi naton mapabisitahan ito ang taga-Suning no for the land conversion agrostatus kuraya nga ranga reklamo ay hambay ko ngani kay Mr. Pablo Jun Beltran umubra imaw it panibag-o nga litter complaint ag ipadayuman sa munisipyo no para ro taga munisipyo hay makakandak ita inspeksyon sa nasambit karanga pasilidad.
2: Berada. Berada.
1: Alas 6:39 ro aton nga oras ag sa aton nga pagbalik Banwa itry naton nga maabot si Kapitan Helmo Randante ag ruraya nga balita ginhatod kato dita Gold Eagle Beer 36 pesos SRP para sa 320 ml 105 pesos SRP para sa King abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer drink responsibly magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: sa San Miguel Pin Products. Intra na! San Miguel Pin and Promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
11: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
12: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Kumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
19: para sa Senate Manalo.
18: At iglaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
23: Thank you very
22: every
23: much.
22: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
23: Tama, ganyan. Tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sagihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Si Mr. Pablo John Beltran nagapamati. Si Engineer Sutiko Beltran nagapamati. Manos, good morning ha, Ro Beltran brother.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Nakatutok sanda sa rayang reklamo ni Mr. Pablo John Beltran. Nga ro tunog tagihapot generator. Agro pagpatungab it ana karang pinakatambotso ay inagit a mismo nag-atubang sa Bill's Garden, no? Agro anang blower nga ro magagpo. Ay kusabado igto ako eh. Nagtilinangda kita kun si Inbanda, no? May tagali makutbaho nga warehouse ra mga katuto. Bisan bukon ita brown out rutunog matagihapot makina ay mabubas kog mas kapin pagali makon kun brown out ag tumukardo andang generator.
24: Todo Berrada.
25: So mayadra ay ko sabado wan naton maabot si Kapitan Helmo Randanti itatigayon. Mayadra agot si Kapitan Hel maka-explicar man kasi ha-mention man ni Mr. Pablo John Beltran ruan na karang pakagan nga anarunda ko nung hapaabot.
24: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Okay, sa pihak naton nga linya si Kapitan Helmo Randanti. Cap, good morning.
26: Ang Maritel, medyo nagayo kita to anong atong linya, hindi matihon, di mo ano, audio.
25: Okay, tawi a bit, Juan. Tawi a bit audio si Kapitan. May monitor ka, Cap?
26: Ay, wakot monitor, eh, ginpagong ko akong Facebook.
25: Okay, sige, haramat sa okay man ah. Cap, good morning.
26: Ay, good morning, sir. Good morning, Atudong Judil, no? Good morning, kita sa atong magpagamatiyo. Good morning. Okay.
25: So, harago man kita, no? Ay, kung madumduman, aunaun man naging talakay daya sa programa, doray ang reklamo nga ra, no? May kaangtanan sa Agentic Storage sa Facility, no? Nakatawag ko no kimo si Mr. Pablo John Beltran, suno sa anamatang statement ko sabado, no? Nga, nagpaabot yung man it-complain, kuray ang kabuhay yun ko no, nga reklamo na na, nga wag gihapon ma-actioni ita nasambit ka lang storage facility.
26: Okay. Masayamat gino sa mga taong urat nga lang raya sa inyong istasyon gino, sir. Ay, rolo yung sitwasyon ay bujubukon nyo taganit daya ko taray, masandagon nyo tangani nga hindi maray kung ako matandaan ay pila ko tang dagon nga ni nga gaam ko tangani ay okay yung tarupugima nga ra. Ay, raya gumatang sabado tapag burn out baga nga to it 6 to 8 kunta galing ay waman maabot it 8 ay yan yung bandar mano galing nagtawag ka kon si Sir Beltran nga ruwana gumatang ni Pugima ay rumasangag na daywa nga klase. Siyempre, o generator, agratong nga nareklamo, gitanana nga pagbuwir ba ba nga parang helicopter ba, tunog to sana nga sugod ba nga ni medyo ako man nga niya ay iyo nag-uuyot ang kay Mr. Beltran. Yan ay tungod sa kabuhay-buhay nga problema, kaya ko hasulbar yun da, tungod katong panahon ay inspection man dahil munisipyo siguro, agad ko man yan niya ako, pag may mga suggestion kita ka to, ay watagali na tabo, okay? Ikara kita sir sa anang-anang humble ko sa Bado ay ako nyo tangapabot na ba kay manager stories. Tungod ko yun, ako nga kontak kami karon, tungod simula-simula, imaw karon da atong kontak kita ko na sa atong mga cold stories nga ron at Gentech. Galing, siyempre, ginatugyan at ni Sil Beltran Capron, tungod yung magitangara tungod sa iyon ko nga malisod din matakanag at pamatihan. Masin nga niyo naman, ako nga niya ninambay ka na, kapin ko brand out, agrohangin bagay halin to sa silangan, hayro ruhaton karon nga tunog it, anang storage nga ron it, inambay natin nga generator na medyo abot din man ito sa ating nga bagay. Ay, ambay matagani karan ni ma'am stories ay ikadyo nanda, ay gani, gruyo nga rong alisi, ay ikadyo mananda. Okay, riyon doon ang pangako ka kon. Isa.
25: Okay. Pero as nakibot man yan ako ay tumawag man nga nagreklamo, no? Ay ipaabot na to man sa munisipyo, no? Kung ano man dutika nga paghimuon ay ko abi ko gani tapos utay, no? Ay dinagon yun. Dinagon yun na nakatawan. Aging ilinantos tagali ni Mr. Beltran ag haraman ang maguyang on kita nga ra. Ag nakakadistrict man na sa ato niya pagpahuway, no? Ag pati man na sa
26: ato niya.
25: Pati man na sa ako niya negosyo. Yan man nga ni, isumbil ko lang nga ni Manda Kandarubilog ng Bills Garden nga, bako lang na day. Maya, magayas lang ang manay sa lugar nga ray sa di tama nakatakot ni Tsangag. Hindi nyo lang nang ahambay ka ko. So, pag-report na nga to, Kap, according ka na, makanda kaguman ko rin inspection. Haag to kaguman ina sa kuwan, storage facility.
26: Okay. Makaral pa ni siguro siya, no? Mata makaral. Para matulbang ko pa dito. Tungkol, kini mila tabi kita sa estasyon nga istorya. Verbal ba lang ang mga istorya, di ba? Oh, ay ako lang ito siguro karang doon para nasolusyonan din. Ay matawag din ito ni manami man nga solusyon o pamatian din ito yung dintik ratun nga ginamong kahikan dahil ay silbil ng gitaron nga problema. Ay makandak na tayo siguro ako sir o mapatawag na ako sir it meeting o hinunanon kadatanan halin sa atong munisipyo at halin sa atong nga Gentech. So tari ko at magdinawuran na kita di karatir ay what up nangyari lang. Oo. Ay rato na takararo medyo posible nga brown it Gentech ay ato tayo butang sa record.
25: So kapatawag na kita nga, nga magpatawag it meeting ina sa imong
26: yes. Kita,
25: no? Si Mr. Beltran ipatawag, si Gentech Agro taga munisipyo ipatawag, no?
26: Yes, sir.
25: Nano ro problema ag i-correct agi, no? As soon as possible.
26: Yes, sir. Of the record tanan, hindi pwede nga buro verbal nga istorya. Ikaw naman, verbal na binara eh. Oo, tagabot sa oras, wamanggalin ang dangin na tumala. Siyempre, naapektuhan do barangay ay siyempre kita sa barangay ay kita rin kapatungaw dapat nga ron. Ngayon, siyempre ay ruginahin ang bagabi ni Sir Beltran, yawa ko na mag-agir at mga public hearing. Ay, rako na bingin na balik ng istorya. Hindi mo nga, hindi yung kita dapat magturan. Ay, nagatindog ro yung aron na building o ginapatindog ro building aron ay bago pa kita kita karon sir nga, no? Bago ang kita ang resume sa barangay. Ano ay, hindi man siguro makon magtaor ro ato nga munisipyo kung hindi na makomply sa mga bagay nga ginakomply sa munisipyo.
25: Tama.
26: Ay, doon na ako nga ginaisip rin nga man bako ginabalik ako niya. Pero siyempre, ay kita nga niro atong natungdan ka to na ikaw na sa bat para matawan at may solusyon kung lima at sigat ako kapingin si Sir Beltran
25: ambay ko pala ni mankana ko Sabado kung may natabo makon niya paglilong ag pagpatagang ay sambilog man makon Mr. Beltran siguro makong biktima si Kapitan dahil sa imong claim nga ro Gentech ay warehouse yang rupag gaong Pero pag tindog naging storage tagali, ay di mo man makon mabaso sikap. Ay ro nag-apply rito through papel nga mga ayo abisanda man at clearance sa barangay, ay warehouse. So king tawan man makon din barangay through warehouse, pero hindi mo makon mabaso. Kung naglilong sanda, ay biktima man makon si kapitan. Tama man, Kap?
26: Okay, okay. Tama man doon. Pero siyempre, amo man yan, hindi na kung yung obligasyon na magkutana kita dapat. So, dapat tayo kutana. Hindi, kutana natin doon sitwasyon. Tama kita nga rin ikaw na una-una natin. Natuon kita nga istorya. Una-una mo din sa namang taon. Ano ito nga elektrikal? Ano ito nga elektrikal? Ang water ka pa. Tungod, nakatindo ko taro building eh. Nagina-installar ko tayo eh. Eh, hirapan na pagkayawang, una ko taro rock clearance at munisipyo ka ron. Ano ito nga isip ka ron nga dapat ay ipaagi pata natin sa public hearing. Tugundo, laban-yaban malang yasir nga mga building na ginapobra, kapingin mga budiga, waman public hearing. Kaya yung ina-public hearing malang iyak ako, na yung mga hasad nga ginahambay natin nga mga gasoline station, mga panghasad ba kasir nga nagasuhod sa idagong mitiyong tao, nagagawa ba, dapat natin nga amligando atong kalikasan. O galing, daya nga nang storage sa storage, sabi ginahambay natin ay, pagamigit mga food o mga frozen nga mga doyong item ay uwa ka siguro katon tabot kung ano itungod simbre katong pirmero kita sir ay medyo bago kita sa pamantaw nga sa pagpamati o sa aton nga ginamba nga pagkakilaga kung bagay kung ano nga klase nga mga building ratong ginakobra. Yan ay makaroon maging open eyes katon da open sa atong piniin nga dapat bago kita magtao-et do yung permit, ay dapat ay interviewon do, dapat nga interviewon sa andang ginaubra. So, mawani makawin sir ay awin yung din kami.
25: Nakuwan tagali ra, Kap, na natindog arahay kuwa kapating kapitan, una o taro building?
26: Yes, sir. O na yung construction so, taro sir, kumbaga.
25: Ikaw na tagali ra nga administrasyon, no? Kay sino nga ni Roging Buslan mo, si Engineer...
26: Si Kap Andro.
25: Andro, una o taro building. Pagpungko,
26: una-una
25: building. Ruging apply yata ng tabino, electrical yata, no? Tama?
26: Yes, sir. Ay, siyempre, nagpakaintindi matakaroon, sir, eh, nagpatindog sanda, eh, complete yata ron, di ba?
25: Tama, tama. Ay, una, nakatindog ko, eh.
26: Oo, nag-install yung sanda, tanda mga, sana yun, yung mga lublak, nakalibot yun. Ay, yung mga extension nga to, ito mga butan nga to.
25: Okay, now, hara lang, no, para...
26: Oh, makanggasalin. Oh,
25: para to make story short, saan o kakap mapatawag, agot pati kami iya sa Radyo Todo, ay maka-attender man ag makapamati?
26: Ah, okay, sir. Ito na i-schedule, tungkol sa simple, makaroon nga na, yako, abis sa barangay yun, yung may pasinta kita ka mo, ay, kung hapon nabi, tayo mo ni mo nga, gawarang kita kung nagahon pa nga ron, bago kita kapamati din mong istasyon eh, kapsyon ka. Ayan eh, ma-schedule ako, matatawag man ako, matatawag man galing ako na sa istasyon, may mga witness kita yan. Nagapangiti, agon may mga suggestion ka mo, isang bilog man doon. So, ang bayan ay kako ni Sir Bill, pero ako re-expert sa riyong generator, bakit ako expert? So, ako bala ngayon sa trabaho sa mga dating gobyerno at aton nga mga facility at aton nga mga yung government baga sa mga military ay randa pang generator ay gina-underground. Tungod doon na safety ron, safety sa pagkita at kung ano man klase makakita ang safety sa andang kasangagan tungod lusangag na pang generator kung tapin ko na wag po karoon ay kumakabasta-basta. Ay aton naman suggestion. Gasadis kami kung tumukod na ako engineer sila, pero after sa experience natin, ay nakikita natin yung pag-minimize it, tangag sa mga generator.
25: Okay. Doon lang kita. Oh. Pag-reklamo abi nga to ni Mr. Beltran, o magtukuto nagpagapit, no? Bukod matat brand out, ay, bisan bukod tagalima kod brand out, ay, kung kakatungo kati mo ay nagatagay tayong dugan, bisan wag at
26: generator,
25: anang makinagang ruga andar, ha? Gagod, nagugdog, tagali.
26: Ay, siyempre, wako pa gani gina, kung bilang silindrin, daan nga ron nga, no? makina tumulod dyan ba ko rani ay bukong din man ako expert di karon ron. Mayroon ka kayo dyan, pinagata ka ron. Dala po yung mga engineering. Masayra lang ba ron kung sinasta ka ro capacity o sinasta ka ng kabaskong kuroy nga ron. Ay, yani, akong meter.
25: Simple na kon, kung una kung kamo sa meeting, aginun anon, pati ro concern niya ra nga kung nag-agira itama nga conversion alin sa alin abiro lugar abi nga ron agricultural to commercial no agricultural to residential kung nag-agi imora sa commercial o industrial conversion no para maging suitable nga butangan it nasambit kara nga pasilidad kap tama
26: yes wala ba ko nga ni sir eh do ato niya municipal hindi man basta-basta magtao kung bukon sa tatama nga proseso ay hindi ka rin ato doon eh siyempre eh ato nga palibog gaon lang yun eh dapat ay nakabutang kung iba tawa sa insakto na rin yung mga dapat ubrahon eh ato nga government at balbuang kalibo mga naman doon niya sa barangay nga bago kita magtao at mga bagay nga mga ruin nga rin ay ginagbusisi o tanamon doon kami man gahapon magkong kami man gahapon mabalikan kung hindi natin i-proseso tama nga ginapangayo it aton nga municipalit kalibo.
25: Okay. Sige Kap, minsahe yan lang siguro no kay Mr. Beltran ag sa iba pa una nga mga residente sa palibot itayang
26: ay,
25: pasilitan.
26: Ay, siyempre, maskin matod, gilaya, agpon kita kami ni Sir Beltran, yan kung ano kung gima ka, kung namatay, gapangayo man kita mga suggestion ka, na nga niya, nangungit ang kanila ron, eh, siyempre, ikaw man ang magsinamate ko sa nga, eh, bukon man doon ay tama, siyempre, sa kaedad yun na nga ron, ay, hindi ko ka dapat nga na yung magpinaroblima kung tayo galing, yakapon, pahagi sa atong barangay nga, dapat akong ayusin insakto, tungod mabuhay nga ni matod nga problema o galing, sa ambag-ambag at abing nga natabuwata sa ginarecord nato. Ngayon ay dapat ay raya ko tarong daw nato, i-record nato. Ngayon kung matagin niya ni Matod ay nasulbar yun doon, ay pero hamba nga ni kakon ko siyang fix kakon ni Mamba si Istore sa isla niyon ged. Ay si, di ka rin nato ang tanawon kung ni Matod o andang ina yung hamba. Turuan na ako nila nga hamba gata. Tugod of the record nato. Kung ni Sinastar, andang ina trabaho o tama kaya o di ka rin nato ngobrahon. Para pag-abot sa oras, ay, una sa record, hindi nanda mabaso nga mapapundo na itong sanda, kung hindi nanda matumando andang ang mga ginahambal o ginabutan na itong sa record. Bilin mo lang doon siguro, Sir Bilbrang, yan ay, pasinsya gida, ay, rehimo ka doon. Kaya bagay, harapto na nakapat sa ruyong ang sitwasyon na medyo ikaw gita ron na puruhan di ka ron. Yan eh, aton nga yuton, istoryahan naton para maliwanag at manami man sa imong pagpamati ko ni Kaul na patuwag ko maayos yun doon.
25: Okay. Sige, Kap, salamat gin sa timpok sa oras nga gintao ni Moya sa programa. Salamat gin.
26: Ay, salamat gin daron sa inyong istasyon doon. Ginatawan niya sa doyong lugar do natunggan para makasabat ang mabutang na punta yung takto. Salamat gin at God bless sa inyong mga istasyon. Sa inyong istasyon. Salamat gin.
0: Talinong talakayan. Masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
25: Okay. Matuod. Dinag-on nyo taray. Ako nga ni nalipat yung tangi. Abi ko wow, tat problema galing ilinantos ta ni Mr. Pablo Jun Beltran. Kung nagapamati imo makaron, pwede imo makasaligbat ay haron. Bisan si kapitan ko no, nag-uoy yun kay Mr. Beltran. Pag-uaw tayo mo na ila, baga pabalik-balik permero istorya, pabalik-balik permero istorya. Nga kung mag-istorya sa natjintik, mag-promisa, wakman. Ay dinag-unyot ang problema ra. Ag gingdaga man naton iyara sa radyo todo, no? Gingdaga man naton iyara sa kahanginan. Nga ro munisipyo ka to nagkandak man it inspeksyon. Ag may mga aging correct sanda, no? Nga dapat makara, no? Nga hindi man maka disturbo sa palibot. Kasi bukod niya mang it si Mr. Jun Beltran una ro nag-istar eh. Kaso nga lang, si Mr. Jun Beltran, ruan na kita nga pader, Hi, Father Man, itdaya nga storage facility.
0: May punto ang bawat komentaryo.
25: Kaya batyag na kita, no? Ina ka sa Bills Garden, sa andang functional, pumungko ka. Bisan bukot run out, dutunog itandang makina, kabaskog ta. Nagadagugdog ta sa kwan, gugta. Ngani kung tuminer kating una, ay sigurado kita. Basi kung maimbiyer na kating magpinamati. Ay mas kapingali makon kung run out. Kasi may mga ice cream na ron eh. May mga gina-storage si naroon nga kinahanggan do raya nga temperatura. Kaya gailinandar doon na karoon niya makina. Kung run out, gaandar man doon generator nga 30 kuno kabasko. Nga to, bati man natin kay kapitan, no? Kung umuyon kung ruhangin, pati tayo saan ang bagay, bati yun tanaro tunog it generator mga katodo.
24: Todo, berwada, berwada.
25: Ay mas kapindo na ro mga atawo sa palibot. No? Ay una di karon sa Beltran compound. Sa prente karon may mga tenant, may mga nag-aupa man. No? Una ro Toyota, una ro Raya nga mga roping nga ra, gabaligya kung ano una nga mga nag-renta. Ha? Ang mga katodo ay siguro batyag manandaron. Ang iya sa my right side, may mga residente man. Sa pihak nga kanto, it daya nga nga jintek mga katuto, no? Nga, nag-aantos man posible ron. Ha? Ayaw galing, ayaw ko, basi ko natakan, ama ko nagwaw ta baga sanda at kuwan niya ro, rayang minko nadugaan yun ta sanda it, ano nga nila, yung gana nga magreniklamo ay puro promesa, puro promesa, ang kuno jintek nga ra, hayuwa gihapon. Eh, hara, mapatawag ta na it meeting. Ha? Mapatawag at meeting. Kangayon do mga apektado. Kangayon do gente. Kangayon do munisipyo. Kangayon kita sa Radyo Todo. No? Para nga makapamati kita. Kung ano kita ang maging solusyon at gente storage facility nga mga katulog.
24: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Agatama man, no? Nga dapat buksan yon. It aton niya gobyerno lokal. O kung ko aton niya gobyerno provincial. Ro mga pag-convert. Diba? Ang halimbawa, binutang di karon sa residential. Magkaroon it public hearing. Ay tama ba yan? Nga ibutang di karon do sang ka-industrial or sang ka-commercial ang mga katudo. Pwede ay yan. Hindi nga basta-basta yan nga patindugon. Ay uwa patagali ka kapitan kara si Kapitan Hill. Una utaro building. Rohaabutan niya tanana kat nagalakad yun it rayang electrical kuryente, no, nga makabitan yun siguro ron eh, no, ang mga katudo ray nga nga gentic storage facility, no, daya gali nga nga building ay kun may mga public hearing kara nga natabo ay dapat sa tsimpo pata ni Kapitan Andrew Macabalis.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Ay imaw pa na kuno kapitan ang mga katudo, no, wao ta maabuti ni Kapitan Hill, no, pagkasayod mata ni Kapitan Hill ay okay uta. O tama na problema ra kasi nag-agi man siguro mana sa tamang proseso kasi nag-apply man sa daruna siguro permit ton nga maagi ro linya it kuryente nang dauna ang mga katuto, no? So ngani natindog ro rayang ra nga pasilidad sa tsimpo pata ni Kapitan Andrew Macabalis. Eh pwede man aton nya ning awhagon kara no or kontakon ag schedule man no kon ano katoro mga proseso nga nag-agi saan ang administrasyon saan ang opisina, no? Kung baga pag ugdok ko raya nga nga facility, hayro ging tao man kimo nga idea ay warehouse, no? Gali ay storage facility. Tana, no? Kung isipon, tuman ka kayo. Pero kung warehouse tagaguan, do raya nga storage facility tagaguan, yung galing may mga cooling system, may mga cooling machine. May kinahanggan sa daruna nga pa andaron nga makinangawat at patay-patay.
24: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Ah, mga katuto, kasi gaban una ko, no, anat ice cream ra, anat selecta eh.
24: May or magnolia eh, no? Ang bawat komentaryo.
25: Ngayon mga nakatago ang mga utensil nga ra, nga gina-storage una, mga katuto, no, nga nag-agit heater.
24: Todo, berwada, berwada.
25: Mga dayak ko, riya nga mga food chain, ayroan ng kubyertos karon una, ginainit, no, bago iguwa, no, ag bago gamiton.
24: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Ato niya pangutana ka na kay dating kapitan dali yang nag-misit ka ton si Mr. Okay. Tawagi ko no imao kwan Jan Albert si Mr. Pablo John Beltran. May number imao inakato, no? Ay gusto na nga mag-react, no? Basi matao imao pagpasigamat ka na. Ay ambag ko nga ni, ay informan kita iya sa Radyo Todo, no? Nga kita nga nagadagay isyo nga na.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Ay kitaon man naton kung libre si dating Kapitan Andrew Macabalis, no? Kung saan ang tsimpo, ano ro mga proseso? Nagkandak ba imot public hearing? Or mga consultation, no? Ag monitoring? Ag nakasayod ba si dating Kapitan Andrew Macabalis nga ro ginapatindog nga ron ay storage tagali si Mr. John Beltran una kimo may number ay hatawagan nato nimo ko sa badog kun uba ay ra lang iyang kako no. Aro ana karang numero ho, iya lang nato nimo tawagan. Okay, dali iya. Forward nato no number nga ra. O, ni Mr. Pablo Beltran. Kana ho to, anang number kun wa ka una ro hatawagi no. So kung nagapamati si Kapitan Andro, pwede man imo nga magtawag, no? Ag mag-explain man kasi si Kapitan Hill wa tagali kaabot. Una utaro building bago imo pumungko, no? Bilang kapitan ita barangay Tigayon. So wa uta ka nang piniino kung mga public hearing pa o kung consultation pa ay hambagan ni Nana, lesson learned nga kung may mag-apply dapat siguro man ang usisaon ta, no? Itmayad, no? Bago tatawaan it mga clearances nga ra sa barangay.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Pares man ba ako krematorium nga ron? Wa man nag-agit public hearing ron. Tumindog man imaw. O, ay isyuhan man gari imot clearance mga katulong.
24: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Hindi mo man mabasog ron, ayro mga pumuguyo. Nagpetisyon man. O, may pinding petisyon pa ron makaroon. Wa pa nga rin action man.
24: May punto ang bawat komentaryo. Ay, taurayan
25: nga jinti ka na. Basi hugaton pang petisyonan din at mga pumuguyo man da.
24: Berada, okay, berada.
25: Si Mr. John Pablo Beltran sa piyak na tunay linya. Ka John, good morning.
1: Hello, good morning, Kajudel. Good morning sa Radyo Todo, kapamati sa Radyo Todo Aklan. Good morning kay Kapitan Hel. Masiyahin ko lang mga komentaryo.
25: So, natabo gali ka ra, rebuilding ra, nag-ugdok, ay sa timpo pata ni Kapitan Andro Macabales. Ngani si ang Kapitan Andro, ro atong pangutanon kung anong proseso roging agyan. Kasi uwa utay ha, nana una utaro building eh. Kung may public hearing man ka to ay, si Kapitan Andro, ta siguro nakasayod, si Kapitan Hill, nagtao man ang takunot clearance pag-apply nanda sa electrical. Okay? So ano ro
1: imagination? So Royal, ay ako natulundong karoon ay kay Kapitan Hill, pero kung nag-public hearing abi si Andro dati, Makabale, so waman ako ikabati nga ang public hearing. Yeah, simpre, natural, lapat ako ang kangayon, iya ako sa Ipeng. So, uli yun ako nga bagasuan ka dahil nga may andaw mga permit, pero may ako matakandang inuusay karoon mga permit. Doon yun yung amba mo kina, kung doon nang lanya ra dati, tas kako na ra dati ra, ikaw ang residential dahil doon ta amin ka ra, hindi man pwede mag-residential kung hindi mo magamit it sa suod, it limang dagon o napung dagon ay magiging conversion nyo doon sa residential. Pero kung agricultural ay kuwat na imot 5 years ka

0: commercial nga building, nga ning gabahin ba ako commercial kara sa munisipyo dahil may 450 square meter matara ako nila function hall, ibara commercial da. So ako residential doon, matangani kung kuabot lang sa mga bayarian sa taxis, iba residential, iba makaro commercial. So pangatana kara sa Gentech, kung daya ba lote ay residential, ang inugdokan na na eh, commercial, ano ba commercial de ayaw mana storage? So storage niya ra, ano mga makina nga dapat ibutang? So raya ang batong rason niya, wala na makina de ko. Pasmana ka ng compressor, blower, ano yung generator. So, hindi man pwede ro, raya ang mga gamit, kung magagko, ibutang sa commercial. Mm-hmm. Kung magagko ro ng gamit, dahil may limit na eh. Kung ka-seminar ka ro mga engineer, o kaya ro mga ato na zoning, kay si delivery, imakondohid mga zoning, yan may medon niya, kangayon tayo mo iya sa barangay, agad mapungutana ka ako.
1: Sir Jun, si Kwanta, si Engineer Brian, no? Engineer Brian.
0: Oh, pwede man. Oo, oh, pwede man doon. Okay. Tumato kita sa situation at lote. Kung anda nga ng facilities, mana rayang Gentech storage nga ra, ay dati application na dahil warehouse, so gin-convert na sa storage. So, storage, ano ba nga rong materyales o na ang gamit na napas mga blower, anong compressor, anong generator. So may kategory man doon nga kondo mga units na nga above 10 kilowatts pro generator ay sumubra ka ron, consider doon nga as industrial. So anda nga rong compressor kamahura, ilang horsepower ha. Randang mga blower, pataas matid siya. Hindi pwede na magiging commercial. Dapat industrial da. Kung industrial man nga building, hindi man dapat magapit sa mga residential area. Mm-hmm. Kita mo ro, anong facilities ito akil ko, ito sa Katunggan ko dahil matangag eh. Magayo sa Kabagayan. Gaya man halimbawa, ako kaya nga rin Gentech. Ngani, kung ato niya suning engineer, sino na da kung ano ro kategory ko na lang building, kung industrial da, kung commercial. Kung industrial, hindi pwede ka mo na magapit. Mm-hmm. Dahil may metro pa tao, kapilang metro, hindi na pwede kapit, ispilahan da, masangag eh. Mm-hmm. Yung residential, hindi pwede ra dahil industrial eh. Ngayon kung nakagubot man ako mga officials mga prinsipyo o lahat ng barangay, dapat yung saon o kategory at kumta o rayang mga facilities kung ano lang, kung industrial, commercial.
1: Siguro tanan nga magkita na nga ni mo, Mr. Beltran, masabat. Kasi bati mo man to kay na, nga para man nasang kapungkuan, nagsang kasolusyon, mapatawag imaw it meeting, no? Ipatawag ka mo ina ng mga residente, ipatawag taga Gentech, ipatawag taga munisipyo, no? Ag una ro barangay, mag-preside, no? Para tanan niya mga pangutana, pati sa conversion, ay masairan.
0: O ngayon nandun, yun, dahil masarayan ka na kung ano, kung nagdaya ro Gentech o kung nagdaya ro atong zoning, hamat isyo niya permit, kung daya nga building ay industrial. Ang base sa bondo, inyong permit yung tao ay commercial. Di karoon mag-dumalitikan ng mga officials nga kung ano lang ka. Dahil may requirements dun eh. Kung nagsiminar sa nasa mga engineering, dahil ang mag-uano siminar ka na, sa'yo din marakaroon ng kategori at daya ang mga industrial at commercial. Mm-hmm. So ako niya ra, commercial magmatood, pero kaya ang function area commercial, hindi mapwede tanan doon commercial dahil may ako mag-residential. Mm-hmm. So pagkabot sa taxes, ibarbar yan. So nga ni Raya nga lang Gentech, mas abura ng barian ka na dahil convert na abuwagi ron. Pag convert na sa industrial doon, mas abura ng barian. Nga ni siya medyo, kung datong ba ay medyo tabon-tabon niya ba? Kung dipindi sa atong official at sunay, kung doon do. Usuyin natin, kung kaso magpatawag si Kapitan at hearing para ka ton, isisahon ko rin, isisahon mo ninyo kung ano permit na da sa nang sunay. Kung sunay permit na da ay commercial, ito lagi sanda. Kaya mag-ano gamit yung gamit, kagulag ko. Dapat hindi pwede ron sa commercial, dapat industrial din yung building. At hindi pwede yung industrial mag-apit sa residential. Doon yun, doon. Sa bato ka ron doon, sisao na ito. Ay, mabuhay na ako.
1: Sa bilog sa mga rason man, bangod nga ni ko, posibleng epekto sa imong ikaayong gawas, ro, bati ko nga ibaligya mo lang rin property nga, nag-umayo ka lang una sa masangag na lugar?
0: Pero yan eh, ginsumbil ko lang tayo. Bakyan ninyo, hindi ko na naman makulong sa budget.

0: Wala sangad na ako, maski mag pinagupok sa bumbaya sa libot, eh, reklamo, eh, kung iyara ako, eh, natural, reklamo ko, eh, may ato niya, may edad niya nito, tapos gusto ko nga nila, baka, baka ka nagbilog na subdivision niya, agad, magpagayo ko sa sangad, eh, ipingan niyo ko sa sangad, eh, anong klase, ito mga pangabuhi, sa bawat pilibutan niya nga.
1: Okay. Sinurong ma- imong katubang, ay matsa nagbaylo yata sa site manager, do jintik nga ra, kay... Laki ko tayo. Masabok ko nyo tatag si kwa niya to, katbabayeng at taganuman siya?
0: Si Stores nga ron, si Pretz, inoron doon inside si Goya, pero may anap na naturong atong inside sa mga makaroyon, sa mga masen, si Junel. Ay kabuhay lang yung nambal kakon na pagdeklamo ko ato, yung buwan niya to ay ginsikap ng dahil. May mga pisa ko ng black hole dahil masana niya eh. May pisa ko ng basi kong mga stock up o ano. Hasta makaroon na ano ko nakakita ng pisa kung si panoordiran to, basi kong subuhan panoordiran to, nga matuwag ako yung takod.
1: O basi ay, o basi sa kusina. Wapahiobra, wapahiobra sa bot hapon ng pisa nga to.
0: Oo, oh, ay sa kusina, kumulaha ako, aging eh, ay ako niya na nga. Kabulig niya ay ito marubok sa dalo, may masana niya ibabaw, sa second floor, ay agit, ay kung gusto lang da. Taasan na lang, pagdariya sa masenera. Kung pasiya dati sa taasan na generator. Kaya lang, doon niya makondo, andang i-tiktok, andang what public hearing dahil sayo siyang dahil andang inabotang hay storage. Nga na hay kung storage makon, hay matikararo mga masen sa akong kili. Dapat ito sa piyak na side. Sa piyak na side, puro turon mga kaganasan, agwat bagay ito. Mabikara kita sa akong kili, ginbotang. So royon sa bato nga ang ginandahin kanta man mismo nga mga na engineer kara structural o civil nag bagasuran man hamat di karon ni botang ay siyempre maron nga rin na kanisturbo kan ba ginhalin lang daruan ng blower si babak bumaho tungkol sa baskog di akakatopin mo yung reklamo ginhalin lang da so kulay man anang generator nga madasing ginhalin man lang da sakyak ito makaw ginhalin ng naruglowen ng kagulag ko agad ng mga ginito kagulag ko o problema maka ng ginito mata at bahura na isaos kabubahog at tumunog ya grabe na akong bilog na nga compound na rin sa division na basko kita mo kay kapitan niya na yung hill abot yan na to eh kung mangin to abot doon sa una
1: ako imo
0: so naman to eh oh ay yung problema yan man sa piyakara nga mapit sa kusina nga dahil bato nga blower kakuhag ko. Doon pa sa bato si Kapon at Sonen kung pilang kilowatts doon, kung mataas on, smobray mo sa kategoray eh, commercial, ay dapat i-convert yun sa industrial. Ang kung industrial doon, may limit doon eh. Hindi pwede yun sa, dapat iiping mo sa mga residential area eh.
1: Okay.
0: So kung maroon niya rin.
1: Ugaton lang naton Mr. Beltran do notice ni Kapitan, notice of invitation no para atindihan do royon niya ron niya hinunanon
0: as may niya ron kanyo diyan nga tawagan i-schedule na kami ako imaw ang imaw patong ikaw mo mga reporter agwa at lo niya zoning ordinance officer ago istorya na to na ikaw mga suwat-suwat mo lang ay pwede mo niya suwat mo lang ay pinabot yung matsuwat yung matbarus ay mas may doon istoryan personal ago matik ma kan ba may record at sekretarya kung ano ang istorya na ko taon ba it period o saan o na nyo implement dahil kabuhay na akong ninyo karang ang huwat-huwat eh bilang dagong huwat-huwat eh pamakawat rin mo nga siya tagay mo nga pamati o daw eh
1: okay sige
0: okay burn out okay burn out pero wag under generator pero kung may kurente matahay ang nga ng problema ang nga ng blower nga kago ang nga ba kanda eh saka ninyo dahil butang nyo sa kilid, natural, reklamo ko. Kung butang nyo sa likod doon, sa piyak, ano ba, reklamo. Reklamo to, basi mga baka o mga kanto, ay, tao kita eh. Okay. Diba? Ay, siyamat yun lang inyo dahil yung talakay inyo, kabay para yung problema ay masurban na to. Ibahan ka mo, Kajudel, sa kung anong klase yung patawag ni Kapitan, ay una kita okay. Gatubang. Say-say kung anda kung ano requirements, okay. Andang establishment.
1: Okay.
0: Abog yung siyamat sa lapang matino, kay Kapag, kay mo, ang sumunod sa gabungati, kung Radio Todo Aklan, abog yung siyamat. Thank you.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, so hato ha, hugaton naton, pati kita mamati, no? Kung paano gid solbaron ag solusyonan. So pati makon to taga-suning or taga-plading, i-invite pati ang engineering, no? Kung una pa buhi ro task force on public safety, pwede man yan sana mag-intervene karay kasi nakataya man di karon do kabuhi, no? Itatawo. Kabuhi ro na isasangag. Hindi ka mamatay kung mag-consumer ka adlaw-adlaw ay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Patyon ka tingkaw ni. May natabo nga ni sa istansya tag manok nga itong riniklamot po rin eh. Haaksyonan man yan eh. Dahil sa pamago ag kutak nga rag. Said man nato ng mga inugbugang manok na masangag magpinamago. Ha? Oh, may una nga ni ikaw ni. Hapaabot man kay kapitan na Daisy eh. Sabi na to. Pag-haaksyonan na to, mag-matsaging halin, lataking hali, yung mga manok na to, ay natong manok rin ginawayan, ay kasangag ko naman po rin ito. Gapinamago ko nung nagkakinututak nga rin. Oh. Ay, daya, generator to eh. Agtapos blower eh. Masin, taro ginareklamo makaroon. Mga katudo, no, ni Mr. Pablo John Beltran, ako iba pa nga mga nakapalibot, nga mga panimagay, una sa nasambit kara nga lugar.
2: Todo berrada! Berrada!
1: Ay hugato naton ang mga katodo kung san oron, no, matabo. Ay inaron ipatawag sa barangay hall at barangay tigayon, no? Agro-representative, kabay pa nga rumaatin man sa Gentech, ay may aksyon man yagi. Bukod niyang itandang mga tao, ay report pa kami sa Makara, mag-report pa kami, mag-ask pa kami sa Makara, no? Maliko, baga base maliko umando magiging istorya.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Dapat iagi tag-andat ay aging higher management, no? Or doanda nga legal counsel iagi na paatindi ron para makadesisyon iagi, no? Kung mga bagay ag butang ron niya dapat takurihiran.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.

mga topiko nga wa naton maabot. Ay makaroon man konta, tawagan man naton si Kapitan Neil Candelario ita Barangay Poblasyon. Ay ugaling, agang-agang undo aton nga oras. Ay alas 7:29 gon. Hindi na po pwede.

0: standby sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katodong Jujeta Jet Reyes. Laging katuwang kapartner technical ang Tiniente del Barrio Itradio Todo, John Albert de la Cruz. Kaya mando inyo nga anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyo, salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mateo Kapitulo 6. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao ron sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, it lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga masaway sa lipunan. May resbak na. Radyo. May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

Maliwala sang panahon, may isang keringgagom pero walang ulan. Ini masyadong mainit, kasarangan yak init. Pero mainit aton nga balita.

0: Mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwa itkalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakamukat dong mata, nakabugtaw, nakabangon, nakita rong karamit kalibutan, dapat yang angayag bagay yamang nga magpasangamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Roy ba huwago nakabugtaw? Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: todo komentaryo. Todo
0: komentaryo. Adlaw kitang Lunes, Fiesta Opisyal, Araw ng Mga Bayani. Walang klase, walang opisina kapin sa gobyerno. Sa privado o depende sa kumpanya. Kamon, walang araw ng pahinga. Hindi, meron naman. Day off. Pero bisan day off kung kinangan, trabaho pa rin. Mangin ka partner sa technical side engineer John Albert de la Cruz. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaaso-aso pang mga balita sa Guwag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid. Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kung wakamot landline, wakamot pantel ko, kabinuna ka mo sa mga magayong asitwag baryo, punta't bukid. Wat pantel ko? Basta importante ah, may cellphone signal, agload ka lang. Kung may data or may internet connection ka, mas gwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya, irresponsable ng empleyado, opisyal ng gobyerno, mangin sa privado. Kung saan sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo. Todo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, makarong mainit nga adlaw it Lunes. Araw ng mga bayani. Unahon tayo panyempo update. Dalin sa Weather Bureau Pagasa, ayara may mahinang bagyo sa sugunit Pilipinas. Dayang mahinang bagyo nga si Pilandok. Ginabana-bana sa distansyang 1,120 kilometros este and extreme northern Luzon. Daga ni Pilandok rong hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugsog nag-abot 70 kilometros kada oras nga nagahugag. Almost stationary. Wagos nga hugag. Samtang habagat nagapikto sa Luzon ag western part ita Visayas or Yakaton, Western Visayas.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Samtang may bagyo pagid sa Guat, Pilipinas, dayang bagyong Saudil. Dati bagyong Obet da sa Pilipinas, o galing sa Guat, remote Pilipinas, balik sa bagyong Saudil. Sa distansyang 1,180 kilometros weste, in extreme northern Luzon gihapon, daga ni Saudel dong hangin nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 75 kilometros kada oras ang nagahugag ra southward 15 kilometros kada oras. samtang may another pagid nga mahinang bagyo tropical depression sa guwa gihapon it Pilipinas sa distansyang 485 kilometros west-northwest kongit bayat Batanes. Bit-bit bata ko rayang mahinang bagyong wat ngagan pa rong hangin nga 45 kilometros karoras magapit sa sentro agbugso nga nagabot 55 kilometros karoras nagahugag north-northeastward sa kanasigon nga 15 kilometros kada oras.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang bangod kong habagat Dong Ilocos Region, Abra, Binggit, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, maka-experyensya ita monsoon rains sa nabilin nga Cordillera Administrative Region, Islat Batanes, Agbabuyan, Nueva Vizcaya, Gizia, Agbulacan, may magakagaka ang mga pag-uwan-uwan. Sa Metro Manila, Calabarzon, nabilin nga Cagayan Valley Region, Aurora, Occidental, Agoriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, kaibahan kita, Agantique, maka-experyensya at kukalit-kalit ng mga pag-uwan-uwan ag pag-dog-dog-dog. Sa nabilin nga Luzon, Negros Island Region, ag nabilin nga Western Visayas, may mga kagakaman nga pag-uwan-uwan. Tanan doon, bangod kong epekto ita habagat ag sa Mindanao, nabilin nga partit Visayas, apektado mata it localized thunderstorm. O galing, bangod ko naman, tagabuborong kasarangan na sa babas ko nga buho situan, magpamatsyag ang kita una sa mga kilid sa pa, suba, ag mabukid-bukid nga parte, kapiniya sa aklan, sa mga posibleng pagbaha, ag landslide.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rohangin nagbaybayon sa Luzon, moderate to strong. Sa nabiling nga parte pungsod, light to moderate. Samtang temperatura sa Metro Manila nag-aabot sa 28.5 degrees Celsius. Kasarangan po ita init. Rong panyem po mata sa aklan. Kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo nga may sa kiringgaro agagong pero wat ugan mainit raton nga panyem po. Ay gaabot kita sa 32 degrees Celsius pero magugag umon ha. Mainit nga magagom ag may pag-ugan-ugan. Hindo ng gabi eh, may pag-ugan-ugan, maglagob-nagob, may mga pagdugdugdug, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.46, atong temperatura 27 degrees Celsius. Hangin nagahuyop, southwest, 9 kilometros kada oras sa bugsong nga nagabot, 21 kilometros kada oras. Atong air quality kabulok-bulok gid. Poor do atong air quality.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay grabe na gid yung traffic sa Kalibo. Ah, kaisot nga banwa. That's why nga grabe man yung traffic. Maintok pa karsada. Ah, kapindong mga municipal road. Tapos grabe pang tricycle. Dugangan pat kababo ng mga private vehicle. Gani, rato niya quality at hangin niya sa Kalibo, purdoy gid. Purgid mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Pag abot alas 8, kanangan, basi ko na may porsyonet kalibong o ganun. Alas 9, alas 10, may paglulingning sa aming adlaw. Alas 11, alas 12, masilak. Pag abot ala una, alas 2, magugag umon kayangitan. Pag alas 3, may posibleng pagtugpa na naman itugan. Pero iya sa aklan sa Kalibo, hindi kita piktado, itdayang bagyo sa sugod agwa kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba, balikan ta na tabo nga ra ko nagtariwan nga isba do. Sa Northwestern Visayan Colleges Gymnasium, una sa Kapitolyo Provincial. Kung sin mabo nga mga estudyante, may pila ka mga politiko nga napanuhan sa sugod it NBC Gymnasium. Tao kung sino nag-organize kara. Dahil kung nagtaliwan nga Sabado, August 29, launching kurayang RISA na movement or RISA Ontiveros for President movement.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sawara na, nagapabatsyag na mga kasimanwa si RISA Ontiveros nga aklanon gid halin sa banwa tangalan ag banwa it ibahay nga mga Ontiveros in kampodra ko aton nga gobernador aga congressman makaron Joven Meraflores.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agon hindi nga ako magsaga wala karang lolo nangin gobernador man it aklan mabuhay na nga mga panyempo. 1800s.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So, kung mag-inkampod sana ni Congressman Joven, mag-inkampod man sana ni Congressman Ted Jarisco, agko atong gobernador Joen Miraflores. Ag halimbawa, madayon si RISA Ontiveros, mga kasimanwa. Bugal itakanon nga may sakakanon nga kumandidato sa pagkapresidente ag halimbawa dumaog igagansang sa istorya taklan nga may akanon man nga naging presidente it Pilipinas. Halin sa sangka maisot banwang probinsya.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay dong kapis, may nangin na presidente na President Manuel Rojas, lolo ni Mar Rojas, dating Senate President. Sino-sino mga tao ito John Albert sa NBC Gymnasium nga nag-deliver it mensahe ag nag-endorso banwa sa kandidatura ni Ontiveros, ag nagtaot suporta sa kandidatura itakanon nga ginaduso nga komandidato bilang presidente at Pilipinas sa 2028 presidential election.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon banwa, balikan ta sa kabiluguan kuwaton nga pag-ililiba. Sa pihak ka parte, sin oray ang isbe member nga ginabati-bati makaron? Nga may tinipo na, ha? May tinipo na banwa. May pondo na kunurong pamilya. Ag anytime, base kung dumiklararang komandidato sa pagka-mayor it kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Doan ang aning hambal ka kung nagahipos yang mana Ramon nga pamilya. Pero preparado na kami sa 2028 election. So, sa tinor pagang kupaghambal, ha? Sa tinor pagang, ha? Kupag-deliver it mensahe. Kakon, banwa. Ay, naka-istorya ko mismo yung mawi. Hay may balak gid sa 2028 presidential and local election. Ay, kung mga SB-SB malang, ti, ha? Kayang-kaya. What at problema? Ugaling may tinipon ta kuno eh. May tinipon ta nga pundo. Preparado ta sa 2028. Agbatsaro gina target ta mayor versus incumbent Mayor Joris Bautista Socro.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita 8 niya Washington. Natagbo ako rin natabo karaway. Kung nagtaliwa na bing adlaw, banwang nagatakilid. Hi! May ginpost nga ra. Si Toto George, nga nagapamati nga ni Makaron. Toto George Kawaling, imo galing balita ra. Ha? Aga nag-react nung kampo ninyo Washington Mayor Simonet Peralta Francisco. Dapat gid niya mag-react. Dahil saga ro pag-deliver banwa it information.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Harabi rong posto ni hashtag CMNN New Washington Aklan hashtag responsable ng paggami. Kababura eh. Naka-hashtag-hashtag pa ho eh. Dayabi nga nga post, post ra ni Toto George Kawaling. Nagpamati ra makaron. Ha? Pero kung niya kating Toto George, nagbuo kakot balita about New Washington, wa kaginimot pagsaga. O galing kung sikiting nagbuo ko yung balita, nga ni saga. Dahil do balita nga ginbuo mo, agin basihan ko yung balita, saga ang nag-react na kampo ni Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil lang ha, i-plastar tat mayad. I-plastar natin ang maya, ng mabuti. Ha? Tag-klaro-klaro git. Sin yun to? Hindi. So yun lang natin dokuan. Haraw eh. May post ya eh. Hanapin natin. Hanapin natin si Mayor Simonet Conta matout statement o galing may event makaroon sa New Washington makaroon gid ah, maumpisaon siguro mga nangan alas 8 eh matsa maumpisaon siguro ang nangan dong event kaparte ko atong nga celebration it araw ng mga bayani pero usoya nga ni Jan usoya taga statement ni Kuan Mayor Francisco tagparte kay Kagawad na Dura. Ang gameplay baga naton? Ha? Ang gameplay naton about ta kay Kagawad na Dura. Nga ginreklamo ita 12 counts it cyber libel. Kumag-asawang Attorney Omar Francisco aga Mayor Simonet Peralta Francisco. Bangod ko grabe nga mga post 2024 hasta 2025. Ha? Before dong at 2025 election, grabing hanot, batikos, aligasyon, akusasyon, agwagatoo, pati mga personal nga mga pagpangabuhi, kumag-asawang Francisco. Binanatan ko post ni Flor de la Cruz. Dayang dami account nga nakarehistro banwa, dong nasambit nga dami account kay Kagawad ninyo na Dura. So, ginpailan it kaso nga 12 counts of cyber libel si Kagawad na Dura. Aga kulihi, siguro nakatagumpaaw si na Dura nga matsatakilid dong dagagan ko kaso ag matsaiguon ginimaw ama ko mo 12 counts. Kung mag-utsugang ha, utsugang abi, per counts dong sentensya, mahaba-haba ang dinag-on ikaw sa kulungan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang bangod yan eh kung kabug at ita ebidensya. Ha? Hay, siguro nakikita kong kampo ni Nadura ang masatakilid. Kolehe, naghimot full disclosure sa RTC. Igto sa Metro Manila. Ag nag-plead guilty, banwa. May natabo nga bargaining. Between complainant at respondent, aga manatabo nga full disclosure. After that, ginkasugtanan nga i-reduce dong kaso kay na Dura from 12 counts of libel pagto sa simple libel. So nag-plead guilty, sentensyado si na Dura, I don't know kung na-approbon doon ang application for provision. Dahil nga pwedeng mag-avail ita provision wrong sentensya sa simple libel, mga kasimanwa. Pero may kasugot, mag-public apology, senadora, aginhimo man inadora. Pangaywa, magtindog imaw nga complainant versus inday remit yung aginaturo, gumamit ko na sambit nga dami account nga nakapangagan ag nakarehistro ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ag maghimo imaw full disclosure. So, ginhimo rong full disclosure. Ma-execute imaw. I don't know kung naka-execute na nga siguro mo tapinibet. Contract kay Inday Remicho Mijares. Agsambilog din mo sa complainant, ha? Versus Inday Mijares together with the Mayor Francisco and Attorney Omar Francisco. Agrong public apology, ginpabati tama ni Yaro nga public apology. Agyaman eksklusibo nga ginpabati namon dong official statement ni Mayor Francisco nga gina bato na rong pagpangayo it public apology ni Nadura. Masakit man ka na, grabe rong nang inepekto sa pamilya, pero bilang sang kananay, tao, nga mapainobuson, mapinatawaron, hay ginabato na rong public apology ni Nadura. Pero iba, abin nagwa nga balita eh. Nakabutang pa ya, big breaking. Doon nakabutang ni Kara, Mayor Francisco, hindi tinanggap ang paghingi ng paumanhin. Grabe. Awan ang caption, no? Mayor Francisco, hindi tinanggap ang paghingi ng paumanhin ni Kagawad Dadura. Tibaliskad! Ha? Imis kunta nga, Mayor Francisco, tinanggap ang paghingi ng paumanhin ni Kagawad Dadura. Nakabutang di kara, hindi tinanggap.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: At dong ginbasihan kurayang post ni Toto George. Hayanin ko no sa Sangka FM station dated August 8, 2026. Ngaroan ang ginbasihan nagahambag. Ara, dong balita nga ginubra it Sangka FM station. New Washington Aklan. Ambag ko nga ni, eksklusibo iya sa Radyo Todo nung official statement ni Mayor Francisco. Ha? Ay, di ko alam kung sin matasan na nagbuo ko na nga ginbasihan ko na nga ginobrang balita. Pero nakabutang nga biyaw sa balita alin sa Sangka FM station man. New Washington Aklan, hindi tinanggap. Kita mo, saga rong ginbuuan it balita. Kaya rong ginbalita ni Toto George, saga ag nagareact mga rong kampo ni Francisco. Eh, nakabutang iya. Hindi tinanggap ni Mayor Shimonet Francisco ang pampublikong paghingi ng paumanhin ni Barangay Kagawad Ninyo Nadura ng Barangay Matapaw, New Washington Aklan. Kaugnay ng mga post nito sa social media laban sa alkalde. Ayon kay Mayor Francisco, bagamat nabasa niya ang paghingi ng paumanhin ng Kagawad, hindi nito mabura o hindi nito nabura ang sakit na dulot sa kanya at sa kanyang buong pamilya mula sa mga walang katotohanan at mapanirang puring